0: sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babay or lalaki. So ibagid kong ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: My family history bala kamuhusang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: may powerful compound
1: ganagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado
2: epektibo
1: aramis
2: mo. DTX 500
3: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy,
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Mabagat, sumangabuti ka.
3: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio.
1: Nga isa ka sahi ng brain food.
3: Kagantin luman sa aton uto.
1: Rason
3: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabasaga sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men.
15: May maka kag lavo waska.
14: Nga nagapataas ang enerhiya
15: kag stamina sang lawas
14: para sa mas astig
15: na performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops Adoata. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Foro de los Pueblos. Iyala effect. Until now, ha, damo nagkalatuyo na suginanon tayo. Damo tayo suginanon na puro na tuyo. Kay bangun nagpulaw sila sampang ni Alex Iyala. No? Dito man silang Basol. Kati, they want also to support their fellow Filipino.
3: Mm.
2: Very proud of Pinoy Subong. No? Bangun sa accomplishment ni Iyala. Pero, ah, nagdalako gigurong mata nila sang tanaw to eh, imutadan wag nila kampang nila ni Pigola mo, no? Sa ato naman yung Foro Trivia, ay hindi nga Foro Trivia ginadala sa inyo sa kalawa naman sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia.
2: Ang pinakadako nga mata sa aton Foro Trivia with our explorer, Lori the Explorer.
3: Bumunapit ba?
5: Maayong buntag mga kakifan! Ini, for a trivia! Sa iyan, ating sabihin ang mga buta kung sa ating kaalam!
2: Papabata naman ba?
5: Mga kakifan, kibalibala ka mo kung ano nga sapat ang may pinakadako nga mata?
6: Ang sapat nga may pinakadako nga mata amo ang colossal squid. Kung sa diin, 27 cm kon 11 inches ang kadakoon sang mata sini nga makumpara mo na sa kadakoon sang isa ka soccer ball. Luwas sa kadakoon sang ilang nga mata, suno sa mga researchers, mayara built-in lights ang mga mata sini na ginagamit nila sa dulom para makakita sang kalanon kag para maging alerto sa mga predator. Bangod, makita ng mga colossal squid sa pinakamadalong na parte sa kadagatan, kaangay sang Antarctic Southern Ocean. Mga kinabulubanta 1,000 meters below the sea surface, ang ila kadalumon, kung saliin, hindi na inimalapot sang kasanag na halin sa adlaw. Dugang pa, ang colossal squid man ang ginagkabig na pinakadako na invertebrate na kakabuhi sa kalibutan. Ukol, ang pinakadako na sapat na wala sang backbone. May kataason nga 20 to 23 feet long ang mga colossal squid, kaupod na ang tentacles sini. Kag may kabugaton na nagadalagan halos 500 kilograms o kung 1,100 pounds.
5: Inay si KK5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
3: Perte.
2: Abakihan ninyo amon sa ning Foro Trivia kaupod si Lori the Explorer.
3: Lori the Explorer.
2: Turad Explorer.
3: Turad Explorer. Punami ha, Lori. Very good. Very
2: good. Kasi kagunog ang gwapa si Lori. Kanadlaw, no? Lagi magaling kami nag-plangga na siya, no?
3: Ati,
2: thank you kini day, Lori, sa effort. No? Lipay kami ni K5R. Because, you know, ang amuni nga klase sang segment makatagdugang kaalam sa kabataan.
3: Exciting blamat yan.
2: Do ang yan sa kabalo na siya mag-project sang tingog. Ya, ang iya nga tingog nakitaan niya na kun diin nagakadapat.
3: Kabi may nga hamba kabi nga kabalo ka bala nga may isa ka iya sapat nga dako-dako ang mata. Ay sa naka-presentation niya to ya. Kun i-present mo siya abi siya kabalo ka bala nga may sapat nga dako-dako ang mata. Dito wala.
2: Dito wala impact, no?
3: Wala damil. Wala damil. Huwag yun.
2: Ang imo mata, gamay lang na iya. Kumpara sa pinakadako ng mata, ginawa colossal squid itong ala niya.
3: No.
2: Grabe.
3: Grabe yung si Lori, no? Inang imo nga mata, masako ang imo nga pagtulok, pero mas masako...
2: May patay ang pangilay mo.
3: No. Nga doon si K5, Brent Salgado.
2: Tignan
3: mo ka, amo, that's how you present eh.
2: Oh, amo nagili. Kabalo ka bilang nga tambok ang kasag sa Ibi Magalona, pero mas tambok ang tupan ni Red Santo Ngation.
3: Hindi ko siya lumirmais. Ngayon to.
2: Kapamati ito si Councilor mo. Okay. Going back sa ito naman nga discussion, kagipay ba rin, kabalo ka bala?
3: Okay.
2: Nga damo nagtalang ang fireworks to sa kabangkalan?
3: Sana all may katalang. Oh.
2: Ha?
3: Sana all may katalang.
2: Galing kay fireworks lang. Oh. Ang natabo din mga kagipay, ang panawag ta sa ni fireworks gone wrong. No?
3: Okay.
2: Anong natabo nga nagtalalang ni fireworks? Sino nagkaligo? Ginatanaw kong video mga kagipay, ang ibang to naka-uniforme pa mga reservist gali to kagipa Biarik. Part sila sang mga peace in order team, no? Mga force multiplier panawag na, no? Nga silang gina-deploy to maintain peace in order during the celebration. Ugali kasi na ka-tiempo kung i-closing ceremony to sang nagliga Domingo. At itong paborito ko nga bago ko na-discover kay Ilonggo nga namin nga singer.
3: Sino nga lang yan?
2: Si Cocor Core TV. Okay. Check ko na kay do namian gig ko sa mga kanta no. Kay karon pa sampulan ta kay Paverick.
3: Okay.
2: Guwapo pag unga genre na maning iya.
3: Okay.
2: Tibla kad loli pagi taon ni sang The Poronians kay mimo ning The Poronians guro sang concert
3: ano, ano ni no. Ano ang kanta mga ano niya? Oh. Ado remix sabi.
2: Hindi iya ya original composition. Okay. Hiligay nun siya pero kampyon ang genre sang delivery kay Paverick.
3: Nami, nami na kumi sample.
2: Ipabati ta na karon si imo. Pag the meantime check ko ano is Kay Paverick example. Kun nga nagtalang ang tanang fireworks so ko ano pagkaon lang gatalang kakapan o nga do hindi namin pati Ferox na yan dalahig pa yan
3: talang oh. Man,
2: pero anong good news ini subong K5 oh. Arf ano na tabo oh. Arf good morning ay Todd
3: dali lang Todd si Arf
2: ay
3: ah si Wilson
2: ay na ano si Arf dasa huwag mo naging natanaw daw Arf oh. Da, tapos si Wilson ang ginsulod na ano man si Papang man. Balikan talang si Karun si Arp. Si Arp siguro ka tumutumbo na itong report. Si i-check pa na si K5 Wilson Villena.
3: Oh, siya ang tambay stan.
2: Ara si Wilson. Wilson. Naunta na lang, no? So, na. Ibutang mo na ka K5, itang kung sino nagtambay. Kaya nga mo, entrada layo. Ang entrada na mo niya, kabangkalan. Pero balikan talang karun ha, kampiyon eh.
3: Amo ni, ano itong intro mo kay Naliwat? Naliwat, naliwat, naliwat. Ang racket, ang palupok.
2: Nagtalang ng palupok. Nga, kumamuna blaw.
3: Tapos, mga ka K5, yari ang ato ng talang headline.
2: Oh, nagtalang headlines, masunod na yun. Hindi, check mo ganyan. K5 Arpes, go ahead.
3: Oh, si Will, go ahead. Sunod na si Wilson.
2: Basilisa, Wilson ni sir.
3: Oh, ang kagyari ang ato ng talang reporter. Ayos, good. Good, good. Sulod niya po na.
2: Pero ang dali, ang totoo, yung nagtalang, ang nagtalang na teknisyan. Kaya nagsalay eh. Totoo itanlaw.
3: Tikigit pag mo, bikay na si Dora, the Explorer. Kabalo ka naman, may pitikmingaw mo ng iban.
2: Ay, galing ka.
3: Ano, ano.
2: Dosun hindi na kuya. Ang balo ko na, Dora, the Explorer meets Itan. No?
3: Itan, the Diburer. Dibur, kaya ubus.
2: Eh, sige, totoo, itanara na siya. No? Okay niya, madala niya na.
3: Dala sa kamadata na. No
2: kamadahon na mo niya.
3: Wilson.
2: Kaki Pai Wilson, dumduman mo Kaki Pai Berik. Magindala si Kaki Pai Wilson nga balita, matas ang K5 to.
3: Okay.
2: Damo sa lakyan na maglabay dito, nagakabuslot kay hindi lang kay sa sobra pulo mo.
3: Okay.
2: Di galing nga bagay kalabot sa atensyon ni Mayor Greg Gasataya Kaki Pai Berik. Anong update? K5 Wilson, good morning.
0: Good morning, K5 Wilson and K5 Eric.
3: Susang Purma.
0: Kampiyon. May kita ng gapon. Kaya sa Ozan and Kaya Eric, tinatawag na ito ko lo si Tim Mayor Greg Gasataya, inisiya Kapitan Lendi, no? Agod, isabdod ang pila sa mga tawag, no? Actually, ang nakulang atensyon ni Mayor Greg Gasataya, Kaya sa Ozan and Kaya Eric, matapos makapagod siya siyang asod-asod nga tawag, siyang reklamo.
2: Amo maning reklamo nga gindangop sa aton di sa mata sang K5?
0: Yes. Yes, Kaya Sir John, actually, yung ginsugod-sugod din natin, kabalik ko natin, Kaya Sir Eric, may ara siya nga mag-amay nga naglapay sa alternative route, tinubran, ikan na kadagdog. So, ang bata, pakantutan sa eskulahan, ahayway na lang nakadirekta kasi na puno, ino siya sa lupa, Kaya Sir John, Kaya Sir Eric.
2: Okay.
0: So, ginpatangat natin na, na-resolve na, after si Togin, pa kayo, ang dalan nga, hindi na maglunan, na magpasa. After pila ka semana, kesa sa Jackie sa Eric, nakapato na bakit sa reklamo, dubak naman sa dalan, and at the same time, ang nagapang sasko sa dalan, kesa sa Jackie sa Eric, sasko, bangod kami nagapang bilin, o kung may nagapang lakta, sa ilang, ano nila mga tornilyo, bala kesa sa Jackie
3: okay.
0: Sa Eric, uh-huh. Nagresulta sa pagbuslot sa mga guma.
2: Nami, subong sa reporter, tanong, guwapo sa reporter.
3: Nami si Chura, dito sa gamit, ha?
2: Duway siya ka pang sanggyup kagabi, no? Oh. Ang iyang report, blaw.
3: Kagadami makilala siya sa kalanaan niya masugata.
2: Ha?
3: Sa kalanaan niya kinasugata. Oh,
2: tapos do, wala siya kay Y sa kasuksok ID, sige, hindi ko makilala. Oh. Okay lang ni K5 Biljan, no? Oh.
3: Nagasanggyup, sanggyup.
2: Magsanggyup kayo, hindi ka magsuksok ka ID, ha? Ay, joke. Okay. Anong natabo ka K5 Wilson, no?
0: Kabalo ko kaysa to, John, kaysa Eric, ang ano niya, nansulbata na niya mga tornilyo ni. Base sa pagkato nato dito, for Negros Investigative Report, kaysa to, John, kaysa Eric, ang mayor ginang ginareklamo dito sa lugar is ang lubak, kaysa to, John, kaysa Eric. Still kita, nagalabay kita sa alternative route nga kinubra, pero hindi ka talubak. Kasi
2: okay.
0: Nag-abot yan sa punto nga duwa kabilog ang nabusong grapit na to, John, kaysa Eric, ang nagareklamo. Kahit ang isa is 7 months na nga nagapusong, nag-spotting.
2: Ay, galing ka?
3: Ay.
2: Gani nga si Bom, why ko na sige na pasakay sa motor, gintudo?
3: Diba si Mag?
2: Hindi kay basic ba basic magspotting la maglupok ang guma kay so kaki 5 ba Wilson ano dayon
0: so amo na siya arin padangat no sa liwat ini reklamo siguro na call out kay na affection ni Greg sa kaya
2: ang bal ni Mercy Martinez ano si kataom sing attorney ni Congressman Wilson bilin na
3: kampyon amo na ya kanami sing report
2: ang ayan ang ayan son believe ko ano mi ang pagtanaw okay sige go ahead
0: so may rakita dira siyang video kasi pwede natin mamatlay ang ekipan mo just kasi sa Rick no during sa pag-istoryahan ay niya Kapitan Lindy
2: hindi courtesy sa opisina ni Mayor Greg Gasataya no pamatian natin mga kakipay ang kipabitan dialogue nila go ahead kipabitan
3: okay ang dialogue ni Mayor kag ni Barangay Kapitan Lindy sa Vista Alegre
2: napadala na si Bonnie Wilson kipabitan
3: kaya na pa
2: ay gali sige lang tan medyo jo tayo ng konsentrasyon kibab tan no
7: ti
3: are
2: ojo
7: minsan ka po mo every day mo intak ng tawag mo kay kuno minana ang gabutan nakita igid
2: so gisu mo na ang gapambuslot
7: usin og siya para mapabisitahan kung dili sa polis
8: sige but ang security on our part they
3: may dala no
8: ang content pero no miss me there no but ang ato is
7: since
8: i-gamiton, tapos siya the next 2 months, the fastest na nag-urong 2 months, hindi nga magagamit na. Kung pwede tama, improve pag-siguro. Kaya muna natin, hindi ko na, ara man ang construction company, man mag-astos na. Included.
2: Kada si engineer makasiro mo.
8: Pati traffic, pati dalaman sa competition, na pag
9: part
8: na sila last one. Oh, siguro pwede na rin maximize na lang yung pag-improve siya.
2: Okay.
7: Nag-report siya. Ang duwa to katawa,
8: kaya umingan ang sabon ka almost every day.

0: Tagalumina na ang butang
1: okay.
0: Nakita.
1: Okay. Okay. So nang gidambal ka tagalumina, amo ni nagapang butang sang tornilyo ka nagasasko nga nagakabuslot ang salakyan. So amo ni gidamo noon. Buti ganon.
2: Division na.
1: Nakalapati kami or Greg sa dekala butang. Mm. Mm. P5 Bowelson.
3: Yes, kaya ba, Jack, kaya ba, rekay, trending, ginimiya kayo sa social media. So, actually, yung tagaan, kaya ganyan, isang hindi yun, agad matutukan, inikitik. Ang reklamo sa mga residente, kaya sa Jack, kaya sa Eric, why na yung itagi sa barangay, kaya haba nila, why na sa action, kaya sa Jack, kaya sa Eric. So, the decision, ini sila na i-mention, ang K5 News FM, agad makawarabuan ng ila sa mga reklamo, kaya sa Jack, kaya sa
1: Eric. At tali na, dalata na ni isang nagligad pa nga Sabado, yes. Kundi sila nga Sabado, nagligad pa gid ang Negros so, Island Region na Negros Investigative Report na segment sa K-5.
3: Pag-mention nila po sa President kasi rin in sigila pagkaagad yung padulungan kini nato dahil sa inyong lugar agad matagaan sila sa higayon nung maka-explicar kung anong mga reklamo nila rin kasi sa President kasi rin. And also naglapot na kita sa barangay no, na istorya man natin.
1: Di ang solusyon nila ito, butangan nila tanod ng mabantay. Ang portion malang abing nga masami may gatulok dragid lapit sa lumina mo.
2: Oo.
3: Sa lubak pag ito sa Razan, galaptag dyan. Kaga ang ila naman nga solusyon naman dyan na mention na ito sa video kasi sa Razan, kasi Eric, sa lubak itong adalan, at tiyan mo na ipakayo na nila pa agyan naman nila.
1: Damo ito, gariklamo.
2: Nalibis po.
3: Magaganhagan ang lubak. Ang patrol ta kesa sa Jan kesa Derek kung sakay ka ng kasitasis lagan mo malo na tumbo kiti sa sulod repertigin ka lang sa lubak pero amo na ganyan kesa sa Jan kesa Derek dugo na pahingagaw ina siya actually December na dapat matapos ang project
1: okay
3: sinigang December pero ginapasiguro ina siya kesa sa Jan kesa Derek nga before ang harvest kapulan kesa sa Derek ang tumbo matapos na
2: tikidra na na malabay ang mga tracking.
3: Oo, kahit kung dira maglabay sa Lunango na kaysa sa Jan, kaysa Eric, baon yan na naman ang dalan. So that's why ginahingagaw, ina ang konkreto ng dalan kaya para dira na makaagi ang mga bugat ng mga salakyan kaysa sa Jan and kaysa sa Eric before pa ang deadline ng December. So tanaw, kung mahingagaw din man siya before ang harvest ng tubo kaysa sa Jan and kaysa sa Eric.
2: Okay. So anong desisyon? Number one, butangan tanod. Son?
3: Yes, kaysa Derek.
2: Anong desisyon? Number one, butangan tanod.
3: Dugangan tanod, kaysa Derek. Kaysa Derek. From a security guard, na nakana-existay niya na anong iya, kaysa nga construction company.
2: Okay.
3: Pero in terms naman niya sa nga security, kung gabi mapambutang sila sa dugangan tanod, kaysa Derek.
1: Itong ginistoryan, ito do alternate road to kaki-5 ba? Dito siya na yun, manang alternate road to kaki-5. Dito pa kanto?
3: Kung nalin ka sa Bacolod City General Hospital, kung
1: inang lusot, galing magi ka sa overflow, malapos ka to sa likod.
3: Yes.
2: Sa overflow sang?
1: Overflow da sa Vista Alegre, lapos Abada Sky.
2: Ah, lapos Abada. So Abada na igaling ang lapos, Jason?
1: Eh, ini siya, proper niya sang pakanto niya sa Vista Alegre, gid.
2: Ah, sa ilang gym.
1: Oh, sa ilang barangay hall gym. Now, maliko ko na da sa wala, kung daling ka sa Sagwa, aling kabi man siningan,
2: okay.
1: Pakanto ka sa gym left side, malikuan da ang karsada,
2: okay.
1: May lapos ka, may arad ang adyutay, nga lubak-lubak, pasulod to sa Abada Sky, sa Bacolod da. General Hospital, correction?
2: Okay.
3: Yes, sakto na. Kaya alam mo na siya ang alternative route nila sa likod sang Bacolod City General Hospital.
1: Actually, ang nambal ni Mayor Greg, part kini sa budget sa kontraktor da, nga i-develop inang alternate route para samtang ginakayoon lang karsada.
2: May access road siya nga develop.
1: Correct, na. Correct, correct.
2: Na mayo man. Mayo man nga plano.
3: Sige, kaya sa Razan, kaya sa check na lang ako na ano, pagkit ang ubrahon man sa barangay or naubra na pala nila pagtaptang sa tuga ng mga tanod na sa day promise kaya sa Razan, kaya sa Razan, sa Atol, agad masecure, no, na wala na sa nga pagpansasko. Kaya ang ginakahangawaan, pagkit na kaya sa Razan, kaya sa Razan, aside sila sa pagpansasko, kasi pala may mang hold up kuno kaysa sa Jan kaysa sa Eric tungod sila sa mga tonidyo. Kaya may incident, kaya madrasa
1: po. Okay, kung ma-flat ka malaki pa, Eric, magdulog ka itong nga gabi. Natural, hapos ka lang yan. Hindi ka palagan sa lakyan mo mo.
3: May incident, kaya na before kaysa sa Jan, na barbwire pag hindi ang malabab sa dalan, kaya ang hold up, hindi mo nang kinapataya na ang ilang incident, kaya madrasa sa may Vista Alegre kaysa sa Jan kaysa
2: sa Eric. Kikabudlay siya na kaya ang guwais na halit, gusto na kung gabi tuon, no? May lain na dandalan, lubak-lubak pa, tapos dugay-dugay mabuslot yung guma mo, do kahalit things na kayo. Pero very good man ni Wilson, ha? Sir Eljan, very good man ini. Nga at least maski paano, nag-react na si Kapitan, kag ginatubang nga si Mayor. Wilson, one last point. Ginmention niya nga taga Lumina, ti anong himuon na sto? Dakpo ng tao?
3: i-check na kayo sa Virgin kayo sa Virgin kayo tinagambal sa mismo sa itong interview kayo nito once may identify niya pasakaan niya gidya sa kaso kayo sa Virgin kayo sa Virgin kung positive na ina ang pag-identify niya sa Lumina i-check na ko na file niya pala ini ang kaso kayo sa Virgin kayo sa Virgin ini ang suspitsado sa pagpanglapta sa mga tornilyo sa talan kaya sa Vista Alegre kayo sa Virgin.
2: Okay, very good. Doklaro.
3: So, kaya ba, dyan naman na ganun ato sa mga balita, no, because sa patrol, nga ginatulong sa inyo, of course, no, sa Kalwan, sa D3 Bio, kaya, no, so, mga ula, no, nga siyan po, kagkwan sa po, agot ng saka, ato sa mga inyo system, hindi kayo magkalita to, mag D3 Bio, kaya sa dyan, ginunggit kita sa ato sa mga tagpalamati ng mga K5. So, po na sa patrol, sa K5 Vincent Coralde, hindi naman sa K5 Vincent Villana para sa kampiyon na balita, sa Tisi Publiko, kagkalingawan sa Necros, K5 News.
1: Thank you so much, K5 Wilson Villena. Well, haling kay Wilson, salamat kay Mayor Greg sa taya sa pagkatag ng atensyon sa niya problema. Thank you very much, Mayor Greg. And salamat kay Kapitan, kay siya mismo nagkanto man to para at least mabuligan ang concern sa mga pomeryo.
2: Very good.
1: Sa iluan ko si Arp Day, standby kay Ariel Apas, kay may champion ta. May champion kitab lang si Alex Iala.
2: Okay.
1: May champion man to sa Sagay.
2: Oh?
1: Mga players daton to sa Sagay, sa Isaka Sports.
2: Okay.
1: Nagkampiyon man ang Sagay, nagkampiyon sa 12 under Pony Softball World Series. Nilugla-hog na. Pro lang world champion Pinoy Subong.
2: Grabe.
1: Hindi ano yun world champion. Pero yan ay world camp, palpak. kay una ko mayor, hindi na ko niya mag-pakiter. Kaya hindi naman ko niya mag-kuha sa nga muna nga klase sa fireworks nga provider.
2: Taga, guro ng fireworks to, taga kabangkalan to.
1: I don't know, basta palo, guro to. Ang gintira yung ito. Anong natabo ni K5 Arfman? Adwa ka concern na ton, palupok ang pagkaon. Ha? Nalukpan ka na.
2: Napanusan
1: ka pa. Ano naman? K5 Arf, anong natabo? K5 Arf, good morning.
0: Good morning, Kat K5 Aljan, Kat K5 Eric.
4: Morning.
0: Sa kakulba, no? Sa pinakalibo ng mga tumalanaw.
1: Okay.
0: Sa ulihin na adlaw sa pagsaulog sa ika-29 nga charter anniversary, kaga labing una, no? Ining bagong festival, ining kabuganaan festival. Sang aksidente, Kat K5 Aljan, K5 Eric, na nagtalang ang fireworks sa kilid sang stage, no? Kung diin na igo ang pila ka mga individual, no? Sa Kabuganaan Park Football Field sa diri sa siyudad sa Kabangkalan, K5 Aljan, K5 Eric. Base sa investigasyon sa the Bureau of Fire no, sa Kabangkalan, nag-malfunction ini, kag prematurely nag-explode ini. That is why ang trajectory sini K5 Aljan, K5 Eric ng fireworks dito nagtupa sa kilid sang stage. No? Kagulihin na ini naglupok kung sa diin may mga katauhan nga naigo sini. Napilasan ang unsitanan no? Ng mga persona. Lakip na din no? Ang mga army reservists, force multipliers, ang staff sang sound system, kagining isa ka empleyado sang LGU sang Kabangkalan under mismo no? Sa office ni Mayor Benji Miranda. Gindala ang mga ini sa Holy Mother of Mercy, Kabangkalan, kag District Hospital matapos nga nakaagom no sang paso kag samad no sa nagkalain-lain nga bahin sang ilang alawas kag gin discharge naman ini kag K5 Aljan, kag K5 Eric mga last 12 na no sang kaagahon matapos nga madapatan sang bulong. Sa piyak na bahin kag K5 Aljan, kag K5 Eric, generally peaceful naman ang kabugusan no nga selebrasyon sang ika-29 nga charter anniversary sang syudad kag kabuganaan festival 2026. Sunod naman niya kay PNP Chief Police Lieutenant Colonel Alan Resuma no sang Kabangkalan City Component Police Station. Wala sang may mga dalagbo nga krimen nga natabo samtang ginasaulog ang selebrasyon. Apisar ning kakipad LJ Kipiterik na may sila no, ka mga individual nga nasamaran bangod sa aksidente. Nga
1: panuwag gila ko no, fire palpak crackers ha.
0: Oo.
1: Pero ako kay Mayor Miranda, hindi na ko niya sila mag-hire.
2: Nga ang natabo, Arf nga naglupok siya gulpi ha.
0: Oo. Amo na gani kay Kevin Eric, Kevin Eljan, damo balas lang may naga-commentar kay Tingman sa aton ng mga galantaw sa time. May mga idea man sa ano, no, sa
2: palupok.
0: Fireworks or sa mga palupok, abi.
2: What happened?
0: Isla, kay ti si Kakipetere Kabalo ina ang football field diskan na dako pero tigin daw gintunga balang ang LGU ang venue ang tunga nga bahin amo nang stage kag may gamay diri nga butang man nga canopy kag sa likod amo na Kakipetere diyan ang ginbutang man dira nila ang fireworks kung sa diin, damo man siyang tao. Kag napaliara sa tunga mismo sang venue ang fireworks sa Kevin Eljan, Eric. Si, gatumpok dira ang tao, kag ikaw bala, si, maglantaw ka sa fireworks, ma-excite ka agad.
2: No, natural.
0: Si, natuman, guro sa tuman niya excitement sa Kevin Eljan, kay Kevin Eric, nagtumpok ang tao, kag accidentally, no, wala man natin.
2: Nasa lapay?
0: Na, paabot, no? Nalukpan ini kag nagtupa ini sa kadamaan no kag mutong hambal naton nga unsit anan ang napilasan ang nasamaran sa nasambit na pagtalang sining fireworks no kaya Mayor Benji naman niya suno sa iya di 8 out of 10 naman ang iyang agrado nga ginhatag sa kabupusan no nga paghiwat sa celebration bangod wala inilambot ang iyang expectation kay Kevin Eljan kay Kevin Eric apang handa naman ini suno sa iya handa siya nga mas panamion pagid kag pasadyahon ang madason nga mga charter anniversaries sa syudad no kasi first ever ini ka Kevin Eljan kay Kevin Eric nga ginhimo main venue ang football field although mga may mga pipila na ka mga tinuig nga ginagamit ina as venue pero hindi siya yung main venue yung main venue gid ya sa kalabanan nga mga celebration sa syudad sa plaza gid yes, kay Kevin Eric so bago ini kag wala man na
1: Anta ko guro ang dapat ang panawag tana batteries mo no sang firecrackers.
2: Oh, batteries niya. Oh.
1: Dapat layo niya sa tao kay dra niya dra niya kasugod ang ano eh. Kita mo gani kung may mga fireworks ta. Mm. Iban gani ko example ara sa coastal dito ni Stonga Lawod.
2: Ginapalayo siya.
1: Napalayo siya kay amo na siyang like sa panaag ko magpanaod tabla. Layo na pero yung fireworks diri niya sa likod ba niya lapit sa mga tao.
2: Usual na sa Kabangkalan ang ilang fireworks na dito na ginabutang sa Iram sa tunga sang
1: okay, why na to sa eskwelahan sa sulod?
2: Ah, no. Pero siguro ginbutang na lang da kay dako man ang football field thinking all the while that it will be safe. No? So it's lessons learned na never again.
1: Ngay palayo gigat
2: ipayo no?
1: At least ah, kun ako kay Mayor Benji ti call ko na attention sang kayo kabalo naman iyang mga firecrackers organizer kag mismong firecrackers mismo nga naga provide sang services nila. Kabalo man na sila sang limitasyon kag kun anong direksyon sa ilang mga batteries da.
0: Yes, kaki 5.
2: Palayoon lang.
1: Ti what about din pagkaon nga gin report ng Kalapanos kaki 5 tuod, di ba si kundi nang sugilan nung mang niki 5 ARF?
0: Actually kaki 5 Eric, kaki 5 Eljan matuod ina no during sang agri.
1: Iya ka no nga pagkaon ang nagpanos.
2: Sinong caterer?
0: Why kita kabalo that time kaki 5 Eljan kaki 5 Eric kay wala pa naton na interview si Mayor Angot
1: sa. Hindi niya sala ni Mayor. Pero, why niya sala si Mayor kay ti naggawa kuha ganis na kiterer kay ti balaan nila budlay magpreparar.
2: Kaya hindi mo siyang kapili.
1: Kaya hindi mo siyang kapili. May bid man na. May so ang question na. Sila mo ni, tinga wala nila niya ginataga na tensyon na.
2: Correct.
1: Nga nga ginapabayaan nila, ginasaligan sila kasyudad. Kung ako syudad, i-blacklist ko na.
2: Correct.
0: Yes, yes. Apang sang natabo ina ka kay Feb Eljan, nag-order liwat si Mayor apang wala bala nakahingabot sa pag-celebrar sang Agriculture Day that time. Bangod nga daw, ano lang igulpihanay ang pag-order. So gin-cancel na lang pero nagpasalig naman no ang alkalde ang masunod no hindi na ina matabo ang pagkapanos sa mga pagkaon bangod nga
1: dumduman tara si Mayor Albis ang bago plug sa perso kaya panos sa pagkaon
2: pero dapat siguro pa mangkutol ina dra sino tong caterer it should be named kag imbestigaron
1: ngadlan na sila
2: sino tong caterer
1: because it's people's money ima para sila ang iban
2: kag people's money gingasto dra. Hindi na yamo nakahapos. Who is the caterer? Kag taga diin.
1: Dapat maging accountable siya.
2: Oh, kag ang balita ko taga Ilog kuno ng caterer.
0: Yes, kag Kevin Eric ato din na pamangkuton kay ti si Pastor John Antolo ang committee head no sang agriculture. Kag aton man ina siya nga interviewon angot sa insidente nga natabo sa pagkapanos kag Kevin Eric kag Kevin Eljan.
1: Sige.
0: Sang mga pagkaon that time no. kag sa piyak man niya bahin ka Kifeb Eljen, nagpasalamat man ang alkalde no kag mga city officials sa tanan niya nagsuporta kag nagbulig sa pagsaulog ng ika 29 nga charter anniversary kag 11 nga kabugana festival 2026 no kag kita man no nagpasalamat man kita bangod nga sa suporta man sa aton nga mga ka K5 sa aton nga special coverage no nga
1: salamat man sa pagsalig sang local government sa Kabangkalan eh nga gitugyanan yes. Tanlang mag-cover sa Glevet.
0: Yes, kag Kifeb Eljen no. Kita ang official media partner no sa pagsaulog sang Kabuganaan Festival. So pasalamat kita no sa tanan man nga mga
1: Udyakan sa Kabuganaan ah. Kay sa piyak to mayo dyan. Unique mo. Ang piyak ka sa uti ya pudag-pudag dilatiya. Udyakan. Sa piyak ya pudag-pudag ito ya Kabuganaan. Aw unique kamo sa Kabangkalan nya gid ya 5 RP na mo gi mo kwarta do ay yung dance competition mo.
2: Ang may isa lang ka flop dito kay ginako ni mayor that this is just a trial and error and you know trial and error and spending 56 million I don't think this is a trial and error so damo gito nagkusmod pagambal ni mayor nga siya trial and error ti trial and error mo yung 56 million katawo iyan niya kwarta sa pundo but nonetheless this thing should be investigated out kag tanahon gid siyang gusto for one simple reason that it should never happen again
1: correct.
2: Kag tapos ay intention na, pili no? Sila.
1: May provider man niya mo.
2: May provider.
1: Ti nagbidding wala. Strict to ni mayor, mayor amo niya probyan si mo mayor amo ni. Hindi mo na tayo pagsuliton tong
2: trial and error.
1: Hindi ato lang nag-provide pagkaon.
2: Oo.
1: Ipabalo mo na ko sino na siya kay dapat manabat na siya
2: ang ibang NGO makaready man
1: basi kung sila bala i-hire kag mo ma the same thing will happen now
2: amo nang lang gito
1: dumdumam din tapos makulod arf at least why na masulit kay pinatawag mo
2: kag in-expose na
1: yun in-expose na yun kag in-blacklist hindi sila hindi na kumudiyan pwede sa
2: hindi na kumudiyan pwede sa amon
1: pakuyaan mo yung damo bisita mo pakanon nila sa hindi tarong bayad ka man siya to
2: dapat tanahon na kung sino to nga kag nga adid to gin award nga adid to
1: gin doon ko na arf hindi to amon kitere nga
2: ha? No dimi kita rin yung ato.
1: No dimi yung amon mo. Thank you, Garb. May ara ka na resibo kay Mayor, ay ginambal, whatever.
0: Actually, ara ka kay Feb Eljen, no?
1: Ipabatita.
2: Itan, pahambalabis Mayor, itan. Kaya mamati, itas ang hunin Mayor Miranda, tan.
1: Abitan?
2: Pahambala, ang alkalde, tan.
1: Ano, wag na mo, na resibo?
2: Resibo, ta. Maresibo, ginda, permi.
1: Kay support na sa report na ito mo.
2: Abe, Noy, pakita, Binoy. Dali lang balo. Bansa pa.
1: Di ba si Alang-Alang ni si... Wala mo mag-iapon. Wala mo ganun pa-download pang. Problema.
2: Ikagawatan kay si Mayor Miranda. Pahambalon ta itan ah.
1: Abi.
2: Pamatian ta bala ang iyang arangkada.
1: No ka nambi lang yung mamati tali, no?
2: Sa piyak ka, no? Ipunag-punag.
1: Ipunag-punag. Piyak ko, jakan. Duwa yung festival.
2: Pero okay lang ah. Huwag kaso ah. Amo gina ah. Kasi diyan si Kitan. Oo.
1: Dugay tan. Ay basi karon kay Lori, karon ni ready mo ang second report ni Lori ha. Basi lang alang tanti, okay na lang ko. Why pa? Lausanne
4: 29 charter anniversary. Kamusta ang anong mas kasulod sa imong abala chapon sa imong kapensa?
5: Siyempre may mga kakulba, nako nga kalipay.
1: May video tan.
5: Kulba, siyempre tungod sang weather bala nga. Sometimes gulpi, may maulan, muna. Kag gusto nato na binga. Ang mga tao bala mag-enjoy no kay ang gusto naton mo kay pakita nga sa bilog nga kalibutan sa bilog nga Negros Occidental nga this is Kabangkalan now naga-celebrate sang Kabuganaan Festival so amo na pero may dako gapang pagpasalamat ko sa aton mga Dios gin-celebrar ta ni tungod sa aton pagpasalamat sa iya kag nagana pamatian man niya nga aton mga pangamuyo para sa aton syudad sang Kabangkalan sabi ko lang satisfactory or kung kaya niyo maging very satisfactory salamat no kung ano te at least passing na lang kay at least na kon aton nga nangin ma malinaw kag nangin masadya ang aton nga celebration
4: alam ba't mayor ang ilang expectations
5: well may jo wala kay hindi ko pa hindi ginalabot kay tungod gani isang mga hindrances no like for example ang weather naton
1: oh, correct.
5: Gusto gid naton tanan
1: guba ang preparasyon
5: aton ara gid dira palibot kag tanan mag-enjoy kag may mga gin-reorder ako nga mga pagkaon nga wala na nag-abot kay tungod wala sang ako ni so it's okay siling ko kaya kabigon tani nga trial and error
2: amo nang lain
5: sa pagkumpisa siling Kabuganaan festival nga siling gina showcase naton gani nga ang tagsa ka barangay nga may bugana man ilang agrasya kag ginatingob naton dire pero te amo na gani no sa weather sang sitwasyon sang aton syudad
1: Okay, okay na, no?
2: Okay.
1: Siguro ang term tadi kami ito ni Mayor Miranda, himuon tadi nga learn,
2: leksyon,
1: leksyon, no? Eye-opener, kaga learning experience, no? Kaya kaya mo trial error, do, ampang, eh, no?
2: Tingguas na nag-kusmog tao, maka 56 million ni trial and error, Mayor.
1: Oh, buta balo ni Mayor, actually, ang punto yan, do, lasala lang word na gamit niya.
2: Oo,
1: ang word tani siningati mga sir bini nga do
2: leksyon
1: no this is part of the learning process para ma-improve ta pag next year
2: na kung dito swabe taning dating yan
1: sige lang kay ti bloka wise ang mga advice kay mayor to wala lang kung balas mayor mga words sa to kalungan tayo basi pa ni siya naman na pero mayor ha congratulations ha bisan pa paano di ba kay ti kino kalaw ay ba ti Anton good trial and error mo ang guys na eksperimento ka lang
2: kasi kitsilunggan
1: pero kung ng balon mga learning process ni, we will learn from it. By next year, improve to niya.
2: Like sige, children nga nagatakang-takang.
1: Arp, thank you. Arp, no, at least na-presenta ka. Congratulations sa kabangkalan. Ha. Very successful. Damo, tao. In fairness, during the highlights,
2: damo, tao.
1: Arp, puno-puno. Gid.
0: Yes, ka-KFML dyan, punong-puno. No, kung ano ka jutay, sa Silakadlaw o ng first 3 days, actually. No, kasi ginbuos ang ulan. Naglamot siya kay Kevin Eljan, kay Kevin Eric, ang football field, wala masyado sang tao. Apang sa ulihi nga adlaw, sang gabi na, punong-puno, gid, no? Bangod sa mga celebrities, kag mga activities.
2: Why na gani ko ka sa Old Arp, dito na ko si May, dala ko si Guan, so nakakita ko to isa kapwistuhan, ah, dito na ko nagplupong ko.
1: May mo ginagad?
2: Tiki, kwanto pang madalian?
1: Alin
2: nyo baan mo? Ito pang madalian, ti siling ko mahapit na. Nagtanaw na ko siyang live na to, na have some, met some friends dito.
1: At tugli so, kami San Carlos, kung tuwag ko po.
2: Gusto nga, chimpo. So,
1: sige.
2: Na. Okay, larga mo lang.
1: Thank you, good Arp.
0: Yes, kakipet Eljan, kakipet Eric, so far, naamo na ato nga mahatag na impormasyon, no, angot sa celebrasyon sa Ika-29.
1: Ariel, standby.
0: Syudad sa Kabangkalan. Inisi ka kay Fabian Arp, Amores Tugalot para sa kampi. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Thank you so much sa report gi kanaman kay K5 Arf Amores. Nanungod din sa pinaka latest information.
2: After event comprehensive report nato na kampyon.
1: Correct, correct. Tampyon na bisan pa paano at least blama balansita. Kag ma plaster ang mayo sining development sa sining okasyon. Mayari ko din na mian nga kanta pabati uri karon.
2: Atong himutob lang nami to. Abi.
1: Standby kay Ariel Apas ha, standby da. Kay may ari ka may bag-o ko sa mga idol nga Ilonggo ni Tagiliwilo, no? Singer. May ari ni siya nga kanta nga do viral gid.
2: Okay.
1: Ang iyang message sa about love lang at jutay lang ang mga bagay, away-away yun ka, kay may ara nagli nga iba. Ano mga kampiyon sa mga music niya?
2: No.
1: Doon makarelate, hindi siguro sitan.
2: Away-away yun ka, may ara nagli nga iba.
1: Oo.
2: Pwede ilain lang ang music, ipatukarta?
1: Kaya amo nang iya genre, si Kukuktor. May bago kaming idol, pati kami pakanta na mo ni Kipa Berik. Standby ka, Ariel, apas ha? Ariel, standby.
2: Tan pati rahasya, bitan, one time.
1: Tan pabati ni kanta ni Kukuktor, no?
2: Mm-hmm. Ngalan niya Kukuktor.
1: Amo na ngalan niya. Nagkanto ni Saglis Kabangkalan, no? Kaya ka da nga do di nga isa di nga aton nga naman. Si Kuitan, pabat ang duga concert ni Gurutan para nami, no?
2: Pero komposisyon niya ginakanta ya.
1: Iya gini ako galingon, iligay no niya kay Five Eric.
2: Do pangabuhi sa umaha.
1: Oh, kag kampyon pamatian sa iyang mga kanta kag kay Five Eric. Kay do may mga leksyon kang makuha bla.
2: Kag nami nindo ka jalib lang do maka.
1: Ari
2: sa ball bla dan sa.
1: Ari ka kipaybitan, isa di ari, oh. Ka kipaybitan, narang last. Bali, malang yun isa, no?
2: Madigidigi, tira yun, tan?
1: Digidigi? No.
2: Digidigi.
1: Ano gani? Gusto nila ato, digidigi muna. Patay sila sa ato.
2: Talang yung uyog-uyog, disgrasya.
1: Anyway, sa ato ko mga utod, no? Hindi ko malipat naman yung mga oras, be. Namin inom my TC. Kung nagabla, empty stomach.
2: Mauugid.
1: Inom ka mo my TC, alkaline vitamin C. Kay kampiyon, gid, very effective.
2: Kag pwede kaya makamultidose, kay hindi sa iyakwan, why sa iyagalingin ulo mo, why kasulab-sulok-sulok mo, bisa di makabilog, idoo mo, kampiyon, my TC.
1: Si standby kay Ariel, grabe ha, kung di subong lipay kita, nga ang aton sa mga Pilipino nga kotoran sa abroad, grabing kalipay ito sa Washington, yes, mo, daog si Ala. Yes. Pero wait, akabalo, dari sa guy, ang aton galing, okay na tanong, ang aton nga kabataan di, 12 under, nag-champion man sa Pony Softball League.
2: Little Pony Softball League.
1: Pro antes na ito sila pabati, ariyan yung kanta nga, feeling ko, duma in love ka gini. iligay nun artist ni
2: Kukoktor.
1: Oo. Wala kuya sala. Namiga kanta. Wala kuya sala. Amo niyang lyrics sa kanta. Abitante, rakay mabatiyada. Wala kuya sala mo.
2: Title pa lang doon. Depensa Nasyonal. Department of National
1: Aber, Defense. Aber, aber, aber. Itan, wala kuya sala.
2: Tira, Atoy.

0: Amugin.
1: Amugin? Jugpon niya.
0: Okay na, Noy.
1: Hindi ko magjugpon.
0: Wala, kuya, sala. Kasi, naman nang ginambal ko si
1: Amugin. Is that the title niya?
0: Wala, kuya, sala. Siling niya.
1: Kuning wala ko sala.
0: Oh.
1: Kung may album niya,
0: Ano?
1: Department of National Defense.
0: Wala, kuya, sala. Gapamangkot lang niya, mga king kagidayon. Di ko dinay dalingan ko si mo. Amo na kambal sa business mo. Lingan ko, ah. Di na ko magsabat. Malakat na lang ko dayon.
1: Hindi yeah. ko magsabat.
0: Campion. Kita mo si Wilson, dayon niya gintan. Auto, nami ang son. Ma-organize na ang puro niyan. Kaya ipa-concert na di siya. Pati kitan ta.
1: Taga-tini siya. Taga-tini siya.
0: Pilo.
1: Nami siya magkanta.
0: Amo na nga to niya promosyon ta. No? Ready yun talaga kay Mamporonians tadi, no? Ayun talaga si boss para fundraising mo. Oh, te, gusto nyo na. Day ko gusto nyo siya kapakantuhon, talaga siya kapakantuhon. Nambal ka mo.
1: Kung amon ang pakantahon ta sa concert sa Mamporonians, ang ma-frontlock nila, ang K-5 University, madigidigi na siya.
0: Madigidigi? Tiyan mo yung sadya hon tani.
1: Sadya na.
0: Oh, K-5 University, kag Mamporonians.
1: Kung ano, collaboration siya doon.
0: Oh, collaboration. Okay ka sadya sa ato. Tutorial. Okay. Aria sadya gini.
1: And the winner is?
0: And the winner is? The 12 under players of Sagay.
1: Yes.
0: Champion World Softball.
1: Na naman.
0: Line number 1, K5 Ariel, ang mga kampyon nga balita do istasyon ta ba? Ang kampyon nga balita with ka ang di lang gidya kay malagas pa siya mo. Hindi na magapa siya la. Ari ka na. Ha? K5 Ariel, good morning.
1: Morning, El.
2: Yes, sir. Diyan kag Sir Eric. Good morning. Grabe. Hakot ang nga gold medal matapos nagdaog sang World Championship ang nga team Sagay the 12 under division sang 2026 na Pune International West Zone na Softball World Series sa Helmet, California sa Lidya Casirereca.
0: Imagine, California nini, diyan si Ayala, Washington.
1: Washington.
0: Grabe, taga-Sagay ginisla talanyel.
2: Sa Gagis Lazarel dyan, kaga nagpresentar ang kuponan sa ang Husi Abipoy Senior Elementary School kaga Sagay National High School.
0: Wow!
1: Yun! Very good!
0: Congratulations, ha?
1: Very good, very good.
2: Nagtapos, wala kaperdihan na malutos ang kapin sa napulo kakuponan na
0: sa... But si ganun, wais na kagi, perdi, tara nila yung kontra, ubus na perdi. Stasya Championship.
1: Dugin hipsan lang, no?
2: Kanami, no? World title sa Sagay City sa sulod sa pila kaadlaw. Kasunod
0: kani na, Mayor Bibo. Na, Mayor Bibo! Congratulations, Mayor Bibo. Kag congressman tardi maran yun, eh.
1: Kay congressman tardi.
0: Bawo, lapit man sa lugar ni Mayor Bading. Iskalante, Mayor Bading, mayong agang. Imo kasi Mario, nag-champion, no?
1: Bawo, champion.
0: Ah, na, kani, na, dato, panbalay mo kasi lingan mo.
1: Iban kani, Gurus Kadis, Mayor
2: Wista. Kung nakita, appointment ni Honorable Mayor Leo Rafael Bibo, kuy, bagod makuha man ang pahayag sa LJ,
0: ugag dapat may heroes welcome na. Ama, kung mabilog ka kalibutan nga champion na, dapat gaantan ni Dungog kabataan
1: ni. Sanon is Lariel Mabo?
0: Kuya kay Mayor Bibo, kuy ba? I-motorcade ko ni Dasle Ciudad.
1: No.
0: Malibot ka para pabalon taga Sagay. Ari nga ton kabataan, kampyon.
1: Gagda mo, ma-inspire ka ba?
0: Oo, tapos si K5 na yun, i-mo partner nga makover daw.
1: Pag-abot siya ni, dapat sugaton mo gid ni Ariel.
0: Yel, bakod din nga balita, Mayor kuy ba? Sa mga taga Second District, no?
1: Second District.
0: Bo, congratulations sa inyo. Bugal tani, dala na kami din ni Kipa. Very kagbilog ni Negro sa ato ni.
1: Doga ba mayagpag subong second district ka?
0: Grabe, subong second district ka.
1: From district to the world.
0: From district, kanami, no? From Sagay to California. Grabe.
1: Iwagayway ang Sagay.
0: Tubali, sinog coach nila sina?
2: Yes, Sir John, Sir Eric. Ang muna rong nang ito, ang kantoon natin karon ang kining school division na superintendent si Danny Clark M. Jugel, Sir John, Sir Eric. Ang mga atleta, coaches, kaga supporters, bangod sa pagpadala sa panibag-o nga kanungganan sa siyudad sa guys, Sir John, Sir Eric.
0: Tige.
2: Pero karon nga adlaw, Sir John, aton hinabion si Honorable Mayor Leo Rafael Bebukiba, ang mayor sa siyudad sa guys, Sir John.
0: Sige. Congratulations, ha? Sa aton sa mga winners, ha? Congratulations. Salamat, kid, na K5 Ariel. Salamat.
2: Yes, Sir John, si Sir Eric, ini nga balita, no? Ginadulong sa DTX Permanent Extend Food Supplement Tour, and DTX Coke, ibig sabihin na naka-detox ka pa. Para sa Poro de los Pueblos, inis ka K5 Ariel, atas para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negro, K5 News FM.
0: Grabe, si Itang, kasi lingi, digi-digi-digi-digi ko na sunod. Abi, madigi-digi-digi, sino na madigi-digi-digi? Ikaw ni Tan?
1: Tan, tira, habing digi-digi.
0: Ano na, digi-digi?
1: Ay, Sir John, happy birthday, ang municipal agriculturist ang hinubaan.
0: Ay, Sir.
1: Sir Alvin Ormeo de la Fuente. Sir Alvin, happy birthday, my friend.
0: Kag sa researcher na akong nga bago, si Boom Granada, thank you, Gid. Bas ko na i-discuss ang aton research key by Boom, party sa West Philippine Sea. Salamat kay Daddy Boom, no? Dads, thank you, Dads.
1: May Daddy Boom pa, ha?
0: Abi, digi-digi-dibi. Tira! Pero gusto mo, basa mo ni Kagipay Berek?
1: Mainkwintro na di ang puro dyan si Kagang Kagipay University sa
0: mga... Do, ano mo ni kanta ni Leptol?
1: Digi-digi-ni? Digi-digi-ni siya, digi-digi? Pam-pam-pam-pam-pam.
0: Brazilian dance.
1: Digi-digi-ni sa'yo mo. Bakon, yung champion bakon. Sa Puronyans, di ikwintro sa champion sa K-5 University.
0: Iti ka, natalang sa ton yung concert, ha?
1: Naha. May concert, may ma-protact doon, digi-digi. Kita mo gilang.
0: Puta na nalang
1: ang mga... Amo ni nga ako nga mga girls ko ni.
0: Oo. Oh, ato na sila tulog sa balay.
1: Digi-digi kita na.
0: Okay na ta, tiyempo, ha?
1: Okay na ta, na.
0: Tingin na ta, na. Amat kita na ipasirit, bito ano yung limang kanta na mo ni K-5 Beric. Wala ko yan sala.
1: Ang wala ko sala.
0: Wala ko sala. National Defense ko si K-5 Beric pang album. Abi wala ko sala. Go ahead, bitan.
1: Department of National Defense ka album. Tantirahatan.
0: Tantirahatan.
1: Hanot. Nami. I like him. Yan sa bullet.
0: Hindi mabatas.
1: No comment.
0: No comment. Yeah. Pwede na tiyempo sa mga program mga K-5. Salamat gin sino pag-upod. Amo lang ni nga panugyan ni K-5 Eric. Kung may damgo ang inyong kabataan, inyong suportanan. Bangod wala kamo kabalo, sila ang sunod nga madala sa kadungganan sa aton pungsod kag sa inyong pamilya. Indi naton sila pag-discourage sa bylaw, suportahan kag aton sila nga i-inspire sa ila sini passion, because ang ila passion amo ini sa pila kadlaw ang magdala kadalagan indi lang sa aton nasyon kundi sa inyo man pamilya kag sa bugos naton sa ninga nasyon, no? Salamat, another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Reynel Alcantara, Inita James Sarmiento, kag sa pangalan sa aming President and CEO, Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang
3: kit sa
4: akong tutunan.
3: Salamat
4: sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix,

0: kami. Kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell. Pabakang sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang carot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
10: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
14: Basta.
10: Ano na yung engineer man?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ka B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta ang isa

0: mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil, kag paano ini malikawan?
1: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
0: dakong incidence no?
1: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani. Adlaw-adlaw DTX 500, may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
0: Malawig-lawig magaling abusar, ma'am. Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
1: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagka-inom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 13 years, laka mo, no?
0: Kadadlaw,
1: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 13 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso o sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise na pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
0: oy!
1: O karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan, layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gigaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom may TC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag by TC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag may TC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang ko lang.
1: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Ikaw ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
0: Para sa dugang pa nga mga binipisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag Mighty C ka na.
1: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
0: Ay, abaw. Delikado.
1: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang gitawag uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki tiya si Adok GP.
0: Adok lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo kaadlaw kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no. Hindi sila buringot kag mainiton ang ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag-DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Sir Boy.
7: Importante kay Doc Sam mag-DTX 500 kag Mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no? Na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakun konsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
1: Kaya basin secondary, dysmenorrhea.
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
1: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: TTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-TTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-TTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. TTX 500. TTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: Imo nga blood sugar test. Ilan itong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, tiya inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo.
7: Mm-hmm.
0: Paano, Sir Boy?
7: Kalanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
6: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
7: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
6: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
7: Para hamot all the time.
0: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
7: Mm-hmm.
0: Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
7: Pangapi na, pangapi.
6: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imo nga mga selula tungod
7: wow.
6: sa iya kataas ang antioxidant.
1: Ginadepensahan ang imo mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Kumurang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
7: Amo ni kampiyon, no?
0: Doing your daily routine, pero it's healthy. Kaya natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
1: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium.
7: Oh.
1: Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
0: Bulletproof coffee!
1: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
7: Ay, kampiyon, no?
0: Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
1: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, ditribayo. Ipuga mo lang sa kape.
7: Puga.
0: Namit pa. Akong aras
1: sa kape. Magpamasahan sa ta, Sir Boy.
0: Ahoy!
1: Pamasahi. Ang pagpamasahi ka na kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang, siyempre, Santon Plus Herbal Oil.
7: Mm-hmm.
1: Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina Extend Food Supplement.
0: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well
7: and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kun adlaw-adlaw kag iinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
7: Thank you Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
1: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
7: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
7: Ngan.
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
7: Nah,
1: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
7: Santo Plaza, Sir Boy.
1: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
7: Late na.
1: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
7: Ditribayo.
1: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kosang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
7: Sige lang.
1: Inom lang ko.
7: Inom ka lang.
1: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
7: Gin-safety mo.
1: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
7: Correct. Kag inom ditribayo.
1: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
7: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanami sa ditribayo, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
6: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
7: Wow!
6: So, way kabalo gali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man. Ang ditribayo ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
11: Mm-hmm. So kung na white blood cells.
6: Yes, no, ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
11: Cervical naka, cancer, no?
6: Mm-hmm. Oo, naka-D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
11: Mm-hmm.
6: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
11: Mm-hmm.
6: No?
11: Uy,
6: gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
11: Uy, mm-hmm.
1: Ang laka namin na, sina, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
11: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
1: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
6: Yes, so kag ang keton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
7: Gaanta ka mo proof, gabi ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ambalin Doc Sam, ang immune system WBC napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3Bio.
2: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio.
12: Bio, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
12: May DC. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch. Located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
1: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iya nga caprylic acid.
0: Mm-hmm.
1: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
0: Hmm.
1: Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
11: Uy, mga katol.
1: Ang kaspa, sir boy, imula na kundin ang kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
7: Kadamo gisa benepisyo sa D3 Bio.
1: A pharmacy in a capsule.
7: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant. Anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: FM
1: K5 News FM Championing the lives of Filipinos 101.5 K5 News
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Tay?
2: Hmm?
1: Bakao na ta?
2: Tanawa lang to sa bagotang refrigerator kag bago bakaltang rice cooker. Kao lang to ah.
1: Tay? Do sobra pa ganyan tikal mo haw?
2: Tanawa to mo lang.
1: Tay, paano ta mag-ref kag rice cooker? Kaya wala man ta kurinte.
2: Gintilawan talaga kung kapasar man ang akong tikal ah.
1: Sinasadya eh, no?

0: Boy Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Din ka naman nagaling. Daw kita ta kay na daw gadali kagidaw.
1: Ah, kwan boss ah. May balita akong adala.
0: Sos mayo tani kun kwartang dala mo, hindi lang balita.
1: Balita lang niya, boss.
0: Mm.
1: Hambal nila, boss.
0: Ha? Ah.
1: May impeach kuno si Vice President Sara.
0: Ara ka naman, Ramon, ha? Hindi ko na-conforme. Kada daw na lang daw may breaking news ka. Ang iban mga balita daw palupad pa.
1: Boss, amo ginang ginastoryahan subong ya?
0: Di ano to ang ga-istorya haw, mga bugado?
1: Hindi man, boss.
0: O, di ano man ang ga-istorya?
1: Mga tambay lang sa kalye nga ga-palibre kape, ah. Boss, masikon matuod man, ah.
0: Ramon.
1: Boss.
0: Sa politika, hindi anay magpati na yun, ha? Sa nasiling ko hulat, anay isang opisyal nga desisyon. Hindi kay kung ano batian mo, amo na dahil ang ginapalapta mo.
1: Abi ko gani, boss, tapos na gid eh.
0: Ikaw wala bisan ginakislan pa lang ang bugas, kinakabig mo nga kanon. Ang importante, hindi kita mag-away tungod lang sa politika. Pabayaan tayo ang mga politiko mag-away sa agaway sa pwesto.
1: Sakto ka gid, boss.
0: Mulang balkusin mo eh, waita na iya sa mga politiko. Sila yan may swildo. Kita magbaisa itaya, usik lang sa laway ta, pero wala tayo income.
1: Yan ay muon ta, boss?
0: Manilag ta. Kung kaday sinong madinalagan sa barangay kag iski eleksyon kay sutabun ta, inaya ka kwarta patana.
1: Ate, sadya-sadya, boss, ino?

0: dapat practice ka gito do sang imo speech, Mr. President.
1: Ga-practice man ko, pero ga-kabulol, gid kuya. Sa sobra ko ni kagamit sang kukwa.
0: Amo na gani, dapat untatan mo anay gamit sang kukwa kay daw gabulol ka na.
1: Ugaling amo lang na gapapagsiksa ko ni.
0: Galing, amo man ang gapabulol sa imo.
1: Ah, sige laga. Bisan bulol ko, mapati manadya po ng tao sa akon kung anong iambal ko.
0: Mapati eh, pero may pagduda.
1: Ah, ang magduda, presuhon na yun na. Kita niyang may gahom sa Pilipinas. Kita yang dapat masunod.
0: Amo na gani, Mr. President. Bisan kita ang masunod, pero dapat ipakita mo man na dapat tumanon ka sa mga tao.
1: Matuman man na sila Japon kung may tagay kwarta eh. Kabalo ka. Ayusop Castre.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanan, madala lang na iya sa kwarta. Ilabin na gid sa kapigado subong. Kita mo ha, damo gani sa Senado ang aton nadala. Money talks.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Eh, dyan na pala ang basa din kagid maton, Maghalin.
1: Tay, halin ko sa plaza. Namati ko to siyang radyo. May radyo mangalit na sa plaza, tay na?
0: Ay, klika. O tayo naman ang ginpamatian mo nga programa dito.
1: Ang programa, kaya po niya wala tupa eh.
0: Klika.
1: Si DJ Nilo ang announcer. Isa ka oras siya programa. 50 minutos nga commercial, 10 minutos lang awakan.
0: Kabalo ka naging nga kwarta-kwarta lang ng lakat ya. Ano pa gid Earl dyan, laba-laba?
1: Git ba tayo naman siya ng taga-plaza? Itakaan naman siya guro ka pamate eh.
0: Oo ah. Takan-takan ni mamate, taga-plaza pa.
1: Amo na tay-tay-tay. Tapos naman pamate sa radyo. Kami naman dahil matinik alam ni Tutod ako.
0: Oh, ang inyo bla obra ni Tutod ako, Botkon? Wala ganyan ito pa, no?
1: Kaya nga naman tay, how?
0: Kaya dapat ang istoryahan nyo, makabulig sa inyo pag-skwila. Hindi kaya mga palapaw ng istorya. Dira kaya nagtabid-tabid kay Tutod ako nga numero uno mo nakahanginon?
1: Teh, wala man ko di banbing amigohon, tay-tay-tay.
0: May ara da. Ato bala si Tantan bala?
1: Yogs!
0: Ang nga daw, Tantan bala nga daw tampuhaw?
1: Yogs, hindi ko ya. Do wala man to siya klaro, sireho niya.
0: Nga man.
1: Dalom to siya ya. Siya lang to yung nakachindi sa kaugalingon niya.
0: Sadya-sadya, ino?
1: Wow!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
20: Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Let's go with the flow.
24: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

0: siyang sandropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. K5.

0: May gabang kay.
1: Ha?
0: May sikreto ako bilang sa imo, bla.
1: Ano man? Do seryoso eh, kasi bumigo ako lahat to yao.
0: Madalagan man ko iski chairman.
1: Sigurado ka, Meg? Maparehas ka man sa akon?
0: Oo, ha? Gusto ko man magpadalagan ni iski chairman.
1: Grabe pa? Diba si Magundra na ito na?
0: Ay, hindi, ha? Patapuson ko dahil ang imo termino. Antes, ako naman magpadalagan.
1: Ate Mayo, kuida. Timig ako lahat to. Ano man yung plataforma mo? Pero ito bro sa ako. May plataforma man ko?
0: Ah, may napinsiran ko, Meg. Kampiyon man eh.
1: Ano?
0: O na, Ged. Libre man nga wifi sa barangay.
1: Tay din man halin ang punto.
0: Ah, mangita lang ta sponsor.
1: Ang ikaduwa, ya?
0: Ang ikaduwa, Meg. Kada ligas ang basket, may libre nga tawas.
1: Na, Meg, malipay ginang mga angsuron?
0: Oo.
1: Kagang ikatatlo, ya, Meg?
0: Ah, kada sesyon, may tunga ay kwarta.
1: Maka muna, Meg, wala kay Goro, pero may absent ang imo mga iski kagawad, no?
0: Oo, ah, simpre, ha? Kung busog ang ilabulsa, naming ilapaminsaro.
1: Halimbawa, Abi, Meg, kung may mamangkot sa imubing iski chairman ko latoy, anong imubisyon?
0: Simple lang ang sabat ko, Meg. Mabakal bago nga motor. Kag makalabaw o kung makalagaw sa iban nga lugar nga libre, ah. Charles lang tanan sa pundos ang iski, ah.
1: Ha? Sadya-sadyay na, oh.

0: burog. Ngado bugat ginang imo pa matsyag subong.
1: Magdali na. Ay, hindi lagi kuya katulog ya. Dog na pukaw nagikuya sa ako ng konsensya.
0: Na aman.
1: Kada gabi kon magpungko ko. Dumay tingog nga nagatawag sa akon kasiling burog. Burog.
0: Ay ala. Basi murto na iya.
1: Ay, hindi niya murto, Magdalena. Akon gidya konsensya eh.
0: Ay nako na lang kid. Abi ko may nagapanawag
1: sa
0: imo.
1: Wala sa may gapanawag sa akon nga iban. Kundi ginasabad gi kuya sang konsensya ko.
0: Te, anong plano mo subong?
1: Gusto ko na magbag-o. Mas mayo pa malino ang pagtulog ko bisan pigado lang ko wala lang ko kwarta. Sa permi kuya ginakulbaan.
0: Agwantahan lang bala kay maanad ka lang na iya.
1: Ano nga maanad man? Do hindi nagid gani ya madala sa ulo agwantay.
0: Ay, sa ano nagid ya?
1: Dapat tagin niya guro yung magbag-o tayo.
0: Bag-o? Ay di pwede gid ah. Bag-o naman nga style tas ang pagpangawat.
1: Sadya-sadya, you know?

0: Jupiter, my son.
1: Yes, Daddy Bantol?
0: Hindi ka nasagad og tasda sa mga wala matapos-tapos nga project sa barangay, ha?
1: Kagaman, Daddy, ha?
0: Kay kun ako naman ang magkagawad kag-ara dira sa barangay hall. Basi damo mantasang suguran nga project pero hindi taman pagtapuson. Amo na nga don't ever comment in that. Hindi ka magkomentar. Kay base kon kita naman ang kubintaran pila ka adlaw.
1: Amo na gali, Daddy?
0: Oh, Jupiter. Amo na nga dapat pawala ka lang.
1: Baho ko umula, Daddy.
0: Naumul ka lang na iya kay wala ka na nakabinipisyo. Pero kon pila ka adlaw, kon nakabinipisyo ka, makasiling ka ganyan. Padayo na lang, Daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pilakadlaw kita naman lang makaraok sa barangay.
1: Magamo na ya, Dad. Nga kung makakwarta man ko, makip sungad na lang ko daya, Dad.
0: Nana mo na ya, Dad. Patipos ka lang. Amo na, Subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kunsalakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon lang na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon naman sila, Jupiter.
1: Sinasadyay, no?

0: Sundan pa kitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbut maging mas hubin sa itsura. That's

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Sinop Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh, available now.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
25: let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw ka gainom ko ano. Ako niya tatlo mo lang ginakagat ko.
3: Ginakagat mo.
2: Nami gidyak kagton.
3: Nagdako kita mata ni engineer kung ba mo ginakagat mo.
2: Nami gidyak kagton mo. Kaya nga man pati mo nga ba makabinipisyo.
4: After kagat dok dilapan mo.
2: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon na pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo gidiyang binipisyo kung pala inom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Di bilong ni sa kuan mo? Polyphenol family?
5: Predominant.
2: Predominant ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason. Din kaya?
4: Nung D3 Bio na. D3 Bio ko.
2: Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
4: Tige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Kag maga ginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
2: Nga ma-oxidize.
4: Oo, kagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga mapugutan.
2: Wala sang pagtaas sa blood pressure. Wala sang may mabara.
4: So mabuligan ka kung may D3 Bio.
2: Benepisyo gid nga na pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Doc Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no, ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
2: Gahimo nagawa six lanes mo.
7: Nagaexpand ang imo nga ugat so nami
4: ang mayor nga ugat niya ginapahitad man.
2: Aw apud na na ya
7: engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
8: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement. No? So, hindi lang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
2: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid ka. Manana ka nami.
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ka brain food, kag gantin

0: San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio Adlaw-Adlaw DTX 500 dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: 101.5 K5 News.
16: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11, Sai Sang-aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
17: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Indiang 11 Mbps.

0: Maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na sa programang 11 Mbps subong adlaw. Pizza 4 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes subong adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami mabatian kang makitaan sa amon Facebook page, kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-follow, i-like, i-share. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso. Nico

0: Nanilin Dicinal Shiflet, Romar Duran, J.R. Barbiera, Merlita Malvas, Gina Purano, Annabel Santisteban, Richard Bilando Pasilan, Boss Jo Joliet Mutas, Jean Montesino Arroyo, M.L. Balasa, Frank Porras, Rosie Magbanwa, Junimay Ritita, Boss Joe, Bing Piñafiel, Sang Grand, Afolstri, Kim Arizoni Flora, shout out sa mga taga EO Optical, ang akon nga trusted nga manog kayo, sang akon Anchuhos. Manog tira, sang akon Anchuhos. Pamati, islagali si Dr. Kapon ang optimetrist. Siya ka pamati, gikubla sir sa imo, sir.
1: Grabe po.
0: Thank you, again. EO Optical.
2: Green, green, it's green they say, on the far side.
0: Lowy Domingo, Richard Bilando Pasilan.
2: Green, I'm going away.
0: Hoy, bantayan nyo kay may arata, imbukada sa ngaton program. Kibuton ta kamo sa isa ka espesyal nga nakita ta nga video.
2: You know the
0: harap-harapan George Istokia, Frank Poras, harap-harapan Yan Mundihar sang Mr. Bros namit nga manok, harap-harapan nga ginkasa sang tawo sang suspek ang iya pusil. Ang iksina ara sa may fish market. Sa fish market makita sa video nga ginkuwa ya patago ang iyang pusil. Ginbutangan silencer kag ginkasa. Grabe, sabla magtago wa gid sang may nakakita.
1: Alright.
0: Believe ko matyagan ko secret agent guro. Do mga James Bond, ipakita kong video ha, bantayan nyo. Dugay-dugay ipakita ko. May pagka James Bond. Hamakon mo nga tapos niya kasa sa niya pusil. Ginbutangan niya silencer. Kagin palapitan ang iya target. Kagin tayaan sa ulo. Ginlutang. Kag naglakat lang daw sa wala lang ang himala sa tanan. Wala gid may nakadipara. Grabe ka silent sang iya nga armas. Kag believe ko sa klase armas ka invisible tando hindi makita. Hindi makita ang iya armas. Grabe mo. Ding ka nabikita yang damo tawo patago lang ya, pasimple lang ya, kuwa sa gabot sang armas ya, dahil niya butangan sa linser kasahon palapitan yang kontra ya, kagintayaan sa ulo tiniro. Wala ka may mabatian nga lupok, wala ka may makita nga armas, dayon lang sa salipot-put. Grabe, tsakto na sagad, mabilib ka mo. First time. Bings Delphine, si Nanay Feli Ludimi, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Violet Mines, Dra sa Blumintrit, Murcia. Doubuson mong bilog nyo nga barangay, tamyaw mangaw. Hapuon man takabasa, sang kadamo, sang patamyaw mo ba? Lovina Alar, Romeo Torino, Miguel Vidal, Ruth Valero, Yan Mundihar. Ipakita ko dugay-dugay sa inyo. Ay! No, kahit na bala, alita bala. Lantawan nyo lang. Ay, di, amo magpatit, di, ambot sinyo
1: ah.
0: Yata. Di ka mo magpati ah. Mga balita nga aton pag-istoryahan, subong aga. Vista Alegre, punong barangay, ginpatawag sa mayor's office. Bangod sang asod-asod na nga reklamo sa ginakayong dalan, naglabay ko to nagiligad baw, kapirwisyo gid man sang dalan da. Guisiton kagid sang dalan. Ana no nga duway nyo na igina-preparahan da, sir man.
1: Grabe po.
3: A hammer in the morning. Pinunto ito.
0: Sampalig mo. Driver sang motor patay matapos makabunggo sa nagapundong na truck sa Vista Alegre, mang Japon.
1: Oh, right! Grabe po ito.
4: Ngayon mo lang nalaman.
2: I am about love between my brothers and my sisters. All over this land.
0: Sing it, everybody!

0: LTO in IR, magapapanaog sang show cause order sa driver sang TVN TNVS inibalang Transport Network Vehicle Service kay ginreklamo ini sang iya pasahira kay ginagad ya pangape. Amuning ginatawag nga basta driver sweet lover.
1: Grabe po.
0: Isli nyo na nabalang mga style balang mga pita kay gas-gas na na.
1: Grabe po.
0: Sang pandemic la na yausa. Yagang, may time ka nga pita.
1: Grabe po.
0: Abot na lang ni Rocket ang pulo pa ngapi-ngapi nyo na.
1: Grabe po.
0: Tumuha mo na sa diskartis ang kilala ko. Ya, bugtaw ka pa nga pita.
1: Grabe po.
2: Sinunto ito.
0: Oo. Ido, bawa kaluoyo. Ido, ginlabo sa siyudad sang sagay. Bautag iya, nagapangayo sang ustisya. Buka, giblang ulo sang ido. Ginlabo, bahuo.
1: Alright!
2: Sinunto ito.
0: Pedestrian patay, Sir Neil Hukal, good morning. Matapos mabungguan sa siyudad sang Himamaylan ay kaluoy. Sugar Regulatory Administration or SRA padayon ang panawagan sa mga taga-barangay sa Cadiz nga apektado sang RSSI para sa hatagay ayuda. Ibaloon tabla ko na ng mga requirements karon. CSWD sang kabangkala nagapatigayon sang cash payout para sa mga solo parent.
2: Tinunto.
0: Muna iya barangay casual employee na aksidente sa iya ginamaniho nga motorsiklo sa San Carlos City. Arina itan ipreparar na ang video tan sang Mala James Band nga wala gidya may nakaibalo. Oo. Sir Neil Hukal, lantaw ka Sir Neil Hukal. Kay before ko man karatihon ang laway nga dalan sa Vista Alegre, before ta judohon karatihon kag ila ipalaga kay Sandra Kanyiti. Ang dalan sa Vista Alegre aton anay ni ipakita ang puwerte nga Mala James Band nga execution. Ang iya armas hindi kitaon. Ginbutangan sa silencer, ginkasa, ginpalapitan ang yatiruhon, gintiro. Uy kami batian nga lupok. Nagsalipot-put lang lagan. Ara na, itan ipakita itan with audio please. Go. Ara. Kita mo tan, ibalik. Di ibalik i-review tan, i-kwan i i-pause na ito. Basically, be, i-play bitan. Okay, ra. Ra, go, play tan. With audio. O, pause. Pause tan, nan. I-pause bala. Bukaligas ang reaction. Ibalik. ibalik. Pagambal ko nga muna, oh. Pause mo dahil yun, ha. O, sige, go. Play. Di naman ang audio mo man. Abi, islin sa rems. Liwata. Kita mo tan, ginatakdan niya tan sang silencer nga hindi kitaon. Kita nyo?
1: Ah, grabe po.
0: May nakita ka mong armas? Wala. Hindi kitaon ng armas. Purti, ginabutangan niya silencer, hindi kitaon ng armas pa dayon tan, go. Ara, ginbutang sa likod. Palapitan. Ginpalapit, ara! Gintaya! Ara na!
1: Ah, grabe po!
0: Gintayaan! Sige, tan, go! Kita mo, tan? Kita nyo? Grabe ka brutal. Grabe ka brutal. Liwatatan kay way kakita ang iban. Sulitatan. Rikta-rikta. Way kakita ang iban. Pasinsya sa mga nagalantaw, ha. Brutal ni brutal. Oh. Ara.

grabe, grabe ka brutal. Brutal sang utok, ya ka brutal sang utok. Ay, perting igo. Perting igo. Hindi ang igo sang bala, ha. Ang igo sang shabu sa utok, ya. Ay, oo. Okay, thank you sa inyo pagpa-load.

0: pod, no? Why gito kabalong tao nga gintiro siya? Now, ang gusto nyo ganyan. May request pa ganyan si Alan nyo. Pwede ko, no? Eh, liwat kang slow mo. Slow motion pa ganyan. Kita mo, brother, chipet ang grabe ka brutal. Oh, naigo sa utok. Naigo sa utok. Hindi ang gintiro, kundi ang naniro. May igo sa utok.
1: Grabe po.
0: Igo gid ang utok. Hindi sang gintiro, kundi ang naniro.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot na lang. O, oh, dali kita sa Karatihon, taling dalan sa Bistali Grio, ah. Man nagligad ng adlaw. Nagkadto ko sa Bistali Grio. Kami ara ko na ng negosyante nga ginakadtoan.
1: Ah, grabe po.
0: May dako ko da nga negosyante nga ginakadtoan.
1: Ah, grabe po.
0: Hamakon mo nga, okay lang ang pakadto. Okay lang ang pakadto, kay manti, eh, pila-pila. O galing ang pabalik, ah, inang lubak-lubak ang dalan, why man lang nila naging pa-pison? Nagimo mo sila tuod, detour? Pero lubak-lubak, singganan lawig-lawig mo. Ang Bistali Grio, hindi na ni Bistali Grio sang una, nga kampo lang tanan. Sikat na ni Subong ang Bistali Grio kaysa pagkadamo na da sang subdivision. Oo! May duwa na kadalagkuan ng mga subdivision ng Arada. Oo. Ang wala ka problema, problema nga Lumina. Ang subdivision plus ang Lumina nga ang tawod, happy. Kay ang ila internet, libre lang nga, pwede ka takapatakon. Wala ka ginaistriktuhan sang kwan, sang developer. Amo nang believe ko na sa Lumina kay pag gusto kaya takot niya sa internet mo, hindi sila yung mga akig.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi yan kay silinga suluhon lang nila yung internet, gado pati internet inkaman nila, hindi yan. Kagnami na sang gwardya nila kay ka mga polite. Why ginadya ka agi nga ang gwardya? Yan nag ginimo ido-ido sang mga homeowners. Wala iya.
1: Alright!
0: Kampiyon na da iya. Muna namiyaan ko da sa Lumina kay kabirigod gid. Kag ang ila na da iyang mga imburnal. Dawaya gabinaho ka mga hamot. Oo. Tidamo tada listeners. Ho, wala gina sa reklamo sa Lumina.
1: Ah, grabe po.
0: Kaya magreklamo ka da, tapat ka.
1: Ah, grabe po.
0: So, agwan tahon na lang, agwan tahon.
1: Ah, grabe po.
0: May aragid, why ka, kwano, why ka, agwan tao? Nagreklamo, gid. Yang Lumina, man yung damo problema, ang pang-ubrada, kiwi pa.
1: Ah, grabe po.
0: Ari man niya nga. Ari man niya nga. Ginaswabi ko na gani. Munuhon mo gidya.
2: Kanon to.
0: May ilang bala. May ilang bala. Masakay lang bala pang. Nga kunwabi, okay sila.
2: Kanon to. Ito.
0: O, oh, tiyari pag itang dala nila. Di kundi damo na tawo da. Damo na da mga estudyante. Eh, damo na tawo mo. Siling ni Kenneth yung call niya, mamo sa... Oo, oh, mamo ni sa Dika Homes nga ka mga tinong sang motor nga galabay.
1: Ah, grabe po.
0: Amo lang namian ko sa Dika Homes kay mga disiplinado, mga tagiya sa motor da. Ginapang mafliran, ginila yung nga tinong. Nga hindi ka bala masturbo?
2: Tinong to, ito.
3: Paano masabi?
0: Siling ni Mercy Matisano. Yan doon baliskan ba na, sir?
1: Ah, grabe po.
0: lang bala, uki-uki lang blambal ni Romar Duran. Kamoy nyo yung mabrutal sa inyo. Agwantaha lang bala, kay uki ng luminada. Aton na aton. Kima ng ilang agwardya na nanuto na na. Why na nag-inungo? Nanuto na nanuto.
1: Ah, grabe po.
0: Kay ginbakol ta na disang una. Tisubong uki na. Now, ang dalan sa lingko, di maluoy mang kamudaya sa mga estudyante, magkala-late sa eskwilahan na. Hamakon mo yung hinay-hinay sang laga nyo kay... Ah, ang mga mapaburhot ka, butang ko, abi, moving nga sa lakyan, bi, multicab. Pagsugod mo to liko sa ilang ditor. Pagsugod mo, ged, kung padasigon mo lagan mo pag-abot sa punta, ang bilin sa imong multicab guro kalabira. Kay magkaladagdag gid ang tornilyo kag mga panapamo mo kay porte kalubak. Abi ka busong kabi manog bata ka? Oy, gabusong kabi mga 8 months pa lang, 7 months. Imbis nga mapaprinatal ka makadto ka sa ospital, masakay ka sa tricycle, agi ka to sa lubak-lubak na dalan sang lumina. Igo ka to kalambot sa piyak. Imbis nga mapaprinatal ka, rikta ka sa emergency room kay mabata ka. Puwerte yung lubak-lubak mo. Na ano lang man nga gingirahan sang Ukraine kag Russia man. Puwerteng lubak-lubak. Di ang kapitan, ginpatawag gid sang mayor, kito hindi nakagwantang mayor sang sagay kareklamo sang tawo. Kaya ambot nga ang kinanglan pa ipatawag sang mayor. Hindi pwede magmatomato na lang pangayo da.
1: Grabe po.
0: Kinanglan pagaliya patawag sang mayor ya. Amo na da. Amo na da. Kinanglan pagaliya ipatawag sang mayor.
1: Grabe po.
0: Abi pa metian ta kon ano ang inistoryahan tong aging patawag sang mayor. Wilson, ikotso-kotso mo.
3: K5 News FM live report.
0: Son?
4: CP ang kutso-kutso sa karon. Anyway, kay Fem CP, no? Kipatawag ang nga po ng barangay sa barangay.
0: Kay pwerteng mga kutso-kutso pang. Pwerteng mga kutso-kutso. Actually, ang kapitan da, migo ko bla. Oh, friend ko gina, kag-shooter na. Shooter? Di bla si Kaplin, di Dillion?
4: Oh, yes.
0: Na, migo ko na, migo ko na. Migo na namo ni Sir Muel dyan. Kita mo, ang hanos ko siya daw, hindi kontrolado ya. Oo, basic. Ang gintira ko siya, basic karate lang niya, basic karate. Hindi niya kay siling advanced karate, deadly karate. Hindi, basic karate. Amula na yung gintira ko siya, kay miguay kami mo. May control pa na pang, may control. Di ano to? Ano to, pag-abot to, ginyaw-yaw sa sang mayor, nano? Ah, wala. Ginpamangkot lang, ginpamangkot.
4: Ipamangkot lang siya kayo ito, adlaw na lang nagkakabaton sa tawad.
0: Nalingaan na si Mayor Greg, niya amo na lang natanan ang reklamo. Ente?
4: Tungkol sa lubak-lubak, wala kay 5GP sa alternative route at sa ongoing construction, tungkol sa mga tornilyo nga nagalaptaman kay 5GP sa inakadalan. Ay, totoo ko ba dumdumano pa ang report ko sa imo da sa ligad man kay 5GP ining mga tornilyo pala nga ginapanglaptas sa dalan.
0: Ano na mga tornilyo nga ginalaptas sa dalan now?
4: Ara may picture ko da nga.
0: Sige bi, sige bi. Itan sige bi.
4: Amo ini nagapanghalit sa karon man dira sa.
0: Ah, ginapalapta, hindi na tornilyo pang kuan na. Taliwis na siyang lansang sa atop, tornilyo, akuan blast screw sa atop.
4: Ako na siyang galapta sa dalan.
0: Ha, ha. Ano gani tawag siya naman? May ngalan sa papang?
4: Tox.
0: Ha, ah. Hindi na tox ang. Hindi na tox. Dako na nga tax. Dako nga tax. Dako nga tam tax.
4: Tam tax nga ano, tax bill.
0: Kwa na, basta ginabutang pala sa ano, tawag na man. Ginabutang, tox gin man ha?
4: Basta sa ano, nasa top kay 5JP, amo na siyang ginabutang. Hindi na magnubo sa pulo sa karon ka mga
0: rin na ho si Mercy Martisano ang balo ka si Mercy sa una panday ni past life ya
2: tinunto ito
4: puta sila koron ni Fabio
0: tech screw
4: ay tech
0: oo tech screw tech screw nan tech screw so tech screw ni sa pang titalom talom na buslot ganing asin kag Farlins buslot ang asin buslot ang sin kag Farlins. Oh.
4: Ginabait, ginabae
0: hindi nanaki na ang lanbaidon kay talom na nagani mga tuslok na ng ruida mo grabe tiyan mo na panghalit sa bungpang sino nang kapangalit-alit do kilala ko may screw man eh
2: tinunto ito
0: kapang screw oo ginalagit-lagit yung mga kundi hindi niya screw
4: kilala ko ginabo
0: ari
5: self-drilling screw or roping screw
0: laing din man ang may screw ah oo self-drilling screw kuno or roofing screw teka ba teka na to si station manager to nagambal kuya Rods self-drilling screw or roofing screw
4: roofing screw so amo na siya kay 5GP ang nagambal
0: laing din man pang kung nakagi ka screw screwed no you're screwed ano tama rin na? Yan na, I screw up. But sinin mo na rimalaso ka? I screwed up. Meaning na rimalaso ka? Oo, na rimalaso. Lagi mo ko na kagi, rimalaso pang no? May kabalo siya sa mga ngalan niya.
4: Hindi, ara kipa JP, ang Mr. Aligre, rimalaso kita.
0: Tigani, tinano ano git ano git ang reklamo sang pumuluyo magluwas sa text crew pa nga ano pa gidaw?
4: K5JP, isa sa mga naistorya ta sa nagligad
0: okay.
4: Sa ato sa Negros Investigative Report ang isang kabusong nga 7 months
0: nagbata ti siling ko gidaw. Oo.
4: Nagpating K5JP tungod sa nga lubak at sa undat nga ginagyan niya at i-auto iya sa lakyan at loon-loon at sugat dulong sa iya sa mga bata nagpating sa tungod sa nga panwayo na ganit kinahingagaw lang yapon kag nakakabit pang iya sa mga bata
0: di ba luka kung ano ang mga lubak-lubak may mahimo na dahi ang kapitan
1: grabe po
0: na pwede niya pandingan sa kapitan kag ordiran dahi ang tapanon ang dalan ah
4: kontraktor ho kung nang kontraktor
0: may pwede ang kapitan ganyan. Pwede ang kapitan makagastong barangay na gamay nga money para nga markilatos la heavy equipment kag ipa buldos na takang kwanon ah pwede ah damo guro na yung emergency fund ng barangay ah
1: grabe po
0: may mabulig yes kung why nagiti may dump truck ang barangay pwede ka mo to kabakal sang kwanon pwede ka mo to kabakal sang volcanic soil kag suguon mo da ang mga bayubo mo kag ibubo to sang palahon kag ibutang sa buho ang volcanic soil para nga maiban-iban lang maiban-ibanan lang ang puwerte da nga kwan nga lubak-lubak para bulig na sa tao kay manog eleksyon bala oh magugtas gani mga tao da hindi kadaog another ining mga screw-screw ka pa nga boy, pwede na yan magamit ang BIN, Barangay Intelligence Network. Pwede na yan magamit ang mga tanod na kagmagbantay kung sinong buwisit na nagapangalit.
1: Grabe po.
0: Dibla? Kung wala may mabulig ang barangay, amon aguro nga galalain ang mga tao, amon aguro pinatawag siya ni Mayor Kagambalon, ti anong ginabulig mo? Nag-ano ka?
1: Grabe po.
4: Ara ta gani ang iya sini nga pahayag ang ilang at diskusyon kay 5GP.
0: Sige bi, para tagaan ta man sang oportunidad ang migot ang kapitan nga para mag rason. Sige bi, ano bing payag? Ara.
6: Ang duwa to ka tawo.
7: Kaya lumina na ang sabon ka po most everyday.
6: Tagalumina na ang gabutang nakita eh.
0: Tagalumina ko ng gabutang.
6: Kung isubo niyo pa pangita ko kung simpo bigat siya.
0: Na.
6: Ang mapabisitahan kung gila sa polis.
0: None.
7: Siguro on our part.
0: Wara o?
7: Ang complaint.
0: Na naman ang dalan mo.
7: Since na i-gamiton tapos siya the next 2 months the fastest na nag-uro 2 months rin na magamit na.
0: Posbla, Naitan. Balo ka ng problema na di Wilson? Kaya nga, angas ang summer, wala klase, jutay ang pasahiro, jutay estudyante, mala ang duta, kaya wala ulan, nga way na ginubra.
4: Kabalo ka, may explanation ba sa K5GP?
0: Sang summer, tani? O tinga, ano ko ng explanation?
4: John, yagin pagwa ang budget sa DBP, tigululan, yagin pagwa ang
0: budget. Kung tigululan ang budget, yagin pagwa, dason nyo, obrahon! Pabayaan nyo, anay, kimayo, pamandalan da! Hindi pa man tuwasak, yag! May litik lang! Nga nga ginahinga, gaw ginatakay ah. Kidong okay pa man tuligad. Dib lang dalan sa nagligad, do ka okay pa man da. Why da sila nga guba-guba, giga makalalusdak ang sarakyan mo ah. Mas worst ang ila subo nga dalan da nga ginimo nga ditor eh. Ang dalan da sa una, do ka okay pa man. Tibaga mo nang ang budget niya ulihin na nagway. Di pwede nga, drala nanay, thank you again sa budget niyong ulihi. Drala nanay, hulaton na mo nga mag-summer. Hindi kay piliton, gid. Piliton, gid nga subong, gid nga subong, subong, subong, subong, subong. Ngating ulan.
4: Magulan, magulan ang lupak. Mag-shock na magkakos na mo nga nagadalong, ka nagaluhong, ka nagalupak ang...
0: Tea mo na da, tea mo na da. Kung di perwisyos, bilog nga katawahan.
4: Mamo na siya ang nagkatabuhin.
1: Grabe po.
0: O sige, padayunan na, tan. Padayunan na, tan. Ibalik ka tong interview. Sige, go. Para nga mabatihan, ta si Kap.
7: Ara man ang what construction company man magastos na nila included man sa budget pati traffic
0: ho-o.
7: Pati dala man sa competition pag
8: part
7: na sa part na sa o super pwede na rin maximize to lang yan pag improve sila the better
0: na eh okay na di mo na to.
4: Yes, kamo to kay 5GP ang pahayag no ni Kaplan di sa iya diskusyon dito kay Mayo Grand Kasataya.
0: Nga? Nga ano ko no?
4: Nga ipa-trace yan ang nagapanghaboy sa
0: okay. Okay, okay, okay. Yes, sir! Yes, sir! Ipa-trace ta, sir! Oo, and then? And then?
4: Sige, sige, kay 5GP. So, amulo na tanda yan.
0: Okay.
4: Nga, ano no? Nga balita, gikantri sa patrol, nga ginadulo sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City, Sirmayo, Kagati, TXM, Manilo po. Dato si K5 Vincent Coralde, ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Nga balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Necros, K5 News, Stephen.
0: Sige. Ay, ambot na lang, oo. Gaugtas ko. Kay nagligad, nagkadto ko da, sa dako nga negosyo da sa, kwan? Sa Bistalig. Ay, ambot! Nag-meet up ko sa kilala ko nga negosyante. Negosyante isang, ano? Negosyante isang para sa kuring. Ang negosyo para sa kuring, ang gabligya, kuring. Ang ginabaligya para sa kuring, ang gabaligya kuring. Anyway, sige ah, I do hope nga magaan ta tiyansa si Kap nga magpakitang gilas. Matagaan tiyansa si Kap nga magpakitang gilas. Make bawi Kap ah, make bawi. Oo, make bawi Kap ah. Hindi pa uling tanan. Giho ta giho, giho, giho, giho. Diri kita sa driver, oh. An. Driver sang motor, patay gid. Nakabunggo sa nagapundong at truck. Didto man sa Bistali Grade din pabe. Dulong sa inyo sang DTX 500. Nami ni para sa mga palainom, palahubog ng mga bana. Abi pag ininom ka mo sini parang atay ni damage. Protection sa kidney, protection sa atay. Protection batok sa diabetes. DTX 500 masaligan, garantisado, epektibo. Parisan sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag inon yun ni permi, hindi ka talagsa lang. Permi permi ha. Para permi permi ka man protektado. Okay? Ara birto. Tita Berta, i-K5 News mo.
9: K5 News FM Live Report.
0: Berta?
10: Yes, K5 Jean Paul. Mayung ito sa ton sininga mga K5. Patatayigit ang isa ka motorsiklo driver sa inasang kagahon matapos nga makabunggo ang iya siniginamaniho nga motorsiklo sa isa ka nagapunto nga truck dira sa may Banoche o Economic Highways sa Kopsang Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Alas 3 ni sang kaagahon na tabo, nagpalapot sa aton sang litrato. Actually, kinas ang kaagahon
0: nagpadala ang ano pang sa imo pang
10: litrato.
0: Bawa sa pagka Bisaya man niya si imo ba? Hindi pwede nga picture na lang litrato gidya.
10: Amo ko na iya.
0: Ha, tika, amo ko na iya picture kuya be.
10: Litrato man niya akon be.
0: Ah, pati yan lang pala nga akon pala Berta. Sige, again, sulo. Isugin ko karon nga agi ka.
10: A picture nagpadala sa ato.
0: Na kay sige yagit indi ka magpati malalis ka sa akon isugid ko gid nga agi ka giyagid. Oo. Imbis nga wala ko pa ginahambal nga agi kay hambal ko gid.
10: Tama na lang dito mo balik kong agi haw. nakapadala diri sa
0: isang picture.
10: Photos, no?
0: Okay.
10: Nga si, bo, kanu, pasensya gid sa nagapundo, pero wasak gid ang ulo, sige pasensya gid. Tanong sini nga mga ka-K5, ka-K5 in Paul, matapos nga nakabugo yung sini nga motor. Sa kay Major Elmer Bonilla, ang head nga traffic enforcement unit, nagapundo ni kuno ang truck. Dali lang, nagapundo ang truck, why nagadalagan? Question. May ara sa sang early warning device?
0: Amo
10: na gani ang ginapamang kota or may ara nga to signal lang abi no?
0: Oo, may naghazard siya, naghazard siya ara sa well lighted portion kag nga nagpundo na siya. Kay hindi na daya palarkingan.
10: Nagpundo ni siya bangod nga na to nagpiyong-piyong lang man
0: tayo. Tikon magpiyong-piyong ka. Kung magpiyong-piyong ka, nami gid na. Kung magpundo ka para magpiyong-piyong, nami gid na siya. Why na problema? Very good na. Pero, dapat before ka magpiyong-piyong, naog ka, iplastar mo to ang early warning device mo. Kung magpiyong-piyong ka, dito ka sa well-lighted portion, nga kitaon ka, kag medyo dako ang dalan, nga hindi ka na sa tunga, butangan mo early warning device, din magtulog ka balik sa salakyan. Kay, para... Nga hindi lang ka galingon mo ginsalbar mo, kundi pating kabuhi sang iban. Kaya kung magtulog-tulog ka kay natuyo ka, good na siya. Ginasalbar mo ang kabuhi mo. Kay delikado, ikamatay mo na kung matulogan ka while ga-drive. Pero by doing so, salbaron mo man ang kabuhi sang iban to be responsible. Paano? Before ka magtulog, siguruhon mo anay nga diri ka sa well-lighted portion, nga may suga, nga makita ka man sang... mga upcoming vehicles and then oncoming vehicles and then paigadigad ka to total track ka man kadako mo na sa rida mo why na naguro text ko sa kilid oh ibutan mo to sa kilid and then after sina naog ka butan mo early warning device ka magtulog kundi tani why na madisgrasya Berto ambat na stress ko Berto. Na-stress ko.
10: Pero di mangkot naton si Sir Bonilla, kamusta ang dalan? Kaya di, before sinabi yung nagreklamo nga, pero tigi man ako dulumong. Kagi-vibe, JP, pero anong kakiraw, bala? No, hindi siya sanag, pero tiga, kadim o kundim light, bala? Ang dalan, kagi, dinalantaw din nila posibleng amumaning rason kung nga ti doon ay kinakakita ang driver sang motorsiklo nga ni mga isa pa ka oras eh maglantaw nato ang bis nga nakuha sang ambulansya ay ti alas 3 ang kagahon kag to lagi man gamay galabay gi man da kay economic highway sa mo silang oras kag Kiva Jean Paul taton sini nga mga kaki vibe until now wala gyapon na kuha kun wala gyapon sang pamilya no nga nagkadto didto sa funeraria but bago lang gid no bago kita mag-report kag Kiva Jean Paul naka baton kita sa information ang ining biktima suno na sa pamilya bago lang gid ginkilala nga si Alvin Laraya taga Guanzon Purok Guanzon Barangay Mansilingan Bacolod City suno diri kay police major Elmer Bonilla maghalong gid labi na gid nga subong naga ulan-ulan kag halong sa dalanon kag hindi mag drive kon yara sa improvinsyado sa makaulubog gilim noon kay Virgin Paul.
0: Bert, daligid lang Bert, standby ya si Arf, unahon ko na lang siya kay gamay na lang time. Unahan na lang si Arf. Apang? Oo. Sige, medyo kwan na. Lungalong mag-drive pa pa nga.
10: Gani man pa, muna way ko ka drive-drive. So, no? Atong
0: siring. Ikaw gapa-drive ka lang, gapa-drive. May ga-lain ang gauyat sang Manibila mo? Importante, Birto, may tarutot. Hindi, anamin ko, yaya, bala ko magsakay ka, bala kundi hindi, kapag drive ka, may tarutot, gid, ang busina, bala. May tarutot para nga, warning. Tutut! Ah. Di ba?
10: Dapat early warning device, gid, kung magpundo sa dalan.
0: Naan! Di ba? Oh, sige. So, sige, Bert.
10: Kami nito natin ginawa ko natin si Sir Bonilla. Nga taon nila kung ano ginong sistema, dira, no? Kung...
0: Oh.
10: Sige, ang aton balita, tulong sa kluwan sang DTX 500, D3 Bio, may physical DTX, Copenex. Ako si K5, very to gakit. Para sa amping balita, Servicio Publico, Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Giberto. Sa imo sining nga report. Thank you, good, Papang Berts. Sailo kita kay Arf. Ahay, may pedestrian man o patayo. Nabungguan sa syudad sa Imamaylan. Nagtabok, guru ni. O, kili dalan. Arf, K5 News mo.
9: K5 News FM Police Report.
0: Arf.
8: Mayong udto ka K5 pa, Paul. Mayong udto sa aton ng mga tagpalamating. Itawian sa ang kabuhi ko, Paul, ang isa ka pedestrian o matapos nga nabungguan ini sa motorsiklo sa atubangan mismo ka K5 Paul sa ospital diri sa Barangay 4 nga sakop na inisang syudad sa Himamaylan ka K5 Paul last 5:30 no sang aga ka K5 Paul Agosto 3 no kaagaho na ini naghalin ang driver sa motorsiklo ka K5 Paul padulong kuntani sa norte no ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si alias Jenny 49 ining iyang edad residente sa Purok 12 Barangay Agisan sa nasambit nga syudad ka K5 Paul samtang ang driver nagamaneho inisang Badge 125 no nga motorsiklo ang ginkilala kay alias JR 19 anyos ini ka K5 Paul kag residente ini sang Purok Perya diri naman niya sa Barangay Uringao syudad sang Kabangkalan ka K5 Paul. Sandig sa investigasyon or sandig sa interview sa K5 News FM Kabangkalan kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico ang aton dira nga Chief of Police sa Himamaylan Component City Police Station ginpahayag nga sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Paul padulong ini sa norte nga direksyon ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias JR kag pag-abot sa lugar nabungguan sini ang nagatabok nga si alias Jenny no. Gindala pa ini sa ospital ka K5 Paul ining duha kag nakaangkon sang minor nga injury no may mga gas ining driver apang may igo naman iniya ka K5 Paul ang babayi sa ulo kag rason nga nabawian siya sang kabuhi pilahan ka oras ka K5 Paul so sa karon nagatulok pa kag plano pa ang pamilya ka K5 Paul kung magpasaka ini sang kaso ining pamilya sang babayi kaya amo ina nga nagtabok ini siya ka K5 Paul mabakal ini siya kuntani isang bulong kay halin man ini siya sa ospital kag iya nga bana na ospital man so sa karon ka K5 Paul hindi pa naton makuaan sang reaksyon kag pahayag ining iya nga bana bangod nagapaayo man ini sa ospital kag ara pa sila ka K5 Paul sa kasubo nga sitwasyon
0: grabe so, no ti ano pailan kaso ning driver.
8: Nagaplano pa kay K5 Paul ining pamilya sang babae especially ang bana kay nagapaayo pa ini siya ka K5 Paul kay na ospital man siya no kag siguro kung makagwa na siya sa ospital amo nang pagplano nila sa ilang pamilya kung magapasaka gin man sang kaso ining pamilya sang babae ka K5 Paul.
0: Okay, sige.
8: So amo na nakuha naton nga balita diri ka K5 Paul sa sur nga bahin sang Negros especially diri sa syudad sa Himamaylan kaupod si ka K5 Milan kag ka
0: Arf Arf sa lain gid man ang imong kuano imong ano gid man memory akong para kay Rovic no ikaw lang gid balay ka dumdum nga si Paul nako ay ba hindi pa yaka get over ginapilit gid lang nga si JP ko Japon. Hindi gani ko sang word, hindi ko gani ko sang JP. Kay kakasalan ko as in Jan Prats. K5 Hindi ko na mian nga dyan. Prats lang ko. Gusto ko
11: yung... Kumbika kay Pai Paul.
0: Na, gusto ko yung Paul as in Paul Walker.
11: Oo.
0: Oo nga. Ano ka low class na yan. Balon na ko yung JP as in John Prats. Paul as in Paul Walker.
11: Oo.
0: Oo, patay na galing.
11: Patay na galing.
2: Tinunto, oh, ito.
11: Hollywood star.
0: Gani, oo. Oh, sige. Daway mo ko galing sige, ipaanggit niya kay Ruvik nga Hollywood star ya. Hollywood, Hollywood mumu, damo. Sige.
11: So, kay Pai Paul, no, ang nakuha nato diring balita no, sa swerve, no. Kag report sa patrol kaupod si Kaki 5 Limilan kag Kaki 5
0: Ops. Sino ang upod mo? Sino? Sino?
11: Ang agad reliever na driver subong Kaki 5 Paul.
0: Sino? Limilan. Si do ka familiar bala? Si Lirovic diin. Si Larovic. Limilan, Limilan ang driver. Si Larovic diin.
11: Si Lola Rovic. Oo. Si Lola Rovic at
0: daw La Niña bala? La Niña. La Niña La Rovic. Kaya magambaka nga lado babae na mula, L ang lalaki.
11: Oo.
0: Sige. Anyway.
11: Ini nga balita kag Kay Pai Paul nga dulong sa aton sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Report sa patrol ini si Kay Pai Dinarf Amores sa Tugalog para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Thank you, Gid Arf, sa mga report. Sa mga naka-report na, salamat, Gid, sa ito ng mga reporters inyo pag contribute sa balita. Pagbalik ta, istoryahan, taning binatawag nga driver sang LTO. Nagpanaog sang showcos order ang LTO, batok sining driver sang jeepney blang ang mga modern. Kay ginhagad ya ang iya pasahira nga mga pi! Kay naluyag siya sa pasahiro niya. Sige, standby sa Mighty C Network News. Tag DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras, alas 11.53 sang odto.
12: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
13: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs no, toxins kag radiation exposure. Initanan sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo, ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
0: Putlibot lang
13: tuon. Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, no, plakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
0: Correct Dok Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog especially sa mga babae ah
13: prone yun na sila.
0: Usually ini ang indi gid man serious concern bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days depende na syempre sa kakusog sang imo immune system
13: kag dipindi na sir JP sa inflammatory condition.
0: Gusto.
13: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles, grabe kadamo magkaon rice nagapromote ina sang gitawag inflammation or paghubag. Gani, dugay mag-ayo. Pero, kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa MITC, may anti-inflammatory ka pa. Upod ang DTX 500.
14: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauha.
14: Si may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
0: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion. May burning sensation. Nga mabatyagan ko nag panggihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
13: Sa correct. Kung makadto sila sa clinic, pero inom gidamo tubig.
0: Oo.
13: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag, DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sa oxidative stress sa pathogenesis, sa urinary dysfunction, especially cystitis.

0: Di mo na ka-importante nga ang mainom giga adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Mm-hmm.
1: Kag hindi lamang dok cystitis ha, ang ilang ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Susto na Sir GP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress, ang imo kidneys pa lang which very sensitive ang mga cells sang filter sini batok sa gitawag inflammation. Mm-hmm. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kong ano pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: My family history bala ka mausong diabetes,
3: mag DTX 500 ka.
2: Mataas bala ang imo blood sugar,
3: mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado
3: epektibo
2: aramis
3: mo. DTX 500,
4: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
4: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
7: DTX Covid-Mix, ang kapiling sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
8: Tagtag ng pimples,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang na balat,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gustong humuti,
9: DTX Beauty Soap.
8: Maraming katikati,
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bili na sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network
12: News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawa ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking 6 na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan na 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA105901, arrestado na Aklan PNP.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
12: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng Dial 911.

0: San Juan na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglunsad ng servisyong dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang pariyam, binanggit Plus Major Mac Millard Melan, happy ng Valencia Municipal Police Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na datatlong numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bilingan din ng happen ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawa ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng BC Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga cheque bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng inspectorate team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batac. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan.
4: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
5: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismiss police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din video ni Mayor Clarex Oy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaana na. Balita hatid sa atin. Teka K5K, Buscaino.
6: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarex Oy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
7: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
6: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarex Oy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamay-ari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Oy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
9: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may 3 at Barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, lalaking 6 na beses nang nakulo, patay matapos barilin sa San Remigio Antique. Balitang hatid sa atin. Deka K5 Jojan Morillo.
10: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posible sinundan ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyam na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karganga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 na beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa postmortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang dalawang araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 4 na taong gulang na bata pataya matapos tamaan ang bala ng rolling gun. Balita hatid sa ate ni K5 Roldan Villarreal.
11: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matamaan ang bala ng rolling gun sa barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. Sa imbestigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napagalaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 na taon at 10 taong gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible umano na kinuha ng 10 taong gulang ang nakasabit sa kisame na holen gun at aksidenteng natamaan ng bala na holen ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napagalaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 taong gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng holing gun na hawak ng kanilang lolo.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni K5 Carlo Arisgado.
13: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoy habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nila at sinaksak ng suspek ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing suspek at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan at 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
14: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Riotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30 habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umanon lamang ang tanging may hawak na mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang ex-house fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Riotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
0: Gayun din, 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
15: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa Maysitso, Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doong Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: C Network News. Mighty C Network News.
0: Mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 40 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng autoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
2: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sa atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium, importante gid nga maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 23 minutos makaligad sa tak ng alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Kabay pa na inom nyo na ang inyong klinika D3 Bio Protection ina batok sa mga balatian. Confirmi ka loaded kasang D3 Bio sa imong alawas. Mabulubudlayan mag-ataki sa imo ang infection. Magabudlayan mag kasulod sa imong kagaw causing infection. So that's why kami sa balay D3 Bio gid kabataan, si Mrs. ako tabulig sa balay D3 Bio kami permi. D3 Bio para sa ubo hilan at sipon, kataro, trangkaso, tonsillitis, anuman blatian mo, i-D3 Bio mo. Mikos-mikos sa makadali, Lisnat, mayong udto sa imo, Bings Delphine, That's Boy Mendoza, Zayli, Merlita Malvas, Boss Joe, naka-standby na sa linya si Red Salgado. Istoryahan tayo ning angot sa isa ka driver sang Transport Network Vehicle Service. Transport Network Vehicle Service, TNVS. Ginreklamo siya bisang iya pasahiro bangod nagambal sa nga naluyag sa pasahiro ya kaginagad niya mga pi ay nano man. Daw ma, kung ako ginikanan, daw ma problema, gili ko sini. Kay masakay ang bata kung estudyante. Masakyan niya mga kaangay ni nga driver. Pangaluyagan siya sang driver. Yawan gani kuya peskwilas bata ko.
1: Grabe po.
0: Yawan gani kuya peskwilas bata tas college.
1: Grabe po.
0: Pangaluyagan gali sang driver. Ay yawa. Dito ipatawag sa sang LTO. Imalontang bugos ng istorya with Red Salgado. Red, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Red?
3: Yes, K5. Isang Agosto 1, isa ka babae, 25 anos, ang kinulbaan sa inisang sumakay kay MJP sa isa ka Transport Network Vehicle Service. Diri sa DTS ang Bacolod kay MJP. Ang iya marami na magsakay diri sa TNVS bakod kiti sinagaadlaw maulanon kay MJP. Kag-upod niya ang iya sininga 8 kabulan bata. Kabudlay para magsakay sa tricycle.
0: Timi bata, pasagani nga 8 kabulan, wala gid niya patawad ang driver ba? May bata pa katunto. Oo, why malanggaris pito nga may bata na? Pakuliyagan mo yung nanay? Na ano nga ulong imo? Pag may bata, but silingon, may banana? Kay bata pa o? Oh? 8 pa lang kabulan ang ginadala? Meaning may bana? Ano kakaultog klase driver? Mangloy, mangmang! Walang modo! Wala huya! Nga ah, bilang bana pang mga akig ko mo? Bilang bana, akig ko! Bilang lalaki nga may asawa? Kag bilang bana ako, akig ko rin nga ah? Why na ya? Pagtaha sa babae ning klase driver? Ang punto ko di, ang babae may dala nga 8 months old nga bata. Bangod bago lang siya bata, but silingon most likely dako ang percentage nga may bana ni. Kung wala man bana, may live-in. In other words, may lalaki, may amay ang bata. Hambalon mo na luyag ka kag anong gusto mo inaway sa bana sina? Gapangita ka na ya? Gapangita ni siya ya? Nga malkastiguhan sa kababantay. Kung ako ba na, pangambalon ko na siyang... Ay, bantayan ko ni siya kung din nga bangga.
3: JP?
0: Kaya nga, by saying that, sa asawa mo, ginabastos yun na yung asawa mo? Ginabastos yung asawa mo? Why dapat kita sang driver nga mga kangay sinigabastos? Okay lang ko red ko nang pang ang imo nga diskartihan da dalaga. Pero may bata nga dala nga bitbit. Kapangita kay Moya Toy, gaton nga mabanggaan kag makastiguan sang bana. What if ang bana to pulis? What if ang bana to bagualin sprisuan nga nagbag-una?
3: Okay, bakit magamot City ba?
0: Base mapataya pa ka. Di ba?
3: Kag ang problema na dami picture ni JP sa may app na daan, makikalaan, galing yan siling atsura kung magabo ng mga banat.
0: Tinanong na yung klase yung Tinanong na yung klase yung kulbaan ka na kay ikaw lang isap zero? O, sa slack yan? What if kung diin-diin niya kanikanon niya dalon? Dibla? To dapat ni, sa mga providers, sa mga kaangay sini, like Grab, ano parang iban, ano na, Uber?
3: May harap man Uber, KPMJP.
0: O di dapat, may mga amunikrasi reklamo, automatic, ang driver palinon. Palinon na yan, ang isa lang kasalaway na by magreklamo. Kakasa, kadamo, pati sa lakyan nga ga-apply sinyo da nga gusto mag TNVS. Oo.
3: Yes, correct, KPMJP.
0: Na no klase tawo nga daw, saan no plan na rin nga masakay kay mo? May tani kung mga transport vehicle nga pareho sang modernized jeepney, kidamo ka mo da? O ti ikaw lang bi isaya? Haga, doon niya kaya pangapi? Kagambalo niya ka naluyag sa simo? Hindi pala kakululbaan na mga example, may kapuli, kabisa man silingan o Vista Alegre, may nga kampo sa wala mo, kampo sa tuo? Andin mambal simong taang driver nga, niya naluyag ko simo, hindi pala kakululbaan na? Na ano? Amo na agwapong punto ni Kenneth Chongko. Bulok anong punto ni Kenneth Chongko? This is one lesson to learn. Hindi magsagay communicate sa driver. Kung pasayro ka, kung magambal ang driver si mo, pwede ka ba nung? Pwede nung hindi lang ta magstoryahan na, focus lang sa drive mo?
3: Yes,
0: kaya ang problema man eh, base blasagay mo man istorya ng driver, sagay ka mo communicate, abis ang driver karon guwapo siya, niya luyag siguro sa ako ni. Kay sige sa ka istorya.
3: Mugit kita, ikag ang sabahin naman din ni mama, kung in kaso naman mo lain nga plano ng driver, hindi siya makapalagyo na yun, kaya may walo kapulan siya na bata, kaya may JP.
0: Tigani na mo na nga kadelikado. Delikado. Kung ako babae ni pagabot sa blay sugi kung nas bana ko pagpanaog ko habo yung bato ng sakyan niya. Ato at man red kung ako yabi red nagambalambal bis Joan nga naging amo na siya ay ambot na lang. Ay habo yun kuya kabatong sakyan mo nga ah why mo ginataha ang ako na asawa.
3: Yes, correct.
0: Nga, ah? Why mo ginataha ang member sa akong pamilya? Hindi niya pwede. I cannot let it go. Nga, ah? Kung di ta kayo pag-amunan, masiban pa nga pasayro, amun muna.
3: Yes, sir.
0: Hindi man manami, let nga we are inciting, we are discussing violence, pero manuto siya dapat. Manuto siya. Most likely, sila maning owner sa salakyan mo. Di may na, makabalos ko sa salakyan niya.
3: Rodriguez,
0: no
3: driver,
0: say. Ha?
3: Ang
0: ano no, Red?
3: Driver lang din siya kay Kevin JP.
0: Te, hamakon mo na. Halitan mo yung owner sang salakyan. Nag-drive ka lang da?
3: MJP. Oh. So, Rodriguez JP, magpapatigay yun sa investigasyon ng LTO NIA. Rodriguez JP, Station 7, may araw naman sa mga report iling si alias Inday iling biktima kay FMJP. Pero may araw kita siyang update sa sinigidamag kay FMJP. Gaini sila ang nag-atubangay na pinagman kabinuto sa nakaligan exclusive na mga nakuha sa KFMJP at Mbakon. Naghusayay na sila. Nagpatandaring lalaki suno sa iya kay FMJP. Naluoy sa kuno kay Mami. Kagati nakita niya nga siya at istara sa balay kagkaupod ang iya sining nga walo kabula ng bata. Pero iniyang babae ring si Ma'am Kevin JP may ari ni sa fiancé nagatrabaho iya sa Pungsod Amerika. Kaya mo tuguro nga tinahambalik kay FMJP nga naluyag siya kagati gusto niya magkapit na sa may sulod iya siya nga balay ni mama tapos naging dulon kay FMJP. Pero ang iya sining aligasyon nga wala siya sa bata kag wala sa asawa, ila kay 5JP din ako, niya nga kabutigan kay 5JP. As matuod rin ay may ara sa isang asawa, kag may ara sa isang duha kakabataan kay 5JP. Dito kay Patigayon, inagpagatubangay si Mr. Driver, kag siling biktima dra sa talatapan sa TNBS, siligid labang nga kay 5JP. Kag hambal ka na ni Mama, hindi nga na pagliwaton kay base, malang makita yung tao, yung lang katupo ka babato, yung kay 5JP. Kag biskinado nga pag-ariglo, hindi mo pa-ariglo, pasaka ganyan kaso ng kita MJP. So, ari pa pati ang exclusive na pahayag si Nini alias Ray, iling driver sa TNDS, nga ginreklamo sa iya sining pasahero ng kita MJP. Yari ang iya sining pahayag exclusive.
0: Sige.
4: Nakulbaan ako, sir. Tapos amo na itong natabo nang nakulbaan ako kay...
3: Si MJP, amo na siyang sumabay, provinsad na itong sa headlines, 11 Mbps.
0: Sige, be. Ang gusto ko babatihan niya, kababayi man. Sige, be. Sige, go.
3: Ari babae kita, MJP.
0: Ara, ipakita ang video, tan.
4: Nang ang intensyon niya is lain na gadya, sir, daw hindi na bala normal sa driver nga namangkot na siya, tapos nanghagad pa siya, siya pa nanghagad kape. Ang isa pa gi-sir kay pagkambal ko nga wala ko kape, sir. Nagkambal sa nga pagkambal ko nga wala ko di kape, sir, kay wala ko gapangape. Nagkambal siya, sir, nga sige lang, mabaka lang ta. Nag-amusa na siya.
0: Ni may intention sa iya gali iya nga i-post lang ta, ni post lang. May intention sa gali iya nga ano ni nga hagadon niya slayo. Oh, tan pa dayon video tan.
4: Dula ay nagit bala, sir, tapos nagwa sa una. Hindi, nagbayad ko, pagbayad ko, gaamo ng kamot ko, gakiming ko, kay ti, gakulba na ko mong...
0: Post, anay, tan, post lang na. Ikaw ni nagkuha video, Red?
3: Yes.
0: Hindi pwede ka sa kuna mo nalang i-focus?
3: No, magpondi, no, oh, basta lukasana, ang darang nating area.
0: Okay, sige pa tayo, tan, go.
4: Hanak na ko nga magnaog sa salakyan ng gahiga kadlo-kadlaw lang ko sa iya, pero gakulba na ko, nagbayad ko dayon, gakimeng ko bayad, gaamo ko na okay, tinakbasi ko.
0: Kimeng? Sige pa dayon.
4: Matandugan niya pagkita kong kamot.
0: Ay!
4: Basi magpalpitin
0: ko bala, sir. Basi matandugan, postan. Basta magambal ko, tan, ipos. Matandugan ng kamot, basi makuryente, basi ma... Maka-feel ko ano-ano. Oh, padayon, tan.
4: Nang ganab na akong lawas mo, tas hindi ko paginawag, hyperventilation ko.
0: Siyempre, kulba.
4: Kasi amo to nang nagambal ko, sige lang kadlaw, ginastory-story ako sa Inday, ka, sige lang kong baby, amamo lang ko na, ari na si baby sa balay.
0: Kita mo na trauma sa Red? Hamakon mo, nagsakay ka sa isa ka transport vehicle, para nga you have all the freedom, you have all the presumed security, ngara ka na sa isa kasalakyan nga idulong kagid sa insakto mga lugar. Good morning, sir, good afternoon, Sir Julius. Kag implied ang security sana. Kay manti ang driver may ara sang registration sa ilang kumbuyahan. May picture pa na da. Ila pangalan, ila plate number, all the vehicle details. Andin amo niya matabo sa imo. Now again, dari ko sa punto, blarid nga, wala pagrespetar sa relasyon sa ning babae ining buwisit nga driver nga again mayutani ko ng dalaga the fact nga may 8 months old nga bata nagapakilala lang na kay 8 months old pang bata gapakilala pa na nga may bana may karelasyon may tatay ang bata bago pa lang bata ganina bago pa na nagwa ang bata. Lain-lain ang paminsan mo siya, minanya ka na ya? Why ka nagarespeto sa bana niya? As a husband who has a loving wife, gainit ang ulo ko sa mga kangay sini. What if again ako nasawa, ginamo yan eh? What if si Ma'am Hannah, ginamo yan eh? Ang pag-abot sa balaya, buyong ko ganyan kabato sa lakyan niya? Ang salakyan niya rin, ang ako nabuyon nga ah. Kung nabayon, abuyon kong salakyan, maguba. Oy, pa-insurance ito, makasuhay kami nga duwa. Gainit ang ulo ko, pili ka, salakyan mo, buyon ko ikaw. Oh, si Sir Julius, oh. Oh, oh.
3: Yes,
0: sige, go ahead, Red.
3: Yes, ako na kinik ka kay 5JP, kagati, ako na balik ito, diba, kagay na, nga daw, ati, gapatay pa bang, kotering driver, gina sa bat, kailan.
0: Ari pa, Red, ari pa? Nag-a-insister pagaling ng lalak ang driver nga masulod sa balay?
3: ko para sa happy kay sa JP.
0: Dali, dali, ilang bala rin. Mapautuas ko rin. Hindi ko ka... Mapautuas ko, dali. Lang! Dali lang! Masunod ka pa! Dali lang! Dali lang! Mama, oy ko rin! Din ba sa masunod? Mano pa sa rin? Mano, mano, mano? Yan bali, what? Yan bali, mano sa?
3: Mga pika upod.
0: Sabihin! Sabihin, Rick! Sabihin! May anger management ko! Okay na. Nakapautuas na ko, Red.
3: Kukul ba? Si ma'am, kung nanti, duwa lang sila siyang walang yung tamulong niya bata. Kasi lang yung nakabo, wala kinang JP sa pangapi.
0: Hey! Okay na ko, Red. Nakapautuas na ko. Imagine noon mo bala. Amo nang akon anger management. Kita mo rin ang... Imagine nung sudlon pa sa balay mo, Galiya?
3: Oo. Tapos nagambal si ma'am nga...
0: Naan?
3: Wala ko na pangapi, ha? Nagambal pa driver nga. Di yung bakal na kape, eh? Yo, amo gina si Medjie.
0: Hindi. Yeah, boy ko taning console. Galing ma'am, lairan ko na eh. Joke lang ah. Ginapakadlaw talang kamo ah.
3: Sorry kita yung JP. Exclusive na mga dalapot sa K-5 News FM Bacolod. Hindi nga driver kita yung JP sa CMBS.
0: Ano ko no? Ano ko no yung rason? Anong rason niya ko no? Be, pamatihan ta? Tan?
3: Oh, sorry kita yung JP. Yes, hindi nga pagpangayo sa Gapasaylo.
5: Dire sa may pisina sa in-drive kag na istoryahan niya mga ganay naging kami masitulanay.
0: Ah, wala ah! Palinon ka na dapat!
5: Na maglabot sa babaw, git niya usgado. Kay, ako hindi ko matatanong intensyon nga mag, ano siya, sir. Pero galing, may ginabatsyag sa galiya sa iya nga kugalingon nga doon na trauma na sa...
0: Ha-a! Ha-a! Doon na trauma, kaya doon lagtok ka! Bastos ka! That's why na trauma sa say mo! O, padayon, tan?
6: Pero nga lang ang balbo to sila, sige na rin lang, siya nga mga pigas sa ilang balay.
5: Akon, pero sa ano na, pero amo na nga, no, iambal ko na lang sa matuod nga, no, kay, pero nagambal ko na siya. Pero huwag ko yan na tensyon nga, doon naluyag ko sa iya yan.
0: Di ano na to galing imo, toy? Trip-trip lang, toy? Trip-trip lang galing imo, ya? Yeah. Sige, tinga makon mo na, makon mo na red. Abirid ang misis mo binga gwapa ang maam mo na red. Hindi ka ba na yan mangakig?
3: Dari mo kita ng JP, mangakig ka gina
0: yan. Mangakig eh! Mangakig na, ano na yay mo yan nga. Driver lang bala! Drive ka lang bala ya! Hindi na bala paglakti iban-iban. Kay kadelikado, sakay mo ya! Kadelikado, abuton kagali mo yung makakita, kagwapa, kagabuton kay mo yan, dula yung pamatasan mo.
3: Gani, mag-75 JP.
0: Delikaduhan gali si mo yung pasahiro mo ya? Oy.
3: Delikado, pero at least, hindi po, hambali ang 75 JP na hindi ina pag-ahimuon ni what? Hindi sanay magbiyahe. Pinakulbaan mo sa 75 JP, may mga pila ka mga drivers na nagapakog, sinisiyak.
0: Natural! Kaya nga, maguba ang pangabuyaan nila!
3: Yes.
0: Maguba, so, maguba ang pangabuhian sining TNVS drivers nga they are very professional. In fairness to the drivers, they are very professionals. Most of them are professionals. Wala naga extra panukot. Hindi pero taxi kisa nga sobra panukot. Iniya, they are very professionals and amo ni ilang pangabuhian tigubon lang sa isa ka wahaslo klase ba klase tawo ni Red.
3: Yeah, nag-KFJP. Do ang magwa sini gani ya yeah, do bakulo ni sa kuno sa pinaka mga driver street nga di nagabiyahe man
0: natural
3: na kala umit na ni ang iban kag ang iban kay JP ti masimala sila masalaan nga nagahibo sina
0: do naginit gid ang ulo ko pagkabalo ka may intention pa siya masulod sa balay kawala huya. Grabe ba sino ka toy si John Lloyd. Feeling gwapo ka. Sino kasi John Lloyd? Pasulod ka sa balay isang babae? Pasudlon ka? Na ano?
3: Nakulbaan, gito yan si Ma'am yung kinem JP, kinati ang iya, sininadaan niya, nati, masimala na sudlon ko sa
0: balay. Pang... Ano siya kita? Nga gwapo ta? Nga ah! Pareho ka sa amon, kagwapo? Nga kami ang ginahagan. Kami ang ginahagan. Hindi ka pareho kagwapo sa akon kag kay Red. Nga kami ang ginahagad, kami ang nagapangindi. Why kuya gani nga ginahagad lang yung adrima masulod sa balaya? Ang ambal pag isa ako niya, sir, din natulog isa ka bulan. Gamo pa na isa ako, ginahagad pa kuya nga matulog ko to isa ka bulan.
6: Gani, mag-excuse.
0: Di wala gani ko, wala gani ta. Ano ka, pero kasakon ka gwapo. Ambisyoso! Ambisyoso! Red?
6: Doko budlay mo, doko pinagagad sa aton. Umukay.
0: Sige ah! Ah, ayambo, itong balita mo ni Red, sige.
6: So, sa mga kami sa itig ang pangayon no? Pero aton sinigati, agit pagwagid, kibati, hindi kami sa itig nagsugot din sa aton na din bayaran na masosolusyon kag ang pila ka mga drivers ti hindi na sa kuno pagbantayan na hindi na siya pagsakiton kibati magbagong buhay na rin sa kami sa itig itig ini siya anay tricycle driver kag first time niya mag-drive sinig nga TMVS kami sa itig ito mga madman sobra pa rin siya kag tinguan niya kaya hindi na maliwat sa iya sinig nga trabaho kag kami sa itig.
0: Sige.
6: Sa mga kamusayipi, atin sa tinga balita ka madulog sa programa ng 11 Mbps. Gradulog sa atin sa Power Trio, ang atin sa tinga DTX 500, Mighty Seek, ang D3 Bio, ang atin mo sa tinga DTX Beauty Soap, sa may kundan ang panit may aras ang alapap, muni pong tiga-aklima, gamit lang DTX Beauty Soap. Dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang atin sa tinga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa atin ng balita, servisyo publiko kay Kalingawan Zaragoza, K5 News FM.
0: Salamat, Red. Ang balita ni Red Gindulong sa inyo siyang DTX Coffee Mix. Nami iniinomon, especially kung napon, kagapatuyo ka, mag-DTX Coffee Mix. Ang, also, wala, binugay na kamugamit na sang word nga pita. Kay gas-gas na na. Sang una, sang pandemic, uso-uso na nga pita. Yag mga pita man. Kaya mo ginis sa mga uso, sang una, ang dahil din nag-uso nga mga times ang 2020, 21, 22, ang kapi-kapi sa mga bungyod. So ang bagay ni isang upod ko sa linya, sing kilala ko. Yakong kabalo lang ko, sir, nga ang bungyod. Gali, pwede makwartahan. Why no lang ko nagbakal duta sa nga tapan? Ang bungyod na lang tani, binakal ko kag pilas. Kay pwede, gali, makwartahan ni moon kapihan. Hindi na ka muna sagay, pangagad, mga kapi-kapi na kaya abot na nairukit. Lain naman bala. Yamang, kung si Ruda, susina ni Lindy Sinalba. Yamang, soft drinks ta. Kay doon natag na bisalain nga kalagtuan ining pangapi. Katapusan nga balita, i-check ta si Arielo ah. Ido ginlabo, patay sa siyudad sang sagay. Oh, tagiya nagapangayo sa justisya. Alang-alang nako kay Chester ka kay Robic. All right, sige. Ariel, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
7: Yes, Sir Paul, may auto Sir Paul nagapangayo sa justisya ang tagiya sang ido nga si Arlo Tisaka Askin matapos inigin labo sa ulo sang wala pa makilala nga suspetado ka Sir GP. Kaya natabo ini sang Agosto 3 sang kagahon. Malunis kadlaw, dira sa may Purok Atis, Barangay Bulanon, Siyudad sa Sagay. Kaga samtang nga Sir Paul, gikilala ang nga tagiya sa ngido nga si Denmark Mahinay, kaga residente man sa susamang lugar. Suno pa ni Denmark, nga ang iya ido mabuot, kaido kaga wala man nagapang hilabot sa nga tao, Sir GP. Kaga nga ina pa ni Manay, Sir GP, higad init sa nga dalan, Sir GP, kung sir Indra man na nagahiga ang nga ido kung magkabi, Sir GP. Aga dugang pa ni Denmark nga nakigbato pa sa gahapon nga asadlaw ang iyaido sa kabuhi. Kaga sa pipina ka oras, ginbawian ini bangod sa patal nga pilas nga naangkon sa ulo ka Sir GP. Bangod sini nagpanawagan ang tagiya nga mabuligan siya kapag hatay sa justisya para sa iya pinangga nga ido kaga manakpan
0: Hello,
7: ang responsable sa sini niya mapintas nga binuhatan na Sir Paul.
0: Ama, kung mo gusto lulukang ido, Oo. Siling ko gasululuka ang ido, kaluoy. Iyagi ni ulo, binaigo mo. Ah, ay kaluoy man sang ido. Sige pang.
7: Sa sumung Sir Paul, nagpang ngayon sa Gabulig sa barangay kapitan sa may barangay Bulanon, agod matap na malining mga gapang buhat o kung brutal nga pagkapatay sa mga sapat Sir Paul. Siyempre kita Sir Paul, pitlabir man ta Sir Paul. Maluoy si Sir Paul nga ido Sir Paul sa sitwasyon kagapon nga adlaw.
0: Sige, okay.
7: Yes, Sir Paul. Amo na Sir Paul ang panawagan niya. At kung madakpan magid ang suspetado, yang nga
0: Iyang nga labuon? Iyaman nga labuon?
7: Ayan, Sir Paul?
0: Iyaman nga labuon? Madakpan?
7: Iyan na lang nga pagpasakaan sa isang kaso kung sa popon sa pagpalapas sa Animal Welfare Act, Republic Act number 8485, popon amended by Republic Act 10631 na, Sir Paul.
0: Okay.
7: Sir Paul, nga, Sir Paul, ito nga report, no, ginadulong sa DTX Provided Extend Code, Supplement Permit, DTX Supplement sa pagkananaka, dito sa pa. Para sa 11 MBPS, inisi ka K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kang Kalingawan sa Northern, Negros, C5, News to Time.
0: Salamat, Gidariel. Kantahon ta niya nga aton nga ginam kanta sang sentensyador blas ang una. Ah, kantahon ta. Kanta ta niya sa kilala. Tato na ni Lin. Oo, sige, i-dedicate ta ni si Yawa. Ayun na, wa. Dugay ko na ni Waging kanta mo sa sentensyador pa niya sa una. Sige, go, wa.

0: Sentensyador.
1: Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sang atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang abutihan. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabakang sa mga butihan. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance. Kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton ng program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program. Sa mga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine, sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo. Live kami subong sa K5 Hugot Love Lines. K5 Hugot Love Lines, no? Tan, ang Facebook page. Nga ginagamit namon subong kay may bululigan kita. O dari sa K5 News FM, nagpadulong dari sa aton sa istasyon. They are from Cadiz City. Salamat gid sa kay Sir Kim Flora. Mayong hapon. Acknowledge ko lang ni later on ang aton nga mga viewers sa page ni K5 Boom Granada, ang K5 Hugot Love Lines. Thank you man sa mga naga-monitor right now sa ilang mga radio sets dira sa Kabankalan City. Ginapasalamatan man naton ang mga nagapamati right now sa Cadiz City. Tag sa mga suki naton nga naga-monitor all the way from Sagay, Negros Occidental. Siyempre, ginapasalamatan man namon ang mga suki namon. Ang mga suki naton nga nagapamati sa tatlo ka mga dalagkong merkado diri sa syudad sa Bacolod. Thank you very much. Sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market, Libertad Public Market, and sa mga nagamonitor right now sa Burgos Public Market. Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, just i-8 na sang hapon. Gusto ko lang i-acknowledge ang mga nag-join sa aton nga live video and audio streaming. Ginapasalamatan ko ang mga KSS members nga nag-upod sa aton nga program this afternoon. By the way, once again, live kami sa K5 Hugot Love Lines. Kay may pangayuan kita sang bulig this afternoon. Interviewhon ko siya, istoryahon ko siya later on, o ipakita ko sa inyo ang nagdangop diri sa aton nga nagakinhanglan gid sang aton nga bulig immediately. Ma'am Janaline Carmona Espirito, salamat gid. Tani ko no permi lang may live Sir Boom para makita ta ka permi. Siling ni Ma'am Janaline. Thank you gid Ma'am Janaline Carmona Espirito. Ginapasalamatan ko man si Sir Melvin. Ni Tunay Aurelio. Si Ma'am Gina Porano Ariman. Pwede ta ni mapadako-dako ka K5 Ethan ang screen para mas maathag sa akon. Edo hindi ko kabalo kundi hindi na yun. Nagakatalang nako. Sir Romar Duran, thank you very much. Uy, si Sir Romar. In-share niya ang aton nga program. Salamat gid sa Romar Duran. By the way, sa kay Sir Romar Duran, available dira ang mga klinika products. Pwede gid ka mo makakadto sa iya, no? Parang makabakal ka mo. Dira na lang ka mo bakal sa iya sang DDX 5 and with capsule. Sang klinika D3 Bio. May Mighty C syrup siya dira. Mighty C capsule. I think kumpleto ang product. Klinika Products, dira ay sa Romar Duran. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Johnny Mary Tita for joining us this afternoon. Salamat gid sa inyo. Kamu na lang bahala mag-share ha sa aton nga program. Ma'am Heidi Sarmiento, thank you very much for joining us. And sa kay Sir Melvin Itunay Aurelio, once again, good afternoon. Sa kay Ma'am Merlita Malvas, nag-join man siya sa aton nga program, It's Your Time to Shine, all the way from Handumanan, Bacolod City. Mayong udto man sa kay Sir Bonifacio Bello, salamat for joining us. Ma'am Felma Joy Saril Verososa, salamat gid. Alin sa alas 4 sang aga mag-sign on, hasta mag-sign off kuno si Ma'am Felma Joy nagapamati gid sa It's Your Time to Shine. I mean sa K5 News FM. Especially diri man sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Sa mga suki naton dira sa Banwa sang Hinigaran, good afternoon sa inyo. Ang aton oras alauna 21 na mga ka K5 ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup.

0: sang nagligad pa ni nga bulan, as far as I can remember, may nagpailis ako sang battery sang akon nga salakyan. And sa iya kami ni nakabakal, siyang nagbulig sa akon, tapos ginilisan yung salakyan, ang battery sang salakyan, hasta nga nagkilalahay kami. And then he told me, "Ma'am Shine, may ato kami tani nga bululigan, bala kaupod namon sa simbahan." Sili niya may bata siya, gamay pa, no, may bukol sa likod. Yati kami lang sa simbahan ang nagabinuligay. O nga maataga namon sang bisan paano man, no, support ang pamilya. And sili niya, "Miss Shine, pwede ko diri sila madala sa imo nga program para magpangayo sang bulig. Kay ang bata daw kinahanglan gid sang bulig financial para sa iya nga operasyon. Pero nagabulig man kami nga mga katapo sang simbahan." After sito, wala ko na siya makita, no? Pero kaina, nagbalik siya diri sa aton sa station. Sa puso, "Gusto mo, sir, ipakilala ko ikaw." Siling niya, "May bululigan to, Miss Shine. Gindala ko diri sila, daloon sila diri. Kay tani, daloon ni sila sa ospital. No, kay galing kay ang problema. Wala financially, alang-alang gid sila, Miss Shine. No, alang-alang gid sila financially. And siling niya, daw basi dako-dako kuno nga kantidad ang kinahanglan. Di ang iloy, siling niya nagaubra sa kampo. So basi siling niya mabuligan man sang K5, no? Siling ko, "Ti sige, tingwaan naton nga mabuligan." Nagapadulong pa lang kaina, ginli-li na kamo ni Sir Boom. Siling ni Sir Boom, "Hala, Miss Shine, Miss Shine, tanawa ba lang bata? O, nga ginakugos nila, kagwapo-gwapo." Siling ko, "Ti, tanawon ta abi, nagdali-dali man ko, ginli-li ko man, sang nagapakadto na kamo bala sa news center, kainang kay ti Crystal ang dingding, ang wall. So, nakita kamo namon." Siling ko, "Ay, ala ka cute-cute sa iya, hasta nga ginkugos ko na siya kaina. Abi ninyo, wala gidga mo ang bata. Ang iya nga edad is mga isa na siya katuig, no, ma'am, no? Isa na katuig. Ika cute-cute nga bata. Siling ko gani, si Troy gina-adoptar ko ni galing kay hindi man siya mag-upod sa akon, kay gakabalaka siya kay lola, kag kay lolo niya, nga hindi niya mabayaan. Di siling ko tani, si Dondon na lang akon pa ngayon, dalon ko pa uli. Galing kay daw duwa-duwa ni nga ihatag ni siguro ni mama niya, kay daw alang-alang, dit. Daw hindi niya ginisiguro pagbuyan si Dondon. Siling ko kung may ihatag sa akon, bauti wala, gidbawi ay siguro. Kay kung magbawi ay kita daw alang-alang, gidguro ba si kung magmait, gidko ba lang kung bawi ay. Pero ipakita ko siya sa inyo this afternoon. No, dari sa aton nga program, "It's Your Time to Shine." Kagwapo-gwapo nga bata, gusto gini mama niya nga mapabulong siya. Kay abi ninyo, 26 days, hindi siya makapupo. May bukol siya sa likod. Hindi ko man masiling nga delikado ang iya nga sitwasyon, pero kinahanglan niya gid sang bulig and kinahanglan niya gid nga maoperahan sa gilayon. Di siling ni mama niya after 26 days kundi nakapupo siya. Another 6 days ang ginhulat, why naman siya makapupo? Anom naman kaadlaw. So gindala nila diri sa station sa K5 News FM. Kay desperado na sila, gusto nila mangayos ang bulig sa aton tanan para nga maoperahan ang 1-year-old nga si Dondon. Nakapost actually sa Facebook page sang K5 News FM si Dondon. Ginkuhaan kami kainan ka K5 Marv sang picture nga ginakugos ko siya. So sa mga gusto magbulig, please tanawan nyo lang sa Facebook si Dondon. Kagang istorya ni Dondon. Subong makita nyo siya. We have 46 live viewers right now. Pwede nyo ma-share ang aton nga program, no? Ang "It's Your Time to Shine" sa K5 Hugot Love Lines nga Facebook page. Makita ninyo dira si Dondon kag si mama niya. Sino gani ang ngalan mo, Inday? Pwede ka palapit-lapit ka lang sa microphone lang ga para nga mabatian ang imo nga tingog. Yes, oo. Ano gani ang ngalan mo?
1: Roslyn Alpar, ma'am.
0: Si Roslyn Alpar. Taga-diin gani? Alpar.
1: Taga-Cadiz.
0: Mm-hmm. Diin na yun sa Cadiz, barangay?
1: Barangay Luna.
0: Sa tanan-tanan nga taga-barangay Luna, kilala nyo gid ni, kag makita nyo gid kung ano ka-cute si Don Don. Galing kay ti si Don Don may ginabatsag, pero abi ninyo sa pihak sang iya nga sitwasyon, ang bata wala gid ko kabati nga naghibi. Kung kwaon siya ni ka K5 Marv, ginkugus, giniili-ili na tulugan lang, wala ginaghibi, wala ginagreklamo. So, ako kaina, pagdaho ko sa iya, nagkup-kup lang man siya dayon sa akon. Sikuti ko mag-amuni nga klase, mag-amuni nga sitwasyon, do hindi ko na siya tanay pag-iuli kay mama niya. Galing kay kinahanglan, ginidondon nga maoperahan. Pwede siguro ma-assist naton siya, mapakita naton ang bukol sa likod ni Don Don. Hindi talang pagkuhaon ang diaper, ay ialsa talang siguro ang iyang bayo. Mapakita naton sa camera. Ari lang dari ma'am ang camera. Okay lang kung hindi mo ma... Yes, okay. Ara, mga ka-K5, I'm sorry, I need to show this to you, ang iyang bukol sa likod. Hindi na lang siguro ma'am, iuli lang ang iyang shorts. Makita lang man na, no? Ang nagabulto sa likod niya, diragin na yun sa iyang anugin, no? Please, buligin nyo kami. Kinahanglan ginamo ng inyong bulig, ara naman ko. Ina, actually, nag-a-istorya kami dito sa News Center. And siling ko sa ila, hindi lang kita na mag-istorya, kay nag-a-emotional kita, no? Because ang aton nga bululigan is bata, no? Kabalo naman kamo kung bata, kadala ang aton nga emosyon, no? Nagabatsag kita sang kaluoy. Bangod ang bata, hindi makahibalo magpangayo sang bulig para sa iya kaugalingon. Na-remember ninyo sang una, sa nag-aumpisa pa ang Radyo Bandera, the very first case nga nabuligan nato na itong hindi makapupo, si Baby Zoriel, no? Hindi ko sigurado, dumagulang gawa sa iya sa kay Dondon si Baby Zoriel, pero nasalamat, nabuligan nato tanan si Baby Zoriel. Subong si Dondon naman ang nagapangayo sang bulig sa aton tanan. Actually, nakaschedule na sila sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ugaling kay, hasta subong wala pag-insang feedback ang hospital kung bala maoperahan na si Don Don o kung hindi. Di ang bata, hindi pwede nga tag 26 days kag makapamuson. Hindi pwede 6 days because dapat within 24 hours kung ano man ang nakaon sang tao or sang bata, dapat ipagwa niya na kay suyupo na liwat sang iya nga lawas kag pwede nga toxin na siya eh, hilo na siya, no? So hindi na pwede nga magstay sa lawas niya, toxin suyupo liwat sang lawas niya, maguba gid ang iya nga lawas kung malawigan pa ini siya. Panugon nga bata, kaysa pagkabuot, mahulog gid ang inyo nga buot sa iya kung makita nyo siya.

Since alauna 31 na ang aton oras, mga ka-K5, balikan tani sila karon. Pero sa mga gusto magbulig, ang aton nga GCash number, ara dera sa idalong. Hindi ko na makita ang aton na GCash number. Pwede ka ninyo ako mabuligan, anay, kay para sa mga wala maka-live ka gusto magbulig, lawagon ko na lang ang GCash number. Kay kaina nag-istorya kita kay Doc Itik Itoriaga. Siling niya misign kung hindi siya mabuligan kag maoperahan sa gilayon sa Corazon Locsin, dito gina siya sa Mercy Hospital, and siling nila dito na sila naghalin. Ang problema kay hindi mag-admit, hindi mag-opera ang Mercy Hospital kung wala sila sang deposito. So, munang ginatingwaan namon subong, nga kuntani, makatipon kita para sa deposito. 6 days na nga wala makapupo si Don Don. Makita nyo naman ang bata, hindi siya physically healthy. I'm a nurse eh. So makita ko, ma-assess ko sa iyay tsura, he is not physically healthy. Medyo lamution siya. And maniwang siya. And maluya siya. But very sweet nga bata. Wala nagahibi. Kung sino ang magkuha sa iya, nagadaho lang siya, nagapalapit lang siya, kag nagahakos

Tabay pa nga mabuligan kami sa mga taga-Cadiz. Hindi lang ang mga taga-Cadiz ang makabulig sa amon. Kabay pa nga mabuligan kita, si Don Don, sang mga pumuluyo sa Bilungan Negros Occidental nga makabati or makakita sa Siningap program.

0: Salamat Sir Franklin Martinez, nagapamati, nag-join sa ato nga live video and audio streaming. Ma'am Gina Purano, pwede nyo lang ma-share ang ato nga live. Ara na no, ang number tano. Inday, sino sa technical department? Din gani na yon langga? Wait lang. Okay, GCash number. Iya ini ni ka K5 Boom no Carlo Uberas ang alan. For those who wanna share their blessings, halin sa piso. Asta sa duha ka pisos kun pila ang inyo masarangan, batuno na mo. Pulo ka pisos, 20, 30, 50. Kung pilang inyo masarangan, batuno naman. Kabalo naman ka mo diri sa aton, sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program, wala kita nag-demand. Pati ang gusto ninyo ibulig nga ano na ganing waki sa inyo nga GCash dira ang unod. Kung gusto nyo na i-share, dako ina nga pasalamatan sang pamilya because again, as I've mentioned, hindi sila maka-afford na maghatag sang down payment sa ospital para mahingagaw si Don Don na maoperahan kag makapupo na ni siya kag magmayo ang iyang pamatsag na hindi na siya magluya. Ang GCash number is 0991-59-29-015. Galakat abi, no? Pwede na siya ma-steady lang, dong, ang number. Once again, ang GCash number is 0991-59-29-015. Carlo Uberas ang ngalan. Hindi ta na siya pwede, Inday, mapin sa page ta. Subong, napin na. Okay. I-check nyo na lang kaya hindi ko siya makita. Ma'am Felina Ducay, ahay kaluoy sang baby. Hope nga mag-ayo na siya. Pray also for Don Don. Inday Jingle Tikar, good afternoon. Aking inay. Anak, ang number is 0991-59-29-015. Carlo Uberas, iya ina ni ka K5 Boom Granada number. Ay, okay. Ari nagali. Sa pinakaidalong, no? Ara lang dira nakapin. Sir Justin Bustamante, good afternoon. Kinapatamyaw nila ang mga taga-Indam Barbershop sa Concepcion. Pero may gina sila yan nagapamati sa imo. Gabandera gina ang radyo sa ila shop. Thank you, Sir Justin. Good afternoon. Ating... May GCash ka mo da? Oh, pwede ka mo makabulig kay Don Don. Ma'am, ihatag ko sa imo ang before kita mag-commercial, ihatag ko sa imo ang oras nga makapangayo sa ilasang bulig. Go ahead, ma'am. Sige, ma'am. Sino gani ang ngalan liwat? Nalipad ko kay Don na ginagasulod sa pinsar ko.
1: Roslyn.
0: Si Ma'am Roslyn. Okay, go ahead, Ma'am Roslyn.
1: Ngayong hapon, gali sa tanan nga nagapamati sa K5. Nagapanawagan ako gali sa inyo nga nagapamati. Nagapangayo gid ako sa bulig para sa akong nga bata. Kay nang anom naman ka adlaw subong wala siya nakapamusoon. Unti kinahanglan na gid sang bata ko nga maoperahan. Kay kadako na sang bukol niya apektado na gid ang iya pagpamusoon. Kun sino man ang may mayo nga tagipasoon dira, nagapangayo gid ako sa financial bulig sa inyo. Kag nagapasalamat gid ako sa nagbulig upod nga nagdala diri sa akon sa K5 nga upod ko sa church. Madamo man nga salamat.
0: Inday Roslyn, no? Uh-huh. Tama. May 1,000 na kita. Halin kay Sir Eljan Castanyo. Bago lang gin-inform ko ni Sir Boom. So may isa na kita kalibo nga nabaton from Sir Eljan. Inday Roslyn, para sa kay Don Don. Sige lang, pabayi lang siya. Kay hindi man na makuhan. Basta hindi lang siya maghibi. Kay hindi ako... Sa tuod lang, hindi ko na namian magtanaw sa bata nga nagahibi. Muna nga, why na ko nag-duty sa ospital. Kay kung makabati ko hibi, kagi ko lipi.

0: kapong. Ga hindi lang siguro masarangan sa ngakon nga ano. No? Don. Galing kay hindi pa siya makahambal, no? Anyway, babalik kita after sa ngaton nga commercial. Okay? 1:38 PM, mga ton oras, mga ka-K-5. Mabalik kami pagkatapos ini.
1: K-5 News.
2: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag K3 Bio ka. Ang K3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. K3 Bio. K3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag K3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa K3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag K3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagi hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: It's the best part of the day.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa alauna 45 na sang hapon, ang inyong mga kabataan, hatagi ninyo sang Mighty Sea Syrup kag Memory Plus. Parisa nyo gina ang duha, Mighty Sea Syrup and Memory Plus. Pwede ka mo makabakal dito sa Amaze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall kay may Memory Plus Syrup na dira sila. So, pwede ni siya, I think, sa 15 years old below, ang mga kabataan. Nagapanami, nagapasanyog sang memory sang kabataan. Ang Memory Plus Syrup kag ang Mighty Sea. No, ang Mighty Sea nagahantag pagid sa ila sang resistensya against infectious diseases, nagahantag pagid sa ila sang energy, no, especially kung nagaeskwela na sila sa elementarya. Mighty Sea Syrup, produkto ina sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kabalo naman kamo basta Clinica products gani, masaligan gid. Mayong hapon sa kay Ma'am Maria Fe Soberano, Ma'am Shai, nagapamati gid sa imo kada hapon. Kag sa K5A, halin sa aga hasta sa hapon, 4:30 sang aga, kuno naka tune in na sila. Thank you very much. May mga suki man kita nga nag-monitor actually from Sagay sa D. Gusto ko man sila acknowledge, no? Si Ma'am Mariel Aurelio, good afternoon. Sa kay Ma'am Mariel, Ma'am Jennifer Gumban, Droa, good afternoon. Si Joy Joy Mahusay Del Parado, pa-shoutout, ginapa-shoutout ni Ma'am Jennifer. Thank you very much gid sa inyo. Shoutout ko no sa tanan nga KSS members, supporters sa Phase 1, Phase 2, sa Barangay Paraiso sa Sagay City. Salamat gid, mabuhay ang mga taga-Sagay. Ang inyong station manager nag-inform gid sa akon nga kadamo gid sa nagapamati sa It's Your Time to Shine dira sa Sagay City from Monday to Thursday, no. Salamat, salamat gid sa inyo. Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Ang iyang asawa si Ma'am Charmel Espaltero Espanyola, ginapatamyaw na gid sang maayong hapon. Kagang iya ugangan nga si Charlie Panes, Sir Charlie Panes, good afternoon. Nagamonitor subong sa sitso diin ini, dali lang gid for a while. Hindi ko matuon sa sitso pagba gali sa Barangay Kabagnaan. Salamat gid sa inyo. I'd like to greet also Sir Jomel Magbanwa of Sipalay City. Mayang hapon gid sa inyo. Arin ang mga taga-Sagay, Sir Marlon Conde. Nag-monitor all the way from Sagay City. And Ma'am Mirna Villaruel. Si Ma'am Mirna is from Kabangalan. Thank you very much gid sa inyo. Gin istorya ko kaina ang mama ni Dondon, si Ma'am Roslyn. Ang siling niya sa akon, kay gusto ko tani mahibaluan bala kung ano gid ang estado sang family. Ang papagali ni Dondon, nagatrabaho man sa kampo. So ano, Ma'am Roslyn, ang inyong trabaho sa kampo? Kaya nabalaan ko pang hilamon. Ano ya ang obra sang bana mo sa kampo?
1: May galing, ma'am, gatapas. Pero kung season, hila mo naman.
0: Okay. Kung may galing, nagapanapas siya sang tubo. Amo na silang nagalukdo pag isang tubo, pakadto sa ibabaw sang truck, no? Pagkatapos nila tapas, ilukdohon nilang tubo, kagipasaka sa truck, puwerte kakapoy. Si Dondon puti nga bata eh. Si Ma'am Roslyn, I'm sorry, medyo dark ang color ni Ma'am Roslyn. Kay ti si Ma'am Roslyn nagatrabaho sa kampo, basi puti man ni si Ma'am Roslyn sa una sang hindi pa exposed sa init, no? Ti si papa niya sigurado medyo nagdark man siguro ang color. It's because nga nagapangtapas siya sang tubo kag nagahakot. Tapos kun wala sang galing, bali nagapang hilamon sila sa kampo. So amo na ang imo man nga trabaho nagapang hilamon man. And nagapananom sang ano na gani, patdan, no? Sa kwan, patdan sang tubo. So kung tanaw naton, they cannot afford gid nga mapabulong ang ilang bata. Ikapila nyo ni nga anak si Dondon, ma'am?
1: Ikaapat, ma'am.
0: Ikaapat, okay. As I've said, kinahanglan gid nila ang down payment para mahingagaw ang bata. No, kaysang daw last month panigin pangayuan sang bulig. Pero bag-ulang gid sila diri nakakadto, it's because nga as far as I know, nagyan sang bata 26 days wala makapupo. Nakapupo siya after 26 days. And then wala na naman nakapupo sa sulod na naman sang anom na subong kaadlaw. So kinahanglan maoperahan. And ang bukol ara gid abi sa iya spinal cord. So ang kinahanglan sini neurosurgeon gid amo nang siling man sa ako ni Dr. Itik Iturriaga. So they need our help once again. Gusto ko lang pasalamatan si Sir Eljan Castanyo sa ginpadala niya sa para kay Don Don nga 1K. Thank you very much gid Sir Eljan. Si Ma'am Rita Raymakers actually nagpamangkot man sa akon kaina. Kag may miga pagid ko gali nga si Double R nga nagpadala sang 500 pesos. Kag thank you gid sa kay Double R. Si Inday Chimi Aragon nagpadala man sang 200 pesos. Grabe no. Kaina si Lingko. Bisan piso lang eh. Tipuno namon eh. Pero ang mga ginapadala sa aton, dalag ko man nga cash, no? Kabay pa nga malabuot nato ng aton target, no? Kag kun maglampas pa dira, salamat pagid kay ti. Igamiton man inagihapon sa bulong. May bayad pa sa doktor. Siling ko gani, makantuman sila sa kay Congressman Javi Benitez. Congressman, we need your help. Please help us naman po. Sir Boom, may nagsulod na dara sa imo. Please na. Pwede mo man dito siguro nak ma-report sa mic ang mga nagsulod sa aton nga bullying. Thank you so much. Kuya, uy si Kuya Kenneth oh. Nagpadala 100 pesos sigurado halini sa balon niya. Ang balon niya ginpadala niya. Thank you langga. Thank you gid. Kuya Kenneth, salamat gid. Yes, Sir Boom?
2: So, ang nagsulod sa aton nga GCash? Miss Shine, may nagsulod nga 300, 50, 25 pesos, 49, 14, 30, 300, 10 pesos, 100 pesos, 150, 100, 100, 500, and 200 pesos. So, i-ano ito na siya, Miss? I-total.
0: I-total, oh. Okay. Plus ang 1K pa ni Sir Eljan.
2: Sir Eljan, 1,000.
0: Kag kay kabay pa, no?
2: Sasagay kay Mami Rosy Magbanwa.
0: Ay, kay si Ma'am Rosy Magbanwa nagpadala man. Si Ma'am Rosy mabinuligon every time na may bululigan, deriga padala na siya. Thank you very much, gid sa mga taga-sagay. Dugay-dugay, i-report mo na, Sir Boom, no? Then, after sang aton nga drama, mabalik pagid kita, no? Matipon pagid kita sang cash. By the way, ang number sang aton nga ginabuligan subong Ma'am Jennifer Gumbandroa, salamat gid. Ang number is iyan ni Sir Boom ha, ang number 0991 59 29 015. Once again, ang number is 0991 59 29 015. Carlo Oberas ang ngalan. Ma'am Rosy Magbanwa, salamat gid. Sir Franklin Martinez, thank you gid. Ma'am, pasensya, 10 pesos lang gid ang akon mabulig kay amo lang gid na ang unod kabay pa. Maayo ka na tuto. Thank you so much. God bless. This is from Ma'am Jen Ricania Gani. We love you, Ma'am Jen. Salamat gid. Bisan pulo ka pisos or piso, basta halin sa imo tagipusoon, batuno na sang Ginoo.

0: Delphine, nagpadala 100 pesos, sir. Boom. Nalawag mo na siguro kay Ina. Inday, no, Demi, thank you very much, Inday. Sa pagbalik namon karon, ipakita ko sa inyo sa liwat si Don Don. Luya gid siya, abi. Luya gid siya. Namita ni nga bata. Why, hindi siya palahibi, pero luya gid siya. It's because ang iyang sitwasyon. Amo na gani si Lingko dapat maoperahan gid siya. Thank you gid sa inyo. Mabalik kami karon kay we need to give you more information about kay Don Don, about sa iyang family. Again, nagapangayo kami sa inyo sang bulig. It's because ang mag-asawa nga iloy kag-amay ni Don Don, pareho nga nagatrabaho sa kampo, pila man lang ang ilang ma-income, amo pa ning sitwasyon sang ila anak, and ang ilang anak, kabuot-buot gi nga bata, nga gwapo-gwapo nga bata, gabay pa nga sa ulihi, magsikat, pwede gani artista ni. Makita nyo na karon, no, sa ato nga pagbalik pagkatapos ang drama Pinanid sang Gugma. Balik kita after this.
1: K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
3: Kadto ta sa mga benepisyo sang D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kaga inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
4: Ginakagat mo.
3: Nami gidya kagton.
4: Nagdako gid mata ni engineer nga mo ginakagat mo.
3: Nami gid kagton mo. Kay nga man pati imo nga baba makabenepisyo.
4: After kagat dok dilapan mo.
3: Ti syempre ang dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nag pakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, ganyang benepisyo kung pala inom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa garlic acid, no? Ti bilong ni sa kwan mo? Polyphenol family?
5: Predominant
3: ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pag

0: sa whole mo sa aton nga mga arteries. So kun madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga makabutan,
1: wala sang pagtaas sa blood pressure, wala sang may mabara.
0: So mabuligan ka kung may D3 Bio.
1: Bio gid nga na pala inom ka D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat ka. D3 Bio.
4: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Dr. Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapat nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no, ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
1: Gahimo hay gasix lens mo.
4: Nagaexpand ang imo nga ugat so nami
0: ang mayor nga ugat ya ginapahitad man.
1: Awa upod na niya
4: ang engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat ang blood flow dalhay. Dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
5: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muni klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement. No? So, hindi nang trangkaso, hindi lang ubos, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
1: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid na. Muna kanami.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Papa, tama na. Sakit ang katama nga baga ko sumbak mo.
1: Puro na kitlang kaway, ana nang itatag mo, sabo ni baba mo. Natawin niyong mga grits mo. Wala ka man ahuya sila.
0: Papa!
1: Kung mag-amo mo na ng obra mo, mag-untat ka lang. Ha? Kasalawa yung klase si mga bata.
2: To? Ha? Ano ka man to, man?
1: Ay! Ha? Pamagkutang bata mo ngayon eh. Puro na lang kahoyana na ginatag niya sa aton. Istoryang bata mo ngayon ah!
2: Andro! Diyos ko, Andro. Ma. Ano pala natabo? Ay, dali lang. Nanag, ano naman ka mo ni papa mo? Nanagahibi ka, ha?
3: Ma, I'm so sorry.
2: Anak, sanoo ka pa pala mabago, man? Nakawala ka nagapaninguha sa pagtuon mo. Di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto nga hatag na mo ni papa mo. Pero nakindi pag-uyang ni. Tungod para ini sa imo tanan.
3: Ma, nagapaninguha man ako ha. Katagas ang grades ko. Pero hindi pa kontento gid si papa.
2: Saan siya lang si papa mo, anak? Kaya balo ka gid nga gusto gid niya nga mangan parehas ka man sa iya.
3: Bisan pa, ma. Ginatinghuan ko man. Pero hindi pa gid enough sa iya. Amho, gali. May competition ko po sa school. Base kung hindi ka mo busy ni papa.
2: Kuan, anak. May meeting kami, boss, ni papa mo eh.
3: Nan, dira ka mo pirmi mayo ni papa. Wala nagit ka mo time sa akon.
2: Oh, Christian.
3: Amo na kisang ha. Nagkakadulahan na lang ko sang gana. Tungod ginaunan niyo pang mga obra niyo kaysa sa akon.
2: Christian!

0: Rich Chan. At tapos lang ang TV reporting competition. Wala ginagadto ang imong parents, no?
1: Oo, oh, man baladay. Busy naman sila, ha?
2: Hindi na ako matingala. Pero, okay lang. Naranaman ako eh.
1: Kung sa bagay. Hala? Ano na sa baga mo, Chan?
0: Itong baga naman ni Papa mo ay.
2: Mamiga.
0: Abo na lang ni Dayho. Para madulang ang sakit mo na namatsagan mo, malagaw na lang tabala karoon sa balay nila ni Regine. Birthday abala subong, di bala day?
1: Oo, Chan. Birthday ko subong. So, go ta.

0: Happy birthday. Kasadya lang sa lugar niyo, no?
1: Uy, kabalo ka naman sa squatter. Hi. Hi. Kabalo ko daw. Na mag-uhan kagit sa lugar namon kay ti dito sa New Year subdivision to ya.
2: Correct, Giday. Ano, Christian? Okay lang sa imo?
3: Oh, okay lang, ah. Wala na sang problema sa akon, ah.
2: Para man lang gali. Tishata!
3: Ha?
2: Oh, aray mo tagayo.
3: Oh, kuwan. Wala ko nagainom, eh.
1: Ay, ano, Christian? Wala ka gainom? Beer lang gid na. Hindi na yung isog. Yay, try bala.
3: Ate, sige. Kapait.
1: Amo ginaya. Ano, abi kinaanad kayo sa gatas, eh.
2: Oo, gali, Christian. Tapos takalun shot. May patilaw pagid kami sa imo.
3: Ano balay na? Haday?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
15: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

Ano palang natabo sa akon, man? Alas tres ang kaagaho, no? Pero wala pa gihapon ako ginatuyo. Kag-matsag ko. Do ka magaan siyang lawas ko. Kaglaw ginapangita kong ginigup-higup namon kaina. Atong nakasulod sa gamay nga daw tubo-tubo kag ginasindihan. Kanamit kilit siyang sabor. Ay, daw na dimat gid ako.

0: sige pa. Hindi mo na pag-ibuga ang aso. Kanugod. Tundla mo lang.
1: Okay. Pasensya na lang. Ano, Abigay? Newbie pa eh.
2: Oh. Yan, Gino. Papayin na pala si Christian, bala. Makabalo gina siya sa teknik yan, no?
0: Hmm. At ayos, ah. Okay ka naman, Regina.
2: Bebe, dati ba? Mga weak man si new one.
1: Ah, hala. Grabe ka man, Regina, ba? Gayupok ginang guya mo.
2: Siyempre, amugid na. O, gali. Christian, amo ni sikreto na amo ni Gino kung may exam.
1: Bah, aba tuod?
0: Oo, Christian. Dagal, nagpaalam niya.
2: Yes, baladay. Isa lang yun amon kabasa. Ay, gasulod na yun tayo sa utok na amon niya. Uy, by the way, Christian, dasang simana,

0: Christian?
1: Wawi?
0: Abi mo? Ginauyangan mo lang kabuhi mo sa wala pulos.
1: Ano? Anong bot mo silingon?
0: Wala mo nakita? Nagupod-upod ka man sa mga adik? Kag hindi mo ka-level?
1: Wow! Sino ka nga maghambal sa akon sa amo sina? Wala ganin nagasaway mga parents ko. Ikaw pa?
0: Bisan pareyos tanga lalaki, pero palangga ta ka. Paliog lang. Unta tinang ginabuhat mo nga wala sang pulos.

0: Mommy.
1: Huh? Ah! Mommy! Nga kinam gitampa mo ko!
2: Ano ini? Huh? Ano ini? Sang-sano ka nag-intra sa amo sini nga butang? Ha, Christian? Nagagamit ka sang illegal nga droga?
1: Maha ko, kuhin.
2: Ipoy, eskwela ka na mo sa matarong. Amo kalisin ang ginahima mo? Amo sining ibalos mo sa amo ni papa mo? Ang magbisyo ka magbarkada sa mga adik? Wala mo kit kinapaminsar ang kaugalingon mo. Ha, Christian?
1: Tungo din na sa inyo, ma. Ma... Wala na ka ba sang chimpo sa akon? Kung hindi ko mapansagad na nga, may pamilya ako. Wala ko man lang napansagad ang pagpalanggan niyo ni Papa sa akon. Puro na lang ka mo, work, work, work! Kung nga nakasunod ako sa bisyo ngayon eh, inatungod sa inyo. Kamu ang may sala sinitanan.
2: Christian?
1: May pang mga barkada ko. Palangga nila ako. Pero kamo, mga kaugaligo dyan ang kinapaminsan ninyo.
2: Nagsala ka!
1: Mas may pang malayas na lang ako, Dre. Malayas na lang ako!
2: Christian! Christian!

0: Uwawi.
1: Gidpalayas ka sa inyo?
0: Juan. Gusto ka sa mga ginapanghambal mo, pero hindi mo maintindihan ang sitwasyon eh.
1: Christian?
0: Ang mga parents ko, obra na nilang ginapaminsan nila.
1: Christian, hindi lang ikaw nagasubong sina.
0: Wawi.
1: Madamo ka mo. I'm sure, love ka sa mga parents mo. O galing, sako sila sa ilang obra eh. Inatungod para sa future mo. Pamisarab la. Sa din pa bimakad tong pangabudlay nila. Hindi ba lasay mo?
0: Wawi.
1: Christian, magubod ka sa akon. Ipakilala ko sa'yo mo ang mga tao nga makapabag-usay mo.
0: Wawi.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2:32 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Likawan ang diabetes, likawan ang pagsaka sa aton nga blood sugar levels, sa aton nga blood pressure, sa bad cholesterol levels sa aton nga dugo. Magtumaro sa DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Isa ini ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available sa mga KSS resellers dira sa inyo nga lugar. Available man sa botika, available man sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Sa mga taga Sipalay, hindi gid kamo maulihi sa mga klinika products kay ara dira ang klinika sa Barangay 2 or Barangay 1. Basta may clinic kita dira sa Sipalay City, pwede kamo makabakal sang DTX 500 capsule sang Klinika D3 Bio. Pwede kamo makabakal sang Mighty C, may Mighty C syrup, may Mighty C capsule, no, para sa mga senior citizens. Sang Mighty C syrup para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagakadlaw ako kaina kay kanami sang kadlaw man ni ano ni Don Don. Kahampang sila ni mama niya. Gusto ko lang pasalamatan si Ma'am Emily Telado. Ang sili ni Kuya Kenneth Halin kay Ma'am Emily Telado ang 100 pesos bulig niya para kay Don Don. By the way, operahan si Don Don kung makatipon kita sang cash. Wala ko gini ma-mention sa inyo kaina nga ang tiyan ni Don Don nagadako na. Kaina nagkadto ako sa News Center. Nagistorya kami, Sir Boom, Sir Marv, no, ang iban pa dito sa News Center, no. Natalupang dan namon nga nagadako na ang iyang tiyan. Siling ko huugan ni do, wala ko ma-mention kaina. No? Pero sa gihapon, si Don Don sa pihak sang iyang kondisyon, kanami sang iyang ayuhum, manayanaya ang iyang anawong. Amo na gani siling ko kaina kay si K5 Marv, may anak na, si Tutok Marv mo, si Uno. Si Uno is mga 9 months old na si Uno. 9 months or 10 months, doon mo na ng edad ni Uno. Siling ko ang bata, bisan ano ang iyang kondisyon, butang ta, pero palayo lang, wala ko nagasiling ano ha, pero need gid ni Don Don nga maoperahan. Pero siling ko, bisan ang bata may ginabatsag na, makita mo sa gihapon to, so wala lang sa iya, no? Kada wala lang gid siya kabalo bala nga muna ang iyang kondisyon, ang iyang sitwasyon. Kada wala lang gid, ka-inosente lang gid. Pwede ta mapakita sa liwat si Don Don. Samta naga pangayo kita sang bulig, ipakita ta lang sila sa Facebook, na ang number once again is 0991 59 29 015. Sa mga gusto mag-share, bisan ang waki lang sang inyong GCash, bisan piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, basta halin sa inyo tagipusoon, 5 ka pisos. Sa Bisaya, ang 5 ka pisos, 5 eh. Ang 10 ka pisos, 10. Amo na dito, no? Ang number once again is 0991 59 29 015.

0: Sa mga nagapamati sa aton sa barangay Banago, sa Purok Riverside ni siguro, barangay Bata Riverside. Mayong hapon sa kay Ma'am Eva Esmeralda, Sir Ruben Gonzales, Ma'am Rachel, Sir Edwin Escalo, Ma'am Melinda Arigalado, Ma'am May Ali, Ma'am Maricar, Ma'am Amanda Lumawag, Ma'am Rosemary Catados, and Mingto Flanelso, amuning ngalan, mga ginpang send lang sa akon nga mga names ni Sir Bongsaw sa Lumaino, no. Thank you very much, good. Sa mga taga barangay Bata, no, sa Riverside, salamat sa inyo nga suporta, sa inyo padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Pila ang income subong Ma'am Roslyn sang isa ka Iloy nga nagatrabaho sa kampo? Pila ang sweldo ninyo kada adlaw? Akay pakyaw-pakyaw. Okay. 900 ang simana? Okay. Sa 900 nga simana, hindi gin makaigui, no? Bugas, sudan, adlaw-adlaw. Ay. Sige lang, Indaya. Okay lang. Tinadumduman ko na lang si tatay ko. Pangarap lang. Ginistorya ko ni Bisaila kaina si tatay ko. Nadumduman ko lang. Okay. Kwan. Ang hindi ko na namian sa pagtrabaho sa kampo is ang init. No? Budla yung init. Parang hindi ginaton siguro kaya. Tapos init, gapatial ka sa init. Amo na nakita ko eh, mga ginasuksok nila nga bayo ng long sleeves. Tapos ano, galukdo pa sila sang tubo. Nga masyado kabugat. Tapos gasaka pa sa hagdan, pakadto sa ibabaw sang truck, kaginahanig pa na ang tubo. Ito amo nang nakita ko. Galing kay ti wala choice. Wala ka choice. Iday Roslyn, sa 900 nga ma-income, diin ga kadto. Anong bugas? Bugas kag kamo lang gid nga duhasang nga mag-asawa? Ang gaupda na isa balay ninyo? Apat ka bata. Okay. Ahay. So ginsapupo mo pa ang ginsapupo pa ninyo ang duha ka anak sang inyo nga utod. Utod sang bana mo. Oo, kay ti wala ang iya nga ti so kabilog anong kabanta ang inyo ginaatipan including ang duha ka kabataan sang inyo nga utod sang bayaw mo abi no nga ginbilin sa inyo. Tiya mo na ang ilang sitwasyon. So, paiguo nila ang 900 pesos na income. That's the reason why ang simbahan nagkwan man, nagbulig man sa ila. It's because nakita sang simbahan na amuroksin na ang ilang sitwasyon. Kabudlay, gin. Pakita siya bala yung Day Roslyn sa camera. Patumanga siya sa camera. Hello to Anay sa pangayo bulig sa ila doon. Na, oga, itaga inyo ko bulig kay mapa-opera ko, kay kagwapo sa akon, kinanglan, mag-ayo akon pamatsag, kay gahabok na akon tsan, kinanglan maoperahan ako, kay sinanay, kag si tatay ko, nag-aobra sa kampo, ti hindi kaigo, ang ilang income, ang ilang sweldong sa Pacquiao para ipa-opera sa akon. Ako na lang mahambal para kay Dondon. Sa gusto magbulig once again, mga ka-K5, ang number naton is 0991-59-29-015. Sir Boom, may time pa man kita. Las 2:40 ang anton oras. Sa mga gusto magpakonsulta, libre, may ginabatsag ka mo, especially ang mga senior citizens, kadto ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sang Paglaom Sports Complex, kay libre ang consultation. Si Dondon nakapakonsulta na ugaling kay kinahanglan niya ang operasyon. Sir Franklin Martinez, ka-cute-cute sang bata. Ba? Amo na gani siling ko, Sir Franklin. Dako pa ang magluwas sina, no? Kabuot sang bata. Bisan, bago niya lang ka makita, kuhaon mo siya kay mama niya, kagkuguson, why siya nag-indi, why siya nag-aliso, why siya nag-ahibi. Mapakugo siya sa imo, may dala pa na ang hakos, Ma'am Rosie Magbanwa. Pilagali, miss, ang adlaw nila kung mag 900 ang ilang simana, miss. Ti simana, 7 days, mga 100 sobra per day, eh, no? Amo nang ilang income, kay tikwan mo, pakyaw mo. 900 kada simana, my goodness. Ma'am June Rose Javier Lorejo, good afternoon. Sakay Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Sakay Maninay Elizabeth Pardernal, kag Sir Ruel Kasipong, nagamonitor sila subong sa production sa Sitso Manukan. Salamat gid Sir Alvin Espanyola, good afternoon. Salamat gid sa inyo nga support dira. Thank you very much sa tanan-tanan nga nagbulig kay Don Don. Pwede nyo gid siya subong ma-view. Kung makita nyo siya, ari di siya subong sa station. Kung gusto nyo siya makita, kung gusto nyo ihatag personally ang bulig ninyo sa iya, pwede gid ka mo makahapit diri sa station ara makita nyo ang bata. Nagasuksok sang shorts, kag blue nga t-shirt, ginapatindog ni mama niya. Makita ninyo ang bukol sa iya nga likod, nga daw gamay nga bola. Konektado ina sa iya nga spinal cord. That is why ang siling ni Doc itik, kung maoperahan, dapat i-refer gina siya sa neurosurgeon. Sa sagay, or sa silay rather, wala sang neurosurgeon, dire lang gid sa Corazon Locsin. Nagpa-schedule sila, pero until now, wala pa gid sila sang feedback nga nabaton. Ma-follow up pa na sila. Pero ang sitwasyon is, nagadako na ang tiyan ni Don Don. So kinahanglan maoperahan gid siya. Sa gilayon, sa mas madali nga panahon, kay tag 26 days, hindi ka pupo ang bata. After niya nagpupo, after 26 days, 6 days na naman subong, wala na naman siya makapupo. And maapektuhan na gid niya ang lawas ng bata. Okay siya, nagahampang siya, nagakadlaw siya, pero dugay-dugay, kuan naman na siya, mapaluya-luya naman na siya. Oh, wave na sa ila. Oh, naga-wave siya sa inyo, oh. Sa camera, oh. Naga-wave-wave siya. Amo na, oh. Don, oh. Buligin niyo ko. Ah, makita niyo siya. Galing kay dugay-dugay maluya naman siya. Mulang gidna. Makos na siya sa imo. And then maluya naman siya. Buhay na kay ganda. Ahay. Damo-damo na nagbulig sa imo? Ha? Damo-damo na nagbulig sa imo doon? Pamangkuton ta si Tito Boom. Kay si Tito Boom nag-take some pictures ni Don Don kay gusto niya i-post kay ka-cute-cute gid kay Don Don eh. And gusto naton magpasalamat man sa simbahan sang ano gani nga ano ma'am? Ano gani nga church? Ha? CAPA. That's sa ano gani? Apostolic Pentecostal Church, no? Sa Cadiz ang nagbulig ni sa iya. Galing kay ti, syempre, ang mga members ng simbahan hindi man makasarang because kinahanglan man ang big amount, dako nga amount. So nagkadto sila dire sa aton, nag-ayo kay nagapamati sila sa K5 News FM. Sa tanan-tanan nga nagbulig, salamat gid sa inyo. Kabay pa nga, kung makalugar ka mo or maka-extra ka mo, makasend ka mo bisan pila lang, no? Pila kabilog ang tagpalamati naton sa bilog ng Negros Occidental. Siling ko sang una, bisan piso-piso. Kung tanan-tanan mag-send, dako na nga bulig, dako nga kantidad ang aton matipon, bisan paano. Ang number once again is 0991-5929-015. Inday Roslyn, pasalamat dara sa mga nagbulig sa inyo ni Don Don. Oh, ambala na Don Don. Thank you. Salamat.
1: Salamat gali sa tanan-tanan yung nagbulig para sa akong nga bata. Madamugit nga salamat sa inyo tanan.
0: Padayon pa kita nga magabanton sang inyo nga mga bulig ha. Ari pa diri si Sir Boom. Iyan ni number, iyan ni GCash number Carlo Uberas. Kag kun may mga gusto mag-send buwas, pwede gid hulato namon kag ihatag lang ina namon sa family. Good afternoon Ma'am Shine, pag-greet sa family si Neneng og Diola diri sa Escalante. Always gid kami nagapamati sa imo. Thank you. Madeste, salamat din. Thank you very much, ma'am. Good afternoon sa inyo. Dagang salamat sa mga taga Escalante City. Sending you a small amount, Don Don. May the Lord God touch you and help you. God bless you. This is from Tita June Rose Javier Lorejo. Thank you very much, Gid. Ma'am June Rose Javier Lorejo, maraming salamat. Thank you, Gid. Ay, si Kwan, si Miss Jane siya dita. Gindala ko to siya kaina sa admin office. Nakita siya ni Miss Jane siya dita. Si Inday Jane is our station manager sa Kabankalan. K5 News FM Kabankalan. Gintagaan niya si Don Don sang 500 pesos. Thank you very much.

0: Tingagawon ko lang kay pila naman lang ka minuto sang aton nga program, end ng aton nga program. Namangkot si Mama Delin Pastor diin siya sa Barangay Luna, Ma'am Shine. Mama Delin, buligi kami. Makadto kami kay makadto ni sila karon kay Congressman Javi Benitez, mangayo man sila sang bulig no para malabot nato ng target nga pwede naton ma-down sa ospital para mahingagaw kay sa Corazon Loxindo malabo gid eh. Why gid sila maka ano didto no? Ti ko madugayan pa gahabok na ang tiyan ni Dondon. Pero hindi ba yan ninyo makita sa iya nga daw may something, I mean may ginabatsag siya bala. Galing kay ti amo lang na likat-likat, maluya siya, mahigda siya, matulog siya sa imo nga abaga. Diin ka mo na yon, Ma'am Roslyn, gani sa Luna?
1: Sa Barangay Luna, Ma'am.
0: Oo, diin na yon sa Barangay Luna?
1: Sa Valderrama,
0: Purok, Mahugani. Ma'am Madeline Pastor, sila sa Valderrama, sa Purok, Mahugani, dira sa may Barangay Luna, sa Cadiz. Yes. Go ahead, anak. Go na. Arina Zerboom, thank you very much. Thank you very much sa mga taga New Center, sa kay K5 Marv, kay K5 Boom Granada, sa Technical Department. Thank you sa pag-assist sa amon. Go, Zerboom.
2: So,
0: audio, please. Technical Department.
3: Nagsulod sa ato niya GCash, Meshine. Meron kita sang 4,196. Meron kita cash on hand. 1,500. Halin kay Sir Aljan Castanyo kagay Miss Jean Shatita.
0: Okay. Actually, ang kinahanglan ni Don Don is 15,000. Kabay pa na may makabulig pagid sa amon. Si Manang Sunny, Fiesta Ubahi, Baariman, nag-join sa program. Yes.
3: Pwede lang sila, Miss Shine, after sa program, pwede lang sila ma-send Japon sa ilang ipadala ng
0: bulig
3: kay
0: Dundon.
3: Kay i-send lang sa
0: Ilaman.
3: Kay may GCash man sila.
0: Okay, may upod sila sa church. Oh. May upod sila sa church nga may GCash. Oo, so dito na to i-send.
3: Sa maghatag bulig, pwede pa.
0: Okay.
3: No? Isang tapos ng program ta.
0: Mm-mm.
3: Ang ato niya GCash number, saliwata mo na ang
0: ara lang sa page.
3: 0991592905. Carlo Oberas.
0: Ang name. No. GCash account. 0991592905. Manang Sunny, ari lang kami di ka pam, ano ni? Kapamati sa store ni Inday Chimi Aragon.
3: Oh, si Inday Chimi Aragon.
0: Thank you.
3: Hatag sa inyo. Sang bulig, Miss Shine.
0: Oo, nagpadala si Inday Chimi. Salamat. Sa Romar
3: so,
0: Duran.
3: Meron na kita 4,296 sa ato niya GCash.
0: Mm-hmm.
3: Pag may gasulod pa, may ga-add pa, may 50 pesos. Nagpadala 50 pesos,
0: mm-mm.
3: 200, 60, 130, 100, 50,
0: wow.
3: 100, 20 pesos, 50 pesos.
0: Thank you, Gid.
3: And 200 pesos. No? Sa tanan-tanan niya naghatag sa ilang abulig kay Toto Dundon.
0: Yes.
3: Niya salamat. No?
0: Ano gani ang name gini Dundon gani?
1: Roy Alpar.
0: Roy?
1: Roy Alpar.
0: Roy Alpar. Good afternoon, Ma'am Shine. Nag-send ko para kay Dundon from Rome Store. Ang mga products ni Doki, mga products ng klinika, ara sa Paglaom Village. Wow. Sa mga taga Paglaom Village, gusto nyo magtumar DTX 500 ka? Ako yan, gina-maintain ko ang DTX 500 capsule para sa blood sugar. May D3 Bio dara, may DTX Coffee Mix. Kompleto ka dara, no? Sir Romy, Sir Romar, Romy, Pasigado. Romy Pasigado dala sa Paglaom Village. Pangitaan nyo ang Rome Store kay ara dara ang mga klinika products kompleto. Kag nagpadala man si Sir Romy Pasigado sang bulig for Don Don. No, salamat gid Sir Romy. God bless you. Thank you very much.
3: And meara kita Mishay na sa aton nga GCash. Meara kita sang 5,246.
0: Oh, gasaka. Okay.
3: Gasend
0: pag ginagasend.
3: So sa mga K5 sa Luyag, sa Liwat maghatag sang ilang bulig ang aton nga GCash number amo nang 0991592905. Carlo Oberas ang pangalan.
0: Yes, because
3: saka
0: again
3: pin sa aton nga live no. After ni sang program, pwede niyo ma-review ang aton nga live ara sa K5 Hugot Love Lines 11.5 FM Bacolod.
0: Yes. Nagamonitor ang mga taga-barangay Stefania. Salamat gid Ma'am Jonaline Rondes Galila, Ma'am Grace Mar Peredo. Good afternoon. Ara dira sa elementary school sa Barangay Felisa. Ma'am Marlita Malvas, salamat gid. Amo ni ang sitwasyon. Ang ginikanan ni Don Don nagatrabaho sa kampo mag-asawa. Ang ilang nga ginaubra ang tatay nagahakot sang tubo kargatapas. Amo nang tawag no, kargatapas no. Ang nanay nagapanghilamon. Ang ilang weekly nga sweldo is 900. Magluwas sa ila kabataan, may ginasagod pagid sila nga duha ka kabataan sang ila nga utod nga ginbilin sa ila. Sila man ang nagaatipan. Karon si Don Don, unfortunately, natubuan sang bukol sa iyang likod. Hindi siya makapupo, kay dako-dako nagid sang bukol. As in, ginlantaw namon kaina. Kinahanglan nagid nga operahan. Ang iyang tiyan, nagahabok na kay hindi siya makapupo. So kita lang ang pag-asa sang bata. Ang ilang church, nagabuligid. Galing hindi man masarangan. So we need the help of the local government. Basik kung may nagapamati na empleyado sa LGU, basik gusto nyo magbulig, please, buligin ninyo si Don Don. Ang bata, madako pa ni, may buwas damlag pa ini. Sa ulihi, madumduman niya kung sino nagbulig sa iya. Tudluan siya sang insakto nga pamatasan sang iyang aginikanan nga magulikid sa iyang aginhalinan. Madumduman niya na basi kung makadto pa na sa inyo kag personally magpasalamat sa inyo kay pinaagi sa inyo nakasurvive siya, nabuhi siya or nadugangan ang iyang kabuhi.

0: tuwaan ko man bago lagi nag-reply ang friend naton sa ang friend ko sa may Corazon Locsin, basi kun maidiyahan nga mapasulod si Don Don. We will try, no, tingwaan naton. But I'd like to thank also the advice of Doc Itek Iturriaga. Salamat gid sa inyo. Las 2:56 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano blaining cystitis. Kaupod ta sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag maitisi sa kada adlaw.
4: Ang cystitis or GP ang isa ka sahi sang bladder inflammation dun sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no, toxins kag radiation exposure. Ini tanan sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
3: Putlibot lang to.
4: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, no, palakaw ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag mighty C or pure C kada adlaw.
3: Correct ni Doc Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae, ha.
4: Prone yan sila.
3: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imo immune system.
4: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
3: Gusto.
4: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pag

0: May burning sensation nga mabatyagan kung nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinic. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
1: Correct. Kung makadto sila sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
0: Oo.
1: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka mighty sikag, DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig damo, di kaya basta-basta ma-inflame.
0: Kaya gagawin pang ihi mo mo.
1: Amo na siya ang gakatabo. So simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang pagubag. Tiya mo na ka importante nga ang mainom gi kadlaw-adlaw sang DTX 500 mighty C or pure C.
0: Kag hindi lamang dok cystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung inom sa adlaw-adlaw sang mighty C kag pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag mighty C or pure C.
1: Susto na, Sir JP, sa imo lang urinary system, kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filters ini batok sa gitawag inflammation. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys pakadto sa bladder, ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C.
2: My family history, bala ka mausong diabetes, mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500. DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 K5 News.
3: K5 News FM.

5, alas 3, 9 horang hapon at oras ay halido sa atin ang ating mga numero unong suplemento, paborito ng suplemento ko ng sampayan ng Pilipino, ang DTX 500, Mighty C at D3 Bio. Ubusin po ng natrakaso, D3 Bio, ulang sa antioxidant, DTX 500. Mag-vitamin C ho tayo, pag-vitamin C naman ay Mighty C, ang ating alkaline-based vitamin C. Magandang hapon! Asama na naman po ninyo ang Agent Jack para sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ng hapon right here on K5 News FM Philippines.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika for Biotics!
7: Gah! Matchoy ride man tabi,
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
9: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidiya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
0: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may business. Ang VCO, yung may D3.
1: Mga butika.

0: makapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: It's the best part of the day.

0: 100.9 K5 News FM Roha City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Bacolod City 101.5 K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugbon sa atong drama sa kanginan. Ngayon magkuhan sa leksyon, ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sinugid ang gusto mo?

0: Sinong istorya mo dira sa pertahan, Ron?
1: Sir, kwan? Si Miss Kaylin.
0: Pasudla siya dire. Ginpatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsunod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dire.
1: Okay, sir.
3: Sulod kag ilak ang pertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
3: Have a seat.
2: Thank you, sir.
3: May nabatian ka sa gwasang pwertahan while nagahulat sa akon?
2: Kon...
3: May nabatian ka? Tell me! Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala gi, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
3: Kaylin, kahibalo ako nga nagabinuti ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir.

0: Gayung.
1: Ako ato. Ari ang arrangement ako. You will resign sa obra mo bilang EA o kon executive assistant. Kagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo nga bayad ko sa imo? Name your price.
0: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Inilang ako bagi-fire, please. Kinahanglan ko gitang obra nga ini, sir, kay may duwa pa ko ka mga manghut kag ginapaskwela sa college.
1: Ginahimo ko ini for your own safety, Kailin. Kay nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
0: Pero hindi man nila matuod, sir, ah. Kabisag panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ka pruweba about sa aton nga duha, sir.
1: Kailin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga balain sa imo ang asawa ko, hindi gid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
0: Sir Dan?
1: Okay!

0: Oh, ba? Be, sino rin ang nagapamusi naman? Uy, daw hindi man rin na-service because ang opisina. Ba? Uy, hala! Si Madam Perry naman rin ako. Ay, hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla, up, pasudlon ko siya. Up, na. Ay, ba? Makabugat sang gate. Ay, bukos kado gayon. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina ba? Yep. Ma'am! Ay, ma'am, good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, no. No, guard. Hindi siya pagtawag eh. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ateo, ma'am. Ha, hala. Hala. Sa jagid. Patay gini. May batiyon gini karon bro. May batiyon gini. Sa jagid gini karon.

0: Magwa ka na diri sa office ko. Kagbuas! Pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sang boss mo, ha?
1: Ma'am Penina, ikaw? Sir? Sir, say ma'am, sir, hari, sir.
0: Penina, gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa. Anong ginapabukot niyo nga duwadre sa opisina mo, ha? Kita mo, nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nakirida mo ang executive assistant mo.
0: Mahimo bala. Hindi ka mag-iskandalo dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina ho? Ah, Kailin. Guwa na dire.
2: Hindi siya pagpagwa dire.
0: Oh.
2: Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dira ka lang ha. Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan! Bullshit ka!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: Oh my God! Nag-abdagi sila ni Madam? Tapat gin! Oh, Aga? Diyos ko!
1: Basi nagpinatyanan ito sila sa sulod? Ha?
0: Ay, ang buhat! Ay, hindi pa mag-ako si Kailin nga may something sa ilan ni Sir? Ari na? Hindi na ginaya ma-deny? O kung hindi na siya ka-deny sini? Kag sigurado, ha? Outright dismissal, good ni siya! Ay, ang
1: hindi na siya magbabayaan ni Sir, ah. Himali mo. Basi sa natabo nga ini, basi gaan siya ni Sir sang milyones.
0: Ay, wow! O tipal doon si Kailin eh, no? Ala?
2: Basi may ara pag idiri ginatago ang sikretong boss nyo kag may balaan ko. Madala, hig kamutan ng sakon!
0: Ay,
2: Din si Ron!
1: Kwan, ma'am.
0: Ay, ma'am.
1: Ito siya, oh.
0: Ay, ay.
1: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam?
2: Opdi ko. May laktan kita.
3: Kukuan, madam. Malisin siya ko anay kay Sir Dan. Kay base kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
1: Sir Ron. Sundan na to si madam. Nasiga na.
3: Ay, ambot sila. Kagarot. Masunod na lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, bala lang ang nag-upo na ko kay madam, ha? Please lang. Sige, kamo na ako.
0: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron gid ang ginupo ni madam, ha? Hindi bala, sir? Meaning, close sila, ino, ha?
1: Feeling ko close sila.
0: Ay.
1: Ay, akon bala, Sir Jel.
0: O, ano?
1: Kung si Sir Ron ang nagapanugit sa wife ni Sir. Di ba?
0: Ay, hala. Ay, oo, no? Hala. Basi kung siya, eh. Ay, hala. Ay, ambot, ha? Chismosom na klase ng lalaki, yaman. Ay,

0: Madam, wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa gamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pagitay isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo lang ako ng empleyado ni Sir. Nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapikto ng trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat gid, Ron. At least nadakpan ko sila sang sekretarya niya. Tawagan ko dahil ang HR head niyo. Kag gusto ko subong dayon, pahalinon siya sa trabaho niya. Ay, grata ng kailin nga to.

0: ka sa hambal ko? I want you out of the house! Dito ko sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi kagin magpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta kung hindi mag-shutdown ang company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo. Nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch! Brianna! Mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch! Brianna! Nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gubun niya na ang pamilya ta?
2: Dad.
1: Nga! Ako lang bala ang nakaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
0: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
2: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo? Ha? Mga anak?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Cortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulod kininyo sa papamati. Ang matahong pagkasumpun sa atong drama sa kahanginan, ngayon yung makuhaan sa pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal kagina pabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. K5.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
11: Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bangbangan aga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula ka lang.
13: Number 1, hit music station 101.5
14: K5 News. Oras ang K5 News sa FM alas 4:30 na sang hapon.
13: K5 News FM.
15: Number 1
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang qui n'a pigos. Mai panitugan kak piyak si piyak! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 4 kita karon sa bulan naman sa Agosto sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ng palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sininga hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kakipive sa ato sa palatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sa kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki na itong matag palamali sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental na nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa maisur nga bayan sa Negros na kapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweet FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kumusta ang bulan sang Tigkirui? Ginabdan ako karon sa ako si kamahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagad, si K5.
1: El Castigador.
0: Kumusta nga aton sing mga tagpalabali sa may bilog naman nga siyudad sa Bacolod. Kag sa may banwa sa Morsya sa Maydanas Island Cafe na nagaungot na sa pagpangalagad sa kay Kapitan Gravino dira mismo sa may barangay Santa Cruz, Morsya. Oy, happy happy birthday sa mga nagahiwat karon sa sing kadlawan. Ang belated happy birthday sa naghiwat ni sing kadlawan sa tungtaliktan ng mga inadlaw. Nag-advance happy birthday sa mga hiwat para buwas, tiway kita da espagiti. Mayong hapon na sa aton singa mga suki, live kita ang mabatian na pinagin naman sa pag-follow, like, and share sa aton singa official Facebook pages sa K5 News FM na Negros Occidental o kung K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabati ang kita kamalantaw via YouTube live at K5 News FM Bacolod. Kagsamon siya TikTok account at K5 News FM Bacolod. Mabati ang kita via audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Pwede nyo gid ma-download sa inyong mga cellphone sa Android man o kon sa iPhone. I-search lang mga kaki-5 sa Google Play Store o kon sa App Store K5 News FM Philippines. Wherein pwede ka magpamati sa mga nagkalilaing radio station sa K5 News FM Philippines. Check out na basic at K5 Shine Lacson. Himalaon ta, mga dalag ko, mabalita, gika naman sa ato singa News Center Connection. Kabalag ka, amuning kwan, amuning bulan. Ikanta, sanguna mo. Bulan sang tigkiliwi, kiliwi, kiriwi. Ilabi na gid kun Agosto. Ini nga binulan ang toman nga pamigado. Ngamamog isang nagrokanta. Mayo lang ang manggaranon kay masulhay ang pagiyo. Ayo, dumaw na mga kanta sa umabla mga kipayb. Check ka ba si K5 Shine Lacson sa yasing balita, subong ka. Lang taon tubig, kaway ko ka-update mo. Nagsaka, ginang presyo sa gatong, subong ko nagbuwin. Nabatsyag ko daw, dako-dako, ginang buwin si Sinta Sintimos. Check ka, aran si K5 Shine. K5 Shine!
2: Saron?
0: Oo. Mamangkot ko. Arin ako, mamangkot ko. Kaway ko update sa gatong. Nagsaka o ko nag-nubo?
1: Doon nagbuhin man to.
0: Ay, tuod, pila?
1: Oh, galing si gamay-gamay lang.
0: Oh, pila ko nung ginbuhin?
1: Dawala ulos.
0: Tiyo daw ay galaing gidya buot mo ha. O nga, ano gid ka dakko? Ano gid ka gamay ang ginbuhin biyaw?
1: Gamay lang to do. Amo to ganing silingila do sa inyong timos mo lang to.
0: Ay na, ano? Nagpas...
1: Why? Nako, nagpulo pa man ko. To sa ginapagasapan ko.
0: Nag-roll back pa sila. Ngun sa bagay, cent, oh, 1 cent ko no, still roll back mo. Garol back na yung mga matata sa kalitumaw taga tiliyog-tiyog sang ayo grabe gid mga oil companies kag G5 Shine. No? But anyway, ano subong ang mga dalagko mo balita nga ginaaman mo para sa amon?
1: Nadakpan ako no sa senator ba to?
0: Ha?
1: Joke lang.
0: Na, oh, joke lang. Oh,
1: Ted.
0: Oo. Gayo man si Kuya po, Police Major Elmer Bonilla niya. Niya, ha?
1: Joke lang. Ikaw na mali pa yun, subong si Rod. Hindi kay Kaina, kundiga monitor kami, check naman ang mga natabo sa impeachment trial.
0: Uh-huh.
1: Day 11, nakita gali. Day 12 na gali.
0: 12 na, 12 na, oh.
1: Day 12 na. Oo, tapos ang schedule nila di aga na asa sa hapon ang ilang atrayan. Kasi isang nagligad itong mga sinima na alas dos mo, nag-aumpisa ang trayan. Subong niya alas 10, nagasugod na siya. Halin pa kahapon, Lunes, Martes, alas 10 na nagasugod. Now, samta nag-monitor kami, may report, nagtindog dyan si Dominic. Kaya kay Abby, nadakpan din si Senator Bato de la Rosa.
0: Ay, tuhod?
1: Galing kay... Oo. Actually, nagalaktan subong nga balita.
0: Uh-huh.
1: Galing kay Tisang din pamangkot, si DILG Secretary John Vic Remulla, sila niya, wala pa man sang report ang Philippine National Police.
0: Uy!
1: Nagtakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Uh-huh.
1: Tapos din pamangkot man, of course, sa mga kaliado ni Senator Bato. Sila ni Senator Amy Marcos. Sila ni Senator Robin Padilla. Siling sanduha, dito wala pa man kami impormasyon na nadakpan si Senator Bato. Ati, siling namo ni Dominic, isa ni Senator, tiyikuan lang eh, medyo ulo aligmat lang kita.
0: Di malay mo ba si delayed delayed information na?
2: Alright!
0: Oo.
1: Mabalaan mo lang
0: karoon. Tikabalo ka naman. Ako bi nagligad ang style bisang DOJ, style bisang DILG, CIDG.
2: Alright!
0: Oo, kag ni mga Remulla brothers, si sagad sila bi magampang, kag siya magtago-tago mo. Gita mo na tago nila ganing warrant of arrest ni former President Duterte. Ngambal wala, gimpadungka lang to sa airport tapos ginserbihan. Ha?
1: Tago-tago nila magwa managyapon.
0: Ate siguro ba si in the right time guro nga ipagwaon na?
1: Ati, oo, ti alas 4:41 pa man lang, hulat-hulat ton, tani as pa alas 12, karoon mag-untas ang obrada di sa New Center.
0: Mm-hmm.
1: kay ipos, taginay ako na dakpan na sa Senator Bato de la Rosa. Kaya amo nang bulubantayan sa ato ng mga tagpalamati sa mga followers ng K5. Ay ti may nagagwa na muni nga mga reports mo.
0: Oh.
1: But we need confirmation, of course.
0: Tigidugin kwan pa lang to gani, kahapon, nabasahan ko kag G5 Shine, nga ti si Attorney Melvin Matibag la, sa NBI, kundi ginpasabi na to ang asawa ni Senator De La Rosa. Nga ti, sabi na, nga ti nga, yung pagtudlo, biyang imong abana, kundi panago. Diba?
1: Ano man ta nang labot sa asawa, karaman?
0: Amo na gani.
1: Bisan may knowledge pa na siguro, I don't know, kung pwede bala na sa ilalong sanggayin na kasampina mo ang asawa.
0: Ay, bisan si Jervil Luistro, gani madumduman mo si Jervil Luistro, ba na niya? Madumduman mo to? Nga gintagwa, yaman gani, gipabalo ganito, kalingit eh, iba na ako na yaw, gipabalong. Ayo.
1: Pwede naman nag-yapon oh. Yan ba? Sa may mali ko man.
0: Correct. Oo.
1: Di nang bana mo. At sa brief yan.
0: Oo. Oh. Oh. Ah, mambal ka nga kung sa kwan pa sa nguna. Am I my brother's keeper? Yan. Nga ako po man ko, ton mo kung dito yung tao to nga, kuyang gabantay siya, ano ko, gwardya?
1: Kung pangitaon ka ni Janet dyan, konti masilin ko nga, ako ba lang manugtago?
0: Aba! Wow!
1: Oo,
0: man, oo. Ay, kuya, daan ka panago, kagibab siya, nga, lantad, kuya mo.
1: May mga bana, di ba, nagapanago. May ara man niya nagapanago, gapabalo man, kung hindi nagapanago. Pero may ara, di ba?
0: Dali lang, naibala, nga dira na tayo sa mga bana-bana, man. Ya, korisong si Sir Marv na Simon, nga, hindi na pag-istorya, hibla mga bana-bana. Hindi na sa impeachment, o. Di sa buong kagipad siya.
1: Buhay
0: pa madakpan.
1: Wala pa madakpan, ha, si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Pero kagipad siya, yung kahapon, nanamian ko sa mga pangalan nga gina nga nagpilirma tubla sa confidential fund na gayuhom ko basa-basa mo may Piatos, may Nova. Pero wala pa to kalbi, no? Paborito ko sa mong kalbi kaglaze mo. Why pa to, no? Mga old pa lang nga mga chicherias ang ato dito.
2: Oho, oho, oho.
1: Spelling niya, pero yung isa mo, oh. Magigilingan,
0: sakto, ayo.
1: Pinigilino, ang spelling to, gilino, double T,
0: or P-I-A-T-T-O-S,
1: Amo ginangalan niya sa chichiria, ang ginakaon mo?
0: Wala kay Kalbi, gani kuya. Namian ko sa Kalbi. Oo.
1: Si Ron, ariyo, halin pa kahapon, doon na dumduman ko, kundi before yan, nagtrabaho sa radyo, nagtrabaho kita sa isa ka non-government organization.
0: Okay.
1: Sa una, kung mag-request ikaw, kung mag-cash advance ka bala, halimbawa may kantuan ka nga lugar, may ipiti ka sa bus, ipiti mo sa pagbiyahe, mag-cash advance ka. Pagpauli mo si Rods, siyempre, i-liquidate mo gina. Tapos ang liquidation, dapat on time. Pagkabalik mo sa opisina, i-liquidate mo gina, pilang dinplipi mo sa bus, pilang dinplipi mo sa taxi, pilang dinplipi mo sa amune, pilang dinkaon mo, pilang tanan i-liquidate, hasta nga ma-justify mo, nga ang din-cash advance mo, di rin nagkadto. And may ara ka dapat sang masiling na ton abing resibo na ihatag kundi ka nagkaon may perma pa sang nagginbakwan mo nga karinderya doon mo nabla si Rod pati ang ticket mo si Rod sang una pati ticket ko sang una sa basa natago ko na iya si Rod kay ilakit na dito sa liquidation so you cannot cheat. Nga mo nabla si Rod, pamatuod nga mo ginayang din gasto ko tanan, kaga mo nang ginkatuan sang din cash advance ko sa opisina. Dapat honest to goodness, nga din nagkato. O, pating kaon gani at advance sa karinderya, kung nagbakal ka soft drinks, ara man da. Dapat ara da tanan. So halin pa kahapon, yung article 1 sa articles of impeachment, amo ni ang ginaakusahan abino ang vice presidente sang Pilipinas na hindi insakto ang iya nga paggamit sang confidential funds. Now today no sa day 12 sang impeachment trial sa gihapon ang ginpresentar bilang witness sang prosecution amo ni si Commission on Audit o Concoa Auditor Roderick Wamil. He's also a lawyer. Abogado, manigali siya si Rod. Ang nagtrabaho sa COA halinsang tuig 2014 as far as I can remember. Doon mo itong nahibaluan na ito kahapon. Now, ang siling hapon, siling niya ang office of the vice president wala nagsumiter sang dokumento bilang ebidensya kundi hindi gamit ang confidential funds. So, muna bala si Rods na sila nga dapat abi ang ginkuha mo o gin cash advance mo. Dapat may mga resibo, dapat may ara, gudera pamatuod nga nagkadto sa among sini nga mga recipients ang kwarta na halin sa confidential funds. Ang siling ni Roderick Wamil, siling niya wala sila nag-submit sang dokumento bilang ebidensya tangot sa ila ginpatigayon ng mga payments sa mga recipients sang 125 million pesos na confidential funds. Na dapat diini nagkadto, ginbakal sang medisina, ginbakal sang ginggamit sa pagkaon kay amo na ang ginpalayag no sang office of the vice president na nagkadto siya o ginggamit siya sa pag-purchase ng medisina at sa pagbakal sang pagkaon para sa mga kung sino to abing nakabenepisyo, but since supposedly may ara sang
0: liquidation documents.
1: Yes.
0: Aha. Kaya mo gimana basan din para at least matali mo na kag i-shine mo kay ti pareho na karon imo kwarta no tapos ginsugo mo ko bakli ko to ho tapos mambalang ko si mo ay kulang ti imo kwarta ma'am shine naggasto pa ko ti man ko din ng resibo. Oh pagpakita sa resibo ngambal ko yang kulang kwarta mo jinding dako-dako ug sobra kwarta mo galing kay gingasto ko na gin panguyab ko be. Oh, daw mo na bla? Daw mo nang style. So kinanglan gid may ara niyang that's why nga ti sa COA gina-audit na nila. Oh, gina-audit na nila.
1: Oo. Yes, confessionon ka, di inagkadto. So dapat may ipresentar ikaw
0: yes.
1: Ng mga dokumento.
0: Tiato na gani kay Piatos. Kay Piatos, kay Nova.
2: Alright!
0: Oh, daw mo na to. But anyway,
1: sila to ang nag-receive sa mga amounts, cash advances.
0: Pero tilang taon tani kay Kipeb Shine kay nagligad gid dibatihan man mo regarding sa confidential funds, confidential funds gani no. So but tilang taon ta kon paano ni i-deal sang mga senator judges naton no. Kay subong nga lang ng mga senador when way man nag-focus sa impeachment. Paano mag focus sa impeachment complaint kasi Alan Peter kay Tano kasi Lacson ka away.
1: Information, may iikwan lang ko, may iangot lang ko sa siling na balas. Sakto na siya. Confidential funds gani, na ang dapat i-bulgar ba, kundi inagkad to. Because it's confidential. No? Are, may explanation si ang COA, si Attorney Roderick Wamil. May ara yadali sa DepEd na circular or joint circular number 215 or 2015-01. Diri sa circular, sa joint circular na ini, nakasaad ang mga pagsunundan angot sa paggamit, pag-liquidate, kagpag-report sa confidential funds. So kung nandin kuha mo ang confidential funds from the Department of Education, obligado kagudyadali na mag-liquidate sina. Kag mag-report kung diin nagkadto ang pondo. Daw muna si Rhodes ang nakita ko, but sa Office of the Vice President, I don't know. Inilang niya sa DepEd lang. Ikay only Vice President Sara Duterte ang may confidential
0: fund. Yes, kag wala man tuyagin isyo sa DepEd yung confidential fund. Sa Office of the Vice President to ya, which is the Vice President of the Republic of the Philippines, siya kung diin sa gusto niya, di niya to ihaboy ang confidential funding ginhatag sa iya. Oh, isang gamitan niya ang DepEd, Department of Education. Oh,
1: but DepEd, may confidential funds man. And every 3 months do naga-cash advance or nagapuha sila sang 37.5 million.
0: Oo, okay, so, hindi man lang DepEd kay Gipeb Shine ang may mga confidential funds. Diba? Natingala ko ganing mga confidential funds sa mga authorities naton, mga mini uniform gamay pa eh. Kakatingala ko na kay nagligad nalantaw ko, no? Na dagko pa yung confidential funds ang iban, sang sa police, army, Basta mga minin uniform na ton kagibayay nga kung sabagay ilan niya trabaho. Oh, tiyan na ba yung trabaho? Bisang DepEd, bi kung may confidential fund for what? Oh, PT cash kung nang pag-i-chindi kung na yung kaki-vibe siya sa gamay ko yung pagpanginuino ang confidential funds para sila para sa ako niya PT cash eh. Nga I can gasto what anytime I want.
2: Oho, oho, oho.
1: Pwede, pwede cash, kwahon ko siya kung kinahanglan ko. Pero kinahanglan
0: balikan ko liquidate. Ate, kaya naman gina... Ti, tungod kay tradisyon na for how many years, for how many long year, years na, why na gina-liquidate? Ha, kakatunaw na lang, ti. Kwan eh, gaya-gaya system.
1: So, ang feeling ni attorney, Nicoa Auditor, Roderick Wamil, siling niya galing kay sa DepEd, yeah, we have a joint circular. Nga kinahanglan, i-liquidate mo gidya kung magkuha ka sang confidential funds. Kinahanglan, i-report mo gidya ang confidential funds. So, ang ginhamba niya dari, because there was no liquidation, daw mo na ako napaminsin di, there was no reports, kundi nagkadong confidential funds from Department of Education. So, siling niya, si Vice President Sara Duterte makabigla accountable officer because she is the Secretary of Department of Education or DepEd. Kaya hindi insakto ang paggamit ng confidential funds sa Department of Education. Report weekend sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News
0: FM. K5 News FM Live Report. Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Mahaba-habang istorya pa na. O, damo-damo pa na ang mga presentasyon. Ngati, mayo maning, ngati, ma-uncovered mga K5 ang mga ginatago na. May baluan kung sino ang nagahimo-himo istorya. May baluan kung matuod ginman bala or hindi. At least mabinag-binag sang tao right before the 2028 presidential election. Oh, mabuhay ko na yung commercial, blah, mga kaki-five. Kaya pagbalik ko, kuwaon ta na ning pipila ka mga balita, lokal, nga gin-plastar sa nga itong mahangkilan ng mga field reporters. May namang kulay sa klinika DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na, may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Istoryahan ta karon ano bla ining cystitis. Kaupod na sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
5: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation dun sa din. Ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi, ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs, no? Toxins kag radiation exposure. Initanan Sir JP ang nagakusang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo, ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation or paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
4: Putlibot na to.
5: Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina plakaon ka prutas, plakaon ka gulay, no, plakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
4: Correct ni Doc Ramil, ang UTI or urinary tract infection isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae.
5: Prone yan na sila.
4: Usually Diri ini ang indi gid man serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imong immune system.
5: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
4: Gusto.
5: Ang mga palakauntam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani dugay magayo. Pero kung nagainom ka dito X500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mighty C, may anti-inflammatory ka pa upod ang DTX 500.
6: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
4: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Indi mapunggan nga kaihion, may burning sensation nga mabatyagan ko nagapangihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinics. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha? Sa
5: correct. Kung makadtos lang sa clinic, pero inom gidamo tubig.
4: Oo.
5: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mighty C kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sang oxidative stress sa pathogenesis sang urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sang antioxidant ang makabulig sang dako sa prevention sang bladder inflammation. Imagine lang, bla, inom lang tubig damo. Hindi kaya basta-basta ma-inflame.
4: Kaya ang kagaw, ipangihi mo mo.
5: Amo na siya ang gakatabo. So, simple lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom gigadlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: Kag hindi lamang doc cystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung ginom sa adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Susto na, Sir JP, sa imo lang urinary system kadamo na sang organ

0: TDX500 may powerful compound.
1: Ganagapanun po
0: sang imo blood sugar.
1: TDX500
0: garantisado
1: epektibo.
0: Aramis
1: TDX 500.
2: TDX500 health alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX500. DTX500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana,
5: sipon, kagubo.
4: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
5: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
5: monolaurine sang atong lawas.
4: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PC.
5: Ang VCO,
4: yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Fermi Langga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakas mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max4 Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car. DTX 500.
5: Number 101.5. 101.5. K5 News.
6: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:11 sa hapon. Ang programa ngini niya doon mas kalawaan sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagbabakod ka nagbabtik sa aton sininga immune system. Ang D3 by with virgin coconut oil, nami man ang vitamin D3. Pero mas nami pagid, kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. So, din ka, diri ka na sa Klinika D3 by with virgin coconut oil. Alas 5:12, check na nabi ang balita. Gika naman sa aton sing mga hangkilan ng mga field reporters. Unahon tayo mga K5, si K5 Obre Suspenye. Kaya may ara mga kaki-5 nga masiling naton daw. Uy, grabe maning balita ni kaki-5 Joseph karon dugudugay. I-plus start na. May nalumos dito sa may banwas ng Kawayan. So may follow-up report si kaki-5 Obre. Kaki-5 Obre, aran siya. Kaki-5 Obre, please stand by.
7: K5 News FM Live Report.
6: Kaki-5 Obre, i-balita mo.
8: K5 Roads, mayong hapon kag satara naton nga tagpalamati. Ginpahayag ni Police Lieutenant Reggie Pigar, Deputy Chief of Police ng Kawayan Municipal Police Station, nga wala sang foul play ang pagkalumos patay sang isa ka lalaki sa Purok 2, Barangay Gilungan, Kawayan, tinalikdan ng Agosto 1. Positibo man ini nga ginkilala sang iya pamilya, specifically sang iya amay kay K5 Roads, pinaagi sa pagkadto sa talatapan sang Kawayan Municipal Police Station last 4 sang hapon sang Agosto 2. So, ang August 1 siya nakitaan ka K5 Broad, and then August 2 siya gin na-claim sa iyan ni kamay. So, gin kilala ang biktima nga mo si Ivan Hatiko, 19 anyos ni sa ka K5 Broad, kag residente ni siya sa Puruksay, Barangay Kamindangan, Kawayan. So, layo kaayo ang Barangay Kamindangan sa Gilungan kay K5 Broad. Approximately mga 30 kilometers away sa K5 Broad. So, nakitaan ini siya sang isa ka manugpang isda nga si Danny Olpenda sa Santa Anios sang naglabay ini siya sa suba sa K5 Road kay Mang Hudhud ini siya sa baybay. Apang nakita niya sa pangpang nga may nagakulob nga lawas ang tao ginsingitan niya pagani ni sa K5 Road gintawag niya kay base kuno nagapang ano lang may
6: gataligo.
8: Kung nagapang ano tong term niya nga dugapang wa isda something.
6: Uh-huh.
8: And then ginpalapitan niya ka K5 Road kag nakita niya nga tao kag gapatay ini ka K5 Road. So wala na siya nagdayon pang hudhud sa baybay kag nagbalik siya sa takas ginpabalo ang mga barangay officials nahanungod siya bangkay nga nakitaan ka K5 Road. So amo to pagkabuwas ginpanawagan ni siya dayon kay K5 Road sang nakitaan because hindi siya kilala sa ina nga barangay or sa barangay Gilungan kay K5 Road. And then ginpanawagan ni siya sa mga pumuluyo dito kung sino nakakilala amo nga pagkabuwas nagkadto ang iya sini nga amay sa police station kag gin claim ang iya sini nga bata kay K5 Road at sunok naman sa amay ang iyang nga bata ka K5 Road isa ka person with the disability pangod mayara inisang kondisyon sa iya sini nga mental health kag may epilepsy man ini ka K5 Road.
6: So basigin abot bala ka K5 ubreyao sang basi or nakadalinas or nanuman
8: posible ka K5 Road kay sunok pagin sa iyang amay mga tatlo ini ka atlaw naghalin sa ilang puluyan, kumbaga naglayaw ini siya ka K5 Roads, antes pa siya nasapuan. So, if August 1 siya nasapuan ka K5 Roads, that's 3 days prior, bas mga July 29 siya siguro naghalin sa ilang balay.
6: Uh-huh.
8: And then, sunok siya nakakita sa iya, do hindi pagitman, wala siya state of decomposition ng iya sininga-lawas kay K5 Roads.
6: Okay.
8: May dugo pagani nga nagagwa sa iya nga lawas and then hindi pagit man natiga mo lang na siya kay K5 Roads, bloated lang iya sininga lawas. And then sunod naman sa medical legal sining bangkay wala man sang lastra sa iya sininga lawas amulan to kay K5 Roads ang iya sininga bibig do distorted bala ka K5 Roads uh-huh. Posible sa mga kagat or kaon sang mga isda sa mga K5 Roads. So, amo na ka K5 Roads, wala sang foul play. Hinsiling na aton kapulisan na wala sang foul play nga natapo sa pagkalumuspatay sang isa ka lalaki nga may diferensya sa pamintaron diriya sa syudad ay sa Banwa sang Kawayan sa K5 Roads.
6: Ahay, sige, ti kondolensa pa pamilya. Amo diganing kung gisa ko may mga balatian na bla, bulubantayan gid ulo aligmaton. And mamonitor sa pamilya just in case kon pila ka oras nang away ka puli pangitaon din ginasabuyan sang o din ang permiya na ginatambayan and dapat gid may upod kay K5 ubre mo. Ti galing kay ang aksidente basi or nakadanlog or nano man or basi naligo man nga amo gina ang natabo kay K5 ubre. Salamat gid okay. Si mo sing balita.
8: Thank you so much, K5 Broads. Report kay Kandri sa Kabantalan City. Inis ka K5. Armories of Spenia para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: K5 News FM. Live report.
6: Kondolens sa pamilya ha. Aksidente kung kisa. Kabalo ko naman kung may tawag na sa tinaga naton nga in layman's term is the kuyap. Basi ginabot siya. Or nakabunggo na lipungan na lumos kag among gintunaan singa-singa kamatayon. This time check naton si K5 Red Salgado kay may ara nang pag-arigluhan ay sa sining driver sang TNVS nagpromisa nga hindi na magliwat sa ginhimo nga malain nga malain sa pasahero. Ti ginadmitar naman nga may video kasaypanan giman siya. Kung gisabi, basic kon that would be form of communication, open conversation man sa pasahero. Kung gisabalaga ka exceed na kita sa aton nga limitasyon. Ti ulalig maton tamang gisa kay iban nga tao hindi pwede mayamuhat. Oh, check ta si Kaki 5 Red Salgado sa line number 1.
9: K5 News FM Live Report.
6: Kaki 5 Red, ibalita mo.
10: Yes, friends, may gapon sa atin sila mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Ito nag-viral kagapon sa atin iyang Facebook post. Iring pagreklamo sa isa kapasero sa isa ka driver iya sa TNVS or ginatumag natin ng Transport Network Vehicle Service kay Kim sa Bacolod ang nagatumakay na kanyang ina sa aga sa palatapag mismo sa TNVS kay Kim Rods. Kamatingin na reklamo na rin sa babae kamatingin na siya naglaom eh. Ang pagsalig niya doon okay na bala King Rods nga ti inabalang masaligan man ginulat ini siya nga magpadulong dira iya sa may isa ka supermarket para sa marangin masilingan kay usually kung magsakay kaya sa mga abos yun ang mga online booking bala sa service King Rods i-drop ka lang eh. And then after sina sa pag-drop sa imo ti mabook ka naman liwat pero hindi ginulat siya ti wala man siya maglaom nga lain abot silingon sinisang driver si iya hasta sa uli kung papauli na siya si iya sinigapuloyan ginhambalan siya nga naluyag si Mr. Driver kay Miss Pasahero and then dito kikita yung broad siya ginagusti pa magpangape sa balay mismo ni Miss Pasahero tinulbaan mo dito kamating tao dito ya ang pasahero lakad ng bata sinigawalo kabulan na kikita yung broad siya di dito nakasulod sinipagkala sa may gate hasta bangod nagpangumpra mo din eh ining pasahero kikita yung broad siya. Ti ang iyalang man sining at ti mahatagan bala sa leksyon ng driver kay Kevin Rods. Santuan ay kapon sa may interview na ito na disidido ginagpasaka sa kaso ining pasahero kaman ti daw may paglapas gid sa anti-bastos law kay Kevin Rods ang ining unjust fixation. Pero sa ulihi, sa nga nag-istoryahan ay na sila nga duha doon naghumok man ang tagipusoon ni Miss Pasahero or alias Inday Kikitim Rods. Kamating edad sinisang driver, 28 anyos, samtang ining edad naman sang babae, 25 anyos Kikitim Rods. Sa exclusive na ito yung interview ining driver Kikitim Rods, hambal sang driver, nahimo niya nga magdinutig sa kay ma'am nga wala sa sang asawa kag wala masasang bata bangod naluoy siya kay ma'am Kikitim Rods.
6: Ha?
10: Naluoy siya.
6: Ano ni si Mamaw, ano ni kumasiling kita na luoy, why na sang ginakaon, why na sang palangabuyan, kabudlayan sa iyasing trabaho, o na naman, Kaki 5 Red?
10: Well, actually, ang luoy ni Kamanti, si Mamla nag-star nira sa balay, kag upo nag-iyasin ng 8 kabulan nga bata. Pero galing kay Mating Hambal mo din mamang iyasin ng yung abana nagkatrabaho iya sa guwas ang pusod kiti Rods eh.
6: Uy?
10: Galing kiti naluoy lang si Mr. Driver.
6: Hindi, naluoy in the sense nga naluoy siya nga nag-aisahan nun lang si ma'am. Dumuha muna?
10: No, mo ginakim Rods naluoy siya kaisahan nun si ma'am. Kan tinagulan ulan para dati.
6: So naluoy siya in the sense nga nag-aisahan nun si ma'am nga may pila kabulan nga bata. And then, nagbutig siya, nga way siya asawa.
10: Oo, nagbutig siya.
6: Ay, grabe man nga mga diskarte ni man.
10: Nagpakayo sa pasaylo, Kitim Rodsik.
6: So, ginadmitar sa lalaki nga sa lagid. Anong intensyon niya kung kay Kipebra daw? Kay diri kuya sa intensyon. Ano ginang intensyon niya? Ano gusto niya gid si ma'am na type na type niya or nano man?
10: Ang iyalagid niya intensyon na Kitim Rods, amugid lang ang kwan eh. Ining pagkaluoy kag Kitim Rods, ang iya sila sa unang ginambal, nag-away, nagbulagay sa kung sa kasawa niya, way nagwala mag-isindihan ay. Dito na nag-build up, ining iya sila nga diskarte nga mga pe, kag tapos ti amo na Kitim Rods, nga gusto tanay ko na tayo magsalod sa balay, pero wala ginig ipahanugutan sang babae Kitim Rods. Pero iya sila naging klaro sa aton nga wala gid sa kuno ya maluyag kay ma'am. Wala gid sa kuno maluyag kay Rods. Kag siguro ba sila in type niya pro pamangkot nga tinambal mo to.
6: Oo. Kay sa totoo dari sorry ah. Ako mahatag ko personal opinion. And very do hindi ko kumbinsido nga kun namula ng rason ni sir. Why mo ko gausga siya but as what I have said, this is my personal opinion sa rason ni sir which is discarte gid eh. Nga basi pa lang niya makalampuas, basi pa lang niya makapasar sa mga diskarte niya. Proti sa pamatsyagan naman sa babae, which is na ilang siya eh, kasi syempre hindi way siya nanad nga muna mo. Yan isa pa, nag-aisahanon siya, opo niyo, pilaplak bulan bata niya, siya lang isa sa balay nila. And iya man lang siguro for her safety man, kasi iya man nga bata, kay Pebred.
10: Amugid kay Pebred, sir. So, ari pa mati atabay sa payag ni alias Ray, ining driver sa PNBS, gidreklamo sa iya siliga pa sa Herok Pebred, sir.
11: May masitulan na eh. Para hindi na maglabot sa babaw, git niya usgad, no? Kay, kung hindi ko matatana intensyon nga mag, ano siya, sir. Pero galing, may ginabatsyag sa galiya sa iya nga ko galingon nga doon na trauma na sa.
12: Pero nga lang ba, mag siya sa galing yan, kanan mo happy ka sila ba lang?
11: Akong, pero sa ano na, pero muna nga, no, iambal ko na lang sa matuod nga, no, kay, pero nagambal ko na siya. Pero may gigo yan na tensyon nga doon na luya ko sa iya yan.
12: Kumbaga pa doon nababahan ka lang sila na tayo pagsakay na, ano ka mo na?
11: Doon, di man, gin, sir. Doon sa ako, bala, doon na concern ng kubla sa iya, sir. Nga siya lang isa sa balay, doon lang rasang bata iya. Kag gamay ko lang bata iya, why sa upod? Doon mula natanip lang ako na ano siya, sir. Pero ginano, yagalay sa iya nga, kung galingo niya, hindi amo. May tension ko kuno sa iya. Pero napasalamat ko gani sir nga nakukihay na kami nga duha kag wala na sang dako pa nga ano nga problema. Ang mambal ko lang sir, sa tanan na nga nagbasya akon kag nagpahandam sa akon nga mga driver, ibaluon nyo danay kung ano manggid ang punot dulo sang ina nga istorya kag ang post.
12: Pero ito, hindi sir, yung nagulaka, ito kasi hindi mo nga sa apa.
11: Hindi, sir.
12: Nga nahambal mo ito, sir?
11: Nga, ginambal ko lang ito, sir, kay daw na, no lang kubla, no, daw naunahan ng kubla, nung ni, ano, da ni ma'am, nga naman ko, sa kung may asawa na ko, kag may bata na ko, nakambal, magiguna nga wala, nagbinutig ko sa, ano.
12: Nagbinutig? Kapag wala ka man ng tension, nga nubiyahon mo?
11: Maay, gagawin natin dyan, nanubiyahon si ma'am.
10: Okay, sabi at Tokyo Fibron sa payag ni alias Ray nga nagbinutig, di ba siya nagkapahayos sa si Pasaylo, pero ang mga nagbas ko na sa iya, kami mga threat na rin siya kanabaton, Tokyo Fibron mo.
6: Hindi normal na, that would be, hindi na mabasol nga may mga threats siya, kay unang nga best, may sala siya mo. Una, nagbinutig siya, tapos ang rason niya doon, hindi man niya mapatihan. Kaki 5 Red, and which is the, ang mga nagapangabuhi pariyo sa iya, concerned na kay nga man mawadaan ni sila pangabuhian kay Kipay Red sa ulihi. Oh, what yes, if sir. Karon ang mga tao na tamaran na kag hindi na mag-book sa ila? Kundi gindalahig niya ang pipila ka mga palangabuyan nga gida pa eskwela, allowance gida bakas bulong sa balatianon nga pamilya sa mga pariyo nyo man nga driver kag Kipay Red, which is gina proteksyonan man sa mga ibanda nga mga drivers, no? Ang ila sini nga palangabuyan hindi ni mabasol. Oh, at least do gin ako igin man pero kon lan taon the way ko mamati siya sini nga statement do gin ako niya pero do hindi man ano man kay pati ako do nagapangalag agla ka Kipay Red, no? In fact may nagpadala di sa kon sa nga mensahe something like natagaan kuno proof no nga daw nagadepensa man sa iya. Tiara na, may pruweba na ginako na. Kasi asawa, panibla sa yung driver ang nag-message sa aton nga page. But anyway, ang aton diri is, mayo na nga nag-ariglohanay na. Kag, i-take niya ang responsibility, ang accountability sa ginhimo niya. And for those nga nag-bash sa iya, hindi na yung mabaso ng mga tao kag Kipebred.
10: Yes, correct. Kaya actually, gipatang yung magina sa ato na gano'n na sa kung naman mag-stress-story kati former tricycle driver na siya kung Kipay Red eh. Kag siguro one month sobra pala ni pag-drive niya sa nasambit kati NBS kag dapat ibaloon niya ganyan ang polisiya. Kipay Red, kaya bawal yung mag-stress-story yan, dira? Mga personal, okay lang guro kung ihambal mo dira nga ma'am, tino traffic, nari nga area, kinakalalo, taga mag-asylo, dire sa Piyakadalan, doon ka okay para siguro tipim rods. Kaur ba sa tabi, dire ka dalan, doon taas ang tubig, malikot, tas to, upro ko mamakoton, makuno pa sa ero, nga parte sa personal, yung kabuhi, ti big no, gindi ako doon kay tipim rods.
6: Oh, okay, ti may ara, gimana na tuod mo, nga nag-ilustri yan, iba't depende sa ginaistoryahan nyo. Depende sa tao. Ti bala mo nagin nga na ilang na ng babae, sige mo pa yata pang... ano ni pang bukad sa mga personal ng mga bagay which is the off na. Sila nga, ang importante kag ipabred, nangin okay ng tanan, kag mangin leksyon ini sa babayi, kag sa driver man mismo kag ipabred.
10: Yes, correct. So, nakupang po salamat sa TNVS, sa K5 News FM Bacolod, naging taytay na naman kita. Agud Marisol Bar, ining na sa ambit incident. Kay Fibron, so both parties, ti, nag-may kasugtanan, ha? We hope kayo din na matabu liwat kay Fibron. Sa agud ti, ang mga pasayero naman at Andres Bacolod, kay Matik Kabudlay, is asawa, taga-sakay man, mga himata, taga-sakay man, huwag takabulog kay Fibron. Kamay patani nga ini, maging serve mga Lexus at mga drivers na Tundri, yes, sa Bacolod. Muna ito sila yung balita, kabudlog sa programa El Castigador, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sininga DTX 500, Mighty C, kay Clinica D3 by UNVCO, ang atong man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko, na nakapanit, may aras ang alap-up, bunay po kong acne, magamit lang DTX Beauty Soap, nasig ng resulta, maging kutis, artist na ka pa. Ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun sa patrol, K5 Batting, di ba isip? Ako naman sa K5, Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
6: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Tiing aton rin mga inlaksyon in itan. There would be a wake-up call sa mga may kaangay sininga pamatasan. Kay dito gyan niya ma-please ang tanan mo. Sometimes ko naman ang kinaiyan na ton, mahilig na mag-ilo istorya. And without knowing mga kay K5 nga dito na sulod na nabi ang privacy sa nga gina-istorya ta. Which is hindi naman mayo. Mas mayo na kisa maghipos na lang ba na ton. Kaya kita mo, ginbash siya sa mga pariyo niyo, mga drivers. Okay, ti, nagligad ka dito. May nabunan nga driver sa nga motor mo. Ti, we don't know kung ano ginman to hold up. Sometimes, ginapadala ng sa hold up. Pero galiya may grudge siya, galiya ang suspitsado. So, kapay pang hindi niya matabos, makulod na. Ang ato na rin dipinsahan na to ng nagpalangabuhi sa TNVS and most especially sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, tanan nga mga drivers. Hindi man niya tanan nga mga drivers, mapariyo man ni kaangay kay sir. Sige, alas 5:30 na sa hapon. This time check na to si KK5 Joseph Tabulhano kaya dito naman sa may Banwa sa Isabela. Maakon mo si Espadilla, may ginbuno to. Oh my goodness, oo, patay gin. Check tabi ang balita, gika naman sa kay K5 Joseph Tabulhano.
9: K5 News FM Live Report.
6: K5 Joseph, balita mo.
13: Patay ang 28 anyos ng lalaki matapos nga ginbuno sa Sitio Buringot, Barangay Ujong, Banwa sa nga Mrs. Padilla, Negros Occidental, Domingo sa nga Gati, Agosto 2, 2026, ginkilala lamang ang biktima na si Randy Samdang na padayon pa na ginapangita sa nga kapulisan ang sospechado kaki Fibrods. Base sa report sa kapulisan, samtang nagtindog lamang malapit no, sa Witting Shade, si alias Randy, nagabot ang sospechado kag kaupod man ang tatlo sini ka iban pa ka mga sospechado kag Fibrods kag ginaligar no nga yara sa mga sa employee siya sang nagkahulubog ng ilim noon ang apat ka mga persona kag nagsingil ini nga inaway ang sospechado kag Fibrods lang nagwa naman sa ila balay si alias Amado para makalma o pakalmahon ang ining suspitsado kag Fibrods apang gin sumbag siya tugtog na nagbulig naman nagbulig man ang pakalma no si Randy kag Fibrods kag gilayon nga nagabot sa nga patalom ang suspitsado kag ginbulo si tatiyan kaga botkon ang iningat biktima sa Kifay Bronze kag matapos ang krimen nagapalagyo ang apat ka ang apat sa wala pa mahibaluan nga direksyon kaga gindala naman ang biktima sa nga Sulakson Arroyo Memorial District Hospital apang nga ginbawian ni sa nga kabuhi sa Kifay Bronze. So sa tatiyan ang dugang nga interview kay Police Major Ryan Villasaro kiti sa nga Mrs. Padilla wa pindi.
14: Okay. Ano sir ang ginagamit sa pagbunot, sir?
15: So, ang ginagawa nato, no, bladed weapon, possibly, hindi nato maanuan kung kitchen knife or ano ginagawa, bladed weapon ang ginagamit.
14: Sir, mapanawagan mo sa suspect?
15: Wala, ang ginagawa nato, no, kagang ginagawa mo nato, kapag asub na, no, ka-coordinate naman kita sa family, nga i-surrender na nilang ato na suspect, no, para matubango niya ang
14: ang pamilya na kasakablas ang kaso, sir.
15: So, desidido ba, no? Desidido ang mga pamilya sa ato na biktima ng mga
6: Kakipad Joseph?
13: So, Kakipad Joseph?
6: Kakipad Joseph? Dalagid, Kakipad Joseph? Ining mga suspitsado, taga-dira malang na sa Moises Padilla, dira sa lugar nga kung sa din naglumtad ining krimen?
13: Yes sir, dira lagi to ang area ang inang mga suspitsado. So
6: identified na ining mga suspitsado. Identified na subong.
13: So ginapangita pagid ka Kifay Bronze sa aton mga kapulisan tag mga no nga sa
6: kay kon taga dira ka Kifay Joseph, kilala kagid sa mga tao dai. Nga oi si Joseph to nagbuno. Didla?
13: Yes sir.
6: Especially dira mismo sa Moises Padilla nga daw bisan layo-layo pa na balay mo kilala na si Joseph nga taga K5 nga gwapo-gwapo dito na siya gistaro. Ti why gisa may nakatudlo da kay ti pila tok bilog apat nga mga suspect.
13: Yes sir. So amay lang ang ina nga apat yung mga persona. So nahubog din na no nang influence sa makahulubog din do nang ina nga mga persona kag kaya nakapanagyo pagkatapos ng krimen kaya wala pa gid nang ibaluan sa ato nga mga kapulisan kun no, diin gini sila nagpanago nga apat ka bilog sa Kifay Bronze. So nakasungka na
6: hasta subong way pa Japon matultulan sa pulis.
13: Yes sir, why pa gid nakasungka no ang ato nga mga suspitsado kaya
6: hindi OIM not asking kung nagsungka why gid may diyahan sa pulis da nga pangitaon eh maulat ka na karon magsungka. What if hindi na magsungka mga suspect da?
13: Amogid ka Kifay Bronze, no? Para yung pagkita nga ito, yung pag usisa sa ato yung mga kapulisan kung dihingin sila nagpanago ang mga suspitsado. So para may nga ito, nga nakuha ng mga balitang informasyon dito sa Mrs. Padilla, Municipal Police Station. And para sa balita, para sa eliminated, para sa El Castigador, punta ito si Kifay Rolls Pal. Nasa ako naman si Kifay Judy Pulhano. Para sa kapit ng mga balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawa sa Negros, Kifay News FM.
16: Kifay News FM, live!
6: Tiyan mo ni Bala, kung sige ka mong kainom-inom, tapos ninyo makontrolar kontrolar ang ilimnon da, naging butang nyo sa utok nyo, tapos mga giyat ka mo da, tiway ka na mo nagtambag, nagpacify niya sa gamo sa maoy, initi na dalahig pa, nabunan patay. Ti apat bilog sa subong daw ay pa Japan bulabalita kung may pamadakpan sa taga Moises Padilla pinpid ha. Mga sir, ti update ba kung sino na ng mga suspitsado kag ano ba ang dalagan sa investigasyon. Hindi bala sila ang natultulan na ara pa lang ta Japan sa nagapadayon pang investigasyon para at least matultulan kay ang pamilya nagahangla sa ustisya. Hindi niya pwedeng hasta kalang mga ima o mamatay kay muya tapos bayan lang. I know nga nag-aubra madagrong pulis, pa-follow up talang ni Guro. Why ni Guro ma-follow up ni Kakipad Joseph mo?
17: Oho.
6: Sige lang, pa-follow up lang Kakipad Joseph lang. Tano ba si kung may nadakpan na daway, klang balo. Alas 5.36 sa nga hapon. E-check ko naman ang balita. Gika naman sa kay Kakipad Carla Defensor Longa. Ang balita ni Kakipad Carla, ang idol mas kalawaan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 by K5 may ara na siya sa anti-diabetic properties. Ano ini ang charantin visin kag polypeptide may kangay naman ngay picto sa insulin. Amo ni ang nagpa-normalize sa ato si ka blood sugar. Kag amo man ni nga suplemento ang nagalimpyo. Sang mga higko, mga free radicals nga aras lawas ta ginapagwa niya na. Kahit kung hindi mo na mapagwa, tibluted dyan mo.
17: Alright! Oh,
6: nanotice niyo gis, ah? Ano ka dako sa tiyan ko, hindi buyon. Yang higo ay kagligpupo. Sorry sa nagkakaon na. Gali, mga kakifive ha, waya ma-detoxify, waya malimpyuhan ng tinaim mo da. So, para maglimpyuhan na, para nami ang imusin nga pups, na, inom ka sa Klinika GTX 500. Ang muning suplemento may pinakmataas nga antioxidant. Aras si kakifive Carla, sa line waysa, check tabi si Kwan. Si KK5 Wilson Villana, hindi si KK5 Chester. Oh, hindi kayo si KK5 Berto. Ay, bisan sino lang sila na nga tatlo ah. Oh, kuwaon ito mga kundihan. Oy, sa kuwan ah, sa aton si Kamasuki, nagahilapit na ang aton sining League of Champions sa palabuton nga Mascara Festival. Ti magapaindis-indis naman, retro dance showdown na naman ta sa palabuton nga Mascara Festival. Di mag-istoryahan na ipa kami ni Derek Rudney Ascalon para maplastar ginaton mayad. Nagligad nga tuwig sadya to sa plaza naton ginhiwat. So basi mag-inula naman lang ang maskarahaw. Di magamon na timangita na lang tamol. Para at least kung mag-inulan man niya, sige ang programa. Si Kakifab Wilson naka-standby.
18: K5 News FM Live Report.
6: Kakifab Wilson, ibalita mo.
19: Kakifab Ross, breaking news kita. Nay, subong na hapon. Kakifab Ross, nakipag-otakit ang sulot ining balita na nag-file no, sang hadna si 3rd District Representative Congressman Harvey Benitez no, sa pagpaiway sa barangay kagsanggunian kabataan election 2026. Paagi ini sa House Bill Number 10-591 no nga iya ginaduso nga patigayonon ang PSK
6: House Bill 10-591
19: 10-591
6: daw kwan ba daw Republic Act sa illegal possessions of firearms and ammunitions ba?
17: Alright!
6: Galing kay Bill hagna pa malang na oo.
19: So instead nga patigayonon siya sa ano ni Abolition ni Natalie no 2036 iya ginaduso ng patigayonon ini sa Nobyembre sa tuig 2028 naman niya kay Fevron. Ang iyang problema sa ni kay Fevron kay iya sini nga hagna suportado sa 63 ka mga kongresista kada ginfile no sinilangid nga hapon dito sa Quezon City sa House of Representatives ining hagna. So bantayan ta lang kay Fevron sa dugang sini nga detalye tuhoy sini no kon ano bala ang development sa nga ining House Bill kung may patigayonon di ba wala nga pag-idog sa election kay Kev Rhodes o kung wala. So mula na dami, ato sa inyong balita kay Kev Rhodes, no? Ang ato sa inyong breaking news, gagawin na doon sa inyo sa Kalwan. So might see this review kag DTX 7. Ano po na ito si Kev Vincent Coralde. Yan naman si Kev Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM.
6: O, ti hagna na ti Kwan Patanilas Congress, no? Kung ipaisol gidman, o kuniga ika-postpone ang barangay NSK election. Di kapila na nigin pa isol. Di masulusad dyan yung magkaki-5. Nang taon tani ko na nung resulta sini. Hindi pala padihot naman sa babaw. Or ti basiway na pundo. O ti ambal sa kumalag. Kaya preparado naman ang kumalag. Kaya mo. Eh, mano na lang niman. Lang taon na lang magkaki-5. O ti lipay ni mga incumbent. Ino. Mambal mo yung kumbed ka. Yeah, libre kami. Libre kulba. Libre gasto. Overstaying. Ang iban ganito. Overstaying. Kaya pila na yakbula, pila na tuig nag-tiner mo. Ayo, grabe no. Sadya subong rin na buab nasyonal. Tiga kapiktuhan diri ang mga kumuntao. Oh, this time check tabi si Kakifive Chester. John Veronque. Ang balita ni Kakifab Chester ang sa siyudad naman sa Cadiz, engineering office. Sige sila kung niya preparasyon subong. Declogging activities dira sa Cadiz. Actually, si Mayor Bading nagpamati subong mo. Ayo. Sige lang. I-check aras ha. Aras si Kakifab Chester Veronque sa line number 1.
18: K5 News FM Live Report.
6: Kakifab Chester, ibalita mo.
20: Yes, ka K5 Roads sa sang mga tinalikdan yung mga sinimana, ka K5 Roads, nagtupa-tupa ang mabaskog nga ulan diri iya sa norte nga bahin sa Negros Occidental. Rason ka K5 roads nga may mga pipila ka mga kalye, pila ka mga street diri ka K5 roads sa may sunod sang Cadiz ang ginbaha. Tungod nga isa sa mga rason sini ka K5 roads nagbalalagtik na bala ang kalog, ang drainage, wala mayong malimpyuhan, plus pa sa mga nagasangal nga mga basura ka K5 roads. Kahit sa mga tinalikdan yung mga sinimana, kung makita naton sa pipila ka mga Facebook post, ang public park or ang public plaza kagang park diri sa siyudad sa Cadiz sa K5 roads ginbaha kag nakita naton iba nagululubog na tagatuhod na ang tubig. Pero sa karon ka K5 roads nagdihon ang Cadiz City Engineering Office sang operation limpyo drainage or kalog ka K5 roads. Ginsugdan na nila kay na ka K5 roads ang mga proper barangay diri sa siyudad sa Cadiz kanga isang barangay zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 kag zone 6 sa K5 roads kung sariin nagpanglimpyo ining mga empleyado sa engineering office sa siyudad sa Cadiz. Agod isa ini kapamagi ka K5 roads ang mga nagabalalagtik na black K5 roads kili kung may mga buho-buho bala nga daw nagabagtik na tungod sa mainit at tungod sa kainit ka K5 roads kung mag-abot ang pagbasa-basa kag pagtulo sa ulan K5 roads mabaragid. That is why nga dapat ka kurang ano gid kaksun gid ang mga nagbarabara sa mga buho agud maka-flow ang tubig pakadto sa exit point K5 roads.
6: Amo na mga lugar sa Cadiz ka K5 Chester nga ti mga low-lying areas na daga permigi na bahaan.
20: Amo ni ka K5 roads ang zone barangay from barangay zone 1 to zone 60 lapit gini ka K5 roads sa nabaybay. Ilabi ka K5 roads kon magtupa ang madamol nga ulan. Plus sige-sige, bimadugay, abi ka K5 roads. Once nga sugataon sa taas nga tubig sa pagtaob, nagbaha gilayon ka K5 roads. Ti isa man ining niyang ginturaan, ang mga kalog nga barado, ang mga drainage nga barado, tungod man sa mga basura, nagbagtik ang mga lutak, ti hindi gilayon makaflow ka K5 roads ang tubig pakadto sa exit point.
6: Mayo man nga masulsog ang mga buho da. Kaya kabalaw ka naman, basta buho, kundi masulsog, kag K5 Chester gabaho na. No? Kag at the same time, ang mga layon, basura, lutak, ang kwani, ang kadakuon sa tamburong mong butang tabi, butang na lang nabi kag K5 Chester, Jess, ang kwanang nuybi, puno na kabasura, ang uno na lang bilin. Di agyan ka tubig. Ang tubig, hindi na magagi sa tamburong, kundi maawas na siya. That's why, gabaha kita.
20: Yes. Mugit ka K5 roads, ti, kung ara na gani magbaha, kalabanan sa aton, dasig lang bala makita ang mga reklamo, nga muna nagbaha, pero ti, kalabanan man ka K5 roads, isa, ikon ka isa, kita, kung man naga, atag man kita sa problema, kaya maghaboy kita sa mga basura, tabisan diin
6: amo
20: na.
6: Man.
20: Why not? Kung maghaboy sa mga insakto nga basurahan, ti makabulig pa kita at nga magbara ka K5 roads, katuraan naman sa pagbinaha.
6: So dapat gani, ang balko gani, kung may nag-a-star, tukahan bisang syudad sa Cadiz, no?
17: Alright!
6: Dira, imo na da lugar, Chester, Rods, Adrian, isa ka-block ninyo, ho? Kay tadlong sa balay nyo, kamo limpyo, kalog nyo! Kalog mo, sulsog mo. Amo na blaka gibay ba Chester? Kundi nami ang sulsugan ay tiya mambal ko yang
20: sulsog mo pa sa iban.
6: Oh mambal ko yang ang ako niya ka Chester kalog ko ang imo. Muya ka da kay imo kalog oi pa yang katilaw sulsog. Kundi man pag sulsogon sulsogon na kun ni Adrian.
1: Oho.
6: Di gusto ka lang nga si Adrian masulsogaw.
20: Ang kalog mo yan, pasulsog mo sa iban?
6: Oo, oh, kuluya niya, kalaway niya, na ano man. Ti, may igo niyang igo, may nga imuya kalog, si Adrian masulsog. Ti, dapat amo na mo.
20: K5 Roads, may ari man sila ginihimo, K5 Roads, nga mga may motor bala, tapos do may tubo, nga dako nga daw kaangay sa ginapamunyag bala sa mga katuwa.
6: Ah, okay.
20: Nila, nila ginasprihan nila tubig, K5 Roads, agad niya mag-flow ang mga...
6: Pero dapat may pressure. May pressure gid nga kusog kay kung isa hindi na madala ang mga sa tunga bla nga mga drainage na okay na kun open na drainage ka K5 Chester kay mga kaykay mo ni kasadol okay niya kag pala pero ti kun mga amonyo nga close susugon mo ti pila man ang klaba sa nga sadol man ang kalabaon sa guro ang maglusot sa guro 4 lang Tama na bla. Ti nami na nga butangan gid sa sang laba gid nga manugsulsog. Oh, hindi gani ipasuhot to si Ethan. Ay hindi lang si si Ethan gro pa sutol mo skalo kasi nga gro. Basikon, hindi na sa kagwa, hindi kay Gus buhos ang kalog.
1: Wala, bot, hindi na ba kay Gus buhos ang kalog? Si mga kwan ka pa, malubong pangimulawa.
6: Lagi na-imagine ko. Na-imagine ko sa kikipay, betan, ga pangalihid nga ang buyon niya. Paano yung piguon buhos ang kalog? Ay, oh, joke pa na kikipay ba, etan, ha? Gina... pero kikipay ba, Chester, why planong syudad ka pa na kuon ng drainage da?
1: So far, K5 Roads, as of this moment, wala pa ka K5 Roads. May mga plano nga among sina. Pero ang ginasuguran pa lang karoon, amo ang panglimpyo sa mga kalog. Pero may mga nasugda naman ka K5 Roads nga ang gibwangan bala sa exit point sa ang mga drainage, amo ang lagi na padakuan. Kasi kung padakuan nila ka K5 Roads ang entrance sa sang drainage,
6: tapos ang exit,
1: maawas.
6: Awas siya po na! Napat, ang gulawaan, dako. Kay ti, gakwan mo gatingob nga daan to ang mga entrance ka K5 Chester. May kung isa lang natakabuho ang agida. May mga buho ba to sa south, sa north, sa central. Tiga tinabuay na. That's why, ngasanga-sanga, ang puno gidang sa gulawaan, gid dapat nakadako nga nakabikang nakabuka gid nga dako bla ka K5 Chester para at least ma-cater niya ang mga tubig nga ras babaw ka K5 Chester.
1: Nga nagbalalara.
6: Oo.
1: Para ka K5 Broads.
6: Ah, sige.
1: So para mo mga isa sa mga pamaagi kangay sa pagpanglimpyo sa drainage ka K5 Broads kag pagpadako sang pagpalapad yung pagpadako sang buho para naman iya sa exit point sa mga drainage system dire sa proper barangay sa siyudad sang Cadiz. Ini ka balita, ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Inis ka K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko kag Kalikaon sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM, live report.
6: Manamong salamat kay K5 Chester. Amo man di sa Bacolod. Sige man yan, diklaging operation sa syudad. Kag amo ni Perming ginawangal ko sa mga pumuluyo. Inyo na daya lugar, no? Atubangan sa balay mo, alagyan mo, di balumang impyo. Sino pa na ginahulat mo ang ice swims? Sino ba ginahulat mo sa barangay kapitan? Oh, gusto tamaran tabi mo. Tapos basura ta, pagkakaon ta, yaboy ta ng skilid. Gabara na. Amo pa ng halinan nga magbara ang kalog. Once ka nang magbara ang kalog, tanan nga kahiguan na rada. Oh, kay ti hindi na free flowing ang tubig mo. Oh, kung gabara siya, maisaran ka lamok. Ikaduha, manimaho siya. Sino mo pinitin siya? Kamu man Japon. Pero kung gabinuligay ka mo, oh, si isa namin ni kampanya sa mga kabaranggayan, no? Magpadalagan bla barangay officials, limpiyuhan yung lugar nyo kay para at least damo nga magkakagduda. Galing kong gisa mga barangay di, imbis nga kakagduda nga manamian ng lain mga nakagto. Dito ta mga kwan sa barangay amuni wa. Kay white yang barangay officials ga pawala lang diya. Pwede ta tiya ka tiner-tiner kag maglutambay. Alas 5, siguro tayo, no, mga K5. Wadagling panahon ba, no? Nagpamati subong si Papang Eduardo Juju Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Poderoso, kag si, nagpamati man subong sa aton, si Mama Marianne Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido, si Maida Guy, Bings Delphine, Nomad Uro Lizel, and of course, si Mamang May. Kag si Narus Villanueva, nagpamati man, si may mamila pero si Chumanda Bilok barangay issue ba no sa kawayan ng kapamati man si Angelica umbion family ng kapamati sa tangapag pangalagada. But emat ang masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimual ka K5 Adrian ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
0: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit.
21: Salamat po tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
26: Babakan sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
31: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Let's go! With
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
5: let's go with the flow.
11: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, magdirekta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: It's the best part of the day.

0: siyang santropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at

0: 95 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lasang Bacolod ng probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast. Subong Martes, Agosto 4, 2026.
1: Makita kita live sa mong mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos ng Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylan.
1: Sa balita nasyonal, PNP kag mga senador wala pa sang impormasyon nga nadakpan na si Senator Bato de la Rosa.
0: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkumpiskar sa Thailand.
1: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang world number 20 matapos maangko ng pinakauna nga WTA Tour title.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sang best friend ni Spider-Man nagtaliwa na.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Natunaw na ang bagyo Luis subong nga Martes, apang isa naman ka low pressure area ang nagtuhaw kag mataas subong ang tsansa nga magdevelop ini sa isa ka bagyo. Sunod sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 180 kilometers natundan sang banwa sang Bacnotan, La Union. Mataas ang posibilidad na magdevelop sa isa ka tropical depression ng LPA sa masunod nga 24 oras kag kun manginisa na ini ka bagyo pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Maymay. Bangod naman sa presensya sang LPA, makaeksperyensya sa mga pagulan ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley kag Central Luzon. Maka-experyensya naman sa mga pagulan ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro, bangod naman sa epekto sa Southwest Monsoon o kung habagat. Ang habagat man ang nagadala sa magalumon ng panahon ng mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa nabiling nga bahin sa Calabarzon, Mimaropa, Antique, Iloilo, kag Guimaras. Ang nabiling naman ng bahin sa pungso na maka-experyensya sa partly cloudy to at times cloudy ng panahon ng mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan, kagpagpanginap bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy ang aton nga panahon buwas sa pangsahapon tuptup sa kagabiyon, posible na ang mga pagulan kagpagpangilat bangod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening News!

0: podcast ni si KK5 Dominic Gabriel Banyaga para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Direkta na kita sa mga balita lokal sa pinakaunang balita. Kaso sang dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 281. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
3: Nagsaka sa 281 ang kaso sang dengue sa siyudad sa Bacolod base sa Hulyo 19-25 nga record sang City Health Office. Sa madungduman, nga isa ka 8 ka tuig nga babayi ang nagtaliwan kag base sa impormasyon nga nagikan sa City Health Office nga taga Barangay Binamonte ang biktima kung sa diin Hulyo 4 ini nga gin-admit sa ospital apang napatay ini pagkabuwas nga adlaw bangod sa dengue. Sa istorya sang biktima, ini ang 5 na kaadlaw nga ginahilanat kag nakabatsyag sang sakit sa ulo antes ini nga na-admit sa ospital. Yari naman ang kadamuon sa mga individual nga nakaangkon sang dengue sa pila ka mga barangay sa syudad. Barangay Mansilingan 34, Barangay Handumanan 28, Barangay Singkang Airport 24, Barangay Villamonte kag Barangay Estefania Tig 20, Barangay Alihis 19, Barangay Banago 18 kag Barangay Tangub 17. Sa karon, padayon ang kampanya sang City Health Office sa syudad sa Bacolod batok sa dengue. Ini nga balitang nadulong sa iyo sang Diriax 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Samtang pedestrian patay matapos mabungguan sa motorsiklo sa syudad sang Himamaylana, may kampiyon nga balita si KK5 Obre Suspenye.
5: Ginbawian sang kabuin sa kapedestrian matapos nga mabungguan sa motorsiklo sa Barangay 4 Himamaylan la 5:30 sang aga Agosto 3. Ginkilalang biktima ang Amos alias Jenny, isa ka housewife kag residente sang Purok 12 Barangay Agisa na Himamaylan. Samtang suspect naman nga nagbunggo Amos alias JR, 19 anyos kag residente sang Purok Perya Barangay Uringaw Kabankalan. Sunod sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nagapadulong norte si alias JR, ginamaneho ang Baja 125 nga motorsiklo sang hinalik lang nga aksidente nga nabungguan sini ang nagatabok nga babayi. Nakaangkor ang biktima sang samad sa ulo kag gilayon nga gindala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon, wala pa sang inisyal nga istoryahan ang pamilya sang biktima kag sang suspect. Nahibaluan nga ang biktima ang miyara pasyente nga naka-admit sa ospital sa Himamaylan kag mabakalang kuntani bulong sa tawok sa dalan apang nabungguan ini. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: La 6:09 sa iban pa nga balita lokal, empleyado sa syudad nga nadakpan nga nagamaneho sang motor nga wala sang helmet, ginatagan sang citation ticket sang BTTMD. May kampiyon nga balita si KK5 Wilson Villena.
6: Inisyuhan na sang violation ticket ang isa kakatapo sang City Legal Office Unit sa syudad sang Bacolod matapos mahuli kam ini nga nagamaneho sa motorsiklo nga wala nagasuksok sang helmet. Sa pahayag nga ginpagwa sa Bacolod City Communications Office, ginpatawag na ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu ang imbulbado nga empleyado nga isagali ka job order. Ginpaparaugan siya sa violation ticket gikan sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD. Kagsunok pa kay Chu, nagapangatubang man ang job order sa nagkakaigo nga disciplinary action kag pinalidada. Pahayag ni Chu, wala sang bisan ano nga rason ang job order, agud baliwalaon ang mga ilayi sa dalanon. Nagpaandam naman si Chu nga dapat magserbe ang mga empleyado sa syudad bilang ehemplo sa pagpatuman kag pagsunod sa layi. Para sa D3YO Newscast, ining balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3YO kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Sa dugang pa nga balita lokal, pagpamahog sa isa ka pampubliko nga bulutuan sa Bacolod negatibo. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Negatibo ang pagpabaho nga naglapta sa social media sa pito ka mga bulutuan sa Bacolod, Guzerin. Anong diri ang pabubliko ng eskwelahan sa tag-isa naman ang private school? Ginkumpirmar ni Police Colonel Eugene Rivadomia, City Director sa BCPO, ganabato nilang report gikan sa principal sa isa ka bulutuan sa barangay 14 nga may isa ka Facebook post nga nagapamahog sa mga eskwelahan nga posible may pagahimuon nga krimen. Sunog pa sa kay Rivadomia nga pagkabato nila sa report, gipamulo nila gilayon ang Explosive Ordnance Disposal kung EOD kaging panulungan ang eskwelahan para pasiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo.
8: As far as ang kwa natin sa report is investigation natin is negative, no? But we'll be conducting investigation sa nagapusin yung report. Kahit yung word na ganit nakakpusin sila sa phobia sa ibanda natin yung mga learners sa mga unikanan.
7: Subong padayon ng investigasyon sa BCPO para may baluan ang persona sa likod sa pagpamahog sa mga bulutuan agud na pasakaan sa nagyakaigo nga kaso. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, International Solidarity Mission nagpatigayon sa fact-finding mission sa Negros tungod sa spy tagging. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
9: Nagtakop na subong adlaw Agosto 4, 2026 ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM matapos ang halos isa ka bulan nga pag-imbestigar sa nagkalain-lain nga mga syudad kag banwa sa Negros Islands. Suno sa report sa IPPSM, ilagin dokumento ang 34 ka-insidente sang spy tagging sa 12 ka-munisipalidad kang syudad sa 2 ka-probinsya. Ang spy tagging, amo ang pag-akusa sa mga sibilyan nga sila informer o conspy, kag-resulta sini, amo ang pagpatay, paghadlok, kag-pagpasakit, pagpalaya sa ila kogalingon nga mga balay. Ginpatigayon ng misyon sang isa ka national nga federation sa mga ex-rebelde kag peace advocates upod ang 14 ka mga organisasyon, 30 ka mga delegates. Sa ila paglibot, naghimo sila sang 18 ka mga interviews sa mga pamilya, biktima kag survivor. Nagpatigayon man sila sang focus group discussion upod ang 30 ka mga ex-members sang CPP-NPA-NDF. Sa karon, ginapatigayon subong ang closing ceremony sang IPPSM diri sa Negros Occidental agot ipresentar ang ilang mga nakita kag rekomendasyon. Ginapanawagan sang IPPSM ang gobyerno nga hatagan sang proteksyon ang mga inosente nga sibilyan kag siguruhon ang hindi na mag-usbong pa ang mga insidente sang spy tagging sa nasambit nga rehiyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, upon sa batro si K5 Martin de Maisip, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Lasay sa 13.
1: Balitang National.
10: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
10: D3 Bio Evening Newscast.
2: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginpaliyag ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vicrimulya nga wala sang report ng Philippine National Police o kung PNP nga nadakpan na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Suno naman kay Senator Aimee Marcos kag Senator Robin Padilla, wala man sila sa impormasyon angot sa nagalaptang reports nga naaresto na si Senator Bato.
2: Si Marcos kag Padilla lunsay kaalyado ni Senator de la Rosa nga kabahin man sang minority bloc sa Senado.
4: Samtang makabig nga accountable officer si Vice President Sara Duterte bilang secretary sang Department of Education kun DepEd bangod sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds.
2: Iniangin palayag ni Commission on Audit o Kunkowa Auditor Roderick Wamil sa impeachment court sining Martes Agosto 4 bilang witness angot sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds sang Department of Education kag Office of the Vice President.
4: Suro naman kay Wamil, wala nag-comply ang DepEd sa Joint Circular number 2015-01 sa dinakasaad ang pagsurundan kun guidelines angot naman sa paggamit, pag-liquidate, kag pag-report sang confidential funds.
2: Ginpatag pa ni Wamil nga ang head o kumpinuno sang DepEd amo ang responsable sa pag-monitor angot sa paggamit sang confidential funds agud mapasiguro nga nag-comply sa requirements sang joint circular ang isa ka ahensya.
4: Si Wamil amo ang witness sang prosecution angot sa Article 1 sang Articles of Impeachment. Sa rin ginakusahan si Vice President Sara Duterte sang irregular o kon irregularidad sa paggamit sang confidential funds.
2: Samtang magahingyo ang House Prosecution sa Senate Impeachment Court nga magpagawa sang sabina para kay Mary Grace Piatos, isa sa mga nakabaton sa confidential funds sa Office of the Vice President.
4: Sa pahayag ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House Prosecution, ilasubo nga ginapangita si Mary Grace kag indi nila ini makita.
2: Wala man din pahayag ni Capunan kung saan o nila himuon ang hingyo sa Impeachment Court.
4: Samtang ginpahayag ni Senator Raffy Tulfo subong Martes nga magafile siya sang hagna nga magabalabag sa mga korte kag iban pa nga mga tribunals nga magapagwa sa mga temporary restraining orders sa ukon injunctions agud naman mabalabagan ang implementasyon sang wage orders.
2: Sa idalom sa Senate Bill number 2372, luyag niya ang amyendahan ang Article 126 ng Labor Code agud matag nga magsak ukon magpasakop sa pag ukon sang pag-issue, pagbalhag implementasyon, pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sang National Wages and Productivity Commission o kon NWPC kag mga regional wage boards.
4: Sunod sa iya, ginaduso nga hagna ang anuman nga TRO so kon injunction ang gin-issue sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili ang makabig nga null and void halin sa umpisa.
2: Sa Milo, ang mga partido nga nagakwasyon sa wage order ang dapat maghimo sa kapilar sa administrasyon nga ginhatag sa idalom sang labor code.
4: Madumduman nga temporaryo nga ginpauntat ang pagpatuman sang wage order number NCR 27 marapos nga magpagwa sang TRO ang isa ka korte sa siyudad sang Pasig.
2: Ang wage order number NCR 27 ang nagatuyo sang 85 pesos nga increase sa daily minimum wage sa mga nagaobra sa pribado nga sektor sa Metro Manila. Lasay sa Jazz Ishete.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, illegal nga mga squishy toys ginkompermar sa Thailand. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
11: Ginkumpiskar sa mga otoridad sa Thailand ang kapin 20 mil ka illegal nga mga squishy toys bangod sa posibleng nga peligro sa lawas ang kabataan. Suno sa otoridad, mahimo nga contaminated sang kemikal nga may kaangtan sa risgo sang cancer kag iban pa nga balatian ang nakumpiskar nga mga produkto. Dugang pa, natukiban nga wala sang TIS mark ukon marka nga nagapamatuod nga nakapasar sa safety standards sa pungsod ang nasambit nga mga hampanganan. Sikat sa social media ay labi na sa mga kabataan ang mga squishy toys kag ini ang ginabiligya sa nagkalain-lain man nga mga pungsod. May mga squishy toys kag gindesenyo nga kaangay sa pagkaon gani mataas ang risgo nga ibutang sa mga bata sa ilaba ba ang hampanganan nga posible magbutang sa ila sa peligro. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Ginkumpiskar sa mga...
2: Lasay sa Jesse Ocho.
1: Balitang Sports! Sports! Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Sa balita sports, sa Alex Yala nagsaka bilang akon bilang world number 20 matapos maangkon ang pinakaunang WTA Tour title. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
12: Nagsaka si Alex Yala sa Cadiente, humuli sa 28 nga pwesto sa world ranking sang Women's Tennis Association o kung WTA. Ini ang matapos maangkon sang 21 anyos nga Pinay ang kampiyonato sa Mubadala BC Open 2026. Agindotos ni Yala sa finals ang world number 3 nga si Jessica Pegula sa scores nga 4-6, 6-4 kag 6-0. Ini ang pinakaunang nga WTA 500 title ni Yala kag siya ang pinakaunang nga Pinoy nga nakadaog sang WTA Tour title. Madumduman ni Siniman nga adlaw, duha ka tuig ang nakaligad. Nadaog ni Carlos Yulo ang double gold sa Paris Olympics 2024. Para sa Blitang Sports nga gidulong sang Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, si Serbisyo Publiko ang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Filipino Spider-Man star nga nagbida bilang lola sang best friend ni Spider-Man, nagtaliwan na. May kampiyon nga chika si K5, Lori Gamboa.
13: Nagtaliwan Nataliwan na ang lola ni Ned sa Spider-Man No Way Home nga ginabidahan sang Filipina kag tumandok sang Iloilo nga si Mary Rivera 82 anyos matapos nga ma-stroke pila ka bulan antes ginpagwa ang Spider-Man Brand New Day. Si Lola Mary ang nagbida bilang Filipino nga lola sang best friend ni Spider-Man nga si Ned nga ginabidahan man sang Filipino actor nga si Jacob Batalon. Kung sa diin, Tagalog ang linya sini sa scene nga ginasugo niya si Spider-Man nga kuhaon ang lawas sa kisame. Nagkomatos pa si Lola Mary matapos nga ma-stroke kag nagtaliwan ini sa tung Abril 15, tuig 2026 sa Honolulu, Hawaii. Ginpahayag sang doktor ni Lola Mary nga manubo na ang chance sini nga makasurvive. Rason nga nagdesisyon ang pamilya nga kuhaon na lang ang iyang life support. Gin-cremate si Lola Mary matapos nga ginbawian sang kabuhi. Isa ka teacher kag broadcaster si Lola Mary kag iya ginakalipay ang oportunidad nga nangin parte ini sang isa ka Marvel film. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Condolence sa pamilya ni isang ano tawag ni? Lola.
14: Ni Lola.
2: Oo, ni Lola sa Spider-Man. By the way, kay February, kalanta ko ng Spider-Man.
14: Sang last year ng Spider-Man, pero sabong wala pa.
2: Wala pa.
14: Maraming hype, no?
2: Oo, kagdamo. Gidya spoiler sa social media.
14: No to spoiler, ha?
2: Pero damo bala, kay nakita ko may mga litrato nga nakuha ang mga tuwalan out from the
14: sa sinihan.
2: Oo, sinihan sa diri sa aton. Damo-damo walang pila. I mean, lawig-lawig ang pila sa mga sinihan sang ginpagwa na ang Spider-Man. Yung pinaka-latest, I think July 29.
14: Oo.
2: Kadumduman ko, ako malantaw palang Moana. May nagakuha na sang ticket para sa Spider-Man.
14: May nagapabook?
2: Oo, may advance booking na sila nga naan. Kung may nag-advance na ganadaan niya pakuha sang ticket. Kaya expected nga damo ang malantaw.
14: Si nang ano nagaliin, no, ng sa budlay nagli maggano iyan nga tawag na kun dikto kanagi siya bala magkuha sang ticket taw.
2: Pero may gusto mo mag advance kung gusto mo nga hindi ka maubusan di amo na nag advance ang iba especially mga kabataan nga nahilig no sa inang Spider-Man. Kakadlaw ka dito ka maloko nga hindi mo ginahilig ang Spider-Man.
14: Uy, hilig ko. Nakikatanaw ko na mo talaga nga ano. Natanaw ko na.
2: Hamal ganini ka K5, Berto, bala. At sugot ka nga ikaw si Spider-Man pero miswa imo malawa.
14: Gutunutod ba, no? Kakalapudpod.
2: Tapok-tapok. Tapok na. Oh, amo na kambal, ya? Daming alam si K5 Belto. Madawa na sa mga yung ginapag-share sa iya nga. Ano?
14: Kita ko na mo.
2: O, sige, may arap. Pag inasa ka K5 Jules, sama niya. Sugot ka nga, ano taga niya, kuryente ang
14: power.
2: Imo nga power, pero may balayran ka. Oo. Wala siya. Kaya yung mga hype ni K5 Belto sa buhay niya, no? Pero damo blaga hambal nga nami ko, no? Pero may mga spoiler naman to sa mga kung anong natabo dito sa ano.
14: Kahit
2: sa
14: ang natabo sa subong Spider-Man, di ba? Kayo nalipatan na si Spider-Man sa mga kilala niya.
2: Pero may nagambal to ko na pa tayo si Spider-Man. Gispoil ko na lang gito niya.
14: Hindi. Hindi maguro ah, toot.
2: Ako man nagambal nila. Ito wala pa makukalantaw.
14: Matanaw, trabe. Nagkakano.
2: Matamunta ka namin. Kaya doon na ano kami kung na ano gilman. Kaya nga kung mga manghod nga naglantaw sina. Naghambal sa nga napatay ko nung si Spider-Man.
14: Wrong.
2: Anong my day. Tapos ang hama ko. So, ako spoiler kagad. Hambal niya. Pasalamat ka ganit yung spoiler ko na hindi kaya kinanglang magbayad ng 300 pesos, no? Sa nga maglantaw sa sinihan.
14: Anong kinabatsyan niya? Nasubaya?
2: Pili ko ang muna, goro! Masigil lang-ulango na naman to Blanila, ha? Hay nako. Anyway, tiyan muna no, sa mga nakalantaw da. Nami man, pilang rate nyo naipit sa pus naipit sa pusburong kinamatchan ni Spidey. Naka-watch kami first day, Miss Jean. Ma'am Gina, na ano gin man?
14: Na-dadlalu? Na-dadlalu?
2: Ay, nako. No, damo gin man tao sa ano. Unta mo gin naglantaw sa K5 Troy. In fairness, o kita mo si Ma'am Gina, gini, nakalantaw diba? Siya.
14: Tapos labanan, sa nagatan, oh, naka-costume, ginabla K5 Jean.
2: Kita ko gani si Miss Ami, may mga post siya.
14: Naka-red.
2: Pili ko sa langa universe ni Guru Iyan, no? Lain Guru, kasi nagpuli na siya eh. Sako na to siya Guru sa pang save the world. Save the world. Ma- Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko ang mga balita sa mga Martes, Agosto 4, 2026.
4: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Magasunod ng larga visa program kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kami ang inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
4: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News D3 Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga ako na buyon.
1: D3 Bayo. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali si J, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang gluten na galabwa kon sa nawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
1: Luterna Max. Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend.
5: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
6: Extend.
5: Supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. At exactly 33 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bagong nga tinamanan sa balita, ibalo komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bagong nga puloy-an sa kahanginan.

0: Lorga
1: Vista. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginabitbit. Ngayon ganiban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sa iban nga ginahalad sa imo, katampad lang. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Loco. Gin report sa pag-asa ang ayara na sagwa sa Philippine Area of Responsibility o kunpar as of 3 p.m. karon nga adlaw ang tropical cyclone Dolphin or Typhoon Dolphin. Yara na ini sa northeast sang extreme northern Luzon, subining wala na ang bagyo sa aton nga par. Apang are may posible mag-develop, posible ha, bangod ginabantayan na naman sang pag-asa ang isa ka low pressure area ginapanamkon nga bagyo nga ginabrubanta yara sa nasidlangan sang Baknotan, La Union. Kag bangod sini may ara man sa mabatyagan nga pag inulan-ulan labi na nga gina-influence sang southwest monsoon o kun hangin na bagat ang pagtupa sang ulan sa southern Luzon kag western section sang Visayas. Ilakip na ang Negros Occidental.
1: Lorgo Vista.
0: May ara nagpamangkot ni NIR na naman kita. Hindi naman kita Western Visayas. Now, ang ginambal ko amo sini. Geographically, part kita gyapon niya sang western side sang Visayas. Ang NIR amo na yang bag-o nga administrative region. So dimudo kung mag-report ang pag-asa nga apektado ang western section of the Visayas, dala kita dira sa Negros Occidental.
1: Lorgo,
0: sa piya kabayang gindugang sa pag-asa nga ang mabatsagan takarona, partly cloudy, magulugal-umon, tubtub magal-umon nga karangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob kag ginapaandaman ang pila ka mga lugar nga posible may magaluntad nga gilayon o hinali nga pagbaha, flash floods o kon landslides o kon pagkatibhag sang duta sa tiyon nga tuman kabunok ang pag-ulan.
1: Lorgo,
0: angot nga balita ginparayag ni Dr. Ana Maria La Arni Pornan ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO nga ila sini pangabayon ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga patigayon na naman ang paglimpyo sa pila ka mga drainage systems labi na inang nahamtang sa mga national roads. But siningon isa ka ehemplo would be Lacson Street and ang isa pagid Araneta Street bangod samtang nagapatigayan sang declogging o kon pagpanulsog kag paglimpyo ang city hall sa mga city canals ining ginaagyan bara kanal sang tubig nga yara sa idalom sang syudad tikon barado gyapon ang mga alagyan sang tubig sa national roads tikon di magapadayon ang baha labi na gid sa pila ka mga lugar dire sa Bacolod. Let's have Dr. Ana Maria La Arni Pornan sang CDRRMO.
2: Especially dito sa aton north, pag dito sa Kabalagdan.
3: Mm-hmm. Ano ang na-monitor niyo, Doc, based sa statistics ng CDRRMO?
2: Actually, ang amon na usually, and di ba, nang yun na monitor nato ang tanan nga river kahit ilain-lain ang source na mo lain na like the Mandalagan is from tributaries no nga halin sa may ano ang ano nang lupit naman niya is from Morsha I think kay pagtawag ko dito sa pagtudo tubig ko sa barangay Purok Mars sa 39 tawagan ko ang taga Morsha nato nga counterpart niya si Aaron Oman. Nang tudo tuya ulan sila sa 7 o'clock sa gabi. So that's why nga paglibot namon ang lupit lang yang tudo ang flow sang tubig wala kagataas. While the rest ang Kabalagdan no, normal ang level. Ang si ang ginkatuan namon si Carvicua ay naglapaw ang tubig no. So amo na siya sir ang amo nakita.
3: Aha. But Doc, may ara iban nga mga kapitan like ang Barangay 39 nga naka-observe nga ang rain ano gani panaw ng ano gani panaw ang runoff halin diri sa Lacson Street which is actually a national road. So kinang na naman subong nga pati ang national roads i-clearing man ang ilang mga kanal or ang drainage
2: actually, system. Actually, ipacheck ta sa ano, ipacheck na mo sa DPWHA is a national road. Ang base wala naman sir Sir Jones base ang ano na mga base puno na mga sa mga na plastic bala na mga plastic na mineral water. Kaya last time naka nakapanglimpyo na daw sila nga damo-damo gisa na kungka nga plastic.
3: Oh my.
2: Bottle, plastic bottle. Bottles na bala.
3: Well. But anyway,
2: pero dasig lang man siya magano, dasig lang siya magsabtay kay pag ano to, paglibot namon, kung yung nauna naglibot, ang isa ka team, dua ka team naglibot, una nga team, pag amo to nila nakita, then after a while, nagwa ko, ang ginagya nila, actually, nag-subside naman dahil.
3: Yes, yes.
2: Especially sa na-open, to ang ano eh, ang diversion, pag yun lang.
3: Oo. Sige, anyway, Doc, masabad lang ko dasun, di watch mo.
0: Alright, si Dr. Ana Maria Laarne Purnan, ang pamuno sang CDRRMO sa siyudad sa Bacolod. So once again, ha, may ara reduction o kung pag-iban na sang baha sa pila ka mga lugar. For example, ang Purok Carvic dira sa Barangay Mandalagan, I don't know if it's because sang pag-repair sang ila sining riprap sa Mandalagan River kag tungod man sa pag clearing o kon ang pag panglimpyo sa mga city canals. Lorga Vista. Okay, pero tugtog karon sa simpleng istorya, ang problema ang pagpanghaboy gihapon sang plastic bags and plastic bottles. Bangod suno kay Dr. Purnan, posible ang drainage system sa mga national roads base kargado na naman sang plastic nga mga butilya inibarang ginasudlan sang bottled water. Ti kun ka isa damo tagreklamo sa social media kun magbaha damo mabuyayaw sa dakbanwa dayo damo mabuyayaw sa city hall, pero kun maglakat sa dalan bisan diin lang ihaboy ang ila basura. Ti at the end of the day ang pamangkot would be sino ang aton basulon kung ang aton dakbanwa nangin isa kahigante nga basurahan? Would it be people from Cebu? People from Talisay? Taga Bago? Taga San Carlos? Taga Toboso? Taga diin ang aton sine basulon? Kung sa bagay gani, let me be frank about this. May ara sang pagpaninlo ang City Hall ining Benro bala may ara garbage traps sa pila ka mga suba diri sa dakbanwa. Sige ang pagtipon sang mga basura, wala gid bala sang bisan isa kakuno environmental group o kon ining mga maggahod nga environmentalist nga nakita ko gaubog sa lutak sa mga suba diri sa dakbanwa kag nagapamulot basura. Dimodo ang environmentalism naton subong is more of lip service. Mayo kita magreklamo, mayo kita magyamo sa Facebook, pero wala tupa. Amo nang matuod dira, because at the end of the day ang problema sang pagbaha is your problem, my problem, hindi lang City Hall's problem. Ari pagin. Let's have a Dr. Grace Tan, ang aton nga Assistant City Health Officer kag pamuno sang Environmental Sanitation Department sang CHO. Iniya halin baha angot nga balita gyapon tungod nagsaka by 13% ang kadamuon sang mga tawo nga nalatnan na infect sining baratian nga leptospirosis. Isa ini kabaratian of course nga ginabasol sa ihi, infected nga ihi kag higko sang Ilaga, tekon Bacolod, natural damo Ilaga dere. Te, ang baha, kon magsamo ang higko, sang Ilaga, sa baha, magubog ang tawo, labi na gid kon may pilas, ang iya tiil o any part, sang iya panit, te kundi masulod ang kagaw dira, sang leptospirosis. Hibaloon ta, nano ang mga importante nga panugyan ni Dr. Grace Tan sa mga pumuluyo labi na gid karon nga nagaluntad ang pagbaha and of course inang mga tawo nga nagaubog bisan pa sa kanal mga tangkungan kag mga humayan. Let's have Dr. Grace Tan. Oh, Dr. Grace Tan.
1: Ang, okay. Ang contributor gid no is wala nag-check up gayon.
4: Oh.
1: So more or less 1 week na siya nga
4: incubation
1: or so nag-fever but wala nagpa-konsulta.
4: Mm-hmm.
1: Nang na ano ba lang na anong term sina na neglect.
4: Because
1: they thought probably nga ano lang na simple lang na simple fever lang.
4: Oo.
1: So neglected siya actually.
4: Mm. So is that an important thing doc nga kung nag-ubog ka sa baha or stagnant water and then you feel feverish afterwards, dako nga factor for you to go to the hospital immediately?
1: No, it doesn't have to be nga ma-hospital ka. Kay amo na gina-advocate naman no through the PIO man and our barangay health workers man no.
4: Yes po.
1: Na as soon as or within 72 hours nga nag-expose ikaw sa alleged or questionable na contaminated water, you need to take your prophylaxis.
4: Oh.
1: So, kung naghilanat siya, it doesn't have to be prophylaxis na, but it's a 1 week na treatment na.
4: Uh-huh.
1: So, dapat nag-consult na siya sa health center and not just the, not ng hospital gidayon. So, may isa ta di nga nag-wait siya sa, ano, sa talamnan. Tiga pang uha siya sa takway sa talamnan.
4: Diyos ko.
1: So, hindi man niya siya gani, kwan, hindi man niya siya ano gininista waiting sa flood water.
4: Oo.
1: So may isa nga nag-wait sa talamnan, gapangwa katakway, may isa nga nag-wait. May isa nga unknown fish vendor siya.
4: Mm-hmm.
1: So I think ang bottom line it is even if you think of it as simple cough and colds or simple flu, need din taguro magpa-consult sa health center.
4: Yeah.
1: Otherwise, it would all become neglected yet.
4: Doc?
1: So, dira, nag-come in ang complications.
4: Kung leptos,
0: Lorga! Alright, portion so, sang palayag sa interview sang Larga Vista kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sang Environmental Sanitation Department sang City Health Office angot sa importante nga panugyan sa mga pumuluyo labi na karon nga nagabinaba kag inang mga tawo nga nagaubog stagnant water talamnan tangkungan o nano dira basta gani nga nagubog ka within 72 hours kag syempre naglipas na kinanglan gid importante gid magkadto sa sentro magpa-check up sa doktor. Di of course, all the more urgent kung ang isa katawo nakaangkon na sang hilanat.
5: Lorga.
0: May ara na sa ginatawag prophylaxis. Meaning, antibiotic nga tumaron agod mapunggan ang kung anuman nga epekto sang kagaw sa imong lawas. Pero, kung may ara na sa hilanat, but silingon nga ikaw pagabulngon na for leptospirosis. Now, isa ka interesting nga butang pagidgali amo sini. Waay takabalo exactly kun ano kadamo, kun bala nagadamo ang Ilaga diri sa Dakbanwa kay wala kita sang Animal Control Department diri sa syudad sa Bacolod. Kiti, saluyag ta sa indi, when you say highly urbanized city, syudad, hindi na yung malikawan nga ang ilaga nagaagi sa mga kanal, sa mga imbornal, and may access sa mga panimalay. Tikon highly urbanized city or bisan isa ka syudad katulad sa aton, ang ilaga becomes part of our way of life. Sila ni ang ginatawag vector. Sila ni ang ginasakyan sang kagaw nga nagatuga leptos pyrosis. Di wala kita kabalo kung ano ang vector control. Kay wala taga ni kabalo kung ano kadamo ang ilaga sa syudad sang Bacolod nga ah. Kay wala kita sang animal control department. Di base later on, siling ni Dr. Grace Tan, base lang tawon man ina. Paano ta paga na ganon ang kadamuon sang ilaga if that should be the case, no? Kaya why tagani kabalo subong kung ano ang population sang rat to person ratio diri sa syudad sang Bacolod. Lorga, ang marain di base pilakadlaw ga puro panyapon lang ta sa balay ta. Wala ta kabalo, mas damo nagali ang ilaga sa aton palibot kagulpi lang kita bala bugnuton sang ilaga. But then, to be very serious about it, tiyan mo nang ginatawag vector control. Kung ang dengue, ginakontrol ta ang pagdamo sang lamok, ang pamangkot, how about ang leptospirosis? But then again, sugpunan ta lang ini nga balita ang parte sa leptospirosis. Sa piyak gabayan, katuan ta si K5 Berto Gakit Junior this time. Lorga Vista. May isa ka international fact-finding mission nga ginpatigayan diri sa Negros Occidental may kaangtanan sa walay untat nga pagpamatay. This would be a series sunod-sunod nga execution. So kung pagpamatay sang mga katapos sang New People's Army o kung NPA sa mga sibilyan, tapos pat yun ang ilalang ihambal nga ini nga mga biktima, mga espiya o kon ahente sang puwersa militar. And what turned out, let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Bert, good evening. Please come in.
5: Kiba Diyos, si Sentay Torres ang nagkalamatay ng mga sibilyan. Halin sa nagliging
0: Bert, let me clarify, 63.
5: Yes.
0: Halin sa ano nga bulan na? 2026 lang? Ha?
5: 2025 to 2026, isa ka tuig. No?
0: Okay.
5: Okay.
0: 24 ka bulan.
5: Uy. Ang datos ka K5 Julius, 2025. Aling January, tutob-tob Disyembre, 2025, 35.
0: Uy.
5: No? 35 ang nagkalamatay ng mga sibilyan.
0: Mm-hmm.
5: Aling sa may January, tub-tub August, ang nagkalamatay ara sa 28.
0: Uy.
5: Sa K5 Julius.
0: Wala pa na nagtakop ang tuig.
5: Wala pa na. August ko pa lang subong gani.
0: Oo.
5: Amuni, ang datos nga ginklaro sa aton, especially ang pagkuha naton sa data kaina, K5 Julius, amuni ang mga ginpamatay sang NPA, mga civilian lang ni, no? Naton sini nga mga K5, timangkot naton, lakip bala diri, K5 Julius, ang mga militar nga managkalamatay, ang mga NPA, kiti, ano, inkwentro ang ginistoryahan, kundi ang C-3 nga ni, civilian lang gid ni, ang wala kalabot-labot nga mga tao.
0: Di mo do, Bert? Hindi na niya resulta sa battlefield encounters, meaning wala inaway.
5: Wala. Yes.
0: Iniya are victims of targeted killings. Murder in a plain and simple. Hungod nga pag-ihaw sa tao.
5: Yes.
0: Grabe ba?
5: Sa sini K5 Julius, amon yung ginatawag nila nga biktima sang spy tagging.
0: Okay.
5: Ang spy tagging sa aton sila nga mga K5, ang spy tagging amo ini ang pag-akusar sa mga sibilyan nga sila kuno mga informer o kun mga spy kag resulta sini kag Kipev Julius amo ning pagpamatay no
0: but
5: pagpasakta
0: ano ka kulol ba an sinawan niyo say spy tagging amo ni based sa ginpagwa nga statement sang Buklod Kapayapaan ang dalagan amo sini patyon ka pagkatapos patayan balon ka NPA nga ahinte ka sang militare
5: amo gani
0: uy hala
5: actually kambal ka ina no sa aton kakipaiba Julius ni Mr. Noel M. Legaspi amo ni ang presidente sang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated nga amo ni ang maginarason no sa mga NPA para lang ma-justify ang ila sininga killing ako sa pagpapatay. So balo nila no nga aspay na no na sway gin patay na mon which is suno sa
0: so Bert nag-interview ka kay ina militare wala
5: Kakipa Jones
0: naka-interview ka kay ina militare wala
5: naka-interview kita kay ano kay General Joey Escamilla.
0: Ay, so Bert so komo kay nag-interview ka opisyal ka militare kag ako ga interview man pwede nga patyon ta nila or ako or ikaw después sa balon nila nga kwa na ahinti ka militare na pwede amo na
5: pwede gid kay amo na ila ang amo na ila yang ano mo nga paglantaw mo
0: uy danay pa Bert Bert ginakusar nila nga ahinti pero te may ara man pagpamatbat, may ara man investigasyon ining NPA?
5: Ah, yeah. Actually, ang tanan nga mga napatay, wala sila investigasyon. Amo ito nga ba, sang militar man, especially sa Bukod Kapayapaan, gani, Kagiba Julius, nga amuning ilang away, no? Nga rason. Na kung mo, no, that's why ang tanan nga ginimbestigar, mostly mga inusintigid sa investigasyon man iya sang militar Kato Jules.
0: By the way, ining 63 ini tanan admitted by the NPA o kun based niya sa investigation sang PNP.
5: Yes, at based sa investigation sang PNP kag sa militar gid mismo Kato Jules.
0: Okay. Kag sa may ara man independent fact finding mission ining grupo ni ang Buklod Kapayapaan.
5: Yes, amo gid.
0: Okay.
5: Sila si Dire Kagiver Julius ang tawag sini dire amo ning IPPSM no. Ang IPPSM ngani amo ni siya Kagiver Julius ining International People's Peace Solidarity Mission. Ano ang IPPSM Kagiver Julius? Hagna ini upon pagtipon ini nga hindi lang diri sa Pilipinas, hindi lang Pinoy. Kundi may mga kalakip nga miyembro ang iban nga nasyon. Ang ubrahon diri nila, matipon sila agod nga ipabaluman sa iban nga nasyon kung ano ka rampan, ano ka delikado ang mga ginapanghimo sa NPA based sa story sa mga biktima, sa especially ining spy tagging. So ginhimo diri nila isa ka bulan ang ginimo sang ang IPPSM kakadto sila sa lugar ga wala sila armas dala kay Magdalus ha
0: okay
5: wala sila armas papel ang dala nila they are investigating sa nagkalain-lain nga mga syudad kag Banwa San Negros Island
0: okay
5: Duane, oriental kag occidental sa report sang IPPSM ila na dokumento dere nga 34 ka mga insidente sang spy tagging sa 12 ka municipality kag siyudad sa duha ka
0: probinsya
5: oriental and Negros.
0: Bert, let me go back to that. No, kay importanteng kadamuon our figures ina. 34 cases of spy tagging. Meaning 34 ka biktima, 34 ka ginpatay, lunsay ginakusar nga mga ahente sang AFP. 12 kabanwan eh?
5: Mm. Duce uy, sa municipalidad.
0: Both Negros Oriental kag Negros Occidental.
5: Yes.
0: Uy, grabe daw kadamo aw.
5: Actually 34 incident ang nabato nila.
0: But
5: sa ilang sininga tatlo ko si Manay. Muslim ang 1 month yet ang ilang sininga on field na pag-investigar, pagpamangkot, pag-interview, kita ba Julius, 25 lang, no? 25 ka mga tao lang, mga biktima, mga pamilya sang biktima ang ilang sininga na-interview ka si Fiber Julius. Sa aton sininga pagkipag-angot sa information sa 25 kakaso sang fight again.

0: ex-rebel Peter Julius ang desisyon nga magpatay ginahimo lang sa tatun, no?
1: Oo. So meaning why nagalabot sa matag-as nga mga levels sang CPP NPA. Ang armado lang halimbawa nga nag-operate sa isa ka banwa o konsyudad pwede madesisyon nga gulgulon ka.
0: Yes.
1: Oh, grabe ba?
0: Wala sang tugo alin ta ibabaw.
1: Okay.
0: No? Wala sang patawag, wala sang judgment be alin ta ibabaw nga muni mo nila. K5 Julius daton sini nga mga K5 madamo no nga pagpatay diri sa K5 Julius ay sa pagid. May punto pa diri, wala sang report. May police letter lang sa 22 sa 25 ka kaso. Ngailang nga nakuha kay TDR Investigating eh.
1: Mm.
0: 22 lang ang na-blatter sa police, pero 7 lang kapamilya ang nakabalog. Kita Julius.
1: Nga?
0: Ang kin...
1: Nakabalo nga?
0: Yes, nakabalo lang at amo na eh, may puli, may gin ano dili may police letter, I mean ang letter ba lang nga gin naid sa ibabaw. Kasi po napatay ila pamilya, o isa kabalo nga may record dili, no? Kay Pep Julius, so nakabutang din may police letter lang sa 22 sa 25 kakaso nga gipatay.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Kaya amo na nga ang 15 kapamilya, wala gid ni kabalo nga may record gali ang kamatayon sa ilang pinalanggaman ng mga biktima to.
1: Anong buot sa lingon? Wala na investigate sang kapulisan?
0: So muna maangaton nga.
1: Ay! Hulo!
0: Ajusta.
1: Okay.
0: Kung malantaw mo kay Virgilius, ang iba na bigit, wala may maklaim mo.
1: Correct.
0: No?
1: Oh.
0: Wala may maklaim na pamilya, iba naglilakat na lang, iba na may mangkilala. So amo ni ang problema sa Iban. Kita Julius, arab lang wala ka man tani labot ko taga TK kao tapo lang TK kao nang ayaw ka di tapas tubo lang be so tiway magpatiya mo to kabalo nga tinapatay ka ng liya sa NPA.
1: Uy.
0: So amuning mga possible amuning sistema no sa ila sininga pag lantaw na ton Kita Julius ari pagid 18 sa 25 dire 18 mga napatay. Amo ani ang mga namba naton mga haligigit ang panimalay mga ginikanan.
1: Oho.
0: Kita Julius kag dili nakabutang sa investigasyon sang IPPFM kag sa aton sini nga mga militar wa 200,000 no kon kada bulan ang nawala sa kapamilya. So amo ni ang ginapakita sa record kung ano ang nahimo na kung nahimu sang NPA sa mga tao na mga civilian nga wala man ka namo
1: mm-hmm.
0: nga ginimo sila kagati ginbiktima sang spy tagging kay Peter Jones.
1: Oho. Okay, tinanong ang bal sang military parte sine?
0: Iba Julius, ipasa. Pero naka-interview kita dere kay Noel Legaspi.
1: Okay.
0: Ang presidente sang Bukloc Kapayahan Federation. Ari pa man yan ato.
1: Okay, let's have Noel Legaspi, sang Bukloc Kapayapaan sa Pilipinas, ang ila presidente. Noel?
2: Members, actually isang hublog, no? Mga simpleng mga pumuloy doon sila na amo ganito, nadudahan, tapos yung patay din.
3: So, bali, ako ang purpose nila sa pagka-spy tagging man, sir, is para ano nila, ma-siling nila ang nila pagpatay is open.
2: Yes, actually it's their narrative but not to justify the killings. Kay kung hindi abin na i-justify na daw amuna, so daw sila mismo magbalik dayon sa ila. So for justification na daw okay lang ang pagpatay, so this spy tag nila. Pero ang truth is kadamaan sang ginpatay wala gid connection,
4: they are not any
2: connect. Wala sila sang connections now with the government. Mga simpleng mga kumuluyo lang gid.
4: Sir, in just as 2025 and 2026, 63 ang inyong na-record nga napatay. Sir, ang 63, sir, involving ni tanan, sir? NPA, militar, civilian, or no, ano man?
2: They were all civilians, no? May mga retired na mga sundalo, pero... Mm-hmm.
4: Pero civilian na ginigat?
2: O, civilian na ginigat sila. So, wala siyang active na police or military na ginpatay.
4: Oo. Uh-uh.

0: Ang 63 is civilian. Sir, nadala to ang 63, bala sir, ang 19, tubuso 19,
1: no,
0: sir?
1: No, no.
0: Wala to sila nadala?
1: Oo, oh, kay...
0: Kay TFTA, man itong ginakabig yung ilang, no?
1: Ang target namon abi sa interviews is the families of victims ng NPA. Not hindi itong mga napatay sa encounter.
0: So sa ang 25 na interview sa IPPSM, it's wala ito nadala ang tubo sa 19?
1: Wala. Wala.
0: Okay. Okay.
1: Kaya hindi siya subject sa among sa sagfak.
0: Mga militar lang gito ya, sir. Yeah. I mean, mga ano, sorry, mga civilian lang gito ya, sir, nga nadalahin.
1: Ang din to?
0: Ang tanan, sir, nga 63 nga ni sir.
2: Yes, kakiro Diyos, sa pangsiling ang mga kakibet. Kakiro Diyos.
3: Oh, proceed, proceed. Sino pagin?
2: Isa pa din. Tinambal, gidirigin klaro, no? Ni Mr. Noel Legaspi, nga tananto, no? Nga tubos 19, they are under, no? Sa nga NPA. May
3: okay.
2: Mga nagambal, kay Pat Julius, nga basi nga doon nadalahin ko sila, nag-upod, pero sa ilang investigation, nag-wa diri, nga they are, ang 19 nga to, upod yapon ginahimo nila kung ano man hindi man sila overall gid nga mga NPA but still ginakabigid na tanan dito nga napatay it's NPA under sa NPA Kevin Jones.
3: Although ining solidarity mission specific niya ang ila pagpangusisa sa mga biktima sang NPA. Oh, ti ato yang tuboso 19 that was a legitimate encounter. So no kay DND Secretary Gilbert Chodoro, so definitely hindi to ya targeted killing, hindi to ya murder ang ginarantaw, kundi it was a legitimate encounter. Nag-inkwentro anay, kagti may mga armas to ya Bert mo.
2: Gani.
3: Diba? Iniabaw Diyos ko, si Tintay 5 anyos nga lola, si Nora Anggit, dala ni saging patay.
2: Oo siya.
3: Diba?
2: Yes.
3: Mm-hmm. Grabe, no?
2: Si Nora. Kasi kumalantaw na ton sa ang ilalang gidmiri ining IPPSM si Fred Julius is walang encounter tanan ginsulong sa balay
3: grabe
2: that's why fight tagging amung gining rason nila kay Fred Julius mo wala kasi iban mo rason nila na there you are spy sang militar sang gobyerno. Kuni ang isa sa mga factors man nga dako na kumalantaw mo mas damo pa ang ginpamatay sa spy encounter, I mean ginkatuan sa balay, ginharas, ginambush kesa sa encounter mismo si Bob Julius.
3: Sige.
2: Kay Bob Julius, malita ta tulong sa kalwan sang DTX 500, D3 Bio, my PC kag DTX copy mix. May copy ka na. Naka-detox ka ba? Upon sa patrol, si Kakibay Martin di maisip. Ako si Kakibay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan, San Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista!
3: Sa aton nga pagpanambalik, may update kita sa Iran. Ari istoryanta naman ang inaway gihapon, na kiti, whether you like it or not, ang kalibutan subong nagpadulong it seems sa mas magamo nga kaimtangan kag nagadalom ang kinagubot. But then again, we take a look at it from a perspective nga dapat kita maghanda. Kiti para makahibalo kita kung anong imuon sa tuntag sa tagsa ka mga pangabuhi. Kag may istorya man kita, parte sa politika. Reklamo sa talisay, reklamo sa driver nga sweet lover, nag-arigluhanay na sila sang pasayro nga babaye, pero magapadayon gyapon ang pagpangusisa sang LTO, and this is a serious public concern. What if ining ride hailing app nga tigi na tago-tago pasubong pro imitlang ko ni karon kunano ini, because the public deserves to know nga ining in-drive hindi magsabat sa reklamo kontra sa ila driver. I say again, in-drive hindi magsabat sa reklamo kontra sa ila driver. Hipos lang niya sila. Talakayon tani. Pagkatapos lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman o sick?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kagabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! magadala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
13: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista sa aton sining Martes nga edisyon, unang Martes sa bulan sang Agosto. Rekta kita sa balita tonight with K5 Red Salgado.
0: Larga Vista!
13: Kagabi, ang balita was this, na? May ara sang istorya sang pagigugma sa isa ka salakyan. Ang titulo, Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Nang balita mo sini. Nami kuntani imo ang pelikula kun ang istorya wala naga-involve sang isa ka driver who apparently violated certain requirements sa pagserbisyo sa isa ka pasahero. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang isa ka babae nga may bata nga 8 ka bulan dala niya sa salakyan, nagbiyahe, nagbakal sa isa ka groceryhan kag nagpadulong diri sa somewhere sa Mansilingan or thereabouts, no? Balaon ta na liwat karon dugay. Después, during the ride, ang driver reportedly nag-confess sang iya pagigugma. Grabe ba? Hindi ya isang linggong pag-ibig, 3 kilometrong pag-ibig subong. Kuntani, ang malain o galing kay ang babae felt harassed. Nga, pagdulong sa balay, ang driver nag-insist nga ini siya mga pe, kag nagtuyo nga magsulod. And so apparently, this is a case of passenger safety. Ang babae kinulbaan mo. Now, ang laktod nga istorya tonight amo sini. Nag-arigluhanay na sila. Nagpromesa ang driver nga hindi na pagsuliton. Dala ako nga wala tuya gugmagali. Basi pagpalanig-a lang to. Kung ano nga pagpalanig-a, wala ko kabalo. Basi ang iyang Adam's apple, nagpanagitlon siya o kunano, I don't know. But what I find interesting now is this. Number one, siling sang Land Transportation Office o kun LTO, and which I commend, bisan nag-arigluhanay na o sisaon gihapon ini. Ikadua, what I find not to my liking, hindi ako nanamian sa simpleng istorya sang attitude sang TNVS lawagon ko tonight. Ang in-drive nga, ang in-drive gintingwaan nga maghatag statement. Ang in-drive wala nagpagwa statement. That is the right, but they have to remember nga ang ilang negosyo is imbued with public interest. Man ang gina-istoryahan mo dire is the riding public. What if kung may nagsulod sa inyo, manyak nga driver, kag may nalugusan nga pasahero? What if kung amo kamune ka incompetent to determine kung sinong driver nga nagasulod sa inyo, kag wala kamo nagakaigo nga policies and company procedures kung paano mag-conduct sang iya kaugalingon ang driver? Kaya remember, negosyo ini, ti ang driver niya, mang tripping. Di paano karon? Kung may ara kamo sa driver nga sobra pa sa nasakyan ni Inday, kung tuturon niya yang iya pagpalaniga, ano na lang matabo na karon? And so, at the end of the day, amon eh, tiway na, kumo nag-arigluhanay na ang magtimbang nga bahin parte sine. Ang LTO nga pagpangusisa magapadayon. And let's have K5 Red Salgado sa detalye sini. Chief, good evening. Please come in.
17: Yes, Mark. Good evening, kay K5 Julius. Kaya sa atin sila mga tagpalamati sa programa Galap Vista.
13: Ariglado na!
17: Exclusive dati na cover nato rin ng Arigluhan ay sa pasero kan sinig driver nga gidreklamo kay K5 Julius driver sa TNDS. Dati amutang informasyon ka nakuha natin sa kay Ma'am Inday. Ngayon kay Ma'am Julius ha, ini siya ang ginulat dira matapos na madulong dira sa isa ka supermarket. And then kay Ma'am Julius nagpamutsag ini sa Balatiago nga naluyag siya kay Ma'am. And then magluwas sila, gusto yung pag-ibya na magpangapi sa balay ni Ma'am Pasahero. Pero ito tinulbaan ang kifang Julius, kimagti, duha lang sila eh. Okay lang tanay ko na ang edad sila sa upo niya, do nako, na malapro, galing kiting walong kabulan.
13: Pero so, Chief, siya, yes, Chief, cut ko lang makadali. In the process, ang ila sining pag-istoryana, kagpagpanakayon ni Inday, naka-reveal siya sa mga detalye, katulad sinang wala diri ang iyang fiancé, kag wala siya upod sa ila balay.
17: Well, actually, tungod sa pamangkot, kina ni Julio, sila sa driver, nakasabat ining pasahero kina ni Julio. Kaya ito medyo malawig-lawig, gikan sa Vista Alegre, padulong, dira sa may supermarket, dira sa may bakyas, dumping area.
13: Now, Chief, I'm not saying basulon si Inday for what happened to her, ha? Pero it should be a point of learning para sa tanan siguro. Labi na gid mga babae kag bisan lalaki pagani never ever reveal sang too personal nga details bala. Kay ti may mga tawo nga wala kakabalo kung anong plano eh, especially sulod sang imo balay nga kun sino upod mo adiin ang lalaki sa inyo puluyan. Kay ti may mga basi may ara man bala kadumdum ka red sang TV series nga Desperate Housewives.
17: Oh, na-remember ko na si Tim.
13: Oo, nga inabala ang mga babae, mga asawa, nga isahanon lang sa balay kay wala ang bana. Pagkakita nila nga ang hardiniro do naghabok ang dughan kagatulo ang balhas. Tigabatsyag init ang magtimbang. Ting-ending sina, mabimbanganay ang asawa kag ang hardiniro.
17: Nakita ko na kitikin
13: na
17: mga kwan, no mga kwan na gani, no mga 5 minutes lang ang mga kwan.
13: Na, di ba? Tikon kay isa, bita ini nga cultural practice, pwede man bala? Basi may ara mga tao nga siling nila, kung pwede to sa Amerika, basi pwede na dire.
17: Ay, di, guro pwede.
13: Na, that's why. Na, oo. Kagti, wala man niya galilitik lawas ta so far eh.
17: Wala.
13: And then, pero, seriously, are, nag-arigluhan na sila. Pero, okay, sige, Chief, sorry. Can they proceed?
17: Dito kay Kitten Julius, nag-hangina sa kaga, sa ring plano, wala natin ang skwaan, tari ko sa statement, ng TNDS, Kitten Julius, pag nag-ibot kita, nga ato ba dito si ma'am iring si Miss Ma'am Inday kag iring driver sa TNDS kasi alias Reggie Kipang Julius. So dito nagpatag dito sa ato si ma'am kaya natin ginapangita iman actually ang insert address gini alias Reggie o galing hindi imatutulan Kipang Julius si Magdanan nga iri siya nagpadulong liwat dito sa may TNDS timing man nga ato man dito iring driver sa TNDS sa Kipang Julius ang pagpatag sa aton una ni alias Ray na hambali lang kuno kay Kipang Julius bangod naluoy siya sa kay mama nga nag-aisahan nung direct istra si iya sining balay dira sa Vista Alegre
13: oh.
17: At kaupod niya ang iya sining walo kabulan iya ka bata
13: Danay Danay eh, hindi ko mag-get sao we're talking about this being an in-drive driver is that allowed sa ilang ang imo ya pasayro butigan mo nga naluyag ka kay subong naluoy naman siya tinanong ginabot niya silingon ma-apply siya ano substitute ba na
17: ako na gano'n yung Julius ka pero mangkot na nga
13: tinatong ginpamangkot mo na lang sa tani Chief sa prangka nga istorya nung gusto mo bala manughulid ka kung gabi
17: pero iyagin pag iniwala nga may luyag siya kay ma'am wala siya
13: siya nagambal
17: Gano.
13: Naluoy siya nga, ano? Naluoy siya gakatugnawan kung gabi?
17: Naluoy siya kahit iba. Siguro gatugnaw. Dira, isa hanon lang. Basi wala imasugo. Dira, na, mabakal siyang pagkaon.
13: Di, hindi mo gani kilala ni ang babae. Huwag ka ba gani kasulod to sa balay. Nga mambal ka maluoy ka. And that would be asking for too much. Diba?
17: Yes, correct.
13: Ano ma-apply siya, ma-boy siya?
17: No.
13: Mano siya? Ma-caregiver? Manugmasahe? Ano man?
17: Pili ko doon, abo, ginagawa ko ng Julius. Kung huwag yung ginambal, nagbinuting siya ka palangga mo. So, posibleng sa side naman ni sir, posible nga mabulig lagi siya puno kay nalo o isa pro sa part naman niya ni mami hindi hindi amo kami na matsagan kasi nga hindi amo samtang sa kayang sa
13: ano kaya
17: ni Kitang Julius eh
13: ay amo hindi namin di ginarespeto tanaya ang discomfort sang babae Red eh ba
17: yes correct
13: mabatsagan ta na mo ang babae kabaya may ara gut sense may ara sila bala sixth sense. Amo niya ang duna sa babae eh. Mabatsyagan nila kung may pagkamanyak-manyakon, kabla? Sa tuod lang. Oo. Masense nila na kung may gapalanig. Ay! Na! Na!
17: Actually, kina Julius, sa mga the way magamba lalaki, the way mag-ipo ang lalaki, baka matsag na ng babae nga doon hindi abogin kita ni Julius eh.
13: Ati, inayagasalig, kuya sa imo, da chief ya, kay ikaw ya, authority ka, basta magamuna. Eh ba?
17: Ina ba lang one look lang basta hindi ka na magtulok. Amo na balak mo na isang iban ng mga babae kay Pam Julius eh. Kung maglabay sa imo, hindi mo na pagbalik doon. Ilang-ilan ako nung meeting kay Pam Julius. Tulokon ng pagid kag pungkuan, ati lang yung nagidya.
13: Mas sense nila, kabalugin na sila chief kung manyak-manyakon na. Inabla kung may ara, kaya akon sa isa pa kapulong na ginagamit sang una, may mala intention kagid. May malaot kagid nga tuyo, bla? Oo.
17: Pero, ang ginambal din isang
13: drive. Pero, chief, kung sa istorya pa sa kanto, do, mabatsyagan gid ni Inday nga ang katibsulon niya gid ang ginapangita?
17: Oo, do, abu-amo. Si Ma'am Nanaan, punta na muna ton, medyo fashionista kay Manti. Ini sila may ara sang tailoring kay Evangelios eh.
13: Ay,
17: siguro
13: ale.
17: Pa si Sabayo ni Ma'am. Mas siguro na misinterpret sila sa driver. Gabasin si Ma'am, na segundo ka muna malaki.
13: Uy, plus nga ang detalye nga nakwa ya, nga wala ang fiancé dire ato sa Amerika. Kag si Inday, isa lang sa iya balay, upod ang 8 months old nga lapsag.
17: Yes,
13: We're not concluding anything, pero te, do may opportunity. Nga siya ti base, natulutog na one ni siya, unano nga pag-game tang. Te, we're not referring to anything. We're not concluding about anything sa motibo sining driver. Pero te, sa simpleng istorya, do hindi gidya amo eh. Eba?
17: Hindi amo kay na sense kay Pam Julius.
13: Ah. Ang
17: patag rin sa tricycle sa driver kay Pam Julius sa mga TNBS na andan niya po ng mga istorya sa mga pasahero bangon hindi siya kuno anay tricycle driver eh. Kaya kada mag-drive siya kuno tricycle na mahilig siya ka mag-istorya kung di
13: patagto kamusta okay, muna.
17: No, amo na ang pagpatag sa ato ni alias Ray na driver sa TNBS kay Pam Julius.
13: Okay.
17: Kaya pero wala siya kuno sa malain niya intensyon.
13: Okay, man.
17: Tusun si Ma'am Gulo kay Kitab Julius. So, ari pa matigat.
13: But then again, Chef, ang feeling of being being harassed, kag ang balatsyagon kung nabastusan ka o kung wala, hindi niya dipindi sa naghambal. Dipindi na niya sa ginhambalan mo. Di kung ang babae, nagbatsyag nga nabastusan siya, di we leave it as it is. Ginabaton ta nga naghambal siya, nabastusan siya.
17: Yes.
13: Ting sunod nga pamangkot nga ginambal mo to.
17: Para to si Ma'am nga wala siya nagpangapi, wala siya kapi, medamo pa siya kay buon sa balay nila.
13: Oo.
17: Para sa iya nga hindi mo bakal ta kapi ito dito, inulbaan pagin si Ma'am.
13: Uy.
17: Kaya doon masunod pagin niya sa balay kay Kitang Julio.
13: Na.
17: Dito si Ma'am do di isa paradaan na review sa si Ma'am
13: kabaan
17: siya wala kita kamulo kung may hari na siya malain experience before So, amo na kikita ng Julius, ang ginahambali, ma'am, na what if di ko na mo din natabo. Siya daan, nagabasa man sa mga malita, kag hindi mo gibiya makuan, matago, ngati si ma'am, nagapanigurado man, ngati duwalan sa nadaan sa walay yung kamulan ng bata, kikita ng Julius eh. Ang bayan, ito nadaan sa kwarta, na kiming na sakit, basing mala nga kumatanduga ng kamot, basing bulpi sa butungon, kag basing si driver, may dalabing kutsilyo, dira. Hindi mo gibiya makuan, kikita ng Julius eh.
13: That is why ngati, that is why nga may ara kung tani isang rules sa pagpatigayon sang imong trabaho. Like in the case ni Toto, ni boy driver sweet lover, may ara na pagsulundan mo. Kung driver ka sang in-drive, dapat bala istoryahon mo outside of traffic ang isa ka babae, baluon mo kung diin ang iya sining kagugma, mangkuton mo kung sinong ara sulod sang balay, and then may insister kagid magsulod sa balay, mga peka pa?
17: Oo. Abo na ka, like if I'm Julius.
13: Di anong tuyo mo, be? Extra, kwa naman na iya, guro, extra service, gusto mo, tipan ka? Amo na bala?
17: Kung mga tipi ang nila yung Julius, ano, dinaguroy ang mamangkot sa mga mo sinakapangapi?
13: Na!
17: Dinaguroy ang lain mo actually, no, medyo, no, pasipsip, guro po mga ayo, duga nga, tip, mga muligan, naka kinagaulan, posiling makuton mo nga parte sa mana, ikaw lang dara isa,
13: na!
17: Julius, guro, no, lain, na naguroy ang alagyan sina?
13: Oo, daw, diskarte, patay, sindi na na yan, diba? Tipra sa kita nga mga reporter, kung ga-interview kita, limbawa, abi interview ka kay Inday kahapon, mambal ka, ma'am, gusto mo mga peta para nga madula, nervyos mo? O, tito ka, inappropriate man siguro, Chief?
17: Kag isa pa kita ng Julius na daan, minakauras, gulom na eh.
13: Na!
17: Doon na nasa isang gabi, ito, kag isa pa nag-ulan-ulan pa,
13: impatan
17: pa ni ma'am kita ng Julius, nga, dira si ila, sinig ang lugar dira, wala pa siyang, sa pamalay kay Kitang Julius eh. Because
13: nara
17: sa may matabu dira, magsilingitan sa plus na gaulan pa, basi wala sa may makabati, bala sa iya.
13: Oh.
17: Sining ginawari kay Kitang Julius eh.
13: So, hindi ta mabasol ang tagreklamo ah.
17: Mm-hmm. So, ari Kitang Julius sa matian tauna, ining pagpatag sa driver sa TMBS kay Kitang Julius. Sir?
13: Sir?
18: May masitulan na para hindi na maglabot sa babaw git niya usgad no kay kung hindi ko matatanong intention nga mag ano siya sir pero galing may ginabat siya sa galiya sa iya nga kugalingon nga doon na trauma na sa iambal ko na lang sa matuod nga no kay pero nagambar ko na siya. Pero may gigoyan na tensyon nga doon na luyag ko sa iya yan.
19: Kumbaga pa doon nababaan ka lang sila na tayo pagsakay na? Ano ka mo na?
18: Doon, di man, gin, sir. Doon sa ako, bala, doon na concern ng kubla sa iya, sir. Nga siya lang isa sa balay, doon lang rasang bataya. Kag,
13: bow!
18: Damay ko lang bataya, way sa upod.
13: Bow!
18: Doon mula natanik lang ako na ano siya, sir. Pero ginano, yagalay sa iya nga, kung galingon niya, hindi amo.
13: Ay daw sila pagkababayaw.
18: Pero napasalamat ko gani sir nga nakukihay na kami nga duha kag wala na sang dako pa nga ano nga problema. Ang mambal ko lang sir. Sa tananda nga nagbasya akon kag nagpahandam sa akon nga mga driver. Ibaluon nyo danay kung ano manggid ang punot dulo sang ina nga istorya kag ang post. Hindi, sir.
13: Ay!
18: Nga, ginambal ko lang to, sir, kay daw na ano lang kubla, daw naunahan ng kubla tungan ni, ni ma'am nga naman ko sa sakong kung may asawa na ko, kag may bata na ko, nakambal, magiguna nga wala, nagbinutig ko sa nga ano.
13: Di nga ah! Chef!
17: Yes, Kevin Julius.
13: Diba si pagpuli yan eh, galupad ng kaldiro sa ilabalay ni?
17: No, feeling ko doon mo ginaguro kasi kina nakita ko iya sinig asawa.
13: Oh.
17: Though may portion lang guro ko ay nanamihan sa iya sinig ginhambal pero galing punto nga nagbinote kaya ganyan kay Fem Julius.
13: Tiga ko samod? Da kinusamod ang asawa?
17: Di
13: ay Diyos ko. Ti ang intent is very clear. Magambal ka nga wala ka asawa kag ang imo ginatubang isa ka babaye nga may bata kag kabalo ka nga wala diri ang iya nga kagugma. Isa lang sigurong intent ni mo sina to establish a relationship, hindi bala? Oh, tinanong man yung kwaon mo magbinutig ka nga wala ka asawa? Tinadugang ang tip mo? Na, hindi guro ah. Hindi guro ah. Ang malain pa, chief, amun eh. Nga doon ginabasol, yayang ati ang babae, nagtumar malisya. Oh, di anong gusto, yalip tulipon siya? Eba? Hindi man guro na. The safest thing kung tani, naghipos ka, nagtiklop ka sang baba mo, ang kamot sa kambyada, kag sa manibila, ang mata sa dalan. Tingon di, wala kung tani, bukol? Na, amuna da. Dason, hindi ko mentioned ang luhikaya. Naluoy siya, nga si Inday, isahanon lang sa balay. Nano ni siya, i-check bibwas sa chef? Sa kwan bala? Sa PNP Sosya? Ini bala ang branch sang PNP nga nagadumala sang security agencies? Basi accredited ni siya nga kwan? Security guard? Gusto i-applyan security guard? Di ba? Siya naluoy ko kay wala may bantay. Ti ano ka to? Security guard? Hindi bala. Driver ka. Oh. Na. Do pantalyahan patablahaw?
17: Kag actually kay Ma'am Julius, hindi mo gindi actually makontrolay ang iban na ang mga driver na magpakaking sa iya, gabantayan sa...
13: Di ba kwalitan mo?
17: Kaya diba? Kapitado sila kay Ma'am Julius.
13: Oh, kita mo. Kita mo.
17: Kaya sila na nag-book man, pagnupok silang balita sa aton riya, sa kanyang siya pa Bacolod, ti nagapalabati, masila na daan, ti ang kumod nila, rin naman, ti mapintuhan naman ang biyahe, ta?
13: Imbis siya na
17: pick up ni sinasang pasayro, may butang na to, na sa isa ka...
13: Ti ginalitan mo yung imo ang kasubong nga driver?
17: Amo na ganit kayo, Jiris, nahalita ng iba ni. Amo nang ilasin ng reaksyon man, sana makot-mangkot kita.
13: Oy, si Sir Rafi Armonio, ho? Iniya legit niya nga gwardya. Sininya daw pagwa mo pa nga sala sang babayi ay karon. Na. Amo niyang legit nga security guard. Si Toto, gusto mo do gusto ya mag-volunteer security guard, no? Oh. Tibutang tabi kun sa putok-butukan sang bukid ni Gaystar ang babayi, bantayan niya man to?
17: Amo ginagigit sa nakita ni Julius. Masimot nanto sa ulo.
13: Na. Hindi, we're not saying nga wala ni siya pulos, no? Ang ginabota lang silingon nga it was not the proper thing to do. Oo.
17: Yes, correct.
13: Diba? Nami man na nga magbulig ka, pero kung magbulig ka, hindi na paglakti iba na. Na.
17: Pero, dire,
13: ang akon gidya, chef! Ang akon gidya talaksan magbulig nga daw magkabig sa iya isikataw daw uto dyan na lang ikaw mo.
17: Oh.
13: Diba?
17: Uto pa kaisa.
13: Hindi, chef, hindi na magpasayo na. May magubag, hindi ka rin nga buwas na vlog sa politika.
17: PMP, message, lang kay Fem Julius. Pero
13: kay Fem Julius, chef, ano mo, ospital ko ah?
17: Pero doon kay Fem Julius, ginatang siya ato, exclusive, yan siyang simpasahero, nga dapat disiplinahon, gina ang kaugalingan sa noosa kay Ma'am Inday, kay Manti, kung hindi makontrola ang kaugalingan, posible na maapektuhan ng imo, nira ka pala nga buyan, labi na gid ko nagasandig, nira ang imo glasto,
13: chef! May ari ganyan nagsaligbat, ho? Si Ed W. Brizuela, siling niya si K5 Red, ya, pang soft drinks na, ya, tod na,
17: na Lagi pa ba? Tingin na sa forum na rin sa bulo. Siguro. Sa dagat. Tata, tubig na.
13: Very good, very good. Clean living, ah.
17: Yes,
13: clean living, di ba? Okay, yes, sige, Chief. Sige, Chief.
17: So, ano kita ng Julio, sa mga pahanumdong yun sa biktima ni Paminday, nga dapat yun nga tinumdumon, yun nga pala kamuyan, kumapiktuhan, tila binagin ko na nga sa link, dinig mo mga grastuhon, dira, may nga eskwela, pamising nga ka pamilya, may kabataan ka pa, madulaan ka sa trabaho, manginda ko pa ang imo sinin na problema, plus may arak ka sa pagkatumangon, yung kaso ka kita ng Julio. So, ari naman ang payag ni Paminday, sang siya nga ton sinin nga malambot, kanya ina eksklusibo, antis ang o matapos ang reglohan ay kita serious yare.
20: Sir, sa apansamon pagsura na sir ang hambal sa ano ang hambal sa kun sang driver wala man gitsa ko na intention pero ging ako yay yeah, sir nga ginhambal niya to ang mga ginhambal niya bala nga ginhambal ko man. So, nang gid ako yaman man gid sir sa asawa nga ginhambal niya nga wala 7 years ako sila bulagay kay 7 years old ako nung bata do kamo na bala tanan gid istorya sir gin ako ya yeah. Kaya mo man ginhambal niya sa akon mo. And then, nang nangayo naman sila pasensya kag ang ano man sir, ang tag-iya, nangayo naman pasensya sa akon. Tapos, ang nang ma-advise ko sa iya sir, nang nga tani, kung pabalikon man siya sa ini nga, ano, nga company, ng online company, kabay pa nga hindi na niya pagliwaton, tadlong, matadlong na siya biyahe, kay tikabudlay sir nga, nang amo na lang nang ginapangitaan, pangabuyan bala para sa mga bata niya, tapos laktan pa bala kay once ko sir, laktan mo binuhi siya tang obra, dira ka, gadugang ka, may gabalik, ibla sa mga bad karma, lain niya kung mahimo ka sa kayuhan, kay may mga good karma nga matabo sa imo, amo na bala sir, nga amo lang na sir, mambak siya. Amo lang tong ambalya sir nga o nagambalo o kay bulagay sila kay kapangita sa gani kuno asawa sir. Oo, teki lang iya tuguro kasi ano niya malang tuguro eh. Oo, bala lang iko ano ti ang akon nga daan may maginabatsyag ko ti ang paminsahat ko bala lain na. Nan tapos amo lang sir nang question ka.
19: Magaserbi ni ganik suli di lang sa iya kundi sa tanan gid nga mga driver.
20: Yes, yes sir. Nang a lesson learned gid sa tanan-tanan nga mga driver nga palihog lang gid kung nang ga-drive ka mo hindi ka mo mag-ask personal nga question sa inyo nga passenger kag nang ang arab lang daw hindi na normal ang pag-act as a driver kay driver ka mo nang kamo ang gapangita by pasahero kag kamo ang gapangabuyan kag ang advice sa tanan-tanan ni mga driver hindi nyo paglaktan sang ano gayong tawag sina sa binoy seat or something lain ang inyong bra kay amo ginang maguba sa pangabuyan nyo kag hindi lang ang pangabuyan nyo maguba kundi
13: sa
20: pamilya nyo eh.
13: Oh. Oh.
17: Office.
13: Chief, Chief,
17: yes.
13: Wala man taga na ron kung na pakahuyan taning driver, no? At at the end of the day, ang napilasan ng di ang bugal sang tagsa-tagsa eh. Kag nakatuga kulba sa kay Inday, whether we like it or not. Pero te parehas ni bala, ang trabaho isiparar sa tripping. Hindi paglakti tripping ang trabaho. Halimbawa, ti ikaw, Chief, nag-interview ka man kay Inday. Diba? But you are a professional reporter.
17: Yes, correct.
13: Kita mo ang dugan ni Inday, pwede dira mo itaya imo nga kamera eh. Pwede. Ang iyad nga cleavage among kwaan mo sang video. But you did not. Because you understood nga ang trabaho mo mag-interview, hindi kay magpatigas ang kun ano da.
17: Yes,
13: diba? Kung gusto mo magpatiga, lain nga kambyada ang gusto mo nga hanuton, kundi puli ka, damo naman punsay subong, ara ang mantinire. Kagti magkinamot ka da, hindi ya kay matuga kakulba sa imo pasayro, hindi ba? Lukaw, ay man sina.
17: Kalaw ay gid kay Virgil. Kung may arak pa sa asawa kag kabataan, di ko may bata kapag dira ka babae, ti ano na lang yung bal sa bata mo pag dagdako dira ka si papa, gali mo man sa una.
13: Hindi kagab eh, Chef, ang title sang akon nga istorya, Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Subong nga gab eh, kambihon ko. Oo, si Boy Discarte na sa kote. Eba? Ang una yan nga problemahon, asawa niya mo.
17: Among ginaki Fem Julius, plus panadaan.
13: Ahay.
17: Drive lang is, ini ang operator sa salakyan, ki Fem Julius.
13: Ano?
17: Pagka pa, actually, hindi ni Santag Iya, driver, lagi ni sa...
13: Uy! Tiyamak mo, ginbutang mo sa Peligro imo trabaho, budlay bang lamang ita, trabaho, subong.
17: Yes.
13: Diyos ko. All for that careless remark. All for that careless remark. Diba? Ti, anong nakwa mo to? Anong nakwa mo? Nga ginambalan mo si Indeng, sinya, wala kuya asawa. Oh, te, nagtigama kadali, nagbatsyag ka init, perhaps, nagsakit puson mo, pero ti, anong nakwa mo? Ah, hindi nami ah. Hindi nami ah.
17: Abogin kita Julius, hindi ko abo na natabo si ni Siya kasi informasyon na nakuha nato doon mga isbulan pa rin siya kung hindi mag-drive kaya ba't ipatawayin niya kung ano ay what if kung mangita na to driver may isa lakyan
13: na
17: pag-apply niya biliwat hindi rin siya pagbatunod ni Kitan Julius kahit sa iban ban kaya tungod nga ini sabi na kilala na sa iban ito nga mga drivers kasi medya kainit magani siya kaya natutuhan mo ng trabaho sa iban base pag-apply niya why na siya applyan na Kitan Julius. So, amunin ko ng leksyon, sinis sa mga drivers man nga sunok sa kay mama, dapat natupagod ng trabaho, hindi paglalaktan
13: kuno
17: siyang iban-iban. Yes, Kitam Julius.
13: Chef, may nagpamangkot ganin. Di ba, si wala siya kuno na orient sa amuning company. Actually, hindi ni siya amuna. In-drive ni siya. Di, may nagpamangkot ba si wala na orient. May isa man ko kamigo nga driver, o si paring Fred. Sinin niya ang iya, diskarte lang na iya. Basi pa lang. Basi pa lang ano, Toto Fred? Basi pa lang makapadanlog, guro? Why man ta, Kuya Chief, wala kuya ga-enjoy ngang isa katao madulaan ubra? Duklaw, ay man sina, agitik, abano man ta, ano kabudlay subong ang panahon eh. But at the end of the day, ti amayo managani nga he has to take accountability for what he did. Okay. Ti kabay unta nga mag-ayo lang ang magtimbang ah. Kabay pa nga ang anxiety ni Inday tuga sa tong insidente maamat-amat na ano panawag sini? Maamat-amat na dula. Si Toto, si Boy Discarte, kabay pa makabalik sa biyahe.
17: So, American Fair Julius, gaton sila yung balita, gaton yung mag-election man sa ato sila talaga yung mga drivers. Ngayon, hindi talaga mga pasero, masarangan tang lahug-lahuga. Bangun ba kita kabalo ko na noong ginapakatubang nila, may mga masakit ni sila o may aras ang malain yung experience sa ilaman sila yung kabuhi kaya kay Five Julius.
13: Gani?
17: Okay. Sa mga kabilis sa ato sining balita, dulong sa ato sa Power Trio, agaton sining DTX 500 Mighty C ka Clinica D3 Bio and VCO, kanya nga ato man sining DTX Beauty Soap sa may ko na napanit may aras ang alap-up, muni pungod ng acne, magamit lang DTX Beauty Soap, dasin niyang resulta, maging kutis sa artista ka pa. Agaton sining DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Ren Salgado para sa katiyang balita, servisyo po Miko Kagalingawan, Zaragros, K5 News FM.
1: Larga Vista.
13: Ang inyo nabatian ngayon pambukas ng mga balita kakomentaryo tonight today sa Larga Vista, gindala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ibalo diri sa inyo para tuntunan masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan nga magbato sa balatian.
1: Larga Vista.
13: All right. Gintala kay ta ang balita not because nga gusto ta pakahuyaan ang driver but for all of us to learn lessons nga because ang isa ka driver grab man in drive Maxim joyride man dira you have to remember nga wala kamo nagatungod lang sa trabaho kami pribado kami nga mga empleyado but tandaan tagid kita nga nagatrabaho sa social service kay man ga-offer kita serbisyo eh. May ara sang ginatawag ang aton trabaho is imbued with public interest. bangod pumuluyo ang aton ginaservisyuan. And so we are expected to act the part. Tino ka budlay man iyang ikaw isa ka reporter, for example, ako, di maminanyak kuya karon interview sa mga tao sa squatter communities. Di kung sinong interviewan ko dere, well, hurikapon kong dughan, daw hindi managuro pwede. Kag mabudlay man ina. Okay, ari anang tinipik sang kinaalam, tonight, antes kita magkadto sa dugang nga mga balita. Ario, may pakita ko sa inyo isda, duha kabilog ang baba. Hindi ni congressman ha, hindi ni politiko, isda ini sa idalom sang dagat. Yari, isda.
2: Dragon Moray. Its first bite grabs the prey.
13: Hello?
2: Then a second hidden jaw shoots forward from its throat, pulling the victim deeper into its mouth. And
13: uy,
2: nature
13: kala,
2: is way more insane than you think.
13: Oh, hala! Amo to ang ginatawag Moray Eel. Kung sa aton pa, daw katulad sang nipa-nipa, inabalang daw, ano pagidigani ang laba nga isda? Liwit! Oh, daw liwit ni siya. Laba, eel ini sila nga klase. Atong ngalan sang eel nga may duha ka baba amo ning ginatawag Moray Eel. Ang una nga baba do predator nga alien no sa pelikula bala ni Arnold Schwarzenegger. Now, ang Moray Eel may duha ka baba. Ang una nga baba madakop sang isda. Ang ikaduha nga baba magwa halin sa iya tutunlan. Grabe no. Dispues butungon pasulod ang iya gindakop isda kasag ukon pasayan manda. Grabe no. Grabe nga pamuntog sang isda. And so that was the Moray Eel. At least inyo nabalan karon nga gabi. Ang tinipik sang kinaalam gindala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Pakilala ko na karon dugay-dugay. Balik kita pagkaligad lamang sini.
21: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Pio Health News D3 Pio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
23: Mabakas, mga butika. Kadto ta sa mga benepisyo sang D3 Bio. Mga added benefits. Ibagid man kong adlaw-adlaw kag inom ko ano. Ako niya tatlo lang ginakagat ko.
24: Ginakagat mo?
23: Nami gidya kagton.
24: Nagdako gidya mata ni engineer pag ambal mo ginakagat mo.
23: Nami gidya kagton mo. Kaya nga man, pati imo nga ba-ba makabinipisyo.
24: After kagat, dok, dilapan mo.
23: Ito siyempre yung dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nagpakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like gallic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo nga kaya makontrol sa ano, sang, ano tawag ni? Sang gallic acid. So, imagine ba, kung ano kadamo, gindi ang binipisyo kung palainom ka D3 Bio, kumparar lang sa plain nga D3, perdi kaya dapat D3 Bio gidya. Kaya nga man, tungod sa gallic acid, no? Ti bilong ni sa kuan mo? Polyphenol family?
25: Predominant
23: ka polyphenol, no? Kaya niya nga malikawan pagid ang ito ang mga cancer sa imong kurason. Then kaya?
24: Nang D3 Bio na. D3 Bio ko.
23: Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
24: Tige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease. Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol. Kag magaginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
23: Na ma-oxidize.
24: Oo, kagapilit na sa wall mo sa aton nga mga arteries. So kung madula niya ining gapilit nga mga latak, sa aton nga makabutan.
23: Wala sang pagtaas sa blood pressure, wala, wala sang may mabara.
24: Oho. So mabuligan ka kung may D3 Bio.
23: Bio gid nga na pala inom ka D3 Bio.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
5: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Doc Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapat nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinaka-importante nga isa man sa pinaka-importante nga molecule sa aton lawas no, ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
23: Gahin mo hayo, gasix lens mo.
5: Nag-expand ang imo nga ugat. So nami
24: ang mayor nga ugat niya ginapahitad
23: na. Aw, apod na niya
5: ang engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan. So kung wala traffic sa imo nga ugat, ang blood flow dalhay. Dalhay engineer. So meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio, ginaparelax niyang inner muscles sa imo nga blood vessels no. So ang ini nga benepisyo engineer imo gin ni siya.
6: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni Monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio kung ikaw gasuplemento sa ini nga super food supplement. No? So, hindi nang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, damo pa benepisyo makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag D3 Bio ka na.
23: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganun maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Daugid na. Muna kanami.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Lorik.

0: Cotsuleki sa naglingkad, sakit di Jakatama, Tiambasan Tiyoko, Tumarcosang, Maydisi, Alkaline, Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa apot tutumlan. Salamat sa Maydisi.
1: Maydisi!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Maydisi, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Maydisi, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Maydisi, efektibo.
1: Maydisi!
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ikaduwang ugnat sa inyo para tuntunan last and final stretch ang Larga Vista. Ako sa inyo, timpla na kamo DTX Premium Coffee. Ako ya karun pa. Pagpuli ko, matimpla pa ko sa DTX Premium Coffee. Timahambal ka na, tikalon nga na.

0: Konsero, mga pesa gabi na, yes, I do. Because, ang DTX Premium Coffee, amo ini ang kape, nga hindi digulpe. Tungod ang iya sangkap, nga kape ha, husto lang ang kadamuon. Medium roast pa, meaning wala balagin batok ang coffee beans sa pagsanlag. Ang manami, ang tanan nga kaayuhan sang DTX 500 ara sa DTX Premium Coffee. Kita nyo ba tiyagan nyo, masaburan nyo sa likod sang inyo puwak, may ara sang pait-pait gawa. That is because ang sangkap sang DTX 500 dahon amargoso kag disugad sugarcane extract ara sa DTX Premium Coffee. Di pa minsarabla. May ara pa sang stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pag-stabilize sang blood sugar mo. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kag-ari pa gid ang kampiyon, may ara siya sang milagrosong uhong, ang Ganoderma, pangbato sa kagaw sa lawas mo. DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Garantisado makapatawhay sang ulo mo, makatabang pa sang lawas mo kontra sa baratian. I recommend to you DTX Premium Coffee.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Sa nambal ko na ang aton diri, hindi lang balita ay isang linukpanay, tiniruhay, paluparay missiles, angot sa Iran ha. Now at agunta nga sige pa ang inaway. And si Presidente Donald Trump ara subong sa isa ka kaimtangan nga hindi siya kabalo kung malumpat siya sa Pilas o kung mabalik sa baga nga sa Nobyembre eleksyon na dito sa Amerika, midterm elections. And by the looks of it, si Donald Trump madalagan ang problema mo sini. Ang tawo sa Amerika daw huyog nila subong ang Democrats, inasunod sa survey. Man si Donald Trump, Republican. Tiyang isa sa isyo nga ginabasol karon sa iya na kay nagpasaga-saga ka, gera sa Iran. Mayo pa lang na subong kay wala pa ginakaro ang bangkay sa mga soldado nga kano balik sa Amerika. Oo, wala pa. Kiti jutay pa lang patay. Pero oras gani nga magdamo ang patay, disgrasya. But on the other hand, are, pamatian taliwat ang analysis ni Professor Jiang Sequin. Because every night, ang aton ginatalakay dire are analysis and deeper stuff. Hindi na nga kay report party sa kadamoon sang patay, kundi anong epekto sini. Dire karon ginpalayag ni Professor Jiang Sequin, isa kakilala nga profesor dito sa Amerika, ang problema kay ang Amerika mabutang sa kaimtangan nga mawad-an sila sang inugasto para sa gera. I don't know if it's correct or not. Kiti wala gita kabalo matuod kung ano ang manggad sang Amerika eh. Pero are, pamatian ta na ibla si Professor Jiang, na ano ni Prof ang ginambal mo man nga mapierde ang Amerika sa gera kung mawad-an sa kwarta? Abe, Professor, larga?
2: Yesterday, Donald Trump stood in front of the world and said he was canceling planned strikes on Iran. He said negotiations would begin Monday. He said the perimeters of a deal had been agreed to. He said Iran and other Middle Eastern countries had asked the United States to hold off. Now I want you to stop and think about what just happened. Less than 48 hours before that announcement, U.S. officials told reporters that one of the harshest bombing campaigns to date was being prepared, targeting Iranian energy infrastructure. Israel had agreed
1: Pause.
2: To participate.
1: Are ang balita. Siling ni Professor Jiang Sequin, hinali lang, kundi una-una man ang kano tikalon ginman inimo. Eba? Singya bumbaho namon sila. Siling niya patilago pudpud ni the most intense aerial strikes sa Iran. Tipro kahapon, hinali lang, doon naluos ang itlog ni Presidente Donald Trump. Nagambar siya, may nangabay sa amon, abe. Nga hindi pagdayunon ang pagpamumba sa Iran kay siling niya sa Lunes masugod na ang negosasyon. Tingaa nga are pamatian ta dugang.
2: State Department issued a fresh travel warning telling Americans in the Middle East to consider departing immediately. Tehran threatened every country hosting a U.S. military base. Kuwaiti authorities reported Iranian drone attacks. The entire region was bracing for a massive escalation. And then the President of the United States, the commander of over 50,000 service members deployed across West Asia, reversed course. Not because the military situation changed, not because a ceasefire was signed, because, and I am quoting him directly, the perimeters of a deal had been agreed to.
1: Ooh.
2: And within hours, Iranian state media gave no indication that Tehran had asked for the attacks to be called off or had changed its position on the Strait of Hormuz at all.
1: Agree.
2: That contradiction is not a detail. That contradiction is the entire story. And almost nobody is reporting it that way. Here is my thesis, and I will lay it out plainly. Because on this channel, we do not do panic, and we do not do cheerleading. We follow the logic of power. We follow the incentives. And when you strip away the emotion and the headlines, the picture always becomes clear. Today I am going to show you exactly three things. First, that the United States has consumed nearly two-thirds of its Patriot interceptor stockpile
1: Aragay!
2: And roughly half its Thought interceptors
1: Aray!
2: In 5 months of fighting.
1: Ang problema kay ang supply sang Amerika ining Patriot missile interceptors, mga tersya na lang ang nabilin. One-third, tersya na lang. Ubus na ang two-thirds. O kung ang 70% sang ila supply. Nga damo ang gingamit sang Iran nga suicide drones nga nagabili sa mga 20 mil dolyares lang. Oo, kada isa. Ang Amerika, kung makontra, para makontra ang suicide drone, ang ginagamit nila, amo ning ginatawag Patriot missile nga nagabili sang pila ka milyon kadolyares. And so, dire ang problema. Nagakawad an missile supply ang Amerika. Sige, Prop, padayon na, Prop.
2: And that the production timeline to replace them stretches 3 to 5 years
1: Aragay!
2: Into the future. Second,
1: Justa.
2: The Chinese-made weapons have already brought down an American F-15 E-Strike Eagle over Iran.
1: Aragay!
2: This single event has altered the cost calculus of every air mission the United States flies in this theater. Third, that the real winner of this war is not being discussed in any press conference or any cable news segment, because the real winner has not fired a single bullet. Let me start with the facts, because you need the ground
1: beneath
2: right. your feet before...
1: Aray! Si Professor Katanda Rimuel, no? Duda ko ga DTX 500 yun niya mo? Oo, kaya doon tsuray, doon ko hubin, no? Man ang DTX 500, siguro, kung may ari, siguro... Si Professor Jiang, wala pa ka pa-order, de? Sang DTX 500 sa klinika. Nga, tungod ang DTX 500, ang utok mo makaganar ini kung mag-inom ka antioxidants. Man hindi duro tuktukon ang imo utok. Kay sa aton lawas, ang pinakagrabe bala, magkaon energy o kung kusog, utok. Oh, kita nyo, tapos ko programa, di kapoy ko, because ang ginagamit ko doon isa lang, utok. Kadua ba? Ikatatlo ti laway eh. Ha? That's why nga kinanglan ang imulawas durugid antioxidants para maaway ang free radicals ukon ang latak nga nagapatuktok sang imo cellula. That is why nga magluwas sa pagkaon sang gusto, pagpahuway sang maayo, minus bisyo, inom kagid DTX 500. Amune ang kargado sang antioxidants kay may aradua. May dahon amargoso kag disugard sugar cane extract gikan sa tubo. Sigurado ang lawas mo hindi ma-overtikan sang free radicals ang antioxidants sa lawas mo. Mas jutay ang free radicals, mas jutay ang pagtuktok sang imo karawasan.
0: Lorga,
1: so once again, DTX 500. Aray pagid, ang iya partner, D3 Bio. Ang padalundon ko, DTX Premium Coffee, mag-inom ko sining dua. D3 Bio, ang John Wick sang lawas ta. Amuning kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata. Pinaagi sa cold pressed method. Meaning, wala karayo, wala init. Kargado sang elemento nga nagapatay sang kagaw sa lawas mo. Fungus, virus o kung bakterya, sigurado dead ball sila sa John Wick sang lawas mo. Ang D3 Bio.
0: Lorga,
1: aray pamatian ta na lang dugang pagidoa. Ang ngambal ni Professor Jiang kay istoryanta ini. Nga aihan malibog ulo sang Amerika sa ila away dito sa Iran. Padayunon.
2: You into the analysis. The Center for Strategic and International Studies published its updated assessment on July 30th. The numbers are precise and they are devastating. Before this war began on February 28th, the United States had approximately 2,330 Patriot interceptors. Today, between 759 and 827 remain. That is a 65% reduction. The THAAD inventory, the highest-end ballistic missile defense system in the American arsenal, dropped from 452 interceptors to between 234 and 278, a 38% decline. Three sources familiar with recent Pentagon data confirmed to CNN that the CSIS estimates are close to internal government figures. I want you to memorize those two numbers, 759, 234, because those numbers explain everything that happened yesterday. Mark Hansian and Chris Park, the CSIS analysts who wrote the report, concluded with a sentence I want you to hear very carefully. They said diminished stockpiles may force the United States and its coalition partners to take more risks with interceptions. They added, there are no good alternatives to Patriot and Thad for ballistic missile defense.
1: All right, Arewa, sa simpleng istorya, ang tuyo subong sang Iran, padugon ang parong sang Amerika, pinaagi sa pag pabugat sa iya bulsa. Nga, ang Patriot missiles, mahal. Subong mga sulusubra na lang 700 ang bilin. Halin sa 2,300 antes ng gera sa Iran. Ang problema mo ni, ang Patriot missiles, 3-5 katuig pa antes mahuman. Ti, mahal ang gamit sang Amerika sa gera ang Irania drone nga tagpila lang kalibo ang bili. Dimudo ang ginahimo karon sang Iran and by extension ang China, himulbulan ang Amerika nga wala na siya gaston sa iya armas. But then again, isa lang iniya ka-analysis, ha? Nga, kay ako nagapate nga wala tayo kabalo kung ano ginikadamo ang kwarta sang Amerika. Wala tayo kabalo. Nga, kabalutan na may nakasulod sa aton sa ila Fort Knox, sa ila Gold Reserves, nakita tang ila Central Bank. Wala. Ako nakalabay lang ko Central Bank sang Pilipinas dito sa Quezon City, sa Amerika. Wala. Dimudo, wala takabalo kundi in pag hindi makwarta ang Amerika. And so, ang aton, ginatalakay talang, pero wala ta nagabot silingon. Nga amo nagid na. Nga patod, kaya tindamo nga bagay, wala pa takabalo eh. That is why, nga ang aton ginapamatian, analysis pa lamang ini.
0: Lorga,
1: Christine de la Cruz and family, mayang gabi, Kim Arizona Flora, Luneta Suyod, Leslie Along Raytam, Edw Brizuela, okay, kay Paring Onyot Badaos Jr., at Choli Nunez Culiado. Lesson, Biser, hindi mag-istorya sang persona mo, personal mo sa tao nga hindi kilala for your protection man. Exactly. Okay, alright. Silo kita sa iban. Rafi Armonio, K5 Alan Takapan, si Kenneth Wushawu, Araman, Nene, Dilaukaw, Adalaukaw, mayang gabi. Stephen Park Lim sa Subong, Okay. Mayong gabi. Stephen Park Lim. Leonardo Sevilla, mayong gabi man.
0: Lorga Vista.
1: Nong Edmond Diaz and family, dira sa barangay, Tangub. Mayong gabi.
0: Lorga
1: Vista. Pero wain ako tiyempo, pabuasan ta naman ng iban nga mga balita. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Maravillas, nagapasalamat sa inyong pagpagigupod. Good night for now. Thanks for joining the show. Salamat, good night. With K5, Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara, Julius Maravillas, nagapasalamat sa inyong pagpagigupod. Good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon, sa Negros. K5 News FM.
0: Lorga Vista.
3: 101.5 K5 News FM.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso?
4: Hilana, sipon, kagubo.
5: Tugasong virus, kagbikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio.
4: Puno sang lauric acid.
5: Nagginahimo
4: monolaurine sang atong lawas.
5: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
4: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Senior citizen ka na bala?
5: Kag medyo, lipato na.
4: Ibalik.
5: Kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
5: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
4: Nga isa ka sahi nga brain food.
5: Gagantin luman sa aton uto.
4: Rason nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DGX 500.
5: Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DGX 500 na.
4: DGX 500,
5: ang free radical neutralizing supplement.
4: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
5: Likawan ang komplikasyon
4: kag balatia.
5: Mag DGX 500,
4: ang pinakakampyon
5: kag antioxidant.
4: DGX 500,
5: may DC,
4: ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC.
5: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
5: babaka
4: sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
11: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max Epektibo.
14: Ako gali si John Ray da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
3: Number 1, the fitness station, 101.5. 101.5, K5 News.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
24: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang carotene.
28: Hindi lang carotene.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
30: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
30: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
31: Basta.
30: Ano na yung interval?
21: Maedukar ka pa.
30: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may arakaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imong nga ugat. Ano bla ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
0: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
32: Mm.
0: Tingala lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
32: Mm.
0: Subong man ang kakulang sang ito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
32: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
0: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
32: Mm.
0: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
32: Mm.
0: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
32: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol.
32: Mm.
0: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
32: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
0: Mm.
32: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
0: Mm.
32: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
32: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
32: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
0: kalain
32: mo
0: na taon, Sir GP.
32: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain, gani no?
32: Gani, gani dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa, Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
32: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon indi ka magkabato. Ang lain ako mapurma pig na bato
32: sa kidney.
0: Oh, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
6: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
7: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no? Anong ginadala sina? Phenolic compounds na pagit, polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka,
4: buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Mga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
8: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Gina Kano, ang ginibatsyak, ang ako na UTI.
11: Kapila ka mag-ino
10: sa
11: DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyak.
8: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
12: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
4: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
4: Uy!
0: DTX 500 Beauty Soap.
4: Uy, kuno! Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow!
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang dula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
4: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Siyempre, ang Paris siya, ang partner, sir boy,
4: Clinical
6: Fresh.
0: Amugin na yan.
4: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Fresh nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Fresh deodorant.
0: Mag-sabay na pa! Pinaka the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Oh. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Mm-hmm. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
4: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
4: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
4: Uy!
0: Para rikta na, sir boy.
6: Uy, bago naman ha.
0: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. bantayan.
4: DTX liniment.
0: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon toan. Sa amon nga balagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
29: Wala na produkto nito, Kamil.
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
6: naman? Damo galibon
0: yung piki. Ano naman, kopya-kopya na lang.
29: Gani,
4: no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan!
0: DTX 500 Liniment.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
13: Karang pila na may mo sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo Refendor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
3: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Okay. Information sa ikayong law.
29: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
16: Tulog ka.
6: Mga bata.
0: Mo. Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
16: Kuya.
0: Nga man, ikabaluman tang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang muscle. Yun lang, mga tissue, mga organs, ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
29: Wala ka gatubo, yung lalapoting yung maximum growth, no?
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
29: Huwag pa na lang tangong soltero.
6: Wala D3Bio.
0: 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Gaprogram siya, ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
29: Kampiyon.
6: Ginausap lang.
16: So di ka na no, kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, anditri ba, you ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3
0: Bio. Silingiyo ni Mano Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Tigid ang klinika D3 Bio.
0: Yeah. Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3 Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
16: Ay, ang muna.
0: Hamunang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
16: bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
16: Daw
0: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
16: Daw ga pista mga soldado.
0: Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
16: Amo ni kampyon nga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, ang complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio every day.
17: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
19: Ako si Mimi, lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
17: May TC, mapalis sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
24: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Refentor Building.
31: Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique.
35: Wantyong Building.
36: Barangay 8 Bagumbayan.
37: Fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
39: Kulasi.
40: National Highway.
41: Kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina.
43: Kabangkalan Branch.
44: Located at ACM Building.
45: Texas Street.
46: Corner Bread Box.
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City.
50: Radyo Bandera Compound.
51: Likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City.
55: Ernai Street.
56: Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya sa sige ko butang. Pero guapo nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom ditribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
16: No? May testigo ka, JJ.
0: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Kamu lang.
16: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no? Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3Bio adlaw-adlaw 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
1: So ang extra virgin coconut oil sa D3Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So makabulig ining D3Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinangarason ang D3Bio makabulig sa mga tigulang, confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
2: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
3: D3Bio. Gusto mo ba na dami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sang madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3Bio,
0: mabakal sa mga wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyong balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritz C. Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikaw.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

ang tinig ng Reformasyon, dili lamang kamo makapamati isang mga pagtuon na makabulig sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga sa sininga kagahon, sa sininga timpo, sa gihapon, aton nga sugdan pagi sa numo nga pagpangamuyo. Dakilang Diyos na sigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalit po ito, kami po ay narito. Kumulong sa inyong banal na lukulukan at pinasalamatan po namin ng dakilang pag-ibig at umay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob sa amin na pagkakataon. At maraming salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkataon ng kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga inig sa bilang po ito. Pagpalain mo ginagamit na bilang P5 News FM. Higit sa lahat ang CEO ng Kamiloy at pamilya. Patuloy na mo ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganyan din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig na nawa. Kung ano man ang kanilang makaramdaman, nawa inyong pagalingin, spiritual man o physical, upang ang nalabing buhay may paglilingkod sa inyo na may katapatan. Ang lahat ay sa mutalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios. Amen. Now, padayon kita subong sa aton nga pagtuon, mga kulturan. Dire kita sa aton nga pagtunaan na subong ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan, mga kulturan, dire aton mabalaan anong gid kadako ang gugma sa Ginoo. Kaya nga man, kawalo na kita nga napukan ang tao, napukan siya lang ng si iba, kag naglaton sa tanan ng mga tao. Suno sa ito na mabasa sa 5:12 sa Roma, kag kita tanan na makasasala, ang bayad sa sala, amo ang kamatayon, amo na nga posible way na kita paglaom, pero sa pihak sa sininga tanan, ang plano sa pagtubos ara nakapreparar na. Ang pagkapukan sa tao nagpuno sa bungkos ng langit sa kasubong. Ang kalibutan ng gintinguha sa Diyos ginhalitan sa sumpa sa kasala kag ginpuyan sa mga tinuga na ginhukman sa kailok kag kamatayon. Wala sing makita nga palagyuhan para sa mga naglapas na subuhan. Diyan ka man magkanto, madere malang kita sa sininga planeta, sa tanan nga planeta, sa tanan nga kalibutan nga gintugas ang Diyos. Diyan malang kita, di man kita pwede magpalagyo. Ang mga anghel naguntat sang ila mga bahanon sang pagdayaw. Sa bugos nga langit nun nga mga kurti, may paglawlaw sa kalaglagan nga ginhimo sang sala. Ang anak sang Dios, ang mahimayaon nga kumander sang langit, natandog sang kaluoy sa napukan nga rasa. Ang iya tigipusoon napahulag sang walay katapusan nga kaluoy sang samtang ang mga kailo sang nadula nga kalibutan nagatindog sa iya tubangan. Apang ang Diyos nung gagugma, nagunahuna sang isa ka plano nga sa diin ang tao mahimo nga matubos. Ang nalapas nga kasuguan sang Diyos, nagkinahanglan sang kabuhi sang makasasala. Ang bugos nga universo, may isa lamang ka nga makahatag para sa tao. Sang mga gin na pangayo sini. Sanglit ang Diyos nun nga kasuguan, subong kasagrado sang Diyos mismo. Isa lamang kakatumba sa Diyos ang makahimo sang pagtumbas para sa paglapas sini. Wala sing iban kundi si Kristo ang makatumbos sang napukan nga taong gikan sa sumpa sa kasuguan kag makadala sa iya liwat sa paghiusa sa langit. Si Kristo
magadala sang iya kaugalingon sang sala kag kauyaanan sang sala nga makahalalit gid sa isa kabalaan nga Dios nga dapat ini magbulag sa amay kag sa iya anak. Si Kristo magalabot sa kadalman, sa kadalman sang kailo, agod luwason ang naguba nga rasa. Sa tubang sang amay, siya nagapakitlooy para sa makasala, apang ang panong sang langit nagahulat sang resulta nga may kabaskugon sang interes nga hindi mapahayag sang mga pulo. Madugay nga nagpadayon niya tong misteryoso nga paghambalanay ang laygay sang paghidain. Pasahon lang nato ng Zacarias 6, versikulo 12 kang Kristo para sa napukan ng mga anak sang mga tao. Ang plano sang kaluwasan ginpahamtang na antes sa pagtuga sa muna kay si Kristo amo ang kordero nga ginpatay kutob sa pagtuga sa kalibutan mugna 13 bersikulo 8. Habang isa ini ka paghimakas bisan sa hari sang universo sa pagtugyan sa anak nga mapatay para sa nakasala nga rasa. Habang ginihumagid sang Dios ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugtong anak agod ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. 1:3:16. Oh, ang misteryo sang kaluwasan. Ang gugma sang Dios para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Sino ang makaibalo sang kadalumon? Sina nga gugma nga nagalabaw sa ibalo? Sa walay katapusan nga mga dagon ang di mamalatyon nga mga nauna nga nagatinguha sa paghangup sang misteryo sinang indi mahangpan nga gugma makatilingala kag magasimba. Ang Dios dapat magpakita kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan sa iya kaugalingon. 2 Corinto 5:19. Ang tao nang intuman ka degradado butambalon grabe nang pagka guba sang sala nga imposible para sa iya siya kaugalingon nga mag-abot sa paghiusa sa iya nga ang iya kaugali amo ang kapublikag kaayo. Apang si Kristo pagkatapos nga matubos ang tao gikan sa pagkamalaot tanan nga pagkamalaot sa kasuguan makahatag sang Dios noon nga gahom pagiusa sa tawhano nga panikaso gani pinagi sa paghinulsol sa Dios kag pagtuo kay Kristo ang napukan nga mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sa Dios. Liwat. 1 Juan 3:2. Ang plano nga sa diin lamang ang kaluwasan sang tao masiguro naglakip sang bugos nga langit sa iya walay katapusan nga sakripisyo. Ang mga manugtongda hindi makakasadya samtang ginabuksan ni Kristo ang ila sa ila atubang ang plano sang pagduos. Kay nakita nila nga ang kaluwasan sang tao dapat nga magabili sila pinalangga nga commander sing indi mamitlang nga kailo. Sa kasubo kagkatingala nagpamati sila sa iya mga pulong samtang ginasugid ni Kristo sa ila kung paano siya dapat magpanaogikan sa kaputli kag paghidait gikan sa langit. Ang iya kalipay kag himaya kag di mamalatyon nga kabuhi kag magatubang sa pagkaguba sang luta sa pagbatas sang iya kasubo kawianan kag kamatayon.
dapat siya magtindog sa tuma sang makasasala kag sang silot sang sala apang pila lamang ang magabaton sa iya subong anak sang Dios. Bayaan niya ang iya mataas nga posisyon subong ang kamahalan sang langit magapakita sa duta kag magpaubos sang iya kagulingon subong isa ka tawo kag paagi siya kagulingon ngay nagyan mangin pamilyar sa mga kasubo kag mga pagsulay nga dapat ang tuson sang tawo initanan tinahanglanon agud nga makabulig siya sa iya sa ila tanan ng mga tao nga makasasala nga dapat sulayon. Ibruhanon, verse by scripture, Johnson. Kung ang iya misyon bilang isa ka manunodlo dapat matapos, dapat siya itugyan sa mga kamot sang balaod nga mga tao kag ipaidalom sa tagsa ka insulto kag pagpaagdos nga mahimo nga impersyon ni Satanas sa ila nga ipahanabo. Tinahanglan mapatay siya sa pinakamapintas na mga kamatayon nga ginbayaw sa tunga sang langit kag sang saduta subong isa ka magsasala nga perti ka kriminal. Inalan niya nga mag-agi sa malawig nga mga inuras sang kasakit nga tuman ka makahaladlok nga ang mga anghel hindi makatulog sa sini kundi magatabon sang ila mga naong gikan sa pananaawan. Inahanglan nga batason niya ang kasakit sang kalag ang pagtago sang naong sang iyaamay samtang ang sala sang paglapas kabukaton sang sala sang kubos ng kalibutan dapat iyara sa iya. Ang mga marugtunda nagluhod sa tiilan sang ila komander kag naghalad nga mangin isa kahalad para sa tawo. Pero ang isa ka anghel nga kabuhi hindi makabayad sang utang. Siya lamang nga nagtuga sa tawo ang may gahom sa pagtubo sa iya. Apang ang mga anghel dapat may bahin sa panghikot sa plano sang pagtubos. Si Kristo dapat himuon nga mas manubo sing diyotay sang sa mga anghel tungod sa pag-antos sa kamatayan. Ibrahanon 2:9. Subong nga dapat niya dalhon ang tawhanon nga kinaugali sa iya. Ang iya kusog hindi mangin katumbas sa ila. Kag sila dapat mag-alagad sa iya sa pagpabakod kag pagpaumpaw sa iya sa idalom sang iya mga pagantos. Dapat man sila mangin nag-alagad ng mga espiritu nga ginpadala sa pag-alagad para sa ila nga mangin mga manunubli sang kaluwasan. Ibrahanon 1:14. Pagabantayan nila ang mga sakop sang grasya gikan sa gahom sang malaot ng mga anghel kag gikan sa kaduduluman nga dalayon nga ginhaboy sa palibot nila ni Satanas. Kon masaksihan sa mga manugtunda ang kasakit kag kahuyanan sang ila Ginoo, mapuno sila sang kasubo kag kaaking kag luyag nila nga luwason siya gikan sa iya mga manupatay apang hindi sila dapat magpasilabot agod punggan ang bisan ano nga ila makita. I can see it. Isa yan to kabahin sang plano sang pagtubos nga si Kristo dapat mag-antos sang pagyaguta kag pag-abuso sang malaot nga mga tao kag nagpasugot siya sa sinitanan sang mangi nga nangin manunubos siya sang tao. Ginpasalig ni Kristo ang mga manugtunda nga paagi sa iya kamatayon gawaro niya ang madamo kaglaglago niya ang may gahom sa kamatayon.
Mabawi niya ang ginharian nga dalua sang tao paagi sa paglapas kag ang mga ginto-bos. Magapanobli sini upod sa iya kag magapuyo sa sini sing dayon. Ang sala kag ang makasasala pagadulaon nga indi na gidmat tublag ang paghidait sang langit o pundota. Ginsugo niya ang panong sang mga manugtunda nga magsunod sa plano nga ginbaton sang iya amay kag magkalipay nga paagi sa iya kamatayon ang napukan nga tawo makapasaguli or mag sa Dios. Dayon ang kalipay, hindi mapahayag nga kalipay nagpuno sa langit. Ang himaya kag ang pagkabulahan sang isa ka kalibutan nga gintubos, naglabaw bisan sa kasakit kag sakripisyo sang prinsipi sang kabuhi. Paagi sa langit nun nga mga korte, naglanog ang una nga mga huni sang ambahanon nga magatumong sa ibabaw sang magatunog ibabaw sang mga bungyod sang Bethlehem, himaya sa Dios sa kahitasaan kag sa duta paghidait nga maayo ang kaubuton sa mga tao. Lucas 2:14. Unod ang mas upod sa ang mas madalong nga kalipay karon sang sa pag-agaw sang bag-o nga tinuga ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingog kag ang tanan ng mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Job 38:7. Sa tao ang una nga paandam sang pagtubos ginpaalinton sa sentensya nga ginpahayag kay Satanas ati. Ang Ginoo nagpahayag, imutang ko ang kawayon sa tunga mo kag sa babaye, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Ini magdugmok sang imo ulo kag ikaw magdugmok sang iya tikod. Genesis 3:15. Ini nga dinalan nga ginanmitlang sa ang pagpamati sa amon una nga maginikanan isa kasaad sa ila samtang gintigana sini ang inaway sa ulot sang tao kag Satanas ginpahayag sini nga sa gahom sang dakong kaaway mabugto sa ulihi. Si Adan kag si Eva nagtindog subong nga mga kriminal sa tubang sang matarong nga hukom nga nagahulat sang silot nga gintuga sang paglapas apang sa wala pa sila makabati sang kabuhi sang pagpangabudlay kag kasubo nga dapat mangin ilabahin o kon sang mando nga dapat sila magbalik sa yabo. Nagpamati sila sang mga pulong nga indi mahimo nga mapaslawan sa paghatag sa ila sing paglaom. Bisan pa dapat sila magantos gikan sa gahom sang ila gamahanan nga kaaway, makapaabot sila sa katapusan nga kalaglagan. Sang mabatian ni Satanas nga ang kawayon dapat magluntad sa tunga niya kag sang babaye, kag sa tunga sang iya binhi, kag sa iya binhi, naibaluan niya nga ang iya buluhaton sa pagdagta sang katawhan nga kinaugali mautod, nga sa pila kapaagi ang tao makasarang sa pagbato sa iya gahom. Apang samtang ang plano sang kaluwasan mas lubos nga nabuksan, si Satanas nagkalipay upod sa iya mga manugtunda nga sang gintunaan niya ang pagkapukan sang tao, mapanaog niya ang anak sang Dios gikan sa iya mataas nga posisyon. Ginpahayag niya nga ang iya mga plano tub-tub karon nangin madinalagon sa duta kag nga kun si Kristo magakuha sa iya kaulingon sang tawhanon nga kinaugali, siya man mahimo nga madaog
kay kagahgani ang pagtubos sa napukan nga rasa mahimo nga mapunggay. Ang langit nun nga mga anghel mas lubos nga nagbukas sa aton una nga maginikanan sang plano nga ginhimo para sa ilang kaluwasan. Siya dan kagangiya kaupod na ginpasalig nga walay sapayan sang iladako nga sala, hindi sila pagbayaan sa pagkontrol ni Satanas. Ang anak sang Dios nagtanyag sa pagtumbas paagi sa iya kagulingon nga kabuhi para sa ilang paglapas. Ang isa ka panahon sang pagtilaw ihatag sa iya sa ila kag paagi sa paghinulsol kag pagtuo kay Kristo, mahimo sila liwat nga mangin anak sang Dios. Ang halad nga ginapangayo sang ila paglapas, nagpahayag kay Adan kagkaiba sang sagrado nga kinaiya sang kasuguan sang Dios. Kag nakita nila subong sang wala pa nila makita sang una ang sala kag ang makahaladlok nga mga resulta sini. Sa ila panghinulsol kag kasakit, nagpakitlooy sila nga ang silot indi mahulog sa iya nga ang iya gugma amo ang ginhalinan sang tanan nila nga kalipay sa baylo. Tuguti ini nga magdulhog sa ila kag sa ila mga kaliwat. Ginasilingan ni sila nga sanglit ang kasuguan ni Hioba amo ang sadsaran sang iya panguluhan sa langit nun, subong man sa duta, bisan ang kabuhi sang anghel, hindi mabaton subong isa kahalad bangod sang paglapas ini. Wala sang sing isa sang mga pagsulundan sini nga mahimo nga dulaon o kon baguhon sa pagsugata sa tao sa ila nahulog ng kahimtangan. Apang ang anak sang Dios nga nang tugas ang tao makahimok sang pagpasaguli para sa ila. Subong si Adan. Subong ni Adan ang paglapas ng dala sang kailo kagamatayon, gani ang halad ni Kristo magdala sang kabuhi kag pagkadi mamalatyon. Ini lamang ang tao or hindi lamang ang tao kundi ang duta paagi sa sala na paidalom sa gahom sang isa ka malauton kag dapat ipasaguli paagi sa plano sang pagtubos. Hindi lamang sa iya pagtuga kay Adan ginbutang sa paggahom sa ibabaw sang duta apang paagi sa pagpadala sa pagsulay ginpaidalom siya sa gahom ni Satanas. Kung sino ang nagadaog sa isa ka tao, ginaulipon siya. 2 Pedro 2:9. Sang ang tao nangin bihag ni Satanas, ang pagahong nga iya ginahuptan, nagsaylo sa iya mananakop. Gani si Satanas nangin Dios sining kalibutan. Kabalo kita mga kuturan, nga sang sa si Adan gintugas ang Dios ginkurnahan siya bilang hari sa sini nga kalibutan. Pero bangod kay napirdi siya sa pagtilaw ang kagahom ni Adan bilang hari munang ginsaylo dito kay Satanas. Amunang suno sa 2 Corinto 4:4 nga si Satanas amunang ginkabing nga Dios sa sini nga kalibutan. Amunang hindi kita matingala nga daw hapos lang katama naton himuon ang malain. Hapos lang katama himuon naton ang sala. Hapos lang katama ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Pero perti kabudlay para sa tanan ng mga tao. Walay makambal na hapos ang pagtuman
sa himpit din nga pagsunod o pagtuman sa kasuguan ng Diyos. Pero si Kristo nagpromisa na kung ara siya, ambal niya, without me, you can do nothing. But with Christ, we can do anything. We can do everything. Amo nang mabasa ta sa Juan 5 or Juan 15, versikulo 4 kag 5 kag mabasa ta man siya sa Filipos 4, versikulo 13. Amo nang makaturan, makabiyanan, ang resulta sang pasalamat na lang kita sa dako nga hugma sang Dios nga ginhigugma gini ang kalibutan agud nga bisan sino nga magatuo magatuman siya pabuton may ara kabuhi nga walay katapusan. Naubos naman ang aton tiempo, aton ana ni siya tapuson sa nobo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa masandali pong ito, muli po kaming dumulog sa banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat, salamat sa banal na mga salita at sa magitan ng inyong plano ng pagtubos. Amin nawang maunawaan upang sa ganon, kami ay magkapaglilingkod ng may katapatan at may karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang kong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang siyuro kami looy at nubayt ng bahay sa pamilya. Ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, or protection at nilamang sa kanya kundi sa lahat na mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Inipin Jesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sa Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
12: Pretonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay nag-overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are of officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Campeona na jo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano ba yung engineer man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
7: Chapto.
3: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
7: Gada ko ang buyon kay aga paga kaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC. Ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya. After ka makainom sa imo ni TX 500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag MyTC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
3: Ang galika, init tubig.
7: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga exercise pagid ka kun aga.
3: Uy, mas nami daw kuno dok imnon ang kape nga damo kalamay kag sudanan tinapay ubihon
7: ti amo nang kuan amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
3: Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidants sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
7: Ina nga transport antioxidants, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
3: Gusto.
7: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
3: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
7: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpagbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswaya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi imo nga Maitisi or Pursi samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
1: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
3: Kina nalang subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! YTC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga-problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na akong ulo, tiinom ko YTC alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: YTC! Pabalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong law.
3: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MyTC or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag-MyTC or Pure C ka na.
7: So, laingit man ah, palainom ka DTX 500 kag-MyTC. Sa man Sir JP ka-tridor nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag-MyTC or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
10: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells no. So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days no. Pagkatapos sila ang gina-destroyed sang lymphatic system no.

0: Kung ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sa antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag-Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanlan palisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500!
3: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong
5: score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
0: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok. Oy, gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off ka sa dalo, mas turn off ka sa baboy.
1: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
0: Siyempre,
1: ang Paris. Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
0: ako, sir,
1: hours.
0: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
1: Swipe.
0: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
0: Para hindi, wala
1: Doble.
0: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
0: Sir boy,
1: mo
0: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uy, alat na. D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok, syempre may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
0: samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
0: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
1: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
8: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why that's why your cells are clean.

0: and could perform properly. So kung nami ang imosilyo na, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Arjen at kang tonsillitis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
6: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc?
0: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Anditri Bayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
7: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
0: Oo.
7: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
0: Oo, sa state.
7: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
8: Hayos to.
7: Kung di mo pag-untatan ang away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
8: Among papatay si mo?
7: Damo, gakapatay, tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang Anditri Bayo tungod kay ang Anditri Bayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
0: nanabili,
7: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
0: correct,
7: or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
0: Kampiyon.
9: So of the night na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
0: Ila pang pintahan. X.
9: Tapos si killer T cells amo ni ang nagahimos
0: sang nagapintahan,
9: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para magamit ni killer T cells nagapabakod ni galang vitamin D3 nga rasa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakose ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
0: Kampyon, no. So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
7: Correct.
0: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
7: The longer ang gira, Sir Boy, ang imong immune system, grabe ka stress.
0: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
7: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagin.
7: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio, ang D3Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
7: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
7: The inflammation.
0: Ang inflammation, traitor, gid, no? Basta na ba lang, may problema ka na hindi
7: madudula. May mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. Or ang balingin lang gani, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa imulawas.
7: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may kung gusto ka nga to check sa imong lawas kung ara ka sa inflammation nga stage.
8: Inflammatory stage.
7: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
7: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
7: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
1: D3 D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
10: Ako si Ana, before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: May DC,
5: para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
7: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa wala, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay kausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
7: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gila isang D3 Bio.
7: No? Subong yang, iba niya, nabuhawaan na kwan.
9: Oh, wala na kalubi. Ting D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
7: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
7: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, meron ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir JP.
6: Kung naayon ng imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga do hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Muguya kung nag D3 Bio ka si mo facer boy.
12: Campion. Oh. Kalaw, ay gilit sa mga natawagon ka, cast nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, cast pa ako. Cast, kumusta nga ng cast? Anyway.
6: Ito BI ka cast.
12: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
7: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
12: Ditribayo. Kampiyon.
7: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
8: na-miskin ko.
7: Wala ko gagwapo. Wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio at lamadlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lamadlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra ng bugana sa charantine ng magkapagalaman bulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
2: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: D3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio DTX 500. Pasami ka pala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga undo kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag Super Detox Mo. DTX 500.

0: Detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na.
10: Ibalik kag protektahan ang memorya.
9: Mag D3 Bio ka na.
10: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
9: Nga isa ka sahi nga brain food.
10: Kag gantin luman san aton uto.
9: Rason
10: nga gandami ang memorya.
9: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
9: Galikaw ka pala sa fever hangover?
10: Sa diin nga gapangluya imulawas.
9: Tapos magtrangkaso.
10: Mag D3 Bio ka.
9: Ang D3 Bio.
10: Uno sang NCTs.
9: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
10: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
9: D3 Bio.
11: Number 1 hit music station 101.5.

0: Last 4:42 na mga kaki-five. Grabe yan. Sinsagi lang kamo ha. Aga pa eh. Aga pa ga rin to yung ulos ng tao. Mga bagay nga hindi maiwasan. Luyag taman iwasan. Ariglado, sige lang ha. The show must go on. Mga kapatid. Ariglado, sige mga kaki-five, sa atong sining pagpangalaga, mga kaki-five, karoon nga aga, sa atong sining pala, tuntunan, balit ang key-five sa umaga. Sige, apulapod sa inyo mga lagad, kaki-five babes, ganda lang.
1: Panaman si kaki-five, Robert Pacardo.
0: Sa atong sining nga mga balita lokal, mga kaki-five. Sala-sala. Ariglado, sige ah. Amogin ay kung kaysa lang nga daw. Grabing salig, bleo. Grabing mo na mayo lang panahon.
1: Government project. Do not delay. Government project.
0: Oh, sa daw. May mga mag balabag na dalan kron. Tapat. Ariglado, sige. Mga dalagong nga mga balita karon nga aga sa atong sining nga pagpangalagad mga kaki five nanong mga atong nanong atong sining nga pag-aulombalan karon nga aga dili sa atong sining pala tuntunan mga kaki five una kita sa atong sining nga mga balita lokal. Mga balita lokal, nasyonal kag international. Dili sa atong sining nga pagpangalagad mga kaki five. Hostess sa ginapanawagan para sa ido nga ginlabo patay sa syudad sang Sangay.
1: Tapi ang kabahin, SK Cadets ginapamatukan ang pagpostpone sang 2026 barangay and SK election kadungan sining sa pagfile sang isa ka congressman diri sa sa Negros Occidental nga ipostpone ang SK kag barangay election.
0: Grabe, ano matabo siniya si Robert man kung mag alimbawa karon ni postpone nila din ang ila sini plano sa 20 sa November naman 2028 tima national kag presidential election na naya sa 2028 ayhan madayon mananina ako ba si postpone na ako wala lagi dyan election sa barangay
1: ginahimo na lang yung may laye na gid kita pag pinaliwat pa I don't know bangod sa mga konsekwensya ayhan hindi preparado ang Commission on Election pero kung kaisa ka kay babes ining mga bagay nga nagapauntat sang election daw nagagwa niya nga nagapapugi point sa mga barangay officials siya kahit i-extend naman ang termino
0: gani
1: pero ang atat na atat niya nga mag-inkwentro at
0: paiway anay tiyan mo na mga kakipay ang mga barangay kapitan medyo nga malapit gagrabe padikit para makaganit amo na nga daw ginadipinsahan Manila nga daw nagapa kitang gilas man sa mga politiko labi na sa mga congressman kag mayor pun pwede lang ti himo ka sang lay himo ka sang house bill o resolution doso mo sa kongreso nga ipospon na yung barangay election na ara ko si mo way problema na ti mo anda yon sang lay mga kaki five eh.
1: Iisipay naman majority, ti kun majority dayo, kay gid may mahimo. Da kun anong plano sang majority? Wala gid may mahimo. Anyway, may mga rason man sa likod tanawon man in fairness sa nagfile sang resolution. I think the Congressman Benitez Albi or ang bata niya, Jabi.
0: Si
1: check nato ni karon, no?
0: Si Garin.
1: Si Congressman Janet Garin. Suportado
0: man. Kag si Rubis. Actually ang gahi mo gidya sang kwan ang nagaduso sa resolusyon si ko representative Rubis. So gina pat-pat niya kwan ni Garin mga kaki five. Kag siyempre si Garin bilang deputy speaker mga kaki five, ti sama siya nga nagduso sini. Co-author eh. This is ice ka mga membro sang NPA gin pasakaan asang kaso na murder.
1: Samtang sa ibang bagit nga mga balita, diri sa ato nga paga pangalagad, labing una nga kamatayon, bangod sa dingge, naka-record sa Bacolod.
0: Pedestrian patay matapos mabungguan sang motorsiklo sa siyudad sang Himamaylan.
1: Sa piyakamahin, ginreklamo nga driver sang PNVS, kag sa pasayro, nag-ariglohanay na.
0: Mm-hmm. Sinsya lang gid ah. daw da siling man yan eh, siling sang babayan, di mo na ipagliwaton ha. Leksyon na ni sa tanan ng mga drivers. Nga daw yan o yan, uho nyo lang yan. Kung ano yan mo, ato nyo lang mga kababayanan, kapit pa ako nagdalad bata. Tapos daw siling pagabalo mo nga daw wala bana. Nga wala ding bana. Mapakilala ka man nga wala kasawa. Kampiyo no. Ay, PPSM, nagapatigayon sang fact-finding mission sa Negros bangod sa spy tagging.
1: Sa iba't ibang mga balita, mga kaki-5, may kang tanan sa gihapon sa aton yung mga headlines. Empleyado sang syudad, nadakpan nga nagamaniyo sang motor nga wala sang helmet.
0: Mayon ay manang tikang sa aton syudad, mga kaki-5, ining pag issue sang citation ticket sa isa ka membro sang City Legal, personnel sa City Legal, matapos nga nadakpan mga kaki five nga nag-drive nga wala helmet kag naka-uniforme, naka-uniform sang City Legal. Di bilang ehemplo untani sa syudad sa Bacolod sa atong sininga mga motorista, siya da tani ang modelo, siya pa ang nagapangulo. Kundi, dakop. Dakop siya, kagin na isyuhan sang citation ticket, ginpabayad sa iya violation, isa malang klibok pisos to. Pero at least, na-remind siya, nga isa lagali kuno.
1: Dapat una nga taga-gobyerno, amo ang magasunod sa nai. Inapinagid sa dalan mga kaki five, hindi lang kay taga-gobyerno, kundi number one, ang bisan pribado ka man, basta driver ka, dapat sundon gid naton ang patakaran kung ang palisi sa karsada kay damo na nagaka-disgrasya. Ilabi na gid sa mga nagamaniho sang motorsiklo, mga kagipay.
0: Areglado, sige. Diba tunon ta ang konsekwensya? Mga muna mga kagipay. Sige, salamat gid ha. Good morning, Ma'am Esperanza Hinsuli, Miss Wilma Manzanares, Cobia, Inday Chimi Aragon, Charmaine Maldigia, Raquel Dorio Saiko, mayong aga lang. Number one ko, no? O, number one ko yung late. Sige ha. Nano mga dalag ko ng mga balita sa nasyonal, yapapang?
1: Sa balita nasyonal, kakipe babes, may madamo sang post nga nakita si Harry Roque, nag-postman, nga sariin nagpost man si Attorney Turion. May bad news kuno ka K5. Amo ning ilang post pero hindi maintindihan. Pero nagalaptang istorya nga nadakop na si Senator Bato de la Rosa pinaagi sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero ginpamangkot si Lacson, kilingya sa NBI, ginpamangkot man si Matibag. Wala man. Pero sa pulis, wala pa kung saan confirmation. Pero sa ulihi lang niya balita, nga may ang pulis nag-confirm nga wala man sa gihapon. Ano ay han ang nagdakop siya, pati ang Armed Forces of the Philippines. Kuno sa information, bago lang nakita ko ang post ni Attorney Turion, nga siling niya, leksyon sa akon, nga hindi ko sagad tawag direkta kay Bato, kay matrace gali ang location. So wala pa man siyang confirmation na mga istorya lang ni. Kaya iban siling niya,
0: ano bad news? Fake news man eh?
1: Oo, siling ti may ara ka comment kasi ano bad news? Bad news na dakop si Bato de la Rosa. Siling niya, bad news, ano may martial law? Ano bad news? Muna yung mga istorya pero wala pa siyang confirmation. Pero may post na diri si Attorney Harry Roque nga may nag-traidor kuno kay Senator Bato de la Rosa.
0: Grabe no? Kadamo-damo sa mga nagaginuwa nga mga istorya subong mga kakifang. Duha mala ni kabutang bad news o kung good news mga kakifang. Ah, amo malalapilian ta ante papamangkot nila tuod balay ni o fake news lang ni nagalinagaw subong mga kakifang. Wala pa man sang confirmation, diba si pala ko na again withheld ang nilaya ang balita. Mga kakifag, hindi na pag-ipalabas sa social media kag sa mga mainstream
1: basi
0: media.
1: Basi makibota sa dahig na si Bato de la Rosa.
0: Tiyan mo na mga kakifag, kay ka Budlay. Grabe nga sekreto nila mga kakifag. Di ang masadya sa sining nagapadayon subong trials sa impeachment impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe ang pagpisa-pisa ni attorney Pua mga kakifay, ang maning spokesperson ni Vice President Sara Duterte kag sa defense counsel mga kakifay, kay man tinag-witness ang mga kakifay ang Pua ay kuha representative nga mo ang nagpungko sa witness stand agad nga mag presenta mga kakifive ini may kantana sa sining unusual nga withdrawals mga kakifive. Ti ano ning unusual withdrawal, cash withdrawals mga kakifive? Ambot kung naka experience ka sa nagligal nga man ang ginatalakay nila si Robert.
1: Nakita ko nga ang cross-examination sa taga-commission on audit, siling niya, sano ko lang nagpungko, sinabago pa lang. Sina pila na ka-vice president ang gin-audit mo? Sina si Vice President Sara Duterte pa lang. Nati si Vice President Sara Duterte lang bala ang may confidential funds?
0: Kaya muna, simpre, damo. Kumpirmi man siya?
1: Damo. Siling niya, sano pang confidential funds? Siling niya, 2014. Do you think nga sa 2014, hindi pa Vice President si Sara Duterte?
0: Tiyan mo na mga kakifive.
1: Tulog.
0: Tulog. Amo na mga kakifive. Tingin na kabig. Ngining ila sining mga ginapresentar ng mga ebidensya, kalabanan di mga irregularidad mga kakifive. Unusual cash withdrawals. Ngining land bank managers mga kakifive nagtestify nga may apat kuno ka mga apat na kabisis nga nag-cash withdrawals. Ang cash withdrawals sang tiga 125 million o halin sa Office of the Vice President sa Vice President kag tiga 37.5 million halin sa DepEd mga kakifive. Ginlaragway ini nga unusual tungod nga normal nga gina this bursar ang dako nga pondo pagi sa checks hindi cash mga kakifive. Hindi bala yan, hindi pwede yan maka-withdraw sa muna nga kantidad mga kakifive. Di kulang dokumento kag liquidation inisunod sa kuha auditor si Roderick Wamil. Naghambal nga ang Office of the Vice President kag DepEd wala nag-presenta sang sapat sa insaktong supporting documents para sa paggamit sang 612.5 million confidential fund. Ang accomplishment report sang OVP para sa 2023 kulang kuno sang dokumentasyon. Amo lang siling nila mga kakibay. Kag nano ang ginlapas? May paglapas bala sa kuwa circular dire mga kakibay ginpahayag nga ang failure sa pagliquidate sang confidential fund ginakabig nga prima facie evidence nga ginusar ini para sa personal nga benepisyo sang accountable officer. Si VP Sara Duterte bilang head sang OVP kag DepEd ginakabig nga accountable officer mga kakifive. Dire kita sa fictitious documentation, fake names mga kakifive. Nakita sa House prosecutors kag akusar nga ang confidential nature sang pondo ginusar bilang excuse para maghimos ang piki nga dokumento kag pangalan, mga kakifay. So ginapahayag nga hindi dapat gamiton ang confidentiality bilang shield kontra sa accountability. Grabe no? Paglaragway, mga kakilay, isang ibang sine, sila isang private prosecutor Lorna Kapunan, nagambal nga ang sistema sang liquidation sang OBP kag DepEd scam. Kag hindi lang simpleng bookkeeping lapse, mga kakilay. Ikaw, may sumas sila ka scam man?
1: Muna ang pagwa ni Attorney Kapunan. Pero te sana siling na humanay ka kipe babes ang butuhay when it comes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Grabe no.
1: Divided by politics kita gyapon ka kipe babes. Bisan ano para dira ang matabo sa impeachment kuno abi gapamati ang mga senator judges. Pero damo naghambal nga humana ang ilang boto.
0: Sang 2014 may ara sa record. Amo ning ginauyatan kag ginepresenta ni kwan ni Awamil sa kuwa kuwa mga kakifay. Ni siling ni Pua niya sa 2014 may ara kabalasang audit. Yes your honor. Kay pag siling niya ni pila tiyan mo na yung ginapatpat niya nakabalokan nga ang 2014 hindi pa ya si Vice President Sara Duterte nagapungko dahil hindi pa siyang Vice President nga nalikwidet na yes or honor na ikaw yung pamangkot ko. Grabe no. Masadyado sa kwan sa Senado, mga kakipay. Ruina Villaran Herbeto, si Grace Kili, Jean Montesino Arroyo, may nga galang, mga kakibab. Alas 4.59 na.
1: Pag-happy na tayo sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga healthy DTX Coffee Mix, mga kakipay. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. May order sa Teres One. Bata, way kita kalusot subong pangadlaw. Kayo naubusan kita sang stocks.
0: Aba. Sige ah. Ginabahin-bahin ta lang yung oras ta. Ang oras sa tigadulong kagang oras nga tigjuti.
1: Tigdulong o tigjuti. And of course, ato nyo makuturan di pagkalipatan ng Power Trio, mga kakipaib, ang DTX 196 kag ang Klinika de Atribayo sa Rasiling na. Basta ginsangkap nyo gani ini, gininom nyo gani ini, kag sige-sige ang inyong inom, hindi kita magkangilin sa aton kaugalingon, kaya ang kaugalingon tamo na ginagamit ta para sa aton pamilya. So, i-power trio mo para nga nami ang inyo pamatsyag, kag ang resistensya ara, mataas ang inyong immune system, kag malayo ka mo sa balatian, padayon kita sa pagpangabuhi, bisan pigado lang, basta maayo ang lawas.
0: Bisan pigado lang to, basta maayo ang lawas, o manggaranon ka naman lang na, naman
1: basta pigado kag maayo ang lawas, 34 abi ang lawas mo.
0: Makakita ka sa mayang lawas.
1: Basta naka-power trio ka, mga kakipay.
0: Amo na, gali, no? Ang imo lawas, basta bisan pigado lang, basta mayang lawas. Coca-Cola body. Galing kay ang Coke. Family size nga body.
1: At least, chubby. Chubby. Pero ang mayo lawas, lawas abtik permiya, si Tomaro na yan. Nagatikid ko, may tisi.
0: Ay!
1: Okay. So mga kakipay ba, ang klinika di Tribayo, kanami isang tulog ko because kung gabi, nagainom ko di Tribayo para nami ang akon nga tulog, kakipay babes. Alas 3.50, bugtaw na ta, paligo, alas 4.15, abtik ang aton nga lawas, mga kakipay, sa klinika di Tribayo, kay nagapanami isang flow sa inyong dugo, umalin sa inyong bone marrow, ginapapres ka, kagmanami ang timplada sa imudugo, hindi lapuyot tungod nga naga-detribayo ka with BCO, nga naga-penetrate sa imo nga bone marrow, dira naga-forma ang imudugo, kag ang imutulaan ginapapag-on, kag ang pag-ilig sang dugo manami, halin sa imugat, pakadto sa imo nga heart, mag-alert kag sa imong brain.
0: Ay, grabe.
1: Mag-penetrate sa imong brain, nag-aalam ka pa kag hindi ka mangin malipaton.
0: Na.
1: Kung diin mo tuging tungtong, dumduman mo gidyapon.
0: Uh-huh.
1: Ang utang mo, dumduman mo man.
0: Mm-hmm.
1: Ang kwarta mo sa bangko, dumduman mo man. Ang problema, kwarta lang sa bangko, ginadumdum mo, wala pa tayo check mo sa ATM,
0: na.
1: Pro utang mo, lipatan mo. Hindi na maayo.
0: Nga ga, check siya permit sa ATM niya.
1: Oo, tiling niya, you cannot withdraw the amount na gusto ko. Kaya gali kay ang balance, gamay na lang. Oo. Pinagruya lang ko sa ATM eh.
0: Hindi, automatic to misis.
1: Automatic to misis, abi kada sundo. ATM. Diyan mo na kung kayo sa Kipay Babes. Excited ka pa kanto sa ATM machine. Pag check mo, pagwa mo, hoy hoy ang pako mo. Ano? Diyan mo na, no?
0: Wani, talo na mayong agalan da.
1: Pero ang namiyan ko lang na makita ko saan kilala ko, nga dito ako sa ATM machine na galin.
0: Daw pa-expand, expand ka man tayo.
1: Daw yoy, pako mo pagwa. Daw na psycho niya. Expand ka naman luwat eh. Kita ya ka daw yoy, pako mo pagwa ayaw.
0: Kada piho niya.
1: Daw ay to haw. Pero kung expand ka daw yung home ka, siling niya, sigurado, paldo naman to.
0: Pag sila mo na ako, kaya mo kilala ko, harang kaya siya, pag sa bangko, sa loob na sa ako na. Pag ito nag-expand siya. Siya pag abot, pag dugo-dugo, nagwa na niya, aranas siya. Siya paldo na niya.
1: Kung hoyo, pag asil niya, zero balance naman mo.
0: Okay. Nagabulig ini mga kakipay, pag maintain sa blood sugar levels, ang DTX 500. Maayo para sa mga diabetic patient, mga kaki-five. Nagapahagan-hagan, kag nagapareduce ang ato sininga bad cholesterol, protection para sa heart health, mga kaki-five. Naga-cleanse ang atay, liver, kag nagadetox sa lawas, mga kaki-five. Nagabulig man sa weight loss, kag immune system, mga kaki-five. Amo ni ang DTX 500. Paano naman ang D3 Bio? Anong ginabuligan sa D3 Bio, mga kaki-five? Tikom lang na D3 Bio. Ginapabako dyan atong sininga mga katulanan, ang atong sininga bones, kagnipon, mga kaki-five. Pinaka-importante. Nagasuporta sa immune system para malikawan ang infection. Nagabulig sa absorption, calcium, kagapospros. Para sa mga muscle function, kag energy balance, mga kaki-five. Muni ang trabaho sang D3 Bio food supplement, mga kaki-five. D3 Bio, natural ang mighty C alkaline vitamin C para sa aton lawas. Ginapabakod yung immune system ta. Ginapaalam yung mga kaki-five, mga nagasalimuang ang immune system naton. Ginabuligan niya para magbakod. Muni mga kaki-five, bilang sundalo sa aton sininga lawas, mga kaki-five, ang mighty C alkaline vitamin C. Di mo ni mabakal dira sa my Maze Wellness Product Center, ara sa my ground floor sa Plaza Mart Building, kag of course, mga kaki-five, dira sa my Roger Store, dira sa Floresville, ara sa Ninio Store, mga kaki-five, para makamaminda nobly. Pwede lang kamo dira ka bakal, mga kaki-five, ara sa my Bangga sa Floresville, mga kaki-five, sa barangay Panukoy, dari sa siyudad sa Bacolod. Ayos! Completos Ricados, mabakal sa Roger Store. Kape and DTX Coffee Mix kag DTX 500 kag D3 Bio, mga kakibab.
1: Sa Pid Store, makabakal man ang product na ton, uh-huh, sa Bilya Muente kay Sir Alex, no? Kay Sir Felix Butulano, mm-hmm, dira sa Bilya Monte.
0: Sige. Ano ang vibes ta?
1: Ang atong good vibes, sige pa babes, may mga tao kon ka isa. Nga ang karabaw kon nga ang nagapanungay ini mga turo.
0: Aha.
1: Nagapanungay sila ka Kipe Babes kay ang nagapamikon man eh,
0: no?
1: Kasubong man sang gakinhanglan man sila sang ila nisisidad, no? Uh-huh. Bilang turo.
0: Uh-huh.
1: Ikon paubrahon mo lang ang paubrahon, gapamikon, gapanungay.
0: Uh-huh.
1: Ining tawo kon ka isa ka Kipe Babes, daw, may mga nabalaan ko ya.
0: Ang sapat daw tao, no?
1: Oo, gapangita man isang kinawala, no?
0: Pero ang tao daw sapat man.
1: Karoon ang ambal na Nagapanong na, kaya isa ina sa mga faktor. Kag ang ido ka kipay babes, kung hindi mo pagkapunon, galakat man ina siya, kaya bisan tatlo ka kilometro or lima ka kilometro pa na ang babae, kung

0: ha? Ginpaupok yung man. Iba niya nagpamurugso, kundi pagtagaan ni Mrs. Iba niya nag-ubra. Oo. Panapasaging ang ubra niya. Ari ka kay Five, itan ginalulong sa inyo sang DTX Beauty Soap.
1: Ang bot siya nga nagpaupok sa puno.
0: Oo. DTX Beauty Soap kag Clinica Dio Fresh. Kay Five, itan ang nagpanapasang saging.
1: Aha.
2: Bagay niya sa mga saging ni panghagbason.
0: Oo. Oh.
2: Hagbason ka eh. Hagbason ka eh. Basun ka na
3: eh.
2: Basun ka na eh.
3: Basun ka na eh. Ano din ang maaway mo?
2: Maayo tagamay, hindi mga tag.
3: Ano yung dinamaaway mo daw?
2: Di, ano pa biyang bidahon ta kay... Dugay-dugay, tigulang na ta.
0: No.
3: Ay, Diyos. Pero galing hindi na gaya pwede magpahuway gali, ya?
2: May panghaluyagan ta ka. Turutudo. Tanan mo nga luya, ginahatag ko.
4: Sa naon.
2: Tapos mga energy mo, gumayin mo pagtagaan.
3: Dali! Uli ka! Gusto mo, dali! Uli ka! Gusto mo,
2: dali! Huwain ako gana! Huwain ako gana! Huwain ako gana!
1: Huwain
2: ako gana!
1: Sunggur sa!
0: Huwain
3: ako! Sunggut-sunggut na alay na suktan. Dali! Uli ka!
2: Sino man maganahan, abi? Sino man na maganahan man? Wala na ko gana. Hindi. Tama na ako.
3: Kaya na! Hindi
1: na bang sarangan? Danalan na yung saging.
2: Hindi ko, hindi ko, hindi ko. Bukas, lakas ako pa bakulod ko.
1: Bakulod. O, bakulod siya. Pabakulod siya.
0: Pabakulod siya sa dingan na daw.
1: Dingan
0: sa
1: hinigaran.
0: Ano ganyan ng bakulod rin sa may... golden ano na?
1: Golden field.
0: Dala lang taguro makadto mabakulod. Wayagin chupunan. Oo.
1: Tingnan din ito, di pa bakulod lang ko.
0: Oo, tagol golden field.
1: Damo ga, damo mo gampang sa isip sang ayan din sa bakulod sa kadto.
0: Ay pagusto kada. Kasunod bala. Balaan mo kaki babies. Sa mga adulta, for adult only lang ng kaki babies. Sa seminar, hindi na yung pagusto-gusto ka kay Pai Babes. Kung kinahanglan sang babae, mamalibad ka nga lalaki. Kung ikaw man lalaki, kinahanglan ka sa babae, mamalibad ka man nga babae, hindi na galik ka kay Pai Babes.
1: Hindi.
0: Ang orientation na sa DSWD, responsibilidad.
1: Responsibilidad mo na.
0: Oo, responsibilidad
1: kinahanglan mo na. Kinahanglan kung anong ayoon sa babae,
0: patihan mo. Oo, hindi nga pa kung saan ulang yung gusto mo.
1: Oo,
0: formal ina ka kay Pai Babes. Gani, ambal sa nag-seminar, istoryahan nyo ang schedule. Oo.
1: Inay nagawa na sa family planning.
0: Oo, na pag-seminar.
1: Mga seminar
0: oo,
1: na.
0: Oo. Istoryahan nyo kung saan, oh. Istoryahan mo tong isa. Katabinat,
1: ikaw,
0: nakatabinat.
1: Sir Vic, Belias!
0: isa na lang. May bosle nga sa Pilipinas na kakipay, babes. May grabe galing abilidad niya na may pagka Bruce Lee nakakipay babes. Ang training niya may pagka Bruce Lee. Siguro kay extend food supplement ni siya kag naga MITC kay grabe magpa training o kabudlay sa iyang training na may pagka Bruce Lee. Bruce Lee ng Pilipinas kakipay bitan.
1: Bruce Lee ng Pilipinas. Kinukita ko niya gapon. Na. Anong tabo sa iya?
0: Mineral water tabo na iya.
1: Ara. Wai sa kasagan sa puno kasaging nga ginaboy siya.
0: Dapat sipa. Amo na ang Bruce Lee sang Pilipinas mga kagipay. Nakalamok na kamo sang kape mo, Gaspar Coronel, Merlin Longno, Angie Aloy, Rui Nervito kag Leonardo Sevilla.
1: Estileta Bravo.
0: May
1: Dagay
0: Marilyn Caranza, Mambiki Gantalaw, Juni Lubugdang,
1: Liserio Tomlos, Mayang Agalanda. Di nakakape na ka mo, kape ka na. DTX Coffee Mix mga kakabab. Si Indang Hilado Sarado, nakakape na ni siya.
0: Sir Jonathan Sarad, kag Sir Godofredo sa Granada.
1: Si Bros Manuel Ramos, nakakape na ni siya. Dugay-dugay rana sa Jimber. Kapihan mga kami.
0: Jisunay relato sa Pilisa kag Jin Montesino Arroyo sa Gapagata dira sa Libertad.
1: Gapagata. Sige, makumarsyal kita anay. Balikay kita matapos ni.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana.

0: ang D3-Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-Bio, adlaw-adlaw. D3-Bio, D3-Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3-Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3-Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa atong uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3-Bio, adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
8: Tato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo, nagkuhan ang akong sugar.
9: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend. Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye care gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM.
14: Last thing ko ba yung tina mga Kaki 5 sa ito sinigang pagpangalagad. Sige, puno-puno sa inyo alagad Kaki 5 babes at dalaw and Robert Pacardo, inigabay dolo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga Kaki 5, sarang aton mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Nga may Dr. Pinoy Squalene Capsule kita mga Kaki 5. Kinanglano na ito, nadlaw-adlaw ini. Ah, kapin pa kung may mga problema ka sa ikayong lawas mo, resistensya, kulang na sa aton nga lawas. Ah, sobra ng virus sa aton lawas mga Kaki 5, wag bakterya. May pila na ka mga nagatubo kag ginabatsyag ka sa aton lawas mga Kaki 5. Capsule o kon na Dr. Pinoy Squalene Capsule mga Kaki 5. Kampiyon mga Kaki 5. Para sa aton nga hydration, nagatagban sang moisturizer kag elasticity sa aton sininga panit mga Kaki 5. Ang dryness, nag-dry mga panit mga kaibay, may mga wrinkles ka, kinanglano na ito ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang na ito, mabakal sa tanan ng mga butika, dira man sa Silay kag Talisay, ng mga butika, Dr. Pinoy Squalene Capsule. I-check to na si K5, Vincent Tomalik, Medina, Coralde. Ang lakad sang panahon mga K5, nga why not, ito ginauna-una. Subong adlaw ang Bacolod City, ang temperatura subong nagapabilin nga ara sa 26 degrees Celsius kag mahimo magalap utob-tob 31 degrees Celsius. So ang panahon subong, ang weather naton diri sa siyudad sa Bacolod ginapaabot nga mangin partly sunny sa adlaw kag mostly cloudy sa gabi mga kakiweb. May mga posibilidad sang pag-ulan sa sulod sa 24 utob-tob 28%. Balagi pa sa may siling daw weather disturbances din sa ato na.
15: Oo. Kakipi babes, wala may linog. Halos kada oras may linog. Pero ang pinakapwersa, langgid, ang ara sa top ato nga magnitude. Halos hindi mabatsagan, no?
14: Aha.
15: Sponsoran ko anay ang imo tukib.
14: Aha.
15: Ang tukib ka Kipe Babes nga i-explain ko.
16: Tukib sa K-Pie. Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sa kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-Pie sa umbaga. Tukib sa K-Pie.
14: Ah.
15: Kakipe Babes, ang mga ngalan sang tawo nga Luz Biminda, naghalin ini sa pangalan nga Luzon, Visayas, sa Mindanao. That is why ginpangalanan ang isa kababayi nga bata sa mga katigulangan nga si Luz Biminda. Diba? Samtang, sinugid ba na nagpapangalan sang Luzon, Visayas, sa Mindanao nga ang Pilipinas, may tatlo kadalagko nga mga isla o kon major islands ining Luzon, Visayas, sa Mindanao. Pero Kakipe Babes, ang una din nga ginsulat ni Ambrosio Rianzares Bautista, hindi ni Visayas actually, kundi Luzon, Panay, and Mindanao. So pinakasintro sa Visayas ang una, amuning Panay, hindi niya ginatawag nga Visayas. Nga nangadlan pagid nga Visayas ang sabaylo nga Panay. Kay gintunga sa tatlo, or kay gindivide sa tatlo. No?
14: Okay.
15: So sang 1526 panahon sang lulo ko nag-abot diri si Loaysa kag si Villa Lubos sang tuig 1526 from 1543 to 1543 kag sa ila pagpamangkot-mangkot kon ano ang lingguwahe kon ano nga lugar ang sabat sang mga taga Bisayas ambal ya Bisaya pero ginhingadlan na lang nila sang ulihi nga ang tunga-tunga sang Luzon kag sang Mindanao amo ang Visayas from the word Bisaya Kakipe Babes. Okay?
14: Amo na
15: ang istorya sang Luzon, Visayas, Mindanao kag ang istorya sang pangalan nga Luz Biminda.
14: Subong mayo na may mga bag-o namang pangalan kay Subong?
15: Oo, ano naman?
14: Sila may mga nagpabunyag tong bata to mag-asawa. Sino ngalan sang bata mo? Nga si cellphone. Nya ha? Si cellphone? Nya di naging kuha ng kuhanin ng pangalan, di naging kuha. Nya si ginkwa sa aning ang cell ginkwa sa pangalan sang Iloy nga si Cecilia. Tipo ng isa ginkwa ang pangalan sa iya papa. Sino ngalan papa yan nga si Punciano. Si Punciano nanod amo lang na ginakombine ang pangalan sang bata ya si cellphone.
15: Ay gali. Kakibe babes ang mga ati, mga parinti ko sang una. Kung magbata na sila, kung sa kasagingan, nila ginhimo, ang ngalan niya sina, si Kasagingan.
14: Kasagingan.
15: Kay may mga parinti kong ate sang una, kung magtigulutom na Kakipe Babes, amo nang sinyas nga tigulutom na. Kaya ang mga ate nagalakat na sa dalan, gabit-bit sang ilang mga binagtong, pag nagapangayo sang bugas sa amon. Tikon pa mang kutunong ng pangalan, sila si Sinuni, si Kalangkaan. Tingin ko nga si Kalangkaan kaysa sa Kalangkaan ginhimo. Sa Kasagingan, ang ngalan niya man sang bata, si Kasagingan. Pero doon nag-social na subong Kakipe Babes.
14: Ano?
15: Si Gingging na subong. Sa mga Gingging da, mag-ala naman ka mo kung din ka mo ginobra.
14: Tingin ko din may pangalan to yan nga si cellphone to. Ang sapiak to yan nga nagpabuniag man. Ang ngalan niya si Charger. Ngalan niya sino ngalan niya ng isa, sino siya pare niya ng isa, sino ngalan siya ni? Nga si Charger. Nga ang Charger raw. Niya kay, sila siya pare. Niya itong isa yan, si cellphone. Ang pangalan niya sa iyang Iloy, si Cecilia, simple siya nung amay. Naimo yan si Charger, ano ni? Niya si Charry, kag si Jerry. Charger.
15: Sa aton ginadirekta tanang hambal nga saksakan. Isaksak sa saksakan. Pero sa kanoya Kakipe Babes, ginbutangan ginasang lalaki kag babayi. Amo na ginatawag nga male flag kag female flag.
14: Abi mo sa bata pare. Nya wala di madayon ang pokwan, hindi madayon ang bunyag. Nya ara pader, nya kay wala signal.
15: Si basi lo Batman. Kaya mo nang ambal yung nga pang Charger, Rico pang
14: Kaki 5, Vincent Dominic Medina Coralde.
15: Naka-charge ka na, Kaki 5, Vincent?
14: Naka-charge ka na pang alhamdulillah.
17: Alhamdulillah. Pag sige yan, yun lang. Laging nga pamati ko isang joke. Naling ako tabi.
15: Bogali, ikaw ka naman sa kanta ta. Pag sige-sige mo karon, hindi ka excuse ka daga sa kanta. Kaya ikaw nang pinaka-leader subong sa akong pagpuno pamangkot sa field. Nga himuon si K5 Vincent nga pinaka king of all lunchbox king.
17: Amboy dali kay K5 Babes sa K5 Robert kasi si Gabong dali sa ka-co-director si co-driver na K5 Babes dali sa may tubangan na
15: tricycle driver.
17: Driver,
15: sponsor yung manabis ang isa ka di TX Coffee Mix patimplahaman na sabi
14: kapita
15: ibuhin lang sa akon ha. Doda mo na utang ko sa imo. Isa ka back, stingbon ko na lang ha.
17: Mas damo utang ko sa imo. Si Ma'am Jen to, maman. Kasi kami ng babes, kay Pepe Robert, sa may kanto din sa may Ernest.
14: Tabi, bayarin nyo na ng utang nyo ba?
15: Kutob sang nagasagubong da subong music ka K5 Vincent sa aton sa K5 panagtagian na isa ka DTX Coffee Mix sponsor ko na as sponsor ko kung ani sa kabax
17: Areglado Robert ka K5 Babes katuan natin sa karon ha.
15: Ang pamatuod ginapicturan mo
17: No,
15: may palapit sa imo na tagae.
17: Ayos ah. Kakipay baby, kakipay bro, sa likod ko ni, likod ni dalan. Pero kung di ka patubang tayo against the Lord, abi, against the light, kakipay baby, ang aton nga presyuan ay sabong sa mangga, pila mangga mo.
14: Mga prutas naman yung mga prutas.
17: 150, o prutas kakipay baby.
15: Bila, 160?
17: 150, mangga.
15: 150? Sige, marasubong kay mahina na, tag 220 na.
17: San Carlos nga kwan. Kakipay babes, Kakipay Robert. 150 ang mangga, ang sweet melon na tondri, kagsyen ang kada kilo, kagang watermelon, Kakipay babes, 80 kada kilo. Mga Kakipay na to na. Apple red, gusto mo, pulo, top 40. Ang bilog naman, itilagko niya 40. Ako niya, Kakipay babes. Red grapes, 300 ang kilo. Kagang
15: arang manugbaligyamang kutabi kung bawi ng kapital?
17: Bawi na ni Guro. Ma'am, may nga. Bawi na, paldo na, paldo na.
15: Bawi na kapital?
17: Bawi na ang kapital. Bawi.
18: Paldo na, paldo.
17: Paldo na.
15: Paldo na. Unang mayo. Unang mayo na. Oo. Oo. Naton, bangod sang hambal mo nga paldo, manigusyo man kami prutas.
17: Bangod sila sang hambal mo nga paldo, nakakuha kami si imo sang ideya.
15: Matupad kami na sa imo.
17: Natlatanan daw kami manggaman din nga ilatag na son si Kakipay Propat.
14: Ang imo rin, kompetensyahan mo gin sa dayon.
15: May paldo gali.
17: Lemon, Kakipay Babes, namin eh, kung may mga kwadbala, natutunan mo.
15: Mangkutan na si ma'am. Ma'am, anong gidang bakal nga prutas?
17: Anong nga bakal nga prutas ni si mo, ma'am? Anong
15: bakal?
18: Paho ka, watermelon.
17: Watermelon.
14: Tungod sa kainit ni kong odto.
15: Kung sa prutas, ano ka, Naton?
17: Kung
15: sa ihambing ka sa prutas, ano ka?
17: Ihambing ka sa prutas, ano ka, babe? Ano kaya? Ano ka?
15: Ipili lang natin.
17: Pili lang, kadamo prutas. Sweet melon?
18: Ang papilian ako?
17: Sweet melon.
15: Oh, nato na muna balang gusto ko. Ambalasa.
17: Oo, muna gusto ko.
15: pang balik ka sa trabaho, taliw ko, ano yung pang ha? Damawili ka sang ano da? Mag-updair na lang karoon. Ang presyo ang atong kinanglan, daya. Karoon na lang yung mga cellphone number. Karoon na lang na. Oo.
17: Guapa. Si Lani guapa, 150 po. Kamahal ko din sito. Guapa. Ang aton guapa, kagang aton avocado, 150 man. Ang pomelo, 150. Kag may pears, kita di kakipay babes, kakipay 35. Ang bilog saging, gusto mo, sinito, imbata sa kasagingan, subong, high-tech na, ging-ging na, kakipay babes, tag-sien na ang kada kilo, ang aton ding saging, kakipay babes, K5 Robert. So, para mo na nga, ito makita din subong, din sa Libertad Public Market, ang aton nga mga prutas din nga available mga K5, ha? Hindi magkalipat sa aton mga produkto, kung hindi nyo muman ni makaon mga K5, kung hindi nyo muman ni mabakal sa kwandungan, pwede na ito mainom. ini sa may mighty cinnamon nga radra available sa mga pharmacy namon ang mighty C, the alkaline base vitamin C, ang aton nga mga vitamins nga may mga prutas nga sangkap mga kaki 5 ara kon hindi nyo mabakali ini ang mga
15: ang grapes sa mong tagpila
17: grapes ang red na ton na 300 pero ining green 350 naman kaki 5 babes kaki 5 babarta sa mga kaki 5 na ton. Pero sa liwat, hindi magkalipat ang Amon Clinica the Alternative of Products, Ma'am Jean, aradra sa may malapit lang ato bang paglaom daan nga paglaom complex mga kaki 5 na street pwede kita kapamasyar kaya senior citizen ka may diskwento kadra mga kaki 5 kung mag wala ka pa katilaw sa Amon mga produkto ining Clinica di Tribayo Clinica di X500 mighty si kag labinigid ang mga kape namon kag ang Amon nga mga may mga habon mga kutadra para magdugang ang imong guwapa bla Ma'am Jean aradra sa may Kwan Clinica di Alternative of Products mga kaki 5 sa rewat available sa Barangay Sumag Sheila Trading Oliano Store Gimber Marketing mga kaki 5 speaking sa Gimber Marketing kaki 5 aradra si Boss Manuel Ramos Jomel Ramos Nick Barca Toto Priya, si Cornel, at ang mga kaki 5 sila ni Tagi, sila ni Kimber Boys, mga kaki 5 para na nagamonitor git sa ito mga kaki 5
14: Boss Erwin Kapada.
17: Boss Erwin Kapada, ang mga kaki 5
14: Dan Chua.
17: Dani Chua, ba?
14: Toto Frias.
17: Toto Frias, mga kaki 5 na ito na, hindi makalipad si John Montefalcon, kaki 5 babes. Para man nagamonitor git sa ito mga kaki 5 Salawatan, hindi makalipad, may ka sa Kansi, Kansi di Mansilingan, araw sa may breed ko, sa may Mansilingan, mga kaki
14: Kansi di Mansilingan, mga kaki 5 Elvito Paz, morning na lagay, Madam Elvito Paz.
17: Si Delmar Delpen, mga kaki 5 Mani Filamo, tamiya kong tanagadaan para hindi na kumalimtan, Mergin Oltex, Mergin Chavez, sila ni Kondri, ni Tatay Gideon, Cooking Store, sila ni Boss George, Ma'am Cecil, nagamonitor git sa ito mga kaki 5 Giovanni Cordero, si Ma'am Arlene Canoy, kag si Ma'am Edith Binuman mga kaki 5
14: RTN General Services Ma'am na Menda Noble may nga gala na
17: Efren aranag monitor man sila ni Ellen Bertosio kaki 5 Evelyn ini sa mga kaki 5 na tondra arada si Geraldine araman nag monitor si Sir Dindin nag monitor man sila mga kaki 5 muna siloy kag sila ni Arnel kag sa Ma'am Adelpa sila ni Melvin kag sila ni Ron mga kaki 5 araw na nagamonitor sa aton mga kaki 5 na tondra hindi magkalipad Sir Ed Ganson araman sa Forest Park Parinjos Eatery Consing Eatery mga kaki 5 kagang aton Mami Kate's Eatery Floor Eatery Lamp Tanan na nga mga eatery may mga available kita nga mga kape mga kaki 5
15: okay.
17: Mr. John mga kaki 5 hindi magkalipad proklusyon ng Barangay 36 kagang aton Mr. Bros mga kaki 5 nagsangkad naglapad na gate ato Bang Bamsi ang ilang mga outlet kaki 5 babes sa may Tubang Bam si Mr. Bros i-bros nyo ang sarap naglapad na git kag pwede kayo makapamasyar nga duwa dito kag i-plastar nyo kuno ang inyo gusto mga kaki 5
15: mamasyar ko na saya kay Mr. Bros at the same time
17: kung may time ka mga duwa pwede kayo makapamasyar
15: kag makanto kami to
17: laksam na niya ang isa ka outlet dra kag may mga gusto niya nga ipabalo sa aton nga ipakita nga nag-extend na kay maluto-luto sa aking kabibs.
14: Siya, masyarata siya.
17: Masyar ka mga doon.
15: Ang hunasan sa Ipon Source Tavranta, Anli Buffet, o kung ng buffet, mga 150 sa Pamahaw, 300 sa Panyapon, no?
17: Kung ang kampiyon, kaki 5 babes sa Somara, Bago City, kagbamsi ang Mr. Bros, de Bros, yung sarap. Base lechon, ato bang address sa may Araneta Street, mga kaki 5 profesional, Barangay 36, may nga ga sa liwat, Manino Imani, Filamo, Mang Christine, kag si
14: Kuya Mani,
17: Little Busing, Totok Kinit, oy,
15: may 537 na!
17: Okay, kaki 5 babes!
19: And I want to sing it for you guys tonight.
15: Ari naman kay Maria Carey! Mga kaki 5, kabalo ka mo nga ang Without You. Sige, play lang. Ang Without You, ginkanta pa ni siyang 1970. Ni Wells Rock, ang group ng Badfinger. Pero sang 1994, ginkanta liwat version ni Maria Carey, mga kaki 5, sang Global Chart Toppers. Pagkasipasikat ng liwat ni Kipay Vincent Dominic Corralde sa Libertad Public Market. Wala ni pababaye, wala ni palalaki, kantahon sang The Lunchbox Kings. Kipay Vincent?
14: Hello?
20: All my sorrow when I had you there.
17: But then I let you go.
20: And
17: now it's only fair that I should let you know what you should know.
20: Champion. Thank you.
17: I can't live if living is without you. I can't live. I can't give it.
20: Aga pangabay ako kay Pai Vincent. Aga pangabay ako sang mga tagpalamati ta subong. Nga butangan nila ang radyo sang mixer. Kay adjust nila kay do hindi amo ang kwando din. Hindi amo. Hindi amo mixer.
14: Daway na balanse ang kwan niya.
20: Liog lang ko da na to nang daw ma'am nang inog-dispose niyo na malamalamam nga pao da. Kondo hindi nyo na mapuslan, pwede ko pa na yung mapuslan.
17: Puro kita yun din yung mapuslan.
14: Sige na, okay na.
20: Thank you.
14: Bings Delfin, Ruina Villaran, Arbito, Junimi Retita, Mayong Aga, Ara na siya. Carla May, Defensor.
20: Wala pa.
14: Pretty MK. Sige. Okay na lang na. Dito na lang ta sa kwan sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga ka-K5 sa Kapis.
20: Gasulod.
14: Matabid na kita sa K5. Sa Kapis mga ka-K5 sa sining
21: mga
14: matalyon.
21: Suki na to mga tagpalamati mga K5. Mga ginikanan nyo yung Muslim mga kabataan ha. Para na check na to na to mga kaupdan na ano na una.
14: Ako
21: na
14: ito
21: ng mga signals sa ato mga kaup.
14: Ano na?
21: Robert?
14: Sige.
20: Good morning! Jobert!
14: Mayong aga, Sir Jobert sa Kapis, dire sa syudad sa Bacolod, minamanaya-naya ang panahon, why problema? Ang problema kung hindi ka makapangapi, pero nakapangapi na kami sa DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Jobert!
21: Thank you so much, Bacolod. Guwapong signal sa aton mga partners sa Bacolod, mga K5 from Bacolod. Sa iluhan na ton, ang aton sining honorable nga EVP, Sir Ray, good morning, Iloilo.
22: Negros Island Region. Good morning. Good morning, ka-K5 Jobert Lago. Nakapakapi na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik siya mo dira, ka-K5 Jobert.
21: Thank you so much, Sir Ray, sa Iloilo. From Iloilo, sa Iloquita, sa Antique, Sir Nestor, Sir Nilmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Nilmar? Good morning.
23: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, sa Negros Island Region. Mabasa-basa, agad man dyan, amon nga, aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, parang abisan maturotaritian, bas kagamon immune system. Balik ka nimo, SM Jubert.
21: Thank you so much, Sir Mimar. Basko, the signal sa Antique, sa Sining Mation, sa ilo kita sa probinsya kang aklan, Sir Michael Calibog, hi please.
24: Good morning, Rojas, Sir Jobert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, Kagantiki. Good morning sa aton tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong katalitin na lang. Pero ako gabi, nag-aulan gid. Naka-DTX Coffee Mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ang signal. Balik sa iyo, Sir Jobert.
21: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance ang aton sa mga kaubdanan. Unahon na mga balita, mga ka-K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
14: Mga balita na mundre sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod, mga ka-K5. Ginafokusan karon sang City Health Office sa syudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan mga kakifab diri sa syudad sa Bacolod nga may problema gid ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases. Ang na-record sa syudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon mga kakifab bangod sa dengue sining atuig 2026. ang biktima, mga kakaibab, amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte, mo ning una nga kaso sang dengue nga kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos, mga kakaibab. Gin-admit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon, mga kakaibab. Base sa story, mga kakaibab, lima kaadlaw ang nakita, kung lima kaadlaw antes, mga kakaibab, na diskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
20: Sa pihakabahin, mga kakaibab, dumanyo din nga may mga balita kami permidi nga civilian ginapatay kag ginaako sang CPP-NPA ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM naghiwat sang investigation kag nagtakop na kahapon nga adlaw kag base sa ila report na ila nga gindokumento ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging, mga kakipay, pag-akusa sa mga sibilyan nga kuno informer sila o kon spy, resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit, at pagpalayas sa ilang nga mga puloyan dire sa Negros Occidental, mga kakipay.
14: Amang mga balita lamang dire sa surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
21: Thank you so much, Bacolod, sa mga balita. Hailin sa Bacolod, sa iluan na to ng mga balita nagikan sa sudad sang Iloilo upon sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
22: Ngayong nga gaganda, sarwat sa itong sininga mga ka-K5, diretso kita sa mga labing talalupanggo na itong sininga mga balita dari sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboque sa tanan nga mga PUVs. No? Matapos ka mag-viral, ining a traditional chief ning may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sining mga ka-K5 ini matapos ka daw nagpamulak ang iya salakyan sa mga tawo nga nag-analangkas kay nagsalakay sa babaw sa katop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sining mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sa aton sining nga provincial government suno kay Vice Governor Lian Diboque nga naghangop gidsa sa sitwasyon sa mga commuter ilabi na sa tion sa kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya matapos banwa mga ka-K5 gati ginapaparaugana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular mga ka-K5 sa public safety sa dalan o kung sige tawag naton sininga road safety. Dugang pasang busy operador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kung LPTRP sa probinsya nga suno sa busy governor nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sinig ka mga balita no padayon ng investigasyon sa Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka-K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kung sa isa ka truck driver mga ka-K5 diri sa may Banuyaw Lapas sa Gintalikdan nga Agosto 1. Sa aton sining mga ka-K5 may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sino man ang nagtiro pero ginalantaw man nila nga possibly mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sa anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad ang ining biktima mga ka-K5 kag wala sang mga personal nga kaaway sa aton sining mga kuturan. Kinkasubo ganin isang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka-K5. Amo ning mga balita na mon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Jobert Lago.
21: Thank you so much sa ABP sa mga balita sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5. Alin sa Iloilo, sa ilo kita, mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
1: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas. Sumduman nyo balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga saan ka lalaki, anom kaigo ang lawas niya kang balas.
23: kinlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banuacang San Remigio. Ang talalupang doon kadya kay ang ana nga pamilya, hindi rin galitana pag-iaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, tungod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki makaano mo rin makagawa sa prisuhan. Karwa ka beses nga na dara sa Muntin Lupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapangihaw pa dyan kang mga baka gali. K5 ba Western Visayas kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata kag anak adyang asawa. Di ang pamilya, hindi rin magpasaka kang kaso, although nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga menturog regya sa probinsya kang Antique matapos ang isara ka power interruption halin alas 11.46 kagab itab-tab alas 3.56 kainakang kasanagan. Diyan abatsyagan kang 12 ka mga kabanuhanan sa Antique halin sa Banuacang Anini ipagto sa may Banuacang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nakaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose, Antique. Sa kadya, wala pa kang eksplinasyon kung anugid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
23: Wala so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka nimo dyan, Sir Jubert.
3: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka K5 Milma. Halin sa Antique, sa iluan nato naton partner, mga ka-K5 sa probinsya kang ka-Aklan. Sir Michael Calibio, go ahead please.
4: Sa mga balita sa Banuacang ang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan, patay gid ang isa ka lalaki matapos nga makuryente ni mga ka-K5 natabo ini sa Banuacang Balete sa nagligad nga adlaw o dire sa Barangay Arcangel Sur sa Banuacang Balete kay sa pag-interview sa K5 News team kay Police Lieutenant Bulanon, hepe sa nasambitan nga police station. Suno sa misis ang biktima, nakibot na lamang siya sang nagpaningitan ang nasambitan nga mister kag makita niya nga nakuryente na kay ginakaayo sini ang linya sang ila water pump kag ginpabuksan niya gulpi siya nagsingkit na kuryente siya gali no. According sa missis pagresponde sa rescuer may vital sign pang iasawa kag ginsakay sa ambulansya kag gindala ini sa ospital pero pag-abot sa ospital nakibot siya patay na mga K5 kag nadismaya ang pamilya sa pag sa rescue team kay nangin kampante kuno sila kag wala ginkabitan sang oxygen kag wala gin CPR sang rescue team mga ka-K5 no. Amo ni ang pagpayag sang pamilya. Patay gid kaluoy ang nasabitan nga biktima. Ug natan nga balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Pook Integrated School diri sa Banuacang Kalibo. Ang initial nga investigasyon, bullying ang rason kun nga nag-bomb threat ang nasabitan nga minor di edad man. So sa subong, iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o Conraco 6 ang warrant to examine computer data no para nga mabalaan gid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka-K5. Kag GC o group chat subong para sa mga manunudlo kag aton mga kapulisan sa kadaban wa ginlonsar sang aton na Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kung may mga emergency kag mabalaan ang ilang mga problema subong wala man sang mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Muna mga balita di balik sa imo Sir Jubert.
3: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Ciudad sang Rojas. Nagkarankaran kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5 matapos nga nagluntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka-K5 sa sulod sa classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka-K5 sa may bahay niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sining makatapos ang kapulisan mga ka-K5. Pagkakita sa mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan, so may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo, naghugpaa sa sulod sa classroom, mga ka-K5, kag nakibot ang bilog nga compound sa eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka-K5 sa kahadlok no sang pag-inaway sang mga kabataan mayo lang kay nakuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway
21: gindeklarar kahapon sang Haminan PNP kag principal mga ka K5 nga unta ton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag ginpapuli mga alas 10 imedia ang tanan nga mga kabataan mga ka K5 daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagod man sa nakitaan sa aton mga kauturan sa social media. Ang Haminan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa ng mga balita, kahapon nagresponde ang Pontevedra PNP mga ka-K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report na may tao nga nagapakawal sang armas mga ka-K5. Dito, nadakop sa aton mga barangay officials kagsang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na pulo kagramos sang shabo mga ka-K5 nga dalas ang nasambit nga suspitsado. Sunod sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si Alias Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa sangat mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman.
5: Sige ah, way na ta oras mga kakibay, may oras pa pero hindi na aton. Salamat gid mga kakibay sa aton sining mga sister station ni Lolo Ruas Antiki kag Kalibo. Good morning man kay Ma'am Mera Rose Lingaya kag George Lauso dire sa may Totong Store sa Handumanan. Way na kita panahon mga kakibay. Ang DTX 500 Morning News kas masunod dawit kaki 5 kulin ko biyain Sir Van Albay. Sa ngala sa aming CEO, Dr. Meloy, ako sa kaki 5 babes katalaw.
6: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
5: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
8: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
26: Happy. Everybody is happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: night shift,
29: OT,
30: breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go. Go with the flow.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
28: let's go with the flow.
34: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Mental salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
36: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: It's the best part of the day.

0: ang siyans ang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 ng aga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sang Miyerkules, Agosto 5, 2026.
3: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
1: Malapitang regional.
2: Labing unang kamatayan bangod sa dengue na record sa Bacolod.
3: Kapindiante ka mga estudyante na lipong matapos masaksihan ang away sa duwa ka mga lalaking estudyante.
2: Senator Rafi magafile sanghag na nga magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order.
3: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatos.
1: Balita International.
3: Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang ninog sa Kyushu.
1: Balita Sports.
2: Ayala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open.
1: Balita
3: Spider-Man Brand New Day Box Office Hit.
1: Balita Negosyo.
2: Kag Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Sa detalye sa mga balita.
1: Balita Regional.
2: Labing una nga kamatayon sang dengue na sang dengue sa Bacolod na record sa Barangay Villamonte. Na record sa Barangay Villamonte ang labing una nga kamatayon bangod sa dengue sa siyudad sa Bacolod subong 2026. Ang biktima amo ang 8 ka tuig nga babae nga residente sang Barangay Villamonte. Ginadmit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 kag nagtaliwan ini sang Hulyo 5 sang kaagahon. Base sa history, lima ka adlaw nga nag-experience sang hilanat kag sakit sa ulo ang bata antes ini nga gindala sa ospital. Paglabay sang tatlo kaadlaw nga wala paghihapon na dula ang ginabat siyag sini. Gindala na sa isa kapribadong klinik ang bata konsanin. Ginatagan ini sang bulong kag nakita nga 56 na lang ang platelet sini. Gani ginlaygayan ini nga magpa-admit sa ospital apang wala nagdugay nagtaliwan ang pasyente.
3: Kapindiyante ka mga estudyante na lipong matapos masaksihan ang away sa duha ka mga lalaki nga estudyante. Ginpangiokoy na ginpangbit-bit sa pulis na nagkalalipong nga mga estudyante sa Hamindan National High School sa probinsya sa Capiz kahapon ng adlaw. Base naman sa inisyal ng impormasyon, nalipong ang kapindiyante ka mga estudyante matapos masaksihan ang bayolente nga away sa tunga sa duha ka mga lalaki nga estudyante. Bangod sa insidente, temporaryo naman yung suspend ang class sa nasambit ng eskulahan. Gindala naman ang mga nagkalalipong sa Municipal Health Office ang Hamindan sa karoon na upawan na mga nalipong ng mga estudyante.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sa Rojas City na pauli na sa ilang balay. May balita si KK5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Napauli na sa ilang abalay ang bangkay sang dalaga nga nakuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang apalangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kag ginipong anak sang pamilya. Nahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaklit sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpirmar sang pamilya nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na ukon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa mga rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ng reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girating itan sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
5: Myla Vasquez Puertas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning.
3: Lalaki nga anong kabeses nga napriso patay matapos gintiro sa San Remedio. May balita si K5 Aileen Magbanua.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Nagaparigo sana kaugalingin nga dugo kagwara ang tikabuhi kang nakitaan sa kilid kang kahon kag sapa ang isa ra kalalaki. Ginabanta alas 7 sa aga Agosto 2 sa Sitio Talibang, Barangay Baladhay, San Remedio, Antique. Ang biktima amo si Florentino Esquilito, 58 anyos, sa residente ng Barangay General Luna, San Remedio. Suno kay Police Major Charles Richard Casalan ng San Remedio Municipal Police Station, posible ginsundan ang biktima nga nagapanaw pa uli sa andang balay kagintiro. Rason niya nakaangkan kang siyam kaigo kang bala nga ginalakipan kang anam ka shot wounds kag tatlo ka exit wounds. Na-recover sa crime scene ang .38 caliber nga loaded kang apat ka bala nga posible armas kang biktima kag anam ka empty shell kang caliber .45 nga gingamit sa pagtiro. Nagagwa sa pagbangusisa kag maid-id nga investigasyon kang mga kapulisan nga anam ka beses nga nagwa sulod sa presuhan ang biktima sa kaso na homicide, murder, cattle rustling kag pagbayular sa RA 10591 o kon comprehensive firearms and ammunition Regulation Act.

0: ang kampiyong estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Samtang suspect sa pagpatay sa anay barangay secretary sa Bulacan nagsungka. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Usang loob na sumuko nitong Sabado ng hapon ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay secretary at guro na si Stephen Jello Enrique sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Brigade General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakapagbigay umano ng ante-mortem declaration ng biktima bago ito pumanaw kung saan itinuro nito ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pamamaril. Matapos malaman na siya ang itinurong suspect ng biktima, voluntaryong sumuko ang hindi muna pinangalan ng suspect sa mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station. Dahil sa pahayag ng biktima, agad na pinaigting ng mga investigador ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon na nagbunga ng pagsuko ng suspect. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, patunay ito ng mabilis, patas at nakabatay sa ebidensyang investigasyon ng pulisya. Aniya, nananatili silang determinado na maihatid ang hustisya habang iginagalang ang batas at ang karapatan ng lahat ng sangkot sa kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning News.
4: Kawatan yung nangawat sa isa ka eskwelahan sa Aklan, nakilala na. May balita si K5 Leonardo Viray.
1: GTX 500 Morning News.
5: Mayara na ang person of interest doon TOI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa itong adlaw sang Lunes. Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Resi Pulanone, Hepe sang Balete PNP, apisan malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpadagayan niyo follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawate kagabase sa background check sa nga PNP. Residente ini sa nga Tupad Gabanwa kagadati na nga nimbulbar sa mga kaso sa nga pagpangawate. Matandaan nga ginsulod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasabit nga eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony. Ang mga manunudlo kag mga estudyante kaginkuha ang 1,000 pesos ang maestra na ibaluane nga dati na kaginsunod sang kawatan ang nasambit nga eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sa nga Balete PNP ang nasambit nga POI para sa mga tugang nga imbestigasyon. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, pagpanubos ang presyo sang gatong makabuli gagud masul barang problema sa overloading suno sa transport group. May balita si K5 Kim Kaluyo.
1: GTX 500 Morning Newscast.
6: Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan, ilabi na sa tion sang kagabihon. Ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa nasa sambit niya grupo, lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong agud hindi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab-ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pag-suspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers nga may mga pamilya man nga ginasagod. Dugan man sang ila grupo nga hindi sabat ang local public transport route plan o kan LPTRP sa among concern. Sa bahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kabanga puloy-an sa probinsya. Rason nga iba nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman nga nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tertiary Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
7: Actually, yung overloading issue antes po man ipatuman ang modernization program, problema na siya. Bangod sa ito pa man ginabato nato niya kulang ang pampubliko ng salakyan. Rason nga may overloading kaya hindi mo naman overload kung basta dito yung pampubliko ng salakyan. Yung barato nga masakyan ng mga commuters nato, especially from province. Galing instead niya solusyonan, mas yung panala sa gobyerno ang ining problema bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nag nagtutulong.

0: ka sa pag-face out sa mga traditional jeepneys nga nagtugaman sa kakulang pagin sa masakyan nato.
1: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caduyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
2: DTX 500 Morning News.
3: US ginbasura ang Philippine crab exports sa krisis industriya sang alimasag sa Palawan ginakahangawan. May balita si KK5 Ray Almudan.
2: DTX 500 Morning News.
4: Nangangalip ngayon ang kabuhayan ng libu-libong mangingisda at manggagawa sa industriya ng alimasag matapos formal na ibasura ng Estados Unidos ang comparability finding ng Pilipinas sa ilalim ng Marine Mammal Protection Act. Dahil sa bigong pagtugon sa mga pandaigdigang pamantayan, tuluyan ang nanganganib na maban o ipagbawal ang pag-export ng Philippine Blue Swimming Crab sa Amerika na siya namang pinakamalaking merkado sa bansa. Ayon kay Palawan Governor Amy Alvarez, hindi lamang ito simpleng usapin ng pagbagsak ng kalakalan kundi isang matinding krisis na direktang tatama sa sikmura ng mga pamilyang umaasa sa industriyang ito. Bilang agarang tugon sa nagbabadyang krisis sa ekonomiya, nagsagawa ng emergency meeting ang mahigit 60 mangingisda, processors, lokal opisyal at mga NGO sa Palawan. Naging sentro ng mainit na diskusyon ang talamak na bycatch o ang hindi sinasadyang pagkakahuli at pagkamatay ng mga nanganganib na marine mammal, partikular na ang mga pambihirang dolphins sa Malampaya Sound. Upang maisalba ang industriya, binalangkas sa pagtitipon ang mas maigpit na catch reporting, regulasyon sa pangisdaan at agarang pagpapatupad ng mga programang pro-protekta sa mga hayop sa dagat. Ayon kay Regional Director Remeya Apare, itutulak nila ang malawakang Marine Mammal Protection at Bycatch Reduction na program sa mga pangunahing rehiyon tulad ng Iloilo, Negros Occidental at Guimaras. Ito ang huling baraha ng pamahalaan upang mapilitan ng Estados Unidos na bawiin ang desisyon nito at maibalik ang tiwala sa kalakalang Pilipino at papigilan ang tuluyang pagparalisa sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan ng balitang regional LGU-CDO, ginklaro nga wala ginadumilian ang pagsunod sa mga DDS sa syudad. May balita si K5 Manet Pasayon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Muling nilinaw ng local government units na Cagayan de Oro na walang ipinagbabawal na pagpasok sa lungsod para sa mga Duterte diehard supporters o DDS. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uya, Chief of Staff at Sheila Lumbatan, na pike at walang katotohanan ang kumakalat na report na may utos ang alkalde na harangin o pagbawalan ang mga DDS na makapasok sa Cagayan de Oro.
7: Kumutuo ka, anak nga mga news, because wala siguro chief executive nga muingon nga dili pasudlan ang iyang area of jurisdiction. Kay syempre ang usa ka chief executive ang gusto biya niya is magmalambuon ba ang iyang syudad, ang iyang lugar. So yes, definitely it's fake news. Ako kay nga fake news kay gihimuan og malicious nga kanabang angle ang katong ato ang giimplementar karon nga ordinansa, nga ordinansa lang that is trying to regulate sa tanan nga mga transport nga mosulod sa Cagayan de Oro.
6: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Nanet Pasayon para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Senator Raffy magafile sanghag na nga magabalabag sa korte nga magpagwas ang TROs batok sa mga wage order. Ginpayag ni Senator Raffy Tulfo Martes nga adlaw nga magafile siya sanghag na nga magabalabag sa mga korte kagiban pa nga mga tribunals nga magpagwas sa mga temporary restraining orders o kon TROs o kon injunctions agud nga mabalabagan ang implementasyon sa wage orders. Sa idalom sang Senate Bill number 2372, luyag niya nga maamyendahan ang Article 126 sang Labor Code agud maathag nga magpasak o kun magsakop sang pag-issue, pagbalhag, paimplementasyon, pagpatuman kag pagka-epektibo sa mga mando sa sweldo nga gin-issue sang National Wages and Productivity Commission o kun NWPC kag mga Regional Wage Board. Sunod sa iya ginaduso nga hagna ang anuman nga TRO o kun injunction nga gin-issue sa paglapas sa ginaproponer nga pagdumili kag makabig nga huli o kon null and void halin sa umpisa.
3: Prosecution luyag ang masabina si Mary Grace Piatos. Magahingi naman ang House sa prosecution sang Senate Impeachment Court nga magpagwas ang sabina para naman kay Mary Grace Piatos, isa sa mga nagkabaton sa confidential fans sa Office of the Vice President. Sa payag naman ni Attorney Lorna Capunan, counsel para sa House prosecution, ila sa karon nga ginapangita si Mary Grace kag hindi na nila ini makita. Wala naman ginpahayag ni Capunan kung saan nila himuon ang hingyo sa impeachment court.
2: Balita International.
3: Prime Minister sa Japan ginbisita ang mga biktima sang linog sa Kyushu. Ginbisita naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takaishi ang mga biktima sa nagluntad nga magnitude 7.1 nga linog sa Kumamoto Prefecture sa isla sang Kyushu sa Martes nga adlaw. Ang tuman kainit nga panahon bangod sa heat wave kag ang kakulangan sa supply sa tubig ang isa sa karon nga pagpangangkat para kay Takaishi. Matapos bisitahon ang mga evacuees, nakigsapol siya kay Kumamoto Governor Takashi Kumura kag formal na nga naghingyo sang bulig ang gobernador sa Japanese National Government agud mapadasig ang relief kag reconstruction efforts. Sunod naman sa pinakauli nga datos sang lokal nga gobyerno sa Kumamoto, nagsaka na sa 38 ang mga napatay bangod sa linog. Lakip na diri ang duha ka mga persona nga na heat stroke.
2: Balitang Sports.
5: Para naman sa atong balitang sports, si Yala pag-aatubangon si Park sa National Bank Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
8: Matapos na makuha sa Pinay tennis player nga si Alex Yala ang kampiyonato sa Mubadala DC Open Finals, iya naman pag-aatubangon si Alicia Park sa Amerika sa National Bank Open Round of 64. Matabo ang hampang subong adlaw Miyerkules, Agosto 5. Una na nga nag-aatubangay ang duha sa tong 2026 Australian Open sa Enero 19 kung sariin ginlutos ni Park sang Pinay. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag MyTC, ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
3: Spider-Man Brand New Day box office hit. May balita si K5 Ivy Cordova.
9: Highest grossing hit sa Canada kag USA ang pelikula nga Spider-Man Brand New Day. Suno sa datos ng ginpagwa sang Sony Pictures sang Lunes, nalapawan sang bagong Spider-Man movie ang record sang 2019 superhero blockbuster na Avengers Endgame. Sa bilog na kalibutan, 932 milyones dolyares nga ticket ang nabakal. Rason nga nangin second highest grossing ini sa cinema history. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
5: Apple Pay magamit na sa Pilipinas. Opisyal na nga magamit sa mga Pinoy ang Apple Pay nga contactless payment service sang Apple. Mahimo na nga i-connect sa mga customer ang ilang mga Visa kag MasterCard sa Apple Wallet agud makabayad gamit lang ang ilang iPhone, Apple Watch, iPad kag Mac. Pinaagi sa paggamit sang Apple Pay makabayad ang isa ka individual nga wala ginagamit mismo ang detalye sang ilang nga bank account bangod nagagamit sang device account number ang Apple Pay kag kinahanglan lamang sang Face ID, Touch ID o kon passcode agud ma-authenticate ang transaksyon. Sa karon ang mga bangko nga nagasuporta sang Apple Pay amo ang China Bank, GoTime Bank, Metro Bank kag Union Bank. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Venabay.
3: Mga ka-K5, patayin lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galis yari yan, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
10: ako, tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka ang butik.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at lahat. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: night shift,
25: OT,
26: breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: siyang sang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. 101.5 K5 News FM.
1: Ang aton simong attack na alas 6:31 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon! Standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano lang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
1: Mayong aga sa aton pinalanggang at tagpalmati. Welcome na sa inyo palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
1: Palatuntunan nga ginahulat sang tagsa-tagsa kada aga mga K5. Palatuntunan nga magadala sa inyo sang balita, informasyon, kalingawan, kag ang aton pinaka mga analysis sa mga balita nga nagakalatabo subong sa aton nga palibot.
4: Foro de los Pueblos.
1: Subong nga aga, in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo tub-tub sa takna alas 9, may importante lang nga ginlaktan si K5 Eljan Castanio. So this morning, inupdanay kita anay, hasta kita sa takna alas 9, mga ka-K5.
4: Foro de los Pueblos.
1: Kabay pa nga ang tanan, medyo safe lang anay subong, gahambal ko medyo. Kay kada hapon gabunok gid ang ulan, and there are places nga basta gani magulan da hindi gid maayo ang lakat sang ilang adlaw bala. So we just hope and pray that everyone are safe tungod kay although wala kita bagyo, si bagyo may at tutuya si babaw kay extreme northern Luzon, pero kita diri iya medyo relax lang. Pero ang ulan, uligmat gigita pagkakadahapon, kaya muning hambal ni K5 Eljan Blaperme, ang ulan ta very faithful, pagkahapon niya mabalik gid siya kang magtupa, dala ina mga ka-K5, sang pag-enhance sang aton nga habagat, dala sang pagsuyop sang bagyo dito sa extreme northern Luzon.
4: Foro de los Pueblos.
1: Antes kita magsugod sang aton pagpangalagad, subong nga aga mga ka-K5, tradisyon sa aton palatuntunan Foro de los Pueblos nga maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining adlaw nga Miyerkules. Salamat sa bag-o nga adlaw nga puno sang pag-asa kag bendisyon. Kabay patani Ginoo nga padayon mo kami nga ubayan sa amon nga mga buluhaton sining adlaw. Grant us good weather today, dear Lord. kag ilikaw kami sa kusog nga ulan, baha kag iban pa nga kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, whether by land, sea, or air. Hatagi sang safe journey ang mga drivers kag commuters, their Lord, ang mga travelers kag tanan nga yara sa dalan Ginoo. Guide them to reach their destination safely, their Lord. Bless our families with good health, peace and strength, and may your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray, Amen.
3: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, kagkaroon sa aton ng mga headlines.
3: Headlines!
1: Okay, Itan, are you with me? Totoo, Itan, isli na niya nga nang gagawa sa akong screen. Tan, di ko kakita kung anong ginagiho mo na sa piyak na hawla, no? Tan, tanara ka na da, Tan? Oh, sinapukaw ko na si Itan, guys.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ang aton nga mga balita, subong nga aga, mga ka-K5. Bantayan, ha? Dalagko nga mga balita, bao grabe. Daw malang-alang gid ang aton nga SK and barangay elections, mga ka-K5. Daw mapurnada gid. Bantayan karon dugay dugay sa aton nga mga news analysis ang aton nga SK and barangay elections.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sa aton nga mga headline subong nga aga. Si K5 Red Salgado magadala sa aton siyang balita parte sa La Castellana. Kay may isa katawo sa La Castellana nga madugay na ginapangita na dakpan dito sa Metro Manila, mga ka-K5, kag para sa taga Negros Occidental, isa kuno sa mga most wanted. Actually, nang galongdra sa La Castellana nga may isa na si una ka-konsihal nga daw perting yaw-yawanay nila kay Mayor Romayla ni Corsa Facebook anay da nila. So nag-finalanay si Nakaso. Damo mga cyber libel na ano pa itong mga kaikikanda ang gin-file mga K5 kontra sa isa ka persona kag may warrant of arrest na siya. Ang balita nga nadakop na kag daw dalo na gani balik diri sa Negros Occidental. So bantayan karon dugay-dugay sa una nga balita buhi na mano dalon ina ni K5 Red Salgado.
3: Foro de los Pueblos.
1: Si K5 Berto Gakit, bantayan nyo man, kaya balita man subong si Berto, nga pagdalon subong aga. Ang balita ni Berto Gakit, isa ka 43 anyos nga Indian National, gintiro sang riding in tandem diri sa siyudad sang Bacolod, no? So, bantayan inadugay-dugay, kay isa ka Indiano nga kapautang kwarta, ginpatay mga K5, gintiro, riding in tandem, ang nagsintensya sa iya.
3: Foro de los Pueblos.
1: Okay, now, si K5 Obre, bantayan man dugay-dugay, kay may balita siya parti itong ginaistoryahan man ni Nagligad Paningadlaw, nga isa ka OFW dito sa Saudi Arabia, pero taga Isabela, daw hindi mayong nadangtan, kastigo ang nagyan, ginmaltrato sang amo niya dito sa Saudi. So may report karon si K5 Obre, chikeron ta, kung anong natabo, kag kung ano nga mabulig sang banwa sang Isabela parte sa ila isa ka pumuluyo nga nangin biktima sang pag-abuso sang iya amo dito sa Saudi Arabia.
3: Foro de los Pueblos.
1: Si K5 Carla May Defensor Lunga magadalaman sang balita subong nga aga parte sa padayon nga pag-monitor sang kapulisan sa online sexual abuse, mga ka-K5. Grabe, online sexual abuse ginamonitor sa pulis kay daw kadamo eh. Daw may nagatuhaw-tuhaw nga amo ini ang mga modus operandi kag diri sa aton ginabantayan sang hugot agor nga basi may magpabinturar bla mayuni nga mabantayan sang aton kapulisan. So watch out for that report ni K5 Carla May Defensor Lunga.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sa sagay basi magkiningala kamo maglagas kamo sa sagay si K5 Ariel Apas may ibalita nga ongoing subong ang aton nga pagbantay sang quarantine checkpoint kontra sa African swine fever dira sa siyudad sang sagay, mga ka-K5. Okay?
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga tricycle sa isa ka subdivision sa Barangay Granada nagapanghakroy bangod sa pagkadula sang ila income tungod kay ang mga jeep siguro ang terminal sang jeep login ka cash bala So ga reklamo kuno sa taga Granada, bantayan ta ini nga report karon dugay dugay ang reklamo sa mga tricycle driver sa isa ka subdivision sa report sa aton nga patrol sa kay K5 Wilson Villena.
3: Foro de los Pueblos.
1: Bad news, bad news, bad news mga ka K5. Ang dengue fever is real. Ginasulit ko. Dengue fever is real. Diri sa siyudad sang Bacolod, may isa na kakonfirmado nga patay bangod sang makagat sang lamok o kon dengue mga ka K5. Bantayan ining mga report sa pagpangalagad sang aton palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Padayon lang ga-monitor ang taga-hinubaan si Mago-Mago ga-monitor o Eugene Malati Lisas ga-monitor. Gina Borja, sige lang pamati man sa Mansilingan. Steady pulso ka mo ha dyan, Rita Barra, kay aton himay-himayon ining aton mga balita subong nga aga.
3: Foro de los Pueblos.
1: Itanang timsong tatan pa si Rita, abi one time tan. Pabati sila na yung mga kontraktor tatan. Tan, hanot. Yaman ka na.

0: Nelospons. Faro de los Pueblos.
1: Mainit na isubat ko sa bilang bayan. Faro de los Pueblos. Faro de los Pueblos.
0: Faro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Digital warfare is real. Tanawan nyo subong ang inyo nga makita sa inyo nga mga screen sa mga cellphones. Sa wala pa nagatanaw sa aton nga video sa live, eyes to the board, eyes to the board. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5. Sa isa ka lugar, continue playing lang itan sang video. Continue playing. Sa isa ka lugar dito sa Ukraine, mga ka-K5. Sang nagligad nga adlaw ang digital warfare or ang paggamit sang drone hindi lang limitado subong sa bomba. Ang paggamit sang drone isa na subong ka armas nga daw pareho na sang pusil. Tanawan nyo subong sa inyong screen, eyes to the board, eyes to the board. Makita sa Ukraine nga may isa ka 52 anyos nga persona nga ginasunod-sunod sang isa ka Russian drone, mga K5. Russian drone ang gasunod sa iya. Sa una niya nga pagtanaw, kung tanawon mo lang, do ka inosente lang kay how drone gasunod sa inod sa imo, daw sa wala, so kadulodalagan maning tao ni, nga daw sa wala lang, daw kapulo palagyo siya abi sa drone. But, mga ka-K5, tansigiyalan yung drone. Keep on replaying the video. Tanawan nyo mga K5. Imbes nga ang drone magkuha sang picture or magbomba sa building, ang drone subong dito sa Ukraine, ang ginagamit pareho na subong sa pusil. Kay imbes nga magkuha sa picture or magdagdag bomba, ginakiro ya diretso paagi sa pagpalupok sang iyalawas ini sang drone sa tawo sa target. Ha, kita nyo to bago lang. Mangita siya target, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mangita siya target. Kag kung makita yan na ganing target niya, idasok ito, iikuan niya, bungguan niya. Pag bunggo iya sa tao, malupok di kundi patay iyang tao. So amo ni subong ang bag-o nga ginatawag nila nga mga digital warfare. Why na sang soldado nga ga-atake, kundi mga drone nang ga-atake, kag sila na ang nag-aalgo paniro sa ilang mga kontra sa nagkalain-lain nga mga nasyon. So tanawan nyo mga K5, hindi na ini lahog-lahog. This is a new form of warfare wherein ang kontra wa'y na ginapadalaan soldado kundi drone na ang ginapalupad agod nga targeton ang ilang kontra. You see? Targeton ang ilang kontra kahapon lang ni dito sa Ukraine. Amo na ni subong ang daw algo muda. Kay ang tawo kung magpadala ka soldado kung mapatay ti kabuhi, ang iban subong mga robot warriors nang ginapagwa nila, no? Kinit yung ko niya, may God Lord save our country and the world. Correct. So tanawan nyo, makita nyo na subong, this is a very clear example with 166 live viewers right now nga nag-witness. Diri nyo ni makita that warfare right now is coming on a different perspective, mga ka-K5. Gone are the days nga ng tiruhay, gid. Mag-aabot ang adlaw gani siguro nga maskin barangay tanod ta drone na lang ipalupad tas ni mga pulis imbis ka magpatrolya drone na lang ang paluparon para makita na nila ang bilog nga palibot. That will save everyone the time and ang lives sang aton nga mga law enforcers. That's enough itan. So amo na lang siya subong drone na ang ginabirada kag ang ginagamit sang mga soldado kag ginatistingan subong sa Russia nga amo na ining ginagamit kontra sa mga Ukrainian targets nila.
0: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, do pelikula ko no, nga Terminator mo ambal ni Himay John Michael. Nga do pelikula nga Terminator ba? So amo na ni siya daw sini. what used to be the scene before is now happening in real life. Diri sa aton pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Hindi na lalaw-lahog mo. Ama ka tao, yagad-lagan-lagan. Bumbahon kay mo, matiro si mo yung drone. All the while, labi mo kunano lang. Ang malain, kayang dalayas ni hindi iya balang isak bilog. Kundi, gagmay nga mga bumba, nga kung maglupok siya, wasag yung lawas ng tao. So, this worries other military tacticians. Hindi mo na ni siya masagang eh, Mami Lili. Hindi mo ni siya dali-dali nga masagang. Kahit ibang sinulod ang drone, paano mo sagun, abi, kung may 1,000 ka drone? Para sila nga may 1,000 nga mga soldado ipasunod. Tapos kung makakita sila sa kontra-targeto nila, tikon ikaw yung soldado, harikas na lom, tiruhon mo ang drone, kung mag-iwol-iwol, sa kung di ka pa nakaigo, budlay. So mga ka-K5, this is alarming. Kagina, kahangawa sang kalabanan, bangod kay diri daton makita that warfare right now is entering a different phase sang ilang pag-away sa mga patag-awayan, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: So, watch out. Because right now in Ukraine, ang nakatabo, mga K5, is this, no? Sa gira, subong ha, sa kalibutan. Ang Iran, kag-Amerika, they are using technological advancement when it comes to bomba and missile. Pagpalupaday nila bomba, pagkanyo nanay isang Iran kag isang Amerika, mga bag-o nga mga guided missiles ang nagamit nila. However, ang didto subong sa Russia kag Ukraine, mga ka-K5, ang ginagamit nila iya, ginatestingan na nila ang kontago naton AI warfare. Tandaan ta, this is now what we called as the AI warfare. Bangod kay artificial intelligence robot na subong ang ginagamit kag mga drone. Ang naga-control si nilayo-layo na iyang lugar, layo-layo nga lugar kag gina-transmit nilang mga video kag ang sitwasyon live real time. So ang nakatabo nga sa Iran kag Iraq, Iran kag Amerika, ang away is technological advancement on the use of missile. But in Russia and in Ukraine, dito ginatestingan ang mga bag-o nga armas panggera nga kung mag-successful, basi amo naman ang gamiton sa luwas diri sa ibang nga pungsod. Meanwhile, in the Pacific Theater, mga ka-K5, diri sa South China Sea kag sa Pacific Ocean, nag-showdown na subong ang Amerika kag ang China naman tungod sa ining ginagawan nga West Philippine Sea. So ang ginagamit naman diri subong iya, mga conventional war assets like aircraft carrier, mga eroplano, madug fight na sila kung ano naman da. Moderno nga mga eroplano using the conventional warfare by coming up with armadas or naval flotilla kung tawgon nga may mga aircraft carrier. So kung tanawon mong kalibutan, ang pag-eksperimento sa mga new tactics in future warfare ato sa Russia kag Ukraine, ang paggamit sang aktwal nga mga military advances in technology ginagamit sa Middle East, Iran kontra Amerika, diri sa Pacific Theater, especially sa pungsod Pilipinas kag China, ginagamit ang conventional materials or war materials in warfare paagi sa dominance in naval power ara ang mga aircraft carrier sang Amerikano kag sang pungsod China, mga ka-K5. Amo ni hambal ni Kenneth Chong ko kaina, God save the world, God save us all.
0: Foro de los Pueblos.
2: Okay, high tech na hambal ni Mama Bebeng Disinal Bordan. Si Claribel Iligan ara naman kadelikado nga mga armas ba. Hambal di sang aton nga tagpati hambal ni Axel Iscaro. Makomersyal kita na yung mga K5 din mga larga bula na kita kagbantayan makaroon si K5 Lori Gamboa sa iya nga pagdala sa aton sang aton nga Furo Trivia. Komersyal lanta ni Anay, pero i-remind ta ka mo nga Miyerkules subong dira sa siyudad sang Kabangkalan, mga K5, free si Doc charge kay Doc. Libre nga itong konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa siyudad sa Kabangkalan na hamtang ang aton nga clinic. Ara lang kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan. Dito sa Escalante, may clinic kita dito sa Balintawak Public Market, Dalos-os ka lang to sa Dalom, kaya ilangang tindahan na bigyan pa Dalos-os mo. So Dalos-os ka lang to, kaya may clinic kita dito. Ang aton sibong attack na alas 6:55 sa aga, standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Mera pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also a virus. Kinanglan, inom D3 Bio.
5: Abisan dinggi, gini-inom ko
6: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang wan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom. Dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus nga kaya pat yun sining gituag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So, isa na da ang gituag monolaurin. So, kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus, kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gituag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya pat yun.
7: Bacteria. Sa
6: ano? Even bacteria, mga TB Honda, inom gid mo D3 Bio.
3: Wow. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas, mga butika.
5: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system, ang nami pa, why ni siya gulat pa sa immune system nga matake? While ginasupplyan niya to sa vitamins, siya yung atake mismo, Dok Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides kaya sa D3 Bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 Bio ka.
7: Mapavirus ka man, tatawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka yung infestation, kaya-kaya sa D3 Bio. Anong pagid bala mabulig sa D3 Bio? D3 Bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano bala kakatabo sini, no? Ang D3 Bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long chain triglycerides nga makita sa kanon tinapay bihon kag makeup well, hindi ko balos ang rap ni Dr. Camil. Basta ang MCT siya sa D3 Bio ya mas dali ma-burn. Kung madali siya ma-burn, mas dali ma-produce energy. Remember, your immune system when it is fighting, it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why kung ikaw ga D3 Bio, hindi lang amligan kasi D3 Bio directly by counteracting the bacteria, virus and fungi directly. Ini si D3 Bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubusip, on kagilanat, kagmadamo mga masakit kung ikaw ga D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
11: Mga butika!
9: D3 Bio!
12: Ako si Maria.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Matatags, mangabuti ka. D3 Bio. Health. New D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-uktan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at
7: Atlas. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody's happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga ka-K5, back to the ball game. Balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang aton sibong attack na basi may mga obra kamo, may mga klase alas 7-9 na kita subong sang aga. Mga K5, don't forget, subong sa barangay Kabakungan dito sa La Castellana, ginareport subong sang aton nga asuki gid niya si Ma'am Annabel Santisteban nga baskog kuno ulan subong dito sa sa Kabakungan. So ang ulan subong gagalom subong diri sa guwa ga commercial, gatan-aw ko sa station ta sa guwa sang announcers booth sa Bacolod, gaguom kagatulo taliti mga ka K5. Indi magkumpiyansa sa kalain sang panahon, pabakura gid ang imo nga immune system sang lawas mo. Simplihon ta na lang ni magmaitisi ka na. Hindi na magkumpiyansa nga mo, daw wala man ko kataro, daw wala man ko trangkaso, daw wala ko amuni. No. You drink Mighty C. Nga. Kaya ang Mighty C, mga ka-K5, ang imo bala nga lawas, daw ginakondisyon ka. Ginatagaan niya ka-armas nga para nga ang imo nga cells sa sulod sang lawas ta. Pagsulod sang trangkaso, pagsulod sang kataro, may inog bato siya dayon. May inog bato siya. So amuni ang dapat naton himuon, pabakura ng imo nga immune system, agod nga dali ka maka-recover or mapunggan gani ang masakit or ang mga bakterya nga nagasulod sa lawas mo ining trangkaso dalasang ulan-ulan, dalasang lain sang panahon. Kung nakamaiti si katanawan nyo K5 Erics, K5 Eljan, bla. Huwag kami gamatsyag, maghambal ta medyo paos lang tagamay pero huwag gaminyar. Ti you know naman everyday K5 Erics pagtapos program damo ta ginakantuan. Why gid ulan init sugata ko adlaw-adlaw and running more than 250 kilometers a day? Why gaminyar mga K5? Ang Mighty C ni Dr. Ramil Oigid sa Clinica de Alternativo is what keeps us going. So if it's good for me, it's good for you.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga K5, antes na kuhao ng report ni K5 Brad Salgado, dira bala sa Hinigaranto, nagigad pa ni nga mga apat ng Rokadlaw, may nagpost sa Facebook nga daw gapamahog gani siya nga ang mga classroom kuno pang sugdo niya pati di sa Bacolod pati dang Hinigaran National High School. Ang balita ko doon naguntat klase, ha? I don't know if the information is correct, naguntat gid subong klase ang Hinigaran National High School. Toy pakita na natong pamahog to, sino man ni ang katuntuhon nga tao niya man, Lucien Salve, no? Lucien Salve, nag-post siya sa Facebook nga kuno ang Hinigaran National High School sudlon niya. Ang mga eskwelahan is Bacolod pang sudlon nila sang ilang grupo agod nga ambot ano imuon lang nga mga maggamo kami da. To iliog ko blato ipakita to. Ang post sa Facebook to blato iliog ko ipakita kay istoryahan ta ni kadali ko aon ta dayon si Red. Nag-post siya. So nga ang gapulo pamahog. Amuning hindi mayo mga K5. You know, sometimes, ano, Lucien Andre Salve. Hindi ako nag-aral sa mga paaralan na ito, Hinigaran National High School, bla bla bla bla bla bla, no? Pero di nyo alam, binabalak namin magsuot kami ng uniform na parihang pariha sa inyo at magsuot kami ng ID. Hindi nyo alam kung saan namin ilalagay yung gagamitin namin. Hindi kayo nag-check ng maayos ng mga bag. Tatapon namin sa bakuran or dyan pwede tapos sa loob ng eskwelahan, maghanda na kayo. So, why man siya gahambal kung nung himuon niya? Eyes to the board mga K5, tanawan nyo bla. Why man siya 4 days ago? Ang balita ko, nga nagpatigayon sang ila precautionary measures ang Hinigaran National High School, ipa-confirm ta nito sa mga reporters na to sa Hinigaran galing kay nagpagabot ngipon si K5 Jerry Loy. Pero ipa-confirm naton ini kay hindi siya manami mga ka-K5. Ang gwa sinidol nagaunwo do kadamo siya nagupod sa muda, especially itong natabo sa Tacloban bala to. Do kadamo do gwa do muda-muda na Jan Eric Rosal nga do amo ni siya. Lumpati di Sir Eric damo listener sa Hinigaran, salamat gid. Romar Duran taga Hinigaran, kay is this confirmed? Confirm ni siya Romar Duran, kay nakita ko nga daw ang may balita ganing feed sa akon di nga way kuno ga klase subong do duwa na kadlaw ang Hinigaran National High School. If this is confirmed, then maayo na nga move, at least nag

0: precautionary measure ang eskwelahan. Pero kung sino ka man, I think it's high time ng kapulisan na pangitaon ni sila eh. Ma'am Bings Dilpin, oh, Lucian Andre Salvi, pangitaon ka mo. Kay kapamahog ka mo eh. You know, you are showing panic sa mga estudyante. Ano man yung labot sa mga estudyante siniman? So, hindi iniman nami. I hope nga mauntat ini kag madakpan ning mga langgabang ni nga ara sa likod sa sining mga Facebook post pareho sini. Nga daw hindi ni maimbestigar to, no? Hindi ba lang ako mag-open kasang Facebook account, may cellphone number? Di may mga registered naman kita nga cellphone number nga daw hindi mauntat niya, oh?
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Dante, discuss sa inubaan, nag-monitor, may nakitawahay kita sa inubaan, Dante, no? Now, so lihog lang ko, kung mabalaan nyo, feedback lang din sa aton yung comment section so that we can update our listeners subong nga aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, so much for that. Kwaon ta ng report ni K5 Red Salgado to, kay si K5 Red may balita. Dito ko no sa... Tuod na sir sa hinigaran o hambal ni Axel Iscaro. Sir, tuod na sir. Yes, Sir Eric, suspended 2 days ang klase, Sir Eric. Kaya ang bata ko nga bahid, dira ga eskwela. Okay, so confirm ba ito ha, nga wala na klase subong sa Hinigaran National High School bangod sining precautionary measure na ginhimo nila sa mga threat nga ginahimo sa mga estudyante dira paagi sa isa ka Facebook post, mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tiyara na damo sila ni Axel Iscaro, taga Hinigaran nga mga listeners na naga-confirm sa aton sila ni Romar Duran, no? Amuna mga ka K5 nga dapat gid untato na ini kag kabay pa magkaladakpan ning mga troll, especially damo gid troll subong Eugene Malati Lisas.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sailuhan ta ang balita. Sa banwasang La Castellana, mga ka-K5. Sa banwasang La Castellana, may natabo dira nagligad pa nga mga tinuig nga kaso. Nga daw nag-away ang isa ka former councilor tag or isa ka persona nga taga La Castellana, nag-away sila yan ni Mayor Romayla, ni Corsang Mayor pa si Romayla. Now, nagkanyo nanay sila isyo sa geya ka buyayaw or whatever si Mayor Maymay. Karon may nagfile kaso. Sa kadamo isang kaso nga ginfile mga K5, nag-issue warrant of arrest ang korte. Hasta nga ini nga tawo gitawag na nga most wanted person, kinamudamo siya warrant mo. Ang balita ko the other day nadakpan dito sa Manila. Kuhaon tang kumpleto nga detalye mga K5 sa kay K5 Red Salgado.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, what's your report?
2: Yes, good morning, K5. Eric, kung sa atin sila mga tagpalabati sa Foro de los Pueblos, sa nagligad-gadlaw, nadakpan ining isa ka persona nga si Elvin De La Fuente. Ini para ipatpat na ito ni K5 Eljan. Ini si Elvin De La Fuente ang nagbulig-bulig daanay sa may munisipyo sa La Castellana sa idalom sa administrasyon ni former mayor Romayla Nicor Magalimutan. Kaya K5 Eric, at isubog nag-serve kano kami si Alcalde sa La Castellana kagati ini siya ang may madamo malang pagpangguba sa may social media batok iya sa administration ni Magilimutan kaya K5 Eric. So dito ang sa malambot natin si Mayor Romayla ni Kung Magilimutan kaya K5 Eric, sino sa iya doka sobra naman wala ko nung pangguba kag iya sirgin patag sa ato na kung politika wala ganyan ko ng problema. Kung may mga nakita na sabi nga daw, di mayo nga servisyo, okay man lang kung K5 Eric, kay Manti, ginakabig, kay Mangali, kung galingo niya, hindi perfecto nga leader sa Gala Castellana eh. Pero galing kay Manti, gina-involved na ang iya sining mga personal nga kabuhi, kakalakit ng iya sining pamilya, ang iya sining abay. Ito yun ako, hindi ako nabalang tsakto ka K5 Eric. So, ini siya ay ginpasakaan sa kaso sa tuntuig 2024. So, naraong gining iya sila yung warrant of arrest sa nilagin dito. Kung gano'y kimati, hindi siya madakpan niya kay 5 Eric. Ining si De La Fuente, Elvin De La Fuente. Galing ka man ti, inisya sa Tarikatina dito sa may Luzon area, dara sa Melas Piñas, si K5 Eric. Inisya nagpangayo sa kwarta, pinagi sa GCash, kag inimat sa K5 Eric, kag nag-Facebook Live. Timing man, galing kitan, inisya, kasi mata man ni former mayor, nga karunti vice mayor, may lalik kong magilimutan, nga ara madradampi sa Luzon area, na familiarize ining lugar. And then ang iya man sini nga number kay 5 Eric dito nga pina-serve ini siya ining warrant of arrest
0: kay Pebred.
2: Yes, kay 5 Eric.
0: Okay, dali lang. Do interesado ako sni. Ining si Elvin De La Fuente, so hindi ni siya councilor si una, kundi gabulig lang siya sa kay Mayor Maymay sang una.
2: Hindi. Actually nagabulig gina siya. Kada kuno sa bulig sini siya ni Mayor Romayla at K5 Eric ni mga kinanglanod na siya naghahatag man sa kwarta kaya K5 Eric si Vice Mayor Romayla akagati kung may ara dira sa mga nung mga sobra dira si Vice Mayor Romayla hinahatagan nagidya ka K5 Eric.
0: Okay.
2: Kaya nalikin natin mas siguro nagupot ini sa politika sa piyak
0: na so nagkanyo nanay sila isyo. Nag-file si former mayor and now La Castellana Vice Mayor Romayla Nicor kontra sini sa kay Elvin De La Fuente and may warrant. That's why ang tawag siya is most wanted. Interesado ako to rin eh. Itong kailan mo, nga nga nakitaan siya itong party sa mga GCash, ano ginapublish niyang iyang kwan, ang iyang GCash account, number?
2: Well, actually, ang ginapangayuan niya kay Chifem Eric, mga taga-Castellana man eh. Kaya sa kwarta dito siguro nagpamaluman ini siya sa mga ginapangayuan ni Drasa Vela Castellana. Gari ko subong sa Luzon tay sa uli guro tilawig na kita Eric gutom na guro. Ang mga tao dira ka tinga din kahaw pasigod na dito na buyaan na ginduro Las Piñas si kita Eric kag dito sa background diyan na trace up it siya kag nakahatag yung informasyon sa mga otoridad daton na nagpangita sila sa iya ka kita Eric
0: kung amo nagtago siya kay Five Red nagpanago siya galing duway naguro sustinto na wadaan sa kwarta na ngayo-ngayo siya kwarta sa La Castellana using GCash nga padalin nyo ko de.
2: Yes, amo ginaka kita Eric.
0: Okay.
2: Kag ang habal pagani ni Ormay kaya kay 5 Eric, hindi siya kunuya kwan interesado sa pagka-restar ni Elvin De La Fuente.
0: Okay.
2: Siya kunuya ang interesado sa konsino ng mga persona ang magatolerar, magabulig sinisiya. Kaya di bati-bati doon may arap kung magapiansa kina Merike. Eh. Kaya mantingin siya 14 counts ng anti-cyber crime bala na paglapas sa kina Merike.
0: Okay.
2: Disbuilding ang kada kaso, tikaturo sinik bilog, ti mga 140 mil. Tay wala man kuno ya ginadiscriminate o ginaunderestimate ni Mayor Mai o ni former vice o ni vice mayor Romayla kay Kitab Eric ini kapasidad ni Elvin. So ari pabatian ta ang pahayag ni vice
0: mayor Romayla kay Kitab Eric. So ining kaso gali yan ni Elvin De La Fuente pian sa bol ni.
2: Oh yes sir.
0: Ti konsinto 40 mil nga nagpanago. Kasi ako di tani, kinidiyahan nila na dahil sa lakas niya na nagsurinder sa nagligan. Wait, yung Gutman? That's one. Number two, sagi niya target si Romayla, si una, si Mayor Nicor, Vice Mayor na Subong. Sagi niya target, intras sa politika, amo ni mga kakipay, maliksyon na ni Saton mo. Sagi niya ka-intras politika, nga wala man tagani, iya ika-dot-dot ni sa mga politiko ni. Nga kung magpailanay na kaso, dayon nyo talas, di ko ni mga santo patron nyo tuyo, tuyo tuyo kadlaw, kag mayo kung husto ginahaboy mo kontra sa kay Romayla, kung hindi, disgrasya ka gini.
2: Yes, correct. Amung iti kay Pebred.
0: O kadilikado, leksyon ini kay Pebred, amung naging una ta ikaw, kay uso subong mga troll. Ini mga bata-bata sa politiko, blaka kung maghambal sa Facebook, pamatsyag mo daw, wala mga tulaan ng mga ba na sobra pa sa announcer, blaka. Kaya kabalo ka kita yang bisan ano tadi nga hambal we are bounded kinanglan istorya tadi husto kay kontiko yes, ding istorya ta disgrasya ta una sa management kadua pailan ta kaso ini sila iya sa Facebook nga paggusto ti Maylan kay nang isog si Mayor Maila pinailan siya kaso may warrant to arrest 14 counts correct na kay Maila Nga hindi ko interesado kung gusto niya kung hindi ako nadakpan siya. Ang gusto ko babalaan, sinone ang masapupo sa iya. Kaya ang guwani ni Elvin, dog gingamit siya kay Pebre. Doon mo na.
2: Yes, sir. Do mo nagani kay Kim Eric eh. Kibanti, tanan ka mga proyekto. Kuno ni Mayor Romayla, hindi ko magilimutan sa to ang ginabatikos eh. Actually, ginahagin man ko na sa legal na proseso. Tanan ka man tingin mga hospital, hiling iskwilahan. Naging dakwa naman ka rin gabuling. Graya sa may mga paguluyo sa Kalikas Tiliana. Di ang balya, hindi ba siya perfecto? Di pwede mo na kuno iya nga istoryahan. Kuno iya kung magsesyon. Or pwede ba na iya nga ipalabot ni kay Mayor May. Kaya ara, malanda siya eh. 24/7. Kuno siya sinigatalatapan. O galing kay ba may legit ko naman lang magpo sa social media para mahibaluan do kapasikat at amo na rin karoon kikita ni Eric ang bunga sa mga pagpost sa social media. So, Ari Kifemerik, ang exclusive kapahayag sa aton ni Vice Mayor Romayla ni Kurmagilimutan sa Nakasiliana sa siyang malabot naton. Yari.
3: It's not about ang ako niya Red, hindi niya about yes ang na mapakuyaan siya para i-prove ko sa self ko nga kuhan ko, backwood ko or whatever. Ang ako lang niya, sabto niya ang ginpangambali against me. Kung hindi magit na labilos mo, wala man niya sa kapriso sa gambal tuod. And for those nga gambal nga na tuod na ginambal ni Elvin, so they have to prove it, especially those people na nag-send siya sa mga dokumento nga sala, kag-i-bash siya sa Facebook, wrong information coming from the local government. I know nga, mayara, manta ko ang gitanan na aton makos nga aton get. So, discreetly, may mga tao nga hindi na namian sa aton nga, they're enjoying seeing us nga ginabastos, mo na bala. So, ako niya, this is not for me, but for my children, sa pamilya ko, especially tatay, kag nanay, this nanay na patay na. And maybe it's a lesson man sa aton tanan or even sa iya. Manin ng lessons man na tanan. Nang yes, disiplina. Pag natin mo nablambal ko nga, we have all the freedom to swing our arms. But always remember nga, kung mag-swing kasing mga arm, hindi mo malabot ang ilong sa ipan. Kaya we have all the freedom, especially in the Philippines. Pero kung sobra-sobra naman, para ba lang para sa akon, ang balo mo kung nga gagagaga ko nga mayor, okay man lang na. Pero nang ara ba lang, sobra-sobra ba lang anong gaga nga mayor in the sense nga ano, di ba? Ako na kung politika lang, kaya alone niya, wala kaya problema sa akon. Pero ara ang pamilya ko, kabataan ko nadala, nakipersonal, nagkikatama. And maybe this is the right time to prove himself nga kuan ng, ano ka tawag ni, nang itsakto siya. Tapos ang inapangwakal, hambal lang wala sa nagsala. So this is the time to show off. Kaya kung ako ganun sa iya, syempre may mga financier na siya mo. Muna ma-finance siya. Kaya looking into the picture sa sitwasyon ni Elvin, hindi maging siya kasarang with that amount ng 14 counts plus may gasunod pa doon. So, nang hindi na sa kasarang, pero may mga tao. So, ako hindi ko excited sa pagdakop sa iya. Excited ko sa mga tao nga nag-tolerar sa hindi among ginobra. Kahit pwede man lang sila ka-intra sa politika. Nga insakto lang obrahon or maybe di normal gina kasama ka tabi na sa dasan hindi mayo pero hindi naman mo gina ka too much gadao even sino nga tao ya hindi na gina insakto luwas na lang gid sa upod ya nga pareha siya utok pareha siya pamatasan so di ako hindi mako perfect na leader pero as what I have remember sa 2023, pinakalas na akong padala siya pag-abot sa bata. Kung ang tagaan siya sa pag-abot mong sa New Year, tapos pagbata na sa ikaduwa yung asawa, kagang pagsunog sa balay niya, that's the highlight. Ganyan ginbuli ko siya, alin sa pagaling niya. Pero pagaling niya git sa Lakasiliana, hasta nag-2023, nabuligit ko siya. Yeah. So kung may araw, may misunderstanding sila sa mga tao, kung ano, yeah, maybe it's not my fault. Pero like ginahimo, yeah, tanan reels, kagang content, ang like, sa hospital, parisa man sa iba, nga, ano, basta kadamo, lang gitsang gusto ko i-clear up. Actually, finding a case is not about proving myself. But for him to prove, about ang ginapanghambal niya sa akon, sa pamilya ko, in chakto.
0: Okay. Kay Pebred,
2: yes,
0: dire ako sininteresado, Red, no? Ini nga balita, mga K5, mayo lang kay si Mayor May sang lakas niya na medyo naglakas loob ko nag-file din siya yakaso, no?
2: Yes, sir.
0: Kag inisya, ang gahambal ni si Elvin De La Fuente, real yung tao, nga tao yung man sing una, big inabuligan niya gani, gali, no? Tao ya.
2: Yes, sir. Now,
0: Selby inileksyon sa mga troll. Kay K5 Red, ang troll subong sang politiko, hindi magwanta, Red. Ako biktima ko sa mga troll, isa nga mga birada. Dati galito, wait naman yung sapak, mga troll-troll, sapakon mo yung muna langaw na sapakon mo. But leksyon na iniread sa mga troll, nga may magatawo gani, nga mag-file kaso sa inyo, ang harak-hak nyo, disgrasya, gina mo niya, ang bali GGM Salvador, tapos napakak, kagid niya. Tiyari subong kay Ginday, ba ni Mayor May? Si Maymay ni Cor sang La Castellana, Mayor Maymay ni Cor Magalimutan. A former police ni sa sing una kay Pebred.
2: Yes, correct.
0: Kag nag-eskwela ni siya abogasiya.
2: Oh.
0: Eskwela siya abogasiya. Way lang galing ka abogado pero nag-eskwela ni abogasiya si Noherlo. Kinalbalan niya. Tiara na subong mo na ning resulta. Hindi ko ya maghambal kung sala ni De La Puente or whatever. Just like kay Mayor Mayo, ay kay labot yung napanghambal niya. Kay makasuhay man kami sa korte na lang niya. Pero leksyon ini sa tanan nga kung magpagamit ka mo sa politiko, hindi ka mo pagdaiban bilog nga kabuhi nyo.
2: Yes,
0: tanawan yung natabo siya, Red, na wadaan sa kwarta to sa Las Piñas, na ngayo-ngayo siya. Right. Di kundi na bisto nga rasa sa Las Piñas, kaya pangayo siya. Pamangkot, diin na to karoon santo patron mo. Yes, eh?
2: Amo gid kay Fabred.
0: Amo ni kay Fabred leksyon na ini kay Fabred ning balita mo subong aga. Very good kay leksyon kita.
2: So, Drick if Eric do na katalaga, bala ba siguro kagapon or subugan lao ika dito sa bay Las Piñas iring si Elvin ang pagdaloon diri iya sa bay Negros Occidental kay madiri kay Fabred ta boy. So diri gid siya i-detain da ba nagpabasyo ka nakuha naton kag ti magluwa sila sa kaso ng 14 may ara pagid sang follow up.
0: Sus grabe.
2: May dugang pagid diga kaso kay Fabred ti ko makapiansa siya ana darag na naman eh nga pag-atumag mo niya kay Fabred ti basin makagbuha ng desisyon before siya makapiansa tiga patong patong na nagiging Fabred kaya naisip ni
0: tiyo
2: kaya nga sila kipagimo
0: karon kung nadakpan siya karon abing bata naman ni Mayor May or ang utod dyan man mapile sa imo. Kada isa sila magpaila muna kaso, kaso, kaso, piansa, piansa, piansa. Di wala na untal ko ng isa ka kaso to, chap-chap po niya na karoon, tatlo ka pile, tatlo ka kaos, 30 mil na nagadaan. Ato naman to isa, non-stop. So kung sino man ang, you know, this will serve as a lesson, kid.
2: Yes.
0: Nga, let us not abuse the power of the internet lang abita kay do blogger ka do hindi ka na yung mabangbang sang tanan. Abi mo kay Pebred, may kasabihan kita, may mga blogger nga ginaritokin ang guya mo kag ay tabo na sa akong nas bangkalan, ginaritokin guya mo kag kwanon. It's libelous. Galing ko yung file kaso, takan ko ah. Kanyo nanay lang yung ako na yun. Pero tiini yung mga politiko ni I think this will serve a lesson gid Red mo kakululbaan gali Red no.
2: Delikado gid kay Red kay pagday baluan gadara patong-patong anti cyber crime provision act ng mga kaso kay K5 Eric eh.
0: Mm-hmm.
2: See, although to dismail gid man lang ni garing kay tay kumagdamo ni mga 19,000 lang kay Eric sakit-sakit ba ng mga balairan eh. So leksyon gid kay Eric sa tanan nga hindi gid niya magkuan magpangguba kun may ara gid man na nga wala sa mga uyunan kay kita Eric istoryahan dadalo na lang sa lugar agututi mahatagan
0: hindi ah, kung doktor. If you believe abi no nga husto ka red ang aton lang ni istorya mo lang ni aton nga duha no
2: yes,
0: kay total mga lapit man 200 pamati sa busa aton sa live kag libo ang on air ta due time lang pamati red aton lang ning istorya if you believe that you are right gupati ka lang husto ka.
2: Yes, sir.
0: Tiko di hambalon mo dahil sa imo nga vlog ang gusto. Pero pares na karon, pares sa aton sa radyo blat ya. Ako ya kay Pebre kabalokan man kabalon makamo di skip five isa ko isang talom nga komentarista mo. Kun yes. Maghambal ko ya amo na yat ira gina eto do way ni hawid-hawid. But the point is that kun maghambal ta husto. Pero pares nang tawo hambalon mo imo ring gagagaga kay mo ya. Kami How can you substantiate or even prove that one person is gaga or gago man? Ang balol mo iya muna. Hindi mo na nami. Di ba?
2: Yes, correct.
0: In like manner, nga kitabi ang balol nga. Nga si Eric, na kay si Red Salgado, ginapahamhaman ko artas ang politiko na, di kunway kay mo na iyaka ebidensyas na, sagi kaya kahambal sa amon, sinam nga muna. You know, don't abuse. Bo, Red Amon. May mga gagagaga pagling istorya na, Red.
2: Do abo gina ginatira kag do ka personal gidi ang atake kay si Eric.
0: Ikaw na ano gina
2: pando kumbaga pa do tara na lang giho kuno ni mayor bai ginatira na lang masigadi gyud pagpaligo ito gina komentar ta nang personal na lagi para may habol ba
0: at hindi na nami red hindi na nami red ako hindi na masakit kita ng mga komentarista sa radyo pero hindi na I don't think it's proper no. Amo lang diferensya kung why hindi kabla bounded by law. Pa sa ito, announcer ta, may mga rules kita ginasunod sa station. May rules ginasunod sa gobyerno. Maira sa revised penal code, ginatunaan nato natin. Kag si Dr. Ramil, mambal siya, wakala ka na, pero hindi siguraduha kang ginapagwa mo sa baba mo matuon. So hindi dali-dali. Tiyan pati paligo sa tao, intra na ano lang. Amo lang mabing, ngayon ito, yaga, nga siya kay Eric, yung yaga brief, to gisiun, tiyan biyan ng labot, may gisiun yung brief ko man. Labot kibo sa ako na. Kaya nakita mo ginaw? Hindi. So, Red, kampiyon ni Red ang balita mo. I think this will serve as a lesson. This will serve as a lesson.
2: Yes, correct.
0: Tapos, Red, mayo matyag mo subong. Mayo matyag mo.
2: Oh, kondisyon na kapaligo. Taga pa?
0: Kapakondisyon ka. Nakainom ka na sa imo DTX 500?
2: Ate, hindi aga pa eh.
0: Okay.
2: Sa DTX ko pimix.
0: Very good. Tungkol nga kondisyon ka, Red. Halitan ta ka na subong aga, Red. Ready ka na nga halitan, taka?
2: Ano, nasa kina meron.
0: Hindi, madayon, barangay election, Red.
2: Wala pa. Wala pa sa urgency. Actually, pundin announce na ni President TV, may aram sa urgency. May process pa. Lawag pa.
0: Dogsing talaga, Red. Dogsing. Sila sa mga tagpalmatid, hindi nalita ni K5, Red. Si K5, Red, aga pa. Dogsing lang na muna, kaduha ni K5, Red. Now, kuhan K5, Red. There is now a move to suspend the barangay election. As a matter of fact, meron na, no? Si K5, si Kung Habi Kagapo, nag-file another version, ha?
2: Nag-file na din. Kapag kayo niya, Rick, pero galing ito, nagpagbuha ba take, but ako balik, mintras wala siya magatintog, grabe na yun, madayon, ang barangay.
0: Di sa imo, pamatsyag, Red, ano do madayon, gin ang pagpakaon mo, Balinsyana, kapag sindi mo kandila?
2: Kung sa ako, di kayo niya, Rick, nako ang sensor.
0: Nako ang sensor.
2: Balinsyana. Number one na.
0: November 2. Sa mga gusto magdalagan, Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, Iski Chairman, Iski Kagawad, pamati ka mo dugay-dugay kay istoryahan ta ini, ginalangas ko lang si K5 Red Salgado, kaya di nga, mahalin ako sa K5, masailo na ko to sa laino. Red, itago ba na yung kabangis mo, Red? Itago ba na yung? Mawadaan ko reporter, Red Kunaga, Red. Subuan kami ni K5 Iljan, kunwain na kami isang amigo nga nagapainom sa mga soft drinks, blah.
2: Matalala at bad sugar.
0: Red, thank you so much for this report, Red. This is a good report. Not for anything but to serve as a lesson sa mga vlogger kag sa mga tao sa politiko. This is a good lesson ang ginhimo ni former Mayor Maymay Magalimutan sang La Castellana. Good job.
2: Yes, sir. So, Barangay Direk, kaya kung matiyan po pa karoon ang agot ni Malay Yes Driver, kan sa Iyas Tinagapasero, Malay Kan Balatod, kung matiyan kagapon, hindi sila ang nag-aring lohanay na direct na may talatapan Iyas TNBS.
0: Gusto ko ito makita rin na itong doka namin, ang isli blessing dive na itong istoryahanay sila. Nagsigigad law.
2: No, actually, sa ato, naglupot na yung balita sa ato, mo nagtapos, ito kung masalaman sila sa K5 News FM, nga kita mismo nagtaytay, hindi ang doon makatagan sa solusyon na Kim Eric, huwag na maglambot.
0: Hasta ka ni oras, ano oras duty mo din sa estasyon?
2: Hasta lasay sa gabi, kikita meron.
0: Hasta ka lasay sa gabi. Pagka lasay si Midya, TMBS ka, drive ka naman, Toy.
2: Ay, di na, oh. Makigan.
0: Sige, Red. By 8 o'clock, I will pick you up for that another story, Red. It's a good one.
2: Okay.
0: Okay.
2: Okay, sa mga tinig na balita, madulog sa programa ng Foro de los Pueblos, dulog sa ato sa Power Trio, ang ato tinig na DTX 500 by TCK and D3 Bio, kaga ato man tinig na DTX BT Soap.
0: Standby, Patron. Kung
2: nakapanit may araw sa kalapap, muli po mo tig-acting, paggamit lang DTX BT Soap, dahil din ang resulta, maging kutis, artist na ka pa. Kaga ato tinig na DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, po si Patron, ko K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Gitagaan na ito gamay ng ligwang report ni Red kay it's not just about La Castellana, it is about the real thing that's happening bla sa aton subong, no? The real thing that's happening nga kakatabo sa aton mga K5. Bangod kay amoni nga kakatabo damo blogger tanan. Yaw-yawon mong tao, obrahan nyo da nga rito kihon mong bludlo mataya. Tinglayas na kung obrahan mong tao ka tiko ba-baya. Ang layas na kung yung bubaba na una tiko kaging stroke ka. Tiyan mo nang laing gistanan. So, be careful. No, be careful. Hindi ka mo magsunod sa amon yung taga-radyo. Nga pwede magbirada kami. Kabalo kami kung adiin lang kami kutob mo. There are bounds eh. Dala lang ko kutob. Oo. Oh. Ti mamlolong tao kisa nga gagugago ka ti doklaw ay mas you cannot substantiate it, no? Kung dulain ulo mo malan lang ay karoon ng patahan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga ka K5. K5 Berto Gaket may balita. K5 tapos kay K5 Berto kuhaon kong patrol din kuhaon ta si K5 Obre dito sa Kabankalan sa Isabela kay may special report man si Obre, no? Kuhaon ta rito si K5 Berto Gaket bito. May balita si Berto mga ka-K5 nga isa ka Indian National gapautang kwarta tiniwas ang riding in tandem. Okay? Yes, i-replay ng recorded report ni Berto because there are many people who'd like to know what happened. K5 Berto Gaket sa iyang report.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto sa iyang recorded report. Good morning.
4: Patay ang Indian National ngayon ni subong agabi matapos gintiro sang riding in tandem samtang ga-drive sang isining motorsiklo sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City. 43 anyos ang edad sang biktima. Wala sang helmet. Patpatunta ang inisyal nga natabo. Nagbakal ang biktima sang gata sa store. Kagsang nagpauli ini, may nagasunod sa iyang riding in tandem. Nag-overtake ang mga ini. Pag-abot sa unhan, ginsugata ini siya. Kagsamtang ga-drive, lima kalupok ang nabatian sa mga residente. Ulo ang igo sang biktima. Lima palang inikabulan sa Bacolod kag nag-umpisa ini nga magpanukot sa mga kautangan sa mga barangay. Hindi pa matulid sang kapulisan kung ano ang motibo sang krimen. Ginalantaw pa ang mga CCTV sa palibot kung posible nakita na mga nawong sa mga lalaki. Suno sa mga residente, jutayan pa nga maigo ang sikat driver nga bata sang bala.
5: 5 months according sa iya mga relatives kaga nga ready. So 5 months pa lang sa unog ito sa aton.
0: Okay.
5: Then, amo na makandak man kami investigation, investigation kung ano ang possible motive sa natabo ang shooting incident.
4: Patayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa sining insidente sang pagtiro sa Indian National sa Bacolod City. Upod sa patrol si K5 Martin, di maisip ako si Berto Gaket, K5 News FM.

0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, Berto Gaket, very good, very good. Kampiyon tong balita ni Berto. So, mag-report si Berto do kakulba. Pum, pum, pum, sa music. Kibla to do si Kwano, do si Indiana Jones. Okay, K5 Berto, that's good. So, mga K5, Indian National patay. So, maybe the police can investigate. Masi related man sa gakatabo sa ilang negosyo nga pagpautang sang kwarta.
0: Foro de los Pueblos.
1: Kadumdum ka mo mga K5, nagligad nga adlaw. May gin-report kita nga matasang K5. Sa matasang K5, gin-report ni K5 Wilson Villena nga dira dapit sa barangay 10, somewhere sa barangay 10, may isa dira ka poste nga ang idalom sa poste nga gwa tubi. So kuryente ang punta sa poste, tuburan sa tubi ang puno. Kadelikado mga K5. So i-check ta bi si patrol to si Wilson Villena. I-check ta si Wilson, ano nang update sining poste kay ma live report sila dito sa ni Wilson nga nga gawa blaser kay pakita ko sa imo ang update. So ay ko kabalo ko nakasulbar na. Kuway ta kabalo kon ging kayo na. But we will get this report sa matasang K5 sa kay Wilson Villena, no? Tanawon ta kon nakuha ya ini nga balita kag kon mayara na kita sang update. Itan ang aton nga intro sa matasang K5. Tira. Intro hitan para nami-nami, gintan nami-nami, gintan nga intro. Tira. Ah, wala siya audio. Ano ba mata-mata lang, Abine? Ano mata-mata lang? Okay. Arang matas ang K5, ito uno kay mata. Man lang mo, kung may babala ko ni Mambal na siya. Okay, K5, Wilson Villena.
0: K5 News FM Live Report.
1: Matas ang K5, Wilson, good morning.
2: Pasulot na sa Viber, kaya may aral ako gamay nga. Kwa na.
1: Okay. Sa Viber siya kuno kwaon ta si Wilson kay may iya gini sa kaina mo sin ko paulihi ka lang niya mauna ko mauna gid ko kay excited siya nga ipakita ang update sang poste nga ang punta kuryente ang puno tubi. Check karon ta Wilson.
2: Why pa sila wait sa Viber kay Viber kay nami ni nga balita ni.
1: Oh sige. Ara na gatawag si Chipren, subong sa imo sa Viber, ah. Okay. Hulat-hulaton ta, bo grabe si Wilson, kay bago naman ang bayo, makita ta naman yung atari nga nakatakin siya. Hulat-hulat ng Wilson, ha, kay kwaon ka ginamon, subong gatawag na si Chipren, subong sa imo. Sabta na, Wilson.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Te okay na, Wilson?
2: Okay na, sir, Ben. Okay, wait, tingnan lang kay Federica.
1: Sige lang.
2: Kapalo ako nga, na rin na ang tawag. Kaya sinanglan, importante ini. Sinanglan yun nga may video ni kay namin, ning update sa buong kay Federica.
1: Mm-hmm.
2: Only for K, ano ni, sa matas ang K5 strikes again, ah.
1: Bebe. Tanawon ta. Dugi na surprise mo ko Wilson. Na. Hindi ko pagalang-alang ha. Abi mo hindi ko preparado. Nakainom ko yung DTX 500 Wilson. Why niya nervyos? Why niya high blood? Why niya diabetes? Nami ni sir, bi maintenance ko niya DTX 500 Wilson. Basi sala ka.
2: Pero yata kay Feverick. But anyway, no, so while waiting, pasang aton nga Viper. Kay Feverick,
1: aha.
2: Matas sa K5 strikes again.
1: Okay.
2: Another puntos for K5 kay nakayaw na din subong kay Federic.
1: Uy!
2: Natubo.
1: Tuod ka?
2: Yes, nakayaw na.
1: Atong so, posting nga gatubod? Dali lang mga K5, hulaton ta. Hulaton ta kay ara na sa to. Sumulod na sa Viber. Ara na. Grabe Wilson na. Every background, anay background, anay mintras why pabing imo nga live. Baby. Background, tira Wilson.
2: Oh, so nakayo na din subong kay Pepere, ini ang ginareklamo bala ko.
1: Hindi background na nay diin nga lugar, san o mo gin broadcast, tira bala na minami gid.
2: So matandaan na to ligat kay Pepere, no nga gin broadcast na to ini sa sulit inadlaw pa at ikatatlo pa lang ikaduwa pa lang adlaw subong kay Pepere, no
1: subong okay. Okay.
2: Kaya natin nakibot kita pagbalik nato subong kayo na.
1: Uy.
2: Ginabukan, ginila, kay Federico, kung ayun na din nagatubod subong. Kasi wow. Na ginarekta rin, no, pa background sa mga K5 nato nga nagpamati pala subong. Ah, matuhoy inis ang linya sa tubig na nagatahos naman rin sa tubang sang lamar sa bahin sa Nagatuslaw, Burgos na corner.
1: Dali lang, Wilson. Itan, ipakita ang picture. Kaya daw mahina ang signal, pero gadayal kami gyapon sa inyo. Itan, automatic, uy, lo and behold, mga ka-K5, palakpakan naton matas ang K5. Ari na subong ang idalom sang poste. Ato talo kito tan? Okay to. Ari na ang puno sang poste nga sang nagligad nga mga inadlaw nagadanaw. Wilson, ano ang istorya ni poste? Go ahead.
2: So mo na kay Eric na sa number sa nagkinakahangawan inis sa mga
1: residents. Siling ko gid nakatakin ka gid Wilson eh.
2: Ha?
1: Nakatakin ka gid siling ko gid. Go ahead.
2: Excuse me.
1: Tell your story.
2: So, ini kay Eric kay nakita tanan niyo kay poste. Poste ini sa kurente kay Eric.
1: Okay.
2: So sa dom sini may nagatubod nga tubig. So okay. So man blama sa home nga wala posible wala kurente ini sa dalog. So kay saka ko nasandog ko ini tubig mo ay saka ko ni mata magtesting kay basi magkisil kita diway sa oras kay Eric.
1: Hindi lang wala kami reporter.
2: Ano no?
1: Hindi lang kay mawadaan kami reporter.
2: So, miski pa paano at isa kayo, ano, ang ginareklamo, kag ginaproblema sa mga residente, tiri, hindi delikado, kay Kipa Derek, kay mga tao, na ang galabay, tiri, ang tubig na nagagawa, tiri, Kipa Derek, nagarikta sa may, ini, sining drainage ni ho, kaya may nagapangalihit yung mga tao, kaya sa akin, hindi mo manimar na labiyan, ang sidewalk, kay may puste. So, tinisi mo dito ka maagi sa buwa, matapakan mo gito ang tubig. So, kadelikado gito sa mga nag-pipe na
1: Subong, anong so, sitwasyon?
2: Kayo na.
1: Okay.
2: Naayon na kayo, Fevere. Kaloy, kadasig lang sa ano. Hinaway na, hindi na sinimana. Subong ang lakas.
1: Duwa lang ka, adlaw. Diin gali, abi pamangkot na interview, Wilson. Diin dapit na siya ging kayo. Ano nga porsyon?
2: Tubang aren tubang naging sang lamar tigay sa tere.
1: Okay.
2: Good.
1: Di isang saan oging kayo ay gida mga witness nga nakakita sang pagkayo kag kung anong ginhimo oging kot-kot ang dalom sang poste or what?
2: Sirado di establishments tigay sa tere ang mga
1: mga kakay-pay bari mo kapanig balay si Wilson.
2: Aren tere lala.
1: Basi may ayam da? Okay.
2: Patalay.
1: Masi makigang ka danoy?
2: Importante, trespassing, kay Pedere, marila ka sa kwa.
1: Kanami, mga ka-K5. Vincent, iigo ang puste, sen. Iigo ang puste. Naara ho. Bo kanami. Daso may ikwa na may kurit-kurit na nga pula.
2: O, kikuritan. Yun nila, kay Pedere, kay Pedere, nga da. Ino nga da, ano. Ay, yan, yun na yung kapuste.
1: Ay, yan na yung kapuste. Ti, pero kanami, Wilson.
2: Sir, nakita mo, sir, ang nag-sinunan kayo. Di, sir,
1: bayan ng ido. Tumag-hold ganina karon disgrasya ka pala Wilson. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Another accomplishment sang matas ang K5, tanan ka mo saksi nga sang nagligad nagatahos ang tubi sa idalom sang poste. Subong ara na subong si Wilson Villena, si Kapitan Wilson subong nagatanaw ka mo gina-inspeksyon niya na humana na kayo na ang tubi wala na nagatahos. Most likely, Wilson, Kapitan, sino nagkayo? Prime Water?
2: Iya, basiwa, Prime Water. Inigin kayo. Natin nila, kay Frederick. No? Ito ay sa mga Tresica River, pala sa unan.
1: Oo.
2: Ano, pati sa ila.
1: Tika nami, manggali. Kung namo, kung baka matas ang K5 ka, sakam-sakam, gin sa kalimutaw, gali, ginakayo, mandayo, no?
2: Eh, hindi. Kasi ni Mana, kay Frederick, inadlaw pala.
1: Oo. Hindi ka makadto.
2: Diretso driver sa mga sikat.
1: Aw, susa. Abi ko, mabiyaan mo na ko.
2: Ano sa kung saan, nakayo, sa buba na tubo daw, sa poste. Kaya nagigad niya, daw, ito ang grab na katubo, ito daw, na kayo. Kagapon, o, kagapon.
1: Ba, kagapon.
2: Kagapon, kita verify kayo. Kuhan mo ng magkikap. Iyan ka pa siwa, pero mga dada, ay, may blok. Blue,
1: kay blue
2: nga.
1: Awa. Very good.
2: Merisibo. Sang basiwa.
1: So, sa saan? O, kung ina kayo kahapon?
2: Kahapon, sang hapon.
1: Very good, very good, very good. Okay. So, at least may na kayo na Wilson, ang aton lang diri naman iya nga daw algo consuelo, nga kung anong ginahambal ta, nagatahos or nagatagos sa idalom kaginaaksyonan sang basiwa Prime Water. So meaning kapamatigid sila sa aton kung agabi palakpakantang nagapamati nga naga Prime Water. Prime Water, mangita naman kami sa indasyon yung problema kay papangita ta kay Kapitan Wilson sa matas ang K5. Wilson, back to you.
2: May actually tapos na din ini ari human ni salamat kito kay ti inadlaw pa lang ina human na makaproceed naman kita sa isa naman ka problema.
1: May pakantuan ko sa imo sa Mansilingan Wilson gin padala din nagligad pa ning adlaw.
2: Okay. Ano na kay Federic?
1: May pakantuan ko sa imo sa Mansilingan ipadala ko lang karon nagligad pa ning adlaw. Solbaron mo naman ni Kapitan Wilson ha.
2: Yes, kay Patrick, ano talang, dito sa barangay 35, may araman si Taro at yan, no?
1: Ay, oo, nami to. Kantuan taman tong 35 to.
2: Ari, may dugang lang ko kay Patrick, kung makita mo din ang picture, labay man lang sa mataas ang K5, no? Para naman sa mga kawata kay Patrick.
1: Mm-hmm.
2: Hindi makita kita sa subong. So, okay na pwede kay Patrick, ha? Okay, so,
1: okay na. Adrian, solve. Ihambala na, Wilson. Hambala na nga, solve.
2: Solve na ang kundi rin ang problema no sa may Gatubla, okay. Burgos corner no nga nagatubod.
1: Kumo Wilson nga solve na ina, extra ka na kay makomersyal na ko. Daso na lang ning isa mo ka picture ni, daso na lang ni.
2: Direk. So amo na na nga ton sini no nga matas ang K5 no nga ginadul-o sa inyo sa Kalwat, sa MTC D3 Bayo kagadi sa surrender po tato sa patrol. Si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita ng serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Job well done, K5 Wilson Villena, mga ka-K5. Sa matasang K5, Sulbar, ang aton gindala sa kahanginan, upon sa kay K5 Eljan Castanyo, nga ang puno sang poste nagatubod ang punta kuryente. Subong ang poste, solamente nga kuryente. Goodbye ang tubod. Very good. Basiwa Prime Water. Mga komersyal kita anay mga K5. Magbalik ko, kantuan ta si K5 Obre Suspenye, parte sa report sa isa ka OFW nga taga Saudi, nga ginmaltrato sa inya amo, taga Isabela ang babae. So after sini, balikan ta, kag si Wilson, balikan ta man karundugidugay, si Red, balikan ta pagidamo, tabalalikan nga report, si Carla, loaded gidaton balita, subungagay. So standby everybody, ma-isil kita kag mag-commercial, pagbalik ta, sambuwa sa kahanginan, dalagko nga mga balita. Everybody, please standby. Ang aton sibong atak na alas 7:54 sang aga.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matilaw nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Iban pa nga mga binipisyo nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tawo. Mostly, nga lifestyle disease comes from eating too much sweets, salts, bad fats, processed food, too much or sobra kadamo ka carbohydrates, gabi ka pakaunong kanon, nga ang puti-puti gid namitan mo. Bisyo kaangay sa pag-inom kag pagpanigarilyo. Kun budlay gid nga malikawan ini nga mga tentasyon, dapat mag-daily supplementation sang DTX, pa ba kag Mighty C or Pure C, agud nga at least may magbulig detox sa imo lawas.
6: Sa pagkaon lang jud Sir GP, sang mga mantikaon damo na guilty ya. Try nyo bala paminsar sa isa ka semana or pito kadlaw. Sigurado kadamaan sa aton isa ka lipid nga mantika ng aton kan aton mapasulod sa aton lawas. Hindi lang pinirito Sir GP mo. Hindi ta pagkalipatan nga bisan laswa ang ginakaunta, ginagisa ta man ana yung bumbay gagahos no bag-o pa man gindugangan sang sabaw ti mantika japo na.
5: Oh.
6: At pero ako maglasoya wala na yeso
5: kwan. Okay,
6: wala eh.
5: Oh.
6: As in lagaon lang ginaya.
5: Teka, Ravi.
6: Alalang imo pa na prituhon ang bulunggay. Hindi na naya. Ini nga mamantika, ginapasulod ta sa aton lawas ang may potential nga magbara sa aton mga kaugatan leading to atherosclerosis. Isa kasahe sang cardiovascular diseases. Amo na nga, gainom gigoadlaw-adlaw sa GP sa kuhan, sang DTX 500, may TC, agod nga. At least ha, di magid na malikawan mo, no, makaungi kaya mantikaon. May man-neutralize man sa mga kolesterol nga pwedeng mag-oxidize dira sa imo kaugatan.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
6: Kung gusto ta maglawig atong kabuhi, dapat sundon tang lifestyle sa nagasubra ang kalawig sa kabuhi. Ang aras Bible ang record tag 969.
5: Grabe no?
6: Grabe, sobra pagani nung iba no. Ang iba niya walang patay mo. Elijah kag ino po yung patay to mo. Basta exercise ka lang, tapos wala kaon karne, wala slag kaon to mo.
5: Oh.
6: No? Puro utan kag prutas, wala man bisyo. Gatulog sang sakto. No, bastante exercise. Wala elevator, wala kotse, wala sports car. Galakat sa GP mo. Wala man kalamay, wala soft drinks, wala kape pa to sa unay. Wala cake, wala fast food, no? Pero tayo moderno na subong ang panahon. Alam nga naman nga,
5: sa lasang.
6: Lasang ka, may maestar, mabalik ka to. Tapos, para manginhealthy ka, hindi na. That's why, na-invento ang mga suplemento. Na-invento ang mga antioxidant ng mga supplement. Like, DTX 500, may TC, para piho manginhealthy ang lawas ta. Magalawig ang aton nga kabuhi.
9: Correct, Doc Ramil, no? Ang health, Doc Ramil, wala ginahatag.
5: Gusto, ginapakabudlayan. Wala, yeah.
9: Wala man yung ginamagic.
5: No? It is being earned.
9: Ayun ako, no, you know, it's being earned. Gina pangabudlayan tani agud maging healthy kita no, and one of that isa sa pangabudlay is to invest in our health. It takes patience and discipline. Kasi syempre i-invest mo gid ang imo priorities, which is food supplements like DTX 500 and Mighty C, a very cheap investment, only 22 pesos. May antioxidant ka na, may vitamin C ka na to fight off any kind of cell problems, no? It's like paying for your extra years nga ti paulihin mo pa i-claim nga tigulang ka bangod. You take DTX 500 and Mighty C every day. It's an investment that you could get sakto si Sir JP, no? During the end part of your days, no? Kung 60 ka na, mapalawig ka 5 years or 10 years, hindi naman bakal sang kwarta. Time is something cannot be bought, no?
6: Kaya ka may araya, ang bakal ko yan.
5: Ako man? Oo.
9: It will add more years to your cells. Kilayo ka sa oxidative stress nga guguba sa imong selula. Kung ka DTX 500, kaga Mighty C ka. And of course, ang healthy years nga idugang sa life mo, hindi mo na mabakalambal nga. Your life expectancy is priceless. That's why mag DTX 500 and Mighty C.
5: At ulit may arat to, baligya, palawig ka buhi. Amo ning DTX 500 kag Mighty C or Pure C, no? So depende na sa inyo.
7: My family history ba na ka mausong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: aramis mo.
7: DTX 500
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio.
8: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
7: Sa diin nga gapangluya imulawas
8: tapos magtrangkaso,
7: mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio
8: uno sang NCTs
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
8: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
8: Biskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
8: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas?
8: Indi nga magkabala ka.
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
7: bastante sang antioxidants
8: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
7: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka!
7: DTX 500!
8: DTX 500!
7: Masami ka bala nag-augtas?
8: Kapoy sa trabaho?
7: Kag-stress adlaw-adlaw?
8: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan?
7: Kalaman ang abiyan!
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500!
8: Ang stress,
7: malikawan!
8: Pagkaburingon, malimtan!
7: DTX 500!
8: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
8: My
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
11: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili.